0: impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
1: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
5: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
2: the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
9: Bangon, bayang mahal.
10: Bangon,
9: bayang mahal.
10: Pag-uusapan,
9: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Tatalakayin,
9: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
10: At sasagutin,
9: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
10: 738 AM.
8: Hindi po mga kababayan, isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa 738 sa inyong mga talapitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Thank God it's Friday! Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Kami po ay napapanood sa 738. Sa ilalim po kami ng Presidential Broadcasting Service. At kami po ay ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sama-sama po tayo mga kababayan hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa ating palatuntunang
9: Bangon,
10: Bangon,
9: Bayang Mahal.
10: Bangon, Bayang Mahal.
9: Dito sa Radyo Pilipinas
10: 738 AM.
8: Ilang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, inaantabayan po natin ang ilang mga panayam mula pa rin sa ating mga kasamahan. Particularly mga kababayan, ang pag-uusapan natin maya-maya doon po sa Negros Occidental. May panibago na naman po kasing balita ng karahasan involving another minor, mga kababayan. Hindi po ito pamamaril, kung hindi po ito ay pananaksak. Maya-maya po alamin natin mula mismo sa San Carlos City Police Station ang kanilang Deputy Chief, Police Captain Rodney Sarona. Ano nga ba ang dahilan? Bakit po nangyari itong incidenteng ito? Ito kaya ay may kinalaman o ito kaya ay inspired doon sa mga nangyayaring karahasan sa Tacloban? Amaya, no, makakapanayam natin at tatanungin natin anong dahilan netong nasabing insidente. At binabantayan din natin mga kababayan ang nangyari namang lindol sa bansang Japan at sa bansang Venezuela. Tinamaan po kasi ang bansang Venezuela noong tinatawag nilang doublet o yung dalawang magkasunod na lindol na tumama 7.2 at 7.5 magnitude na lindol. Ang 7.2 magnitude na lindol sa bayan ng Moron sa Carabobo State dyan sa Venezuela. Matapos naman ang 39 na segundo lang mga kababayan, biglang tumama naman ang 7.5 magnitude na lindol. Yan po ay ayon sa US Geological Survey. Ayon sa USGS, ang unang lindol ang nag-trigger ng ikalawang lindol dahil sa stress na idinulot nito sa fault o yung sentro, no, yung source fault netong pangalawang lindol. Dahilan na para magdulot ito ng seismic waves, no, na ito nga yung rason ng pangalawang lindol. Ayon naman kay acting president ng Venezuela, Her Excellency Delcy Rodriguez, 100 64 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa magkasunod na lindol na yan, habang 900 naman ang sugatan. Higit 25,000 katao, mga kababayan, 25,000 ang inireport na kasalukuyang nawawala. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs kahapon, sa pamamagitan ng Philippine Embassy in Bogota, na walang Pilipino ang napaulat na injured o namatay at nananatili ang koordinasyon ng DFA sa mga sa Filipino community sa Caracas at Barinas. Ayon po kasi sa datos ng DFA, 74 na mga Pilipino ang kasalukuyang nasa bansang Venezuela, kung saan karamihan dito ay mga religious missionaries o yung mga misyonero. Naalalahanan ng Department of Foreign Affairs ang ating mga kababayan na manatili sa mga ligtas na lugar at agad na tumalima sa abiso ng mga lokal na otoridad. Sa bansang Japan naman, niyanig ang Iwate Prefecture sa northeastern Japan ng mahigit 7, magnitude 7 na lindol. Ito po ay naramdaman intensity 6 sa Aomori Prefecture. Ito naman po, tinaas ng Japan Meteorological Agency ang tsunami warning sa naturang lugar.
9: Bangon! Bangon! Bayang mahal!
10: Bangon! Bayang mahal!
9: Dito sa Radyo Pilipinas,
10: 738 AM.
8: Ping 2 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, pinag-aaralan po ng Department of Interior and Local Government ang permanenteng pagban na mga violenting video games. Kasunod po yan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isinagawang press briefing kasi kahapon sa Campo Crame, sinabi ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla na dapat permanenteng iban ang mga larong may tema ng karahasan at pagpatay dahil naniniwala ang kalihim na nade-desensitize ang mga kabataan sa elemento ng karahasan. Kayo ba, mga kababayan, pabor ba kayo na maban itong mga violenteng laro doon sa mga, of course, yung mga sandbox game gaya ng Roblox at ito nga yung tinuturong dahilan yung gore box kung tawagin, na nagde-desensitize. Ibig sabihin, mga kababayan, nasasanay yung mga kabataan doon sa tema ng pagpatay. O yung mga violent tendencies, yung mga misanthropic, yung hindi makatao na pananaw o ideolohiya. Sa palagay po ba ninyo, mga kababayan, ito talagang nagdudulot nung pagiging violente ng mga kabataan, yung paglalaro ng mga violent video games, mga kababayan? Ilagay po ang inyong komento sa ating comment box sa ating pong Facebook live at babasahin natin yan mamaya. Pag-uusapan natin yan. Alamin natin ang pulso ng ating mga kababayan.
9: Bangon!
10: Bangon!
9: Bayang mahal!
10: Bangon! Bayang mahal!
9: Dito sa Radyo Pilipinas,
10: 738 AM.
8: Labing apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Doon din sa press briefing na ginawa kahapon ni DILG Secretary John Vic Remulla, binahagi niya sa media na ang CIDG raw ay napigilan ang isang planong pamamaril dyan naman sa Tolosa National High School sa Leyte. Sabi kasi ni Secretary Remulla, nakakuha daw ng chatter mula sa kampo ni Senator Bam Aquino, may anonymous tip, na may isang gagawing mass shooting dyan sa Tolosa National High School. Ayon kasi sa report na isinumite ng PNPCIDG na Team Brihan, ang planong pag-atake sa paaralan dahil sa isang Facebook post na agad namang inimbestigahan ng Regional Field Unit 8 ng CIDG. Upon investigation and upon checking, mga kababayan, napagalaman na ang suspect ay estudyante rin sa naturang paaralan.

0: Araw na, sir. Magandang umaga po.
1: Yes po, sir. Magandang umaga po. Police Captain Sarona, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City, Negros Occidental Police Provincial Office.
0: Opo, sir. Maraming salamat po sa pagkakaloob sa amin ng oras ninyo ngayong umagang ito. Makikibalita lang kami. Ito pong nangyaring stabbing incident involving another minor. Ano pong nangyari dito, sir?
1: Yes, nangyari po ito, sir. Bandang alauna, imidya ng tanghali noong June 23, 2026. Bali, nais po namin linawin na itong insidente na ito, hindi po ito nangyari sa loob ng eskwelahan ng Holy Ledesma. Clarify lang namin. Bali, pa, nakauwi na ito paglabas, medyo more or less 2 to 3 kilometers yung distance from school. Itong mga biktima at saka suspect naghahabulan and then nagantihan, nagsuntukan hanggang sa humantong sa pananaksak. Bali, ang status ngayon ng biktima sir, stable naman, isang tama sa tiyan. And then yung suspect is na-turn over na natin sa DSWD considering na minor with the assistance sa ating CSWD. As of now, nihintay lang natin yung decision ng pamilya ng biktima kung magpa-file ng appropriate charges against the suspect. We are willing to help naman, ang pina-prepare lang ng ating WCPD investigator ang mga kaukulang dokumento, lalong-lalo na yung acting with discernment na kailangan i-attach sa complaint.
0: Ah, Police Captain Sarona, sir, gusto ko lang malaman, ano, ilang taon, kung pwede nating ibahagi sa ating mga tagapanood, ilang taon itong suspect?
1: Itong suspect po, sir, is 17 years old, grade 10 student, residente po ito ng Barangay 5, San Carlos City.
0: Ano pong pinagmulan daw nung paghahabulan na sinasabi ninyo at yung eventually pananaksak, ito ba ay away bata lang o ito talaga ay pinagplanuhan itong minor de edad?
1: Nung nakausap ng ating WCPD investigator yung suspecter, may previous na alita na pala to, yung mga away baka barkada lang. Hindi naman talaga yung ganggang na organized gang. Away kamakabarkada hanggang sa humantong sa ano, nagsusuntukan, nagagantihan. Kaya yung biktima natin, allegedly, sila yung unang sumugod sa suspect.
0: Tapos?
1: Kaya gumanti.
0: Po.
1: Nasaksak yung biktima.
0: Oh, Police Captain Sarona, sir, ibig sabihin, may dala ng patalim itong minor de edad.
1: According sa suspect, hiniram na daw sa isang kamasasamahan niya kasi tatlo to sila, naglalakad papauwi na. Tapos sinabol nitong biktima, nakamotor. Tapos bigla na lang sinuntok yung kasama ng isang suspect. Kaya gumanti rin yung suspect, nasaksak yung, ano, yung biktima. Pero yung, ano, sir, yung patalim na dala,
0: opo.
1: According sa suspect, ano na ro, sa kasamahan niya dati yung galing, binigay doon sa suspect, yun ang ginamit na sinaksak doon sa biktima.
0: Sir, yung ginamit na pangsaksak, anong klaseng ano ito? Kutsilyo?
1: Ano yun, sir? Yung parang pocket knife.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman siya yung kitchen knife na kuan na
0: opo,
1: mahaba. Yung mostly yung makikita natin sa bulsa natin yung nilalagay sa yung naka-clip na pocket knife.
0: Opo. Parang yung maliit lang no, Police Captain Sarona.
1: Tama po.
0: Okay. Pero ang tanong po dito kasi kung galing sa paaralan itong mga batang ito, 2 to 3 kilometers away doon sa paaralan, ibig sabihin, dala-dala niya na doon pa lamang sa paaralan yung pocket knife. Natanong niyo po ba kung para saan niya ginagamit itong pocket knife?
1: Ang according sa suspect natin, sir, kasi tatlo itong dinala nung na-aresto sila nung hot pursuit, yung patalim, binigay lang sa labas na hindi namin alam kung dala-dala na nila.

0: may isa itong kasama na barkada na lang na hindi naman nag-aaral doon sa Ulyo. Bali, paglabas na lang, nakita-kita sa labas ng pilan, tapos na nagtutumpo, nagkaroon ng ano, nagtagpo sila sa isang lugar doon sa may teacher's village. According sa suspect natin, yung patalim, binigay lang doon sa isang kasamahan nila na hindi naman estudyante. So, bisa initial investigation natin, malaman na yung patalim, hindi yung dinala doon sa loob ng eskwelahan, galing sa labas na yon nung isang kasamahan nila.
1: Apo.
0: Yun, kaya yun yung binigay doon sa suspect na ginamit para masaksak yung biktima.
1: So ito po ay iniabot
0: tama po, sir.
1: Oo. Police Captain, sir, kasalukuyan po nasaan? Ulitin po natin yung sino pong na may hawak dito sa minor de edad na kaninong kustodiya po?
0: Yes, itong suspect na minor, kasalukuyan po itong naka-under custody na ating DSWD San Carlos City, Negros Occidental. Considering na may ituring natin siyang CICL, yung Children in Conflict with the Law, inintay namin yung desisyon ng pamilya ng biktima kung magpa-file ng complaint, we are willing to assist naman, saka we are willing to help naman. As long as makumpleto na namin yung mga kaukulang dokumento para ma-file natin yung complaint sa ating court dito sa San Carlos City.
1: Opo. Police Captain, yung mga kasama po nito, minor de edad din ba?
0: Yes, oo. May 16, may 15. Tatlo kasi ito sila, sir.
1: Opo. So, 16, 15, tapos yung sumaksak, 17.
0: Oo. Tama po.
1: Oo. So, lahat po sila ngayon, nasa pangangalaga po ng DSWD?
0: Oo, tama po. Turn over sila ng ating WCP, the investigator, with the assistance sa ating mga city social welfare worker dito sa San Carlos City, Negros Occidental.
1: Po, yung mga magulang nito, sir, nakipag-ugnayan na ba sa inyo? Ano bang ano sabi ng mga magulang?
0: Yung nung kagad natin silang nahuli, kasama naman yung mga magulang, kinausap natin na siyempre nangyari na to, kailangan kung ano yung ginawa ng ano, siyempre may liabilities din yung kuan nila, yung magulang, bakit hindi nila inaano yung mga anak nila, minomonitor. Dapat after school, dapat minomonitor na nila kung nakauwi na ba or saan pa pumupunta, saang lugar, para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari. Kasi sa amin naman sa San Carlos City Police Station,
1: opo,
0: may deployment kami ng mga personnel sa iba't ibang eskwelahan dito. Although paglabas na lang, sir, hindi na natin na sila ma-monitor kung saan sila papunta.
1: Opo.
0: Ang ano na lang ay kaagad natin silang na huli yung mga gumawa ng krimen.
1: Opo. Please, Captain, paano po na ano pong nangyari, kasi sabi niyo po ano na nasa labas na itong mga minor de edad na ito kung saan nagkagulo, malayo na ron sa paaralan kasi 2 to 3 kilometers. Naku, napakalayo na noon. Gaano kabilis nakaresponde yung ating mga tropa mula diyan sa San Carlos?
0: Agad, nung may tumawag na concerned citizen, agad nating yung dinispatch yung ating mga mobile patrollers, and then pagdating doon sa area, allegedly tumakbo na itong mga suspect, tapos itong biktima din nila kaagad sa ospital para maagapan, magamot kaagad.
1: Kasi, sir, sabi nyo, hot pursuit. So, nakipaghabulan pa itong mga estudyante. Dahabol ba natin agad o nakalayo muna?
0: Pinuntahan na natin sa kanilang bahay, sir.
1: Nakauwi po?
0: Nakauwi.
1: Nako. Okay. Police Captain, sir, ngayon po sa oras po ng pag-uusap natin ngayon, nakipag-ugnayan na po ba sa inyo yung pamilya ng biktima? Nagbigay na ba ng kanilang pahayag? Palagay po ninyo, saan patungo? Magsasampa kaya ng kaso itong pamilya ng biktima?
0: Yes, kahapon nakausap sila ng ating WCPD dito sa police station. according sa kanila, eh, hintayin muna nilang makalabas sa ospital. And then, bago sila magdi-decision, sinabihan nga namin na nandito naman with the assistance sa ating city health, city social welfare, kung magpa-file sila ng kaukulang reklamo, we are willing to assist and help naman dun sa complainant.
1: Opo. Police Captain, sir, ito bang mga ganitong klaseng pangyayari sa labas ng paaralan? Kadalasan ba ito nangyayari sa inyong lugar o ito po ay isolated case lang?
0: Para sa amin, sir, ito ay isang isolated lang. Kaya, since pag-opening ng klase.
1: Subukan nating mabalik yung ating linya kay Police Captain Sarona, ang atin pong Deputy Chief ng San Carlos City Police Station.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balikan natin si Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief ng San Carlos City Police Station. Police Captain Sarona, sir, magandang umaga ulit.
0: Yes, magandang umaga ulit, no? Medyo naputol yung ating communication.
1: Po. Po, sir.
0: So,
1: go ahead po.
0: Bali, sa assessment namin, sir, ito ay maituring na bali una itong insidente na nangyari since pagbukas ng Oakland Balik Eskwela. Although this is isolated case, and then rest assured na ang ating mga kapulisan dito sa San Carlos City Police Station ng Negros Island Region, patuloy po yung ginagawa nating pagpapaigting ng ating mga police presence, lalong-lalo na sa mga iba't ibang eskwelahan dito sa San Carlos City, Negros Island Region, para to avoid a similar incident na mangyari na naman ulit, nag-deploy tayo ng mga karagdaga, mga PNP personnel sa iba't ibang eskwelahan dito sa aming area of responsibility.
1: Opo. Lastly, Police Captain Sarona, sir, ang ating mensahe sa ating mga kababayan dyan, at syempre sa mga magulang na nag-aalala. Alam naman natin, nagkaroon ng karahasan dyan sa Tacloban City.
0: Oo, tama
1: sa lahat ng mga magulang, takot talaga. Siyempre, para doon sa kanilang mga anak. Sa atin pong pagtitiyak, sa ating mga magulang, bigay po natin ang ating mensahe. Please go ahead po, Police Captain.
0: Yes po, nais ko lang pong iparating sa ating mga magulang, especially na sa ating mga guro. Sana po imunito po natin yung ating mga anak, lalo-lalo yung pagkatapos ng kanilang klase. Dapat minomonitor natin kasi hindi natin alam kung saan pumupunta. Dapat tinatawagan natin at the same time minomonitor natin kung nakauwi na ba. Kasi as a parent, it is our responsibility naman na monitor natin yung ating mga anak. Although ang ating mga kapulisan dito po sa San Carlos, we are intensifying our police presence. Although paglabas na ng eskwelahan, hindi natin makokontrol kung saan-saan sila pumunta. Although talagang ina-assure namin sa ating mga ating community dito po sa San Carlos City, Negros Occidental, na talagang yung police presence namin ipapamaigtingin pa namin para hindi na maulit ang mga itong pangyayari.
1: Opo. With that, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umagang ito, Police Captain Rodney Sarona. Mabuhay po kayo at mabuhay yung ating mga magigiting na mga pulis saan man sila panig ng Pilipinas, and of course, particularly dito sa San Carlos City Police Station. Mabuhay po kayo at regards sa ating mga tropa dyan.
0: Maraming pong salamat po, sir, sa oras. God bless po.
1: God bless you too, sir, at ang ating mga unipermadong personnel.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam. Ay Police Captain Sarona mula po sa San Carlos City Police Station. Alam nyo mga kababayan, yung away bata, hindi bagong bagay yan eh. Siguro at some point sa ating mga buhay, lahat tayo nakaranas niyan. Ang hindi po normal, mga kababayan, nakakapagdala ng patalim ang mga estudyante within the school premises, kahit sabihin mo pang sa labas ng gate yan inabot. But the fact na palagay na itong mga batang to, kinakailangan nilang magdala ng patalim, parang there is something fundamentally wrong sa atin pong ideologies ng ating mga estudyante. Sana panawagan natin sa Department of Education, sana naman po malutas natin yung issue, yung gray area na tinatawag natin doon sa usapin na walang plantilla position, walang posisyon na binabakante para sa mga security, sa security guard sa ating mga paaralan. Puro mga private security agencies kasi ang nagbibigay ng security doon sa ating mga paaralan. Baka naman po pwede sa DepEd. Makakatok po kami sa inyong mga pintuan para po sa kapakanan ng susunod na henerasyon ng atin pong bansa. Sana maging proactive naman tayo. Hindi lang natin i-charge yung mga nangyayari sa bullying. Simpleng kaso lang yan ng bullying. Simpleng kaso lang yan ng violent video games. Pero the fact kasi na nakakapagpadala ng firearms, nakakapagdala ng patalim sa loob ng paaralan, etong mga estudyanteng ito, there is something very, very wrong. Huwag po natin ang paraan. Kung may nakikinig sa atin ngayon mula sa DepEd, lang puro press statement. Galaw-galaw din!
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 33 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. We'll take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon.
7: Bangon.
2: Bayang Mahal.
7: Bangon. Bayang Mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
1: 35 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga balita mula pa sa labas ng ating himpilan. Paranaque, Solon, itinutulak ang dagdag na government employees pera sa mga guro at health workers. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagtataas ng personal economic relief allowance o pera mula 2,000 pesos tungo sa 5,000 pesos kada buwan. Sa ilalim ng House Bill number 9475 na inihain ni Paranaque 2nd District Representative Brian De Leon Jamsuan, pangunahing makikinabang dito ang mga public school teachers, health workers, mga clerk at maintenance personnel na labis na pinahihirapan ng nagtataas ang presyo ng bilihin at kuryente. Ayon kay Jamsuan, taong 2009 pa huling ginalaw ang pera kung saan sa nakalipas na 17 taon nananatili itong barya na lamang dahil sa bagsak na inflation at pagbaba ng halaga ng piso. Sakop ng panukalang batas na dagdagan ng allowance ng mga civilian personnel at mga military at uniform personnel. Nakasaad sa House Bill ang pagrepaso ng pera kada 3 taon base sa inflation. Sa unang taon ng pagpapatupad, huhugutin ang pondo sa savings ng gobyerno at isasama na sa pambansang pondo o GAA para sa susunod na taon. Diin ang mambabatas na long overdue na ang dagdag na allowance upang mabigyan ng disenteng buhay ang mga lingkod bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, verified answer ng former Ateneo head coach Tab Baldwin sa Dole. Nakuha na ng ahensya. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na natanggap na nito ang verified answer ad cutelliam kaugnay ng isinagawang pagbusisi sa status ng permit to work sa Pilipinas ni Thomas Anthony Baldwin. Siya ang dating head coach ng Ateneo Basketball Men's Ateneo o Ateneo Men's Basketball Team. Ayon sa DOLE, isinusuri na ng Office of the Secretary ang mga isinumiting dokumento alinsunod sa umiiral na labor law, kabilang ang Article 40 ng Labor Code of the Philippines at DOLE Department Order Number 248 Series of 2025 o yung tinatawag na New Rules and Regulations on the Employment of Foreign Nationals in the Philippines. Nakataan na namang ituloy sa Lunes, June 29, ang pagdinig kung saan inaasahang haharap na si Baldwin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Taxi drivers na nambiktima ng dayuhang models, iniimbestigahan na ng LTFRB. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iniimbestigahan na ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga taxi driver na umunoy ng biktima ng dalawang dayuhang modelo at pageant winners habang bumibisita sa Pilipinas. Kasunod ito ng social media post ng Thai models na mag-taxi umano noong June 13 para sa isang event sa bansa. Batay sa kanilang reklamo, tumanggo umano ang isang driver na gumamit ng taxi meter at sa halip ay nag-alok ng kontrata o fixed fare. Kalaunan, huminto umano ang sasakyan at sinabing nasiraan ang taxi. Iniulat din na may isa pang taxi driver na umunoy kasabwat na tinangay naman ng cellphone ng isa sa mga dayuhang pasahero. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, nakikipag-ugnay na ahensya sa Philippine National Police para matukoy ang mga driver at operator ng taxi na sangkot sa insidente at mapanagot ang mga ito. Git niya, hindi katanggap-tanggap ang ganitong insidente at tiniyak na hindi lamang mga driver kundi maging ang mga operator ng taxi ay pananagutin din. Maglalabas naman ang LTFRB ng show cause order laban sa mga sangkot matapos makompleto ang investigasyon katuwang ang PNP. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Paglaban sa Katiwalian, sentro ng unang State of the City address ni Marikina Mayor Maan Teodoro. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balikan natin ang ulat niyan ni J. Mark Dagala. Sinusubukan pa nating muling tawagan si kasamang J. Mark Dagala. Pero kagaya nga nung binabanggit, kagaya nga po nung binabanggit natin nung nakaraan, mga kababayan. Sige, bago natin pagpatuloy yung ating pinag-uusapan, balikan natin si J. Mark Dagala paglaban sa Katiwalian, sentro ng unang State of the City address ni Marikina Mayor Maan Teodoro. ang Radyo
2: Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Al, walang puwang ang katiwalian sa lungsod ng Marikina. Ito ang tinurahan ni Marikina City Mayor Ma Anchodoro sa kanyang kauna-unang State of the City address sa buhat ng maupo sa pwesto bilang alkalde. Hindi din nakalihim na committed ang kanyang administrasyon na panatiling corruption-free ang lungsod at kailanman na hindi nila ito bibigyan ng puwanga. Bukod dito ay binigyan din ng alkalde na bawal din ang mga abusado at tamad sa kanilang lokal na pamahalaan. Sabay pagpapatibay ng kanilang pangako para sa integridad at accountability. Kasunod dito, kinilala rin ng alkalde ang mga kawanin ng nagtatrabaho na may integridad, mahusay, tapat at may malasakit sa publiko. Gayet pa niya, ang batas ay gagawad sa lahat pantay-pantay. Kaya't hindi nila hahayaang umusbong muli ang katiwalian sa kanilang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Bangon.
7: Bangon.
2: Bayang Mahal.
7: Bangon. Bayang Mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
1: Apat na put dalawang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balikan natin yung pinag-uusapan natin, mga kababayan. Ano po? Ito po ay may kaugnayan doon sa mga sunod-sunod pa rin na nararanasan nating mga karahasan sa atin pong bansa. At yan po ay kadalasan perpetrated by minors. Pero bago yan, mga kababayan, alamin naman natin ang pinakahuling kilos gampaning pampanguluhan na sitwasyon sa National Kidney Transplant Institute o NKTI para sa nakatakdang pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginagawang konstruksyon ng legacy building ng nasabing paggamutan. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Well, magandang umaga. At alas 9 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI para tingnan yung progreso ng konstruksyon ng legacy building. Nako, napakalaking tulong nito, Tolal, ano, lalo-lalo na hindi biro yung pagtaas ng mga nagkakaroon ng tinatawag na chronic kidney disease dahil rin sa mga pagkain na kakain natin ngayon, yung mga instant noodles, mga soft drinks. Sapagkat pagka natapos ito, Tolal, itong 13-story building na tinatayo dito sa NKTI, itong legacy building, ay magkakaroon ng 200 mga makabagong hemodialysis machines na parte ng serbisyo ng Marcos Administration na tulungan yung ating mga kababayan na nagkakasakit, lalo na yung mga nagkakasakit sa bato. Nandito na, Tolal, sila DPWH Secretary Vince Dison at si DOH Secretary Ted Herbosa. Inihintay nila lamang si Pangulong Marcos, Tolal.
1: Kuya Alvin, inaasahan ba natin na magbibigay ng kanyang talumpati ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
12: Oh, inaasahan natin na magkakaroon ng statement, pero hindi pa rin natin sigurado kung magkakaroon nga. Pero yung mga ganitong okasyon ay inaasahan natin ang punong ekutibo magbibigay ng kaunting mensahe at malaman natin kung ano yung pakikinabangan dito ng ating mga kababayan kaugnay nitong ginagawang konstruksyon, itong legacy building sa NKTI. Na ang target date nga pala nito, Tolal, na matapos March 2028. So bago ang pagbaba sa termino ni Pangulong Marcos, matatapos itong construction, itong legacy building sa National Kidney, Tolal.
1: Oo, tamang-tama yan, Kuyang Alvin Baltazar. Sa susunod na buwan, ano, sa State of the Nation address ng ating Pangulo, siyan sa maaaring maituring natin, no, na legacy project, mga infrastructure project ng Marcos Jr. Administration. Okay, with that, maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar, and keep us posted.
12: Oh, Tolal, magbabalik tayo maya-maya lamang as soon as dumating na si Pangulong Marcos dito sa National Kidney and Transplant Institute para dito sa itinatayo yung 13-story building na legacy building. Mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3
23: Colab.
24: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
25: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
27: sa iisang himpila.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak,
30: mas maraming mararating
31: at mas maraming maaabot ng impormasyon
32: at serbisyo publiko.
33: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
34: Radio Pilipinas
35: News Nationwide.
36: Trending issues na pinag-uusapan.
37: World News in 5.
38: Ang inyong institusyon
39: sa Philippine Sports Broadcast.
40: Di papahuli
41: sa mahahalagang kaganapan.
42: 66 Informasyon.
43: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko
45: 738.
46: Sports Radio 918.
47: Radyo Magazine 1278.
48: At Radyo Pilipinas World Service.
49: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
50: Mapapakinggan na
51: sa Capital 104.3 FM.
52: Capital 104.3.
53: Radyo Pilipinas World Service.
54: Sports Radio,
55: Radyo Magazine,
56: Servicio Publico,
57: the AM and FM collab,
58: sa Capital 104.3 FM,
59: Radyo Pilipinas,
60: Radyo Pilipinas,
61: and Capital 104.3
62: collab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service,
63: Radyo Pilipinas,
64: Radyo Publico,
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Bangon.
8: Bangon.
7: Bayang Mahal.
8: Bangon. Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
1: 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Anggapin naman natin ang ulat na ito. Mula po sa Radyo Pilipinas Agoo, Area-Based Standards Network ng Ilocos Region, naghatid ng pag-asa sa 147 na mga mag-aaral sa proyektong kwaderno. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
55: Nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa 147 mag-aaral ng Cebuan Otong Integrated School sa lungsod ng San Fernando, La Union, ang Area-Based Standards Network o ABSNET Region 1 sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies at pagsasagawa ng child protection session sa ilalim ng taunang proyektong kwaderno kasabay ng Upland Balik Eskwela 2026. Nagtulong-tulong ang mga rehestrado, lisensyado at akreditadong Social Welfare Development Agencies o SWDAs ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 upang makalikom ng pondo at magkakaloob ng school supplies sa 147 mag-aaral ng paaralan. Pinangunahan ni ABSNET Region 1 Chairperson Pastor Daniel Joseph Iclarin na siya ring tagapangasiwa ng Shekinah Home of Dingras Ilocos Norte Incorporated ang programa na hindi lamang namahagi ng mga kagamitang pang-eskwela kundi nagsagawa rin ng child protection session upang palakasin ang kamalayan ng mga bata sa kanilang kaligtasan at mga karapatan. Ang Cebuan Otong Integrated School ang ika-anim na benepisyaryo ng proyektong kwaderno sa Rehiyon 1 na patuloy na naglalayong tiyakin na mas maraming batang Pilipino ang makapagsisimula ng bagong taon ng pag-aaral na may sapat na kagamitan at pag-asang makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Albert Kawile. Bago po tayo tuloy ang magpaalam para po sa ating Friday edition ng Bangon Bayang Mahal. Mga kababayan, sa mga ganitong insidente gaya po nung nangyari na marahas na pamamaril sa Tacloban, bagamat napakadilim po itong bahagi ng ating kasaysayan, dahil mismong mga minor de edad ang gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, pero dun lumilitaw mga kababayan, yung ilan naman sa ating mga kababayan na gumagawa ng mga kabayanihan. Ito kung makilala, makilala nyo mga kababayan, yung isa sa mga tumulog na ma-apprehend agad, itong 15 anyos na namarel, si Alias Rod. I'll see a fire officer 2, Ludwig Eric Sosa, yung mula po sa BFP yan. Hindi po siya polis. Ano po? Siya po ay isang bumbero. Siya siyang fire officer, si Ginoong Ludwig Eric Sosa. Katulong ang isang civilian police officer, sila yung mga unang nakahuli dito sa 15-year-old na namarel para hindi tuluyang makatakas. Saludo kami sa kabayanihan ng atin pong Fire Officer 2, Ludwig Eric Sosa. Abol na ulat mga kababayan, Pilipinas at China International Energy Group nagkaroon ng pagpupulong para sa isang cooperation of support para sa pagpapalakas ng energy sector ng bansa. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ni Hao, kinakapatid.
4: Yes, akin ang kapatid. Magandang umaga. Nagkaroon nga ng isang pagpupulong ang ating bansa sa pamumuno ng Department of Energy at ng China International Energy Group para nga sa isang cooperation of support para nga sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas. Kinakapatid dahil yan, isa sa mga napag-usapan sa naturang pagpupulong ay ang pagkakaroon ng oportunidad na magpalit ng mga idea o mga kaalaman para nga sa energy infrastructure, maging sa investment opportunities ng energy sector na magbibigay inisiyatiba na makapag-contribute ng mas secure at reliable at sustainable energy sector ang ating bansa. Kabilang din sa napag-usapan na pagkakaroon ng international collaboration ng pribadong sektor at ng China sa Pilipinas at pagkakaroon ng participation para nga sa pagsuporta sa country's growing energy requirements at pagkakaroon din ng kinakapatid dalyan na long-term development objectives ng Department of Energy at nananatili ito maging committed na magkaroon ng mga maraming partnership ang kagawaran para sa pagpapalakas ng energy security ng Pilipinas. Kinakapatid dalyan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report.
3: Bangon.
5: Bangon.
3: Bayang Mahal.
5: Bangon. Bayang Mahal.
3: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, gusto ko rin pasalamatan yung atin pong nakapanayam kanina. Police Captain Rodney Sarona ang Deputy Chief po ng San Carlos City Police Station. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakatulong dito sa ating technical and production side. Si Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial, sa ating production, ang ating pong mga executive producers, Ms. Glory Faye Bagon, Ms. Tess Ramirez, at Mr. Christopher Tirambulo. Bayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po yan sa atin ni Ginoong Tommy Reyes. Matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, noong Leslie Bocobo. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Malacanang tiniyak na nakamonitor ang pamahalaan sa mga oil companies sa gitna ng pagbaba ng presyo ng langis. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Siniguro ng Malacanang na nananatili ang rotosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. partikular sa Department of Energy. Ito ay ang patuloy na i-monitor ang mga kumpanya ng langis sa harap ng nakikita ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, unang araw pala ng Middle East Crisis ay pinatutukan na ng Pangulong mga oil companies pati na ang mga nananamantalang gasoline stations. May mga nakitaan yung lumabag na ilang mga kumpanyang nagbebenta ng langis at na-issue naman ito ani Castro ng show cause order. Sabi ni Castro, mananatili anyang barometro ang gagamitin ng Department of Energy sa pagpapatupad ng tamang fuel prices sa bansa ay kung ano ang galaw ng presyuan sa international market. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro.
10: Ito, unang araw pa lang po na nagkaroon ng krisis sa Middle East. Yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. May live report si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Uros dito ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity para sa full implementation ng ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Mencionen Sarmiento, kaysa sila ng Bangsamoro sa pagtataguyod ng mapayapa, matatag at maunlad na rehiyon. Dagdag pa ni Sarmiento, sa gitna ng mga hamong kanilang kinakaharap pa, patuloy ang kanilang pagsusumikap na mahigitan pa mga nagitagumpay ng kanilang peace building efforts. Kabilang narito ang karagdagang pondo para sa inilatag nilang peace priority sa 2027 national budget para tiyak may susulong ang mga kinakailangang hakbang para sa matatag na Bangsamoro government. Habang inihintay ang bagong chairman ng government peace panel, sinabi ni Sarmiento na tiniyak din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang na hindi mababala ang mga plano habang papalapit na rin ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa ibang balita, House Prosecution Panel umaasang bubuksan sa impeachment trial ang mystery box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records na mag-asawang Carpio at Morales. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos-Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umaasa ang House Prosecution Panel na papayagan ng Senate Impeachment Court na buksan ang misteryosong box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito'y matapos umalma ang defense lawyer ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, hinarang ng defense panel hindi lang ang pagbubukas, kundi maging ang simpleng pagmamarka o marking as exhibit sa naturang selyadong kahon. Ayon sa prosecution, crucial ang laman ito para patunayan o mapasinungalingan ang kaso ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Nakapagtatakaan niya natuto ng depensa na markahan o buksan ang BIR box na naglalaman ng income tax returns ng mag-asawang Carpio Duterte. Dagdag naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na tumatayong House Prosecutor na isumite na ang motion sa impeachment court at posibleng magdesisyon ang mga senator judges bago o sa mismong unang araw ng formal na paglilitis. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
13: Pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami sa pagbubukas ng BIR box. So we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na sapagkat karapatan ho ng sambayanang Pilipino na malaman at makita ang nilalaman nito.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: 4 milyong pakete ng hininalang puslit na sigarilyo nasabat sa Cebu. Narito ang ulat ni Marian Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Aabot sa 4.72 milyong pakete ng hinihinalang ilegal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Cebu City. Ikinasang operasyon sa Villa del Rio 1, Barangay Bakayan at sa Carlos A. Gotong Yard sa Pier 7 area sa Cebu City sa pangunguna ng NBI, katuwang ang Bureau of Internal Revenue, PNP, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard bilang bahagi ng tinaigting na kampanya laban sa mga puslit na tobacco products. 10 40-foot container vans na naglalaman umano ng ilegal na sigarilyo ang nadiskubre sa operasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang inventaryo at verifikasyon sa mga nasabat na sigarilyo bagamat tinatayang aabot sa 343 milyon ang excise tax liability ng mga nasamsam na produkto. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At Civil Aviation Authority of the Philippines kinumpirma ang pagbagsak ng bahagi ng Kisame sa Bicol International Airport. Malalimang structural assessment isinasagawa na sa paliparan. Ang ulat ni AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagkolaps o paglaglag ng ilang bahagi ng Kisame sa Well-Wishers area ng Bicol International Airport. Ayon sa CAAP, walang nasaktan sa insidente at agad sinecure at kinordunan ang apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng pasahero at tauhan ng paliparan. Nagsagawa na rin ang malalimang structural assessment, repair at restoration works ang engineering team ng paliparan at agad bubuksan oras na magkaroon ng clearance at masigurong ligtas na ang lugar. Humingi naman ng paumanhin si CAAP Director General Raul Del Rosario sa abala na idinulot ang pagbagsak ng Kisame at tiniyak na sila ay gumagawa na ng mga hakbang upang hindi na maulit ang kahalintulad na insidente. Mula pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
20: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
21: Ano nangyari?
20: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
21: Ambulance driver? Oh.
22: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
21: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
21: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
21: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
21: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras ay 9:07 na po nang umaga at ang petsa po ay June 26, 2026. So 62626. Kumusta po kayong lahat? It's another beautiful Friday morning. Medyo makulimlim, but again the sun is always a blessing, and the same thing with the rains, no? So it is a balance of the gifts that nature gives us, no? So maraming salamat sa kalikasan at sa Panginoon sa ating panahon, no? Just the same, we would like to greet also some special people today. Most especially, I'd like to greet a very happy birthday to Mardi Grace Gozum. She's celebrating her birthday today, June 26. Hindi ko na po aalamin kung ilang taon siya. Basta forever 21 ang binabati nating birthday celebrant. Also, syempre sa ating kaibigan, I had a good friend and neighbor who passed away recently, si Butch Madrigal. May you rest in peace. And our condolences and sympathies to his family members. I will see the members later today. Also, again, gusto kong bumati kay Manang Luz Falle ng Capiz at ang kanyang kapatid na si Guada at si Gingging, si Zenaida de Manuel. Luz, ibili mo na ng gamot yung pangangailangan mo para gumaling ka na ng tuluyan, no? And also, the loyalists of loyalists, si Jennifer Aquino. Jennifer, relax lang. mahaba pa ang ating misyon sa buhay na ito, no? Just keep doing what you do best, no? Exposing the truth and punishing those who peddle fake news on social media. Also, today is the 128th founding anniversary of the Presidential Security Command, or the PSC, which was formerly called the Presidential Guards Battalion, or the PGB. As you know, the PSC is the elite security force protecting the president and the first family. More particularly, I'd like to make mention a former commanding general of the PSC under President Joseph Erap Estrada, walang iba kung hindi the Marine Brigadier General Rodolfo Jasky Diaz. General Diaz, maganda umaga sa iyo, General. Magpunta naman tayo ngayon bago tayo magpatuloy ng mga pagbati natin sa ating mga kaibigan at mga nakikinig at nanonood. Magpunta muna tayo sa isang live report galing kay J. Mark Dagala, Regional at Local Police Units makikipag-ugnayan na sa Department of Education or DepEd kaugnay ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga estudyante. J. Mark!
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Itataso na nga Manong Leslie ng liderato ng regional at local police units nito na ibigay ang buong suporta sa mga hakbangin ng Department of Education para itaguyod ng seguridad sa mga paaralan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mga kawani ng mga paaralan. Ayon kay PNPG Police General Luzon Melencio Nartates Jr., paigtingin nila ang seguridad sa mga paaralan na titiyaking ligtas sa kapalitan. Pagkakatuto sa bawat mag-aaral na Pilipino ay sunod rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. Ayon kay Nartates, ay inilunsad nila kamakailan ang isang katuwang, ang katuwang sila ng Department of Education sa isang nationwide multi-agency effort para higit pang patatagin na kaligtasan ng mga paaralan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kabilang sa mga pinatupad na hakbang, ang pagsasagawa ng pambansang school safety audit, pagpapalakas ang presensya ng mga pulis sa paligid ng paaralan, pagrepaso sa umiiral ng mga patakaran sa kaligtasan ng mga paaralan at pagdalaan para sa kagamitang pasiguridad at pagpapahusay ng infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Maraming salamat, J. Mark Dagala, sa report niya. Alam niyo po kasi, recently may nangyaring ang shooting dyan sa Tacloban, which involved minors, no? At nakalulungkot dahil what were they doing carrying firearms? Part of the blame should also go to their elders or their parents, no? Kasi paano sila nakakapaghawak ng ganyang baril, no? Of course, alam mo naman ang kabataan ngayon, mapusok, no? And a lot of the influence na nakukuha ng ating kabataan ngayon ay nakukuha nila sa social media. Lalo na yung mga pinapasukan nilang mga sites, no? Sometimes they are very influential, they are misleading, they want you to be very to prove yourselves to your peers to be invincible and strong, and yun minsan na mislead sila into doing evil things, no, such as this. So no less than the president ordered an investigation based on the school violence involving minors, no, in Tacloban. And immediately, no less than the education secretary, si Sunny Angara, went to Tacloban to investigate the matter. Before that, of course, we were talking about the impending Senate impeachment scheduled on July 6. And hopefully the scheduled proceedings and the hearing will take place on July 6, because on July 27, it will be the State of the Nation Address or SONA of the President. Importante yan. Nais natin malaman yung accomplishment ng ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. In relation to that, the Senate, nagkaroon ng kaguluhan. No less than a former senator, si Alan Trillanes, si Sonny Trillanes, filed a cyber libel case against Alan Peter Cayetano and Rodante Marcoleta and the 18 supposedly Marines who worked as security detail of fugitive Congressman Zaldi Co. Of course, through the undersecretary, si Claire Castro, si Auntie Claire, the palace downplays coup rumors, no? Kasi kamakailan lang nagkaroon ng mga jittering rumors that a coup is in the offing, no? But of course, according to our undersecretary, no need for loyalty check because our armed forces, including the PNP, are loyal to the Constitution and to the Filipino people. Now, the Commander-in-Chief is no less than the President. So of course, they will follow the President because the President adheres to the rule of law.

0: Of course, the vice president is blaming the allies of the administration in the Senate for the recent Senate trouble. Ang panawagan natin sa pangalawang pangulo, check on the allies of the Duterte family, yung grupo ni Alan Peter Cayetano, of what they did, what they really did to the Senate. Magpunta naman tayo kay Alvin Baltazar. Meron siyang live report. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa National Kidney and Transplant Institute or NKTI sa lungsod ng Quezon City para sa inspeksyon ng itinatayong legacy building. Alvin.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Kuya Leslie, dumating na dito sa NKTI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kasalukuyang nagkakaroon ng inspeksyon dito sa itinatayong legacy building sa loob mismo ng NKTI dito sa East Avenue sa Quezon City. Kuya Leslie, pagka natapos itong legacy building na ito, ilalagay dito yung makadagdag na hemodialysis machines na sa impormasyon natin ay aabot sa 200 additional dialysis machines ang ipuputat dito sa legacy building. At target na matapos itong construction ng gusali na ito, hindi na aabot ito ng 2028, Kuya Leslie. Sabagkat mas mapapaaga pa, yun ang pinakahuling impormasyon, sa halip na March 2028 ay matatapos ito ng December 2027. Kaya yung mga kababayan nating kinakailangan ng serbisyo nitong mga dialysis machines na ito na matatagpuan sa legacy building ay mapapakinabangan ito pagdating ng December 2027, Kuya Leslie.
0: Alvin, nakikita ko si DOH Secretary, si Ted Herbosa ba yun? Nakaitim? Is that him?
2: Tama, Kuya Leslie. Nandito si DOH Secretary Ted Herbosa, pati si DPWH Secretary Vince Dixon.
0: Secretary Vince Dixon nandiyan din, no?
2: Nandito rin.
0: Yung mga officials ng NKTI, sino-sino nandiyan, Alvin?
2: May mga, di lang natin ako yung pangalan, ha, pero ang head ngayon ng NKTI, kundi tayo nagkakamali, ay si Dr. Ang Executive Director,
0: yes.
2: Si Jose Dante Dator, kundi tayo nagkakamali.
0: Okay, si Dr. Dator. Alam mo, Alvin, napakalaking bagay ito yung mga dialysis centers, no, especially sa kidney. Kasi mataas ang incidence ng kidney disease sa mga Pilipino dahil sa kanilang diet. Diba?
2: Totoo yan, Kuya Leslie. At may mga napapanood pa tayo minsan sa mga social media as early as young, as 9 years old, 12 yes. years old, dinadialysis na, Kuya Leslie. Napaka lumalala talaga yung sitwasyon kasi yung mga kinakain natin puro instant na, Kuya Leslie.
0: Correct. Tama yan. Sige, Alvin, babalikan ka namin when the president delivers his speech. I'm sure he will deliver a message, no? For this event today. Antabayan na namin ang report mo.
2: Kuya Leslie, balik tayo. Sa sandaling magkaroon ng kahit counting statement si Pangulo Marcos. Kaugnay nitong kanyang unang event sapagkat mula dito sa NKTI, dediretso pa si Pangulo Marcos, Kuya Leslie, sa isa pang aktibidad. Sa Quezon City rin naman, sapagkat bibisitahin niya naman yung drainage system, yung rehabilitation doon sa drainage system sa E. Rodriguez.
0: Yes.
2: Ganyan ang trabaho ng Pangulo, Kuya Leslie.
0: Tama.
2: Hindi
0: tama.
2: Pa pwede yung isa-dalawa lang
0: Hindi pwede. He maximizes his time. Yes.
2: Totoo yan, Kuya Leslie. Kuya Leslie, babalik tayo mamaya.
1: Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat sa iyo, Alvin. Nandun siya ngayon sa NKTI dahil nandun ang ating mahal na Pangulo. Ayan po, sa mga nagsasabi at nagtatanong, nasaan ang Pangulo? Yan ang inyong hashtag. Nandiyan po siya. Especially now, he's just in the vicinity, no, sa NKTI, because as

0: Alvin and I agreed. The one of the higher incidents of sickness or disease of the Filipino people is kidney disease. Bakit po? Dahil po sa ating diet, sa ating mga kinakain, either maalat or malangis, no? At saka tulad ng binanggit ni Alvin, yung mga instant noodle. Nakalulungkot kasi marami sa ating mga hikahos sa buhay, bumibili na lang ng instant noodle yan. Panglagay lang ng laman sa tiyan. Pero in the long run, it is a slow path towards a bigger sickness, no? So, kung pwede na lang sana, wag masyado sa instant noodle kasi that's really very, very dangerous to our health. So, babalikan natin mamaya si Alvin when the president delivers his speech. Magpunta naman tayo kay Amelia Domingo Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Libo-libong mga magsasaka at mga mangiisda sa lungsod ng Tabuk, Kalinga, tumanggap na ng tulong pinansyal mula sa Pangulo. Amelia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Libo-libong magsasaka at mangiisda sa lungsod ng Tabuk ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos na cash assistance. Ayon kay Agricultural Center Chief Imelda Balawing ng DACAR, mahigit 11,000 na registered rice, corn, sugarcane farmers at fisher folks sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ang target beneficiaries ng programa sa nasabing lungsod. Anya, mahigit 26 million pesos ang inilaang pondo para sa distribusyong ito. Binigyang diin-din ni Balawing na ang inisyatiba ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda na mabawasan ang bigat ng gastusin sa kanilang kabuhayan dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang agricultural inputs. Layon din ang programa na mapanatili ang produksyon sa sektor ng agrikultura at pangingistaan. Samantala, nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang tulong na ayon sa kanila ay malaking dagdag para sa kanilang gastusin sa pagsasaka at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Magpunta naman tayo ngayon kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes. Meron siyang live report grand celebration ng 243rd Batanes founding anniversary. Umarangkada na, Bea.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea? Teka muna, mukhang nawawala si Bea. Bea, babalikan ka namin. Maghanap ka muna ng mas magandang lugar para sa signal mo. Nawawala ka. Balikan ka namin, Bea. Anyway, nagkaroon tayo ng report from Alvin Baltazar, no? Nandun ngayon ang Pangulo for the inauguration of the facility sa NKTI. As I was saying earlier, malaki po ang incidence ng sakit ng kidney, no? Sa mga Pilipino, tulad lalo na dun sa mga hikahos sa buhay kasi ang pagkain nila, they don't have direct access to the correct nutrition, the correct diet. So, pang ano na lang ito, pang tawid gutom na lang, ika nga. So, bumibili na lang sila ng mga instant noodle, ng mga masyadong mga maalat na pagkain. So, tinatamaan yung kanilang kidney. So, if you notice, laging puno ang mga dialysis center sa bansa natin kasi maraming Pilipino na may sakit sa kidney. Hoping that will be corrected once we change our diet. If you remember, nung umpisa, the earlier years, nagkaroon tayo ng mga change in diet. So, bumago talaga ang health ng Pilipino. Anyway, balikan na natin si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes sa kanyang live report. Bea?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kung 243rd Batanes. Hello?
0: Bea, go ahead. I can hear you. Go ahead. Go ahead.
3: Okay, okay. Medyo mahirap po ang signal. Ayun eh, callously hindi po alintana ng mga Ibatan o mga taga-Batanes dito. Kahit po umuulan, makulimlim ang panahon at medyo minomonitor nga natin yung bagyo na magkasunod. Kakaalis lang po ng bagyong Francisco, meron na naman pong parating. Pero tuloy pa rin po yung celebration dito ng 243rd Batanes Founding Anniversary na mas kilala po sa tinatawag natin ngayong Bunong Festival. Ibig sabihin po ng Bunong yung community na pag-share po ng pagkain na nasa breadfruit leaves. Isa po itong tanda ng bayanihan o dito po sa Hivatan language o dialect ay Yaru. So kasalukuyan pa rin pong ongoing ang program natin. Yung mga kalahok po sa parada, nire-represent po siya ng bawat national government agencies at ng kanilang satellite offices dito po. Siyempre, well-represented din po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, 1134 kHz. So, nandito tayo ngayon nakamonitor at ito pong panahon ay medyo hamon sa atin. Nasa third floor kami ng Basco Municipal Hall at medyo ginagawa din yung gusali kaya yung ulan po pumapasok dito po sa ating kasalukuyang kinaroroonan. Pero kagaya ng sabi ko po, ang mga Ibatan po sanay na po sa masungit na panahon. Kaya inaantabayanan pa rin po yung pagpapatuloy ng programa, yung ating pong mga larong panlalawigan, school level tsaka community level, inaantabayanan po natin. Mangyayari po yan pagkatapos po nitong programa. Ito, pinatigil muna pansamantala po yung order of parade. After this community tsaka mga schools na nag-parade dito po sa Oval, sinuspend muna natin dahil medyo masama ang panahon. Mabanggit ko lang po, Kalesley, na meron yes. po tayong bagong improved na rubberized oval para po sa mas pinahusay po na pagsaservisyo sa ating po mga manlalaro, both po yung mga school level tsaka yung community level. Ito po ay tulong na rin sa mga pagkakataon kung saan ang ating po mga kalahok ay nakakarating din po sa palarong pambansa. So ikinatutuwa po ng ating mga kababayang Ibatan ito pong bagong rubberized na oval kung saan sila po ay maglalaro ngayong araw din po at sa mga susunod na araw. Ang celebration po yung mga games hanggang July 2 pa po siya gaganapin ka Leslie. So yun, sana po meron din po kaming Facebook live streaming dahil alam po natin ang Presidential Communications Office digitalization na po ang yes. ating isinusulong kaya meron po tayong FB live kung mga kababayan po kami outside of town gusto niyo pong mapanood o kaya yung iba pa pong gustong makapanood ng 243rd Batanes Foundation Day Celebration. Manatili lang po kayo nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
0: Bea,
3: yan po muna.
0: Bea, saglit.
3: Yes, Kyle Leslie.
0: Sino-sino mga high officials na nakikita mo dyan? Meron ba lang mga dumating na mga bisita?
3: Yes, meron po. Actually okay. po, local lang po, Kalesley, okay. dahil kanina nga nag-ribbon cutting dito sa sinasabi ko pong project na rubberized oval.
0: Yes.
3: Si Governor Aguto po, si Vice Mayor Nanod nandito rin po. Tapos yung mga heads of the agencies, hindi na natin iisa-isahin dahil okay. medyo marami po sila. AAP, LTO, PPA, yung mga heads po nila, provincial heads ay nandito po.
0: Yes.
3: Well represented naman po ang Batanes State College, meron din pong NAPOCOR, COMELEC, Pag-ibig, SSS PhilHealth, BGH, kakawing po nito ang Department of Health. Ang BGH po is Batanes General Hospital.
0: Yes.
3: Meron din pong Batanes Museum Satellite Office, ang ating pong Pag-asa of course, ang COA, Bureau of Treasury. So medyo marami-rami po, Kalesley. But more importantly, si Governor Ronald P. Aguto Jr., ang yes. aming pong governor. Nandito po siya at ang kanyang butihing may bahay, si Ma'am Hazel.
0: Okay.
3: Ayun.
0: Sige.
3: Okay. Alright. Maraming Maraming salamat po, Ka Leslie, yes. Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko mula po dito sa Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Maraming salamat, Bea de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes. Nabanggit niya that the province of Batanes is celebrating its 243rd founding anniversary, which brings me to the memory that on Monday, June 29, Cagayan Province will be celebrating its 443rd founding anniversary. So Batanes is just a little 200 years younger than the province of Cagayan. Anyway, babalik tayo, magbe-break muna tayo.
1: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
6: Mas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
7: O na bata ka? Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman, eh.
8: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ay 9:35 na po na umaga. Biyernes po ng umaga, medyo makulimlim pero we are thankful for a beautiful day that will be happening as it unfolds. So magpunta naman tayo kay Tukayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas. Tayog, higit 7,000 mga sako ng palay na bili na ng NFA Pangasinan ngayong taon. Leslie?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ibinahagi ni Frederick Dulay, Branch Manager ng National Food Authority Pangasinan, na patuloy ang pallet procurement program ng tanggapan sa bayan ng Rosales, particular sa Warehouse 1. Ito ay katlong bodega na ginamit para sa kanilang pallet procurement. Nabatid na nasa 7,112 bags na ang nabili nilang palay nitong taon na malayo sa target na 700,000 bags. Anya pa konti na ang nabibenta ng palay sa ngayon. Bumibili ang NFA ng 25 pesos kada kilo ng palay sa tuyo at malinis na mas mataas na bagya kumpara sa labas. Sa ngayon ay nasa 430,000 bags ng palay ang nasa kalamang warehouse habang 33,000 bags naman ang bigas. Natatagal ng 12 araw kung magmumula lahat sa NFA ang ikukonsumo ng mga household sa lalawigan. Napagalaman na mayroong commitment ang NFA Pangasinan na 20,000 bags ng bigas para sa National Capital Region. Napagalaman na ang Food Terminal Incorporated ay patuloy naman na nagbibenta ng bigas para sa P20 bigas. Mayroon na program ng Pangulo sa Rosales Warehouse sa Carmay East Rosales. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan. Mula sa Pangasinan, magpunta naman tayo sa Borongan kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan. Meron siyang live report. Mga empleyado ng DARFO8 nakiisa na sa bazaar bilang bahagi ng ika-128th anniversary ng ahensya. Penelope?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Isa ang ilang empleyado. Nakiisang ilang empleyado ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 sa isang bazaar na isinagawa sa car park area bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-128th anibersaryo ng Department of Agriculture. Kaakibat ng temang kawanin ng ahensya, kaagapay ng magsasaka at mangingisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas, layunin ng aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ng mga kawani na ipagdiwang ang mga taon ng serbisyo ng ahensya habang ipinakikilala at ibinibenta ang mga produktong sila mismo ang gumawa. Tampok sa bazaar ang iba't ibang produktong gawa ng mga empleyado, kabilang mga pastry, traditional na pagkaing Pilipino, mainit at malamig na inumin, ready to wear na kasuutan at mga pabango. Ayon sa DE8, nagsilbi rin ang aktibidad bilang karagdagang pagkakataon para sa mga kawani na magkaroon ng alternatibong mapagkukunan ng kabuhayan bukod sa kanilang tungkulin sa ahensya. Itinatag ang DA noong 1898 at patuloy na ginagampanan ng mga kawani nito ang kanilang tungkulin sa pagsusulong at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan. Nagdiriwang ngayon ng 128th anniversary ang Department of Agriculture or DA in the same time that the Presidential Security Command, also known before as the Presidential Guard Battalion, it was formerly the PGB, ngayon it is the PSC, it is also celebrating its 128th founding anniversary. Also, in the province of Batanes, 243 years old na ang Batanes. Sa Monday, June 29, sa Cagayan province naman, 443 years old na. So, mas matanda pa rin si Methuselah ng 969 years old siya. Nung siya'y pumanaw, si Methuselah, para dun sa mga sanay sa Biblia, katulad ni Alan Peter Cayetano, si Methuselah was the oldest man in the Bible who ever lived. He died at age 969. Pero ang tanong ng mga Bible scholars, yung 969 ba is still the same measurement today, or baka naman yung 100 years ay parang 1 year lang dati? So, but you know, like what we were saying kanina, yung diet ng Pinoy nagbago kumain na tayo ng mga maalat na pagkain, kumain na tayo ng mga malalangis na pagkain, syempre nagdatingan na ang ating mga sakit. In fact, I remember writing an article in the 90s, nagkaroon ako ng parang research na in the 60s or 70s, medyo slim pa ang Pinoy eh. Yung diet ng Pinoy, hindi pa kasi dumating yung mga fast food. Kaya nung nagdatingan na yung mga fast foods, medyo naglakihan na ang mga Pinoy. Anyway, magpunta tayo kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga. Portasol dryer mula sa DOST na igawad na sa dalawang DAR assisted farmer groups sa San Fernando, Camarines Sur. Vanessa?
17: Radyo Pilipinas. Report.
18: Naigawad na sa dalawang grupo ng magsasaka na tinutulungan ng Department of Agrarian Reform mula sa San Fernando, Camarines Sur, ang portable solar dryers upang makatulong sa pagpapalawak ng kanilang chocolate at vegetable chips enterprises. Ang Santa Cruz Plaza Agrarian Reform Farmers Association Incorporated ng Barangay Plaza at ng Aliar Coconut Farmers Agriculture Cooperative mula sa Barangay Alianza ang tumanggap ng tig-isang portable solar dryers Graze Thermal Drying Tray na nagkakahalaga ng nasa 36,500 pesos mula sa Department of Science and Technology. Ipinaliwanag ni Krista Evia, Project Technical Assistant 1 mula sa Provincial Science and Technology Office Camarines Sur, na 2-3 beses anya na mas mabilis na magpatuyo ang Portasol system kung ikukumpara sa karaniwang paraan ng pagpapatuyo sa init ng araw. Makakatulong naman ayon kay DAR Camarines Sur 1 Chief for Support Services Leia Villaraza ang nasabing teknolohiya upang mapagbuti ang post-harvest handling ng mga magsasaka mula sa nasabing bayan at kasabay nito ang pagpapalakas ng kanilang mga hanap buhay. Nabatid na layunin ng teknolohiyang ito na masolusyonan ang matagal ng problema sa harvest loss at makapagbigay ng mabilis, ligtas at malinis na solar dryers. Samantala, bukod sa kakao at mga gulay, plano rin ng dalawang grupo na magamit ito sa pagpapatuyo ng palay, niyog at iba pang mga pananim. Nabatid na ang Portasol ay isang lightweight portable solar dryer na binubuo ng aluminum thermal trays at mayroon itong takip bilang proteksyon sa peste, alikabok at moisture. Kaya rin umano nitong makapagtuyo ng hanggang sa 150 kilos ng ani bawat araw, kasabay nitong binabawasan ang moisture content para sa ligtas na pag-iimbak. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
17: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Kasi po, yung Portasol or yung portable solar dryer, importante po yan. If you notice, pag tayo'y bumabiyahe sa mga probinsya natin, nakikita natin yung daan mismo, naglalatag sila ng palay. They dry the palay, no? But right now, meron na rin mga drying facilities ang ating mga probinsya. Especially, I'd like to take note of the projects of our friend sa Isabela Province, si Governor Rodito Albano. Yan ay talagang tumutulong sa mga magsasaka doon. So, very modern na ang drying facilities ng probinsyang Isabela, no? So, maraming salamat kay Governor Rodito Albano. Anyway, malapit na tayo magtapos, pero again, we are still waiting for a report from Alvin, no? Kasi magde-deliver ng mensaheng ating mahal na Pangulo doon sa isang facility that is being inaugurated today. Magpunta muna tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Bagong agri-hub sa La Union, magpapalakas sa produksyon, kabuhayan, sa food security. Albert?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Isang malaking hakbang para sa modernisasyon ng agrikultura ang isinagawa ng Provincial Government of La Union matapos sabay-sabay na ilunsad ang tatlong pangunahing proyektong pang-agrikultura sa Barangay Bungol sa bayan ng Balawan. Pinangunahan ni Governor Mario Eduardo Ortega ang groundbreaking ng Bungol Demonstration Farm Facilities at Provincial Storage Facility with Solar Dryer, kasabay ang turnover ng Provincial Greenhouse Nursery na inasahang magpapalakas sa produksyon ng mga magsasaka at magpapahusay sa food security ng lalawigan. Ang Bungol Demonstration Farm ay magkakaroon ng Farmers Training Center, Farm Machinery Library, Small Farm Reservoir at iba pang pasilidad na magbibigay sa mga magsasaka ng access sa makabagong teknolohiya at pagsasanay. Samantala, ang Provincial Storage Facility with Solar Dryer ay tutugon sa mas maayos na pag-iimbak at pagpapatuyo ng ani upang mabawasan ang post-harvest losses. Binuksan din ang Provincial Greenhouse Nursery na magsisilbing sentro ng pagpaparami ng dekalidad na punla para sa high-value crops at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga magsasaka sa buong lalawigan. Ayon sa pamahalang panlalawigan, ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalang panlalawigan, Sangguniang Panlalawigan, Department of Agriculture, LGU ng Balawan at iba pang stakeholders upang mapalakas ang produksyon, mapatas ang kita ng mga magsasaka at matiyak ang pangmatagalang seguridad sa pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Ago. Ayan, nabanggit ni Albert yung bayan ng Balawan. Naalala ko tuloy yung dating senador, no? Who served briefly also as Senate President. Walang iba kundi si Senator Camilo Osias. So, tiga Balawan, La Union yan, no? So, these are one of the better senators that served our republic. So, we're waiting for a new crop of senators to come and serve our country, no? So, marami yan, pero medyo shy pa sila. But they will be coming out soon and we will be witness to determine whether they are worthy of our mandate or not. Magpunta naman tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay. DAR nagsasagawa ng inspeksyon sa dalawang farm-to-market road projects. Paul?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sinuri ng Department of Agrarian Reform o DAR ang dalawang nagpapatuloy na farm-to-market road o FMR project sa Albay upang tiyakin ang kalidad at kahandaan ng mga ito bago tuloy ang ipasa sa mga benepisyaryo. Kabilang sa mga ininspeksyon, ang Paulog Bunga farm-to-market road sa lungsod ng Ligaw na ipinatutupad ng DPWH Albay 3rd District Engineering Office at ang Luya Dalipay Sugkad farm-to-market road sa Pulanggin ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan ng inspeksyon ni na Provincial Agrarian Reform Program Officer 1, Engineer Randy Frogosa at Project Development Officer 4, Jerry Pascua ng DAR Central Office, kasama ang DAR Albay Special Project Agrarian Reform Fund Oversight Committee sa pangunin ni PARPO 2, Engineer Gerardo Ebrada. Layunin ng dalawang araw na inspeksyon na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng mga kalsada habang papalapit ang kanilang pagkumpleto at matugunan ang anumang natitirang usaping pang-inhenyera at logistikal bago ang pinal na turnover. Ayon sa DAR Albay, inaasahang magbibigay ang mga konkretong kalsadang ito ng mas mabilis na access ng agrarian reform beneficiaries at mga magsasaka sa mga pangunahing pamilihan habang mapapadali rin ang paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga dating liblib na komunidad. Bahagi ang pagtatayo ng mga farm-to-market roads sa siyam na puntong agenda ni DAR Secretary Conrado Estrella III para sa pagpapaunlad ng kanayunan, pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagsusulong ng sustenableng produktibidad sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay. Nais kong bumati kay Joji Claudio ng Pasay City. As you know, yung mga lumaki sa city ng Pasay tulad ko, ang pamilyang Claudio ay isang respected family name and family sa Pasay at sa buong bansa actually. And again to Jennifer Aquino, siya ay nakikinig at nanonood. Jennifer, dahan-dahan lang, marami na naman magagalit sa iyo. Magpunta naman tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena, pondo para sa Farm to Market Road sa Lobo, Pangasinan or Batangas, sa ilalim ng DAPRDP. Aprobado na, May?
2: Radyo Pilipinas, report.
21: Inaprubahan na ang pondo para sa Farm to Market Road sa Lobo, Batangas sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Lobo, aabot sa 8.964 kilometrong kalsada ang itatayong FMR sa Barangay Haybanga, Apar at San Nicolas na ang pondo ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 305.49 milyon pesos. Inaasahang makikinabang sa nasabing Farm to Market Road ang nasa 1,442 na kabahayan o katumbas ng 6,093 na mga residente. Magbibigay rin ito ng mas maayos at mas mabilis na access sa mga pamilihan sa Batangas City, Lucena City at Lipa City, pati sa Coconut Oil Milling Enterprise sa bayan ng Rosario. Ayon kay Lobo Mayor Jeronimo Alfiler, malaking tulong ang proyekto sa kalakalan, turismo, paglikha ng trabaho at paglago sa kanilang lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis na ang pagdadala at pagbibenta ng iba't ibang produkto, lalo na ang niyog sa tatlong barangay sa Lobo, Batangas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, report!
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Recently, nagkaroon ng statement ang ating mahal na kalihim ng Department of Defense, si Gilbert Teodoro. Sabi niya, kasi they slapped him with a sanction, no? A persona non grata or something that to that effect, that he cannot travel to China or any of the territories of China. Ang sabi ni Secretary Gilbert, sabi niya, Gilbert Teodoro dismissed sanctions on him imposed by China, stating they are not legitimate and are merely designed for domestic Chinese audience. He reaffirmed his commitment to defending Philippine sovereignty in the West Philippine Sea and improving the country's self-reliant defense capability. He also said that the yung international alliances natin para sa mga balikatan and yung mga joint war games or exercises, sabi niya BH balikatan exercises or the sovereign rights to forge defense partnerships and enforce a rules-based international order is legal. China should not interfere with these exercises, much less and much more if they are pumapasok sila sa sovereignty natin, no? Yung mga pag-aari natin, mga dagat, no? So anyway, we will go to Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac. Halos 8 milyong pisong bayad pinsala ipinamahagi ng PCIC sa mga magsasaka at mga mangingisda sa San Miguel, Catanduales. Juris?
2: Radyo Pilipinas, report!
22: Umabot sa halos 8 milyong piso ang halaga ng bayad pinsalang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Regional Office 5 sa 858 na mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Miguel, Catanduanes na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Batay sa tala ng PCIC, kabuuang 7.9 million ang naipamahaging indemnity claims sa mga benepisyaryo sa magkakahiwalay na aktibidad na isinagawa simula pa noong Abril. Karamihan sa mga tumanggap ng bayad bayad pinsala ay nagtamo ng pagkalugi sa kanilang kabuhayan matapos maapektuhan ng mga bagyo ang kanilang mga pananim at iba pang pinagkukunan ng kita. Kasabay ng pamamahagi ng mga cheque, nagsagawa rin ang PCIC ng information drive hinggil sa kahalagahan ng crop at fisheries insurance kabilang ang wastong proseso sa pagpapasiguro at maagap na pagsusumite ng abiso sakaling makaranas ng pinsala ang mga nakasigurong pananim, hayop o iba pang saklaw ng programa. Ayon sa PCIC, layunin ito na makatulong sa mga magsasaka at mangingisda na makabangon mula sa epekto ng mga kalamidad at mapanatili ang kanilang produksyon at kabuhayan sa kabila ng mga panganib na dulot ng nagbabagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes. Ako'y magpapaalam na, ang oras po ay 9:56 na. As always, tayo'y nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, si Jomari Refarial, si Arnel Villamor, si, well, the one and only Executive Producer Christopher Tirambulo. At syempre sa ibang mga personnel na tumutulong sa programang ito. Magbibigay daanat po tayo sa BNB or Broadcaster ng Bayan. Walang iba kundi si Ka Kiko Francis Flores. Maraming salamat po and I'll see you on Monday.
3: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 9:57 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, kailangan gumastos sa gitna ng nakitang paghina ng ekonomiya ng bansa. Dulot na rin ng global oil crisis at sobrang pag-iingat sa paggugol. Dulot ng maanomalyang flood control projects. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Igandiin ang palasyo na kailangan talagang gumastos ang pamahalaan, lalo-lalo na sa infrastruktura. Kasunod ng anyay paghina ng economic growth ng bansa, ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang dahil sa global oil crisis kung bakit nagkaroon ng paghina sa lagay ng ekonomiya base na din sa naging assessment ng economic team. Paraan niya kay DBM Secretary Kim De Leon, ni Castro ay sadyang lumiit ang spending ng pamahalaan at hindi gumugo lalo na sa infrastructure dahil sa sobrang ingat sa paggastos. Ito dahil na din naman sa issue ng flood control, dahilan para masusi munang magsagawa ng pag-aaral bago maglabas ng pondo. Kaya ang naging epekto, paglaylay ng pang-ekonomiyang kalagayan ng bansa. Gayong sinasabing malaking bahagi ng galaw ng ekonomiya ay nanggagaling sa government spending. Pakinggan natin si Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro.
24: So hindi agad gumastos ang gobyerno, pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo humina po ang growth ng ekonomiya ng bansa.
23: Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang paunahing balita, embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia, pinag-iingat ang mga Pilipino sa Venezuela kasunod ng nangyaring magkasunod na malakas na lindol kahapon. May ulat live si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. AJ.
25: Yes, F, pinag-iingat nga ng embahada ng ating Pilipinas sa Bogota, Cambodia, o Colombia, ang ating mga kababayan sa Venezuela kasunod nga ng pagtama ng dalawang malakas na lindol na magnitude 7.2 at 7.5 kahapon. Sa inilabas sa advisory ng embahada, pinag-iingat ang ating mga kababayan doon na huwag manatili sa ilang mga pampublikong lugar at kung wala naman lakad ay manatili na lamang sa kanilang mga tinutuluyan upang magigligtas sa anumang hamon ng sakuna. Binigyan din ng embahada na manatiling nakamonitor sa iba pa mga news source, mapagkakatiwalaang news source sa nasabing bansa upang maging updated sa magiging aksyon ng pamahalaan ng Venezuela sa anumang tulong na ipapaabot mula sa kanila. Nakahanda naman ang embahada na magbigay ng tulong sa mga kababayan nating sakaling maapektuhan ng nasabing lindol. Sa ngayon, F, wala pa rin natatalang Pilipino na naapektuhan at naaksidente sa magkasunod na lindol sa Venezuela. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paano ka lang Basic Education Voucher Assistance Act? Aprobado na sa Bicameral Conference Committee. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinagtibay ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng Senate Bill No. 10981 at House Bill No. 4744 na Basic Education Voucher Assistance Act na naglalayong palawakin ang access ng mga kabataan sa dekalidad na edukasyon. Sa social media post ni House Committee on Higher and Technical Education Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre, sinabi nito na isa ito sa malaking hakbang tungo sa inklusibo at dekalidad na edukasyon. Sa pamamagitan ng voucher assistance, mas marami ng mag-aaral mula sa kindergarten, elementary at sekundarya ang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa mga kwalipikadong pribadong paaralan.
8: Binibigyan din nito ang mga pamilyang Pilipino ng mas malawak na opsyon na pagpili ng paaralang angkop para sa kanilang mga anak. Kasama din sa benepisyo ng panukala ang pinalawak na tulong pinansyal, alternatibong solusyon sa kakulangan ng pasilidad, proteksyon sa bayarin, mas madaling aplikasyon at suporta sa mga guro. Nakatakdang iharap ang BICAM report sa 2 kapulungan ng Kongreso para sa ratification at siyang isusumite sa tanggapan ng Pangulo upang lagdaan at maging isang ganap na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, buganteng Koreano arestado ng Bureau of Immigration. May report si Lawrence Tonhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang South Korean national na si Kim Si-hoon, 31 anyos, na tumaka sa isang sub-provincial jail sa Buyog, Leyte noong 2023. Ang Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado nadakip si Kim noong June 18 sa Mandaluyong City sa isinagawang operasyon ng BI katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Philippine National Police Intelligence Group. May umiral na warrant of arrest si Jim mula sa Seoul Central District Court dahil sa kasong fraud at kabilang din sa mga most wanted dito ng Korean escapees. Mayroon din siyang summary deportation order na ilabas naman noong 2020 bilang isang undesirable alien. Kasalukuyang nasa BI holding facility ang dayuhan habang inihahanda ang kanyang deportation pabalik ng South Korea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At seguridad sa EDSA Shrine para sa nakakasang White Ribbon March sa Linggo, Hunyo 28, ikinasan ng Eastern Police District. Detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinatupad ng Eastern Police District ang kanilang comprehensive security operations para tiyakin ang maayos at mapayapang pagdaraos ng White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Kasunod niyan, sinabi ni EPD Director Police Brigadier General Medbut Jr. na magde-deploy na rin sila ng mga sapat na tauhan sa paligid naman ng EDSA Shrine para magsilbing civil disturbance management contingents. Mayroon din anya silang mula sa mga himpilan ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan para umalalay sakaling kailanganin. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa kanilang nasasakupan at force multipliers para masiguro maayos sa daloy ng trapiko at hindi mabalam ang mas nakararami sa gagawin aktibidad. Bagaman na mahigpit ang ipinatutupad na maximum tolerance, pinapakilala na rin sa malayang pamamahayag o mabilang EPD.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Paano nga
1: Mabang mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
18: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
29: Philippines, another time, 8 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga.
26: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Yellow, yellow, hoy, aba, Biyernes, ano? Kaya yung iba, work from home. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Welcome, welcome na naman sa ating palatuntunan, ang inyong lingkod na kabisyo sa serbisyo. On a Friday, magandang umaga sa inyo, Uy, Glory Fe, and Engineer Jomarie Raferiel, and Arnel Villamor. Galing. Hello, hello, hello, hello. Mga kababayan, na imbagabigat yung amin na po. Mga taga-Ilocos na siyempre, gandang umaga. Ay, masanto si Gabosan, mga taga-lalawigan ng Pangasinan. Hello, hello. At siyempre, ang ating mga kababayan sa Pampanga. Ay, kinukumusta po kayo ni Senador Lapid at ni GM Mark Lapid. Maya paabag po, mga taga-lalawigan ng Pampanga. Hello, hello. At siyempre, ang ating mga kaya babayan sa Bicol, Marina Aga, sa Indagubos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Yon ang ating mga kababayan naman na mga Bisaya. Ay, nako, mayong buntag, mayong aga sa inyong lahat. Steady ka diha lang. Mga nandyan, sa bahay, chill, chill. Steady, steady, steady ka diha. Yung ating mga kababayan na nasa Mindanao, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Ito ang ating Radyo Publiko Serbisyo Program. Kita nyo naman, ha? Kay, siyempre, Biyernes na. Aba, eh, talagang yung iba pa chill-chill lang. Yung iba work from home. Yung iba work from anywhere else na kayang abutin ng technology sa internet. Okay? Kung kayo po, mga kabayan, meron kayong gustong idulog na public service, pwede nyo i-text din sa aming text line. 0999-229-1738. O, ulitin ko. 0999-229-1738. Ay, siyempre, pati yung ating Facebook Live. O, doon, yung Messenger ng Radio Pilipinas. At ang palatuntunan ng Radio Publiko Serbisyo. Okay, are you ready? Alright, narito muna mga headlines ng balita ngayong araw na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon ngayong umaga sa dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan sa Quezon City. Embahada ng Pilipinas sa Bogota o pinag-iingat ang ating mga kababayan sa Venezuela kasunod ng nangyaring magnitude 7.2 at 7.5 na lindol kahapon. Pilipinas at China International Energy Group nagkaroon ng pagpupulong para sa isang kooperasyon at support para sa pagpapalakas ng energy sector. Embahada ng Pilipinas sa Bogota, pinag-iingat ang ating mga kababayan nga ayos siya pag-repaso sa marahas na video games suportado ng Philippine National Police. Pangamba sa paggay ng kabataan. Uy, ikinababahala. Opo, ayan eh. Yan ang mga headlines ngayong araw na ito dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo. 738, ibig sabihin Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. O, saan pa kayo? Kompleto, ano ho? Kaya huwag ho kayo maglilipat ng channel dahil marami po kayong mapupulot, makukuhang mga balita ngayong araw na ito sa pag-usad ng ating oras. Ayos ba? Alright, mga kababayan, inaasahan po ko po ang aking makakapanayam na si Governor Reynaldo Jun Tamayo dyan sa South Cotabato. But in the meantime, ay Gloria, ano tayo? Muna, the traffic or weather para sa ating mga ngayon ay nandyan. Nagmamanehong ng kanilang mga sasakyan. But in the meantime, narito muna ang ating trivia.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Oh yes, ang ating trivia sa Kuya Kicks, alam na this. Alam po niyo ba yung paggamit ng traditional na feather duster? Sa Ingles, gaya ng walisting-ting o mga balahibo ng manok. Yung sa feather duster, ang tawag niyan, balahibo ng manok, ay hindi nagtatanggal po ng alikabok, kundi inililipat lamang ito sa hangin. Arnel, Indira John, ang maling pagpapagpag, yung bang pinapagpag mo lamang, di ba, ay nagiging sanhi upang ang mga allergens at pinong dumi ay mananatiling nakalutang sa hangin sa loob ng maraming oras bago muling dumapo ito sa mga kagamitan, lalo yung inyong mga muebles, mga upuan, mga tables na yan. Aba, kaya ang tamang housekeeping, ang sinasabi dito sa housekeeping protocol ay yung paggamit ng basa na microfiber cloth o kaya yung ano ba cloth taga wikam ano yung ano yung pampunas aho o basahan. Syempre yun po ay humuhuli at nagkukulong sa alikabok dahil nga basa. Mas mahigip nga pala yun ano. Okay, kaysa doon sa feather duster o yung ginagamit ninyong the pampagpag na ginagamit na yung balahibo ng mga manok. O kaya yung iba naman hindi na ano, hindi na yung balahibo ng mga manok, kundi abay yung fiber na lang, plastic. O yan, the Glorife, ang source na yan na pinagkunan niya sa kanyang pananaliksik, ha, silang dalawa ni Aiza Agorilla. Na, ano yan, parating pa lang? Ah, sige, parating pa lang. Samantala, batay yan sa alituntunin ng U.S. Environmental Protection Agency. Oh, yan ha. Kaya,
1: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Oh, yes! Yan ang Kuya Kicks, alam na dis trivia. Kaya yan, mga kababayan, ha, huwag niyong kalilimutan. Naku, napakaganda na gawin. Kaysa naman, yun na nga, basa na basahan. Eh, basa na basahan. Ang tawag diyan, basang fiber cloth. Oo, basang basa na basahan. Ayan ang panghuli ng mga alikabok at allergens. Alas 10:15 na, mga kababayan. O sige, makinig muna tayo ng weather report mula sa mga eksperto na totoo galing ito sa DOS sa Pag-asa. Dahil, nako, eh, mayroon pong sama ng panahon sa bahagi ng Northern Luzon at maulap ngayon dito sa Quezon City. Oo, ewan ko, palagay ko sa ibang bahagi rin ng Metro Manila. Alamin natin yan kay Jan Manalo na isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Jan!
2: Rancho Pilipinas!
3: Magandang umaga po at doon din sa ating mga taga-subaybay.

0: Occidental Mindoro dahil may potential po ng bahagyang may kalakasan na mga pag-ulan doon sa binanggit natin na tatlong probinsya. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, yung Central and Eastern Visayas, ganun doon sa Mindanao, ay mababa na po yung chance ng mga pag-ulan. Posible lamang yung mga localized thunderstorms. Magpapatuloy po yung ganitong kondisyon throughout the day, pero mas mababawasan pa po yung maulap na kalangitan at mas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas simula bukas hanggang sa Sunday. May minomonitor po tayo na cloud cluster na nasa eastern part ng Visayas at Mindanao. May kalayuan pa po ito pero may potential po ito na kumilos pa kanluran papalapit sa ating kalupaan at may posibilidad po na ito ay magdulot ng mga pag-ulan sa eastern Visayas, Bicol region.
1: So malayo pa pala ito, Jan. No? Pero yung gardo ba sinasabi mong nag-exit na kaagad ngayong araw na ito? O yung si Francisco na kamakalawa ay naka-apekto doon sa may area ng Batanes at Cagayan? Ano nangyari na?
0: Ito pong, opo, salamat po sa pag-raise ito. No? Itong si Bagyong Francisco ay wala na rin po sa PAR.
1: Oh.
0: Pero meron pong yung buntot nito o yung extension ng kanyang kaulapan ay may epekto pa rin. Although hindi ito direkta, pero nagdadala pa rin ito ng tsansa ng mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. At malayo na po ito sa ating bansa. Ito naman po si Gardo ay malayo din, pero ang ginawa po nito ay parang sumilip lang po sa loob ng park.
1: Ganun? Aba, salamat naman. No, pero hindi makaka-apekto ng malaki. Pero yan nga kasi, itong sinasabi mo kanina, Dr. Jan, ay mayroong pag-ulan na bahagi nitong itong tinatawag na na habagat, ano?
0: Opo, yes po. Iba rin po yun sa Monday, Tuesday.
1: Ah, ganun ba? I see.
0: Opo, yun sa Monday, Tuesday po, may kaulapan po na may posibilidad din na maging low pressure area.
1: Oo.
0: Pero ngayon po ay mababa pa yung chance, ha? So, ibang system naman po ito.
1: Para palang ito'y gano'n, sumusunod-sunod, parang mga sasakyan. Pero sa mga buti naman, sana hindi nga maka-apekto. Pero yung pag-ulan, maganda yan sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa Northern Luzon, yung mga naghahanda na ng kanilang mga pananim. Diba, Jan?
0: Opo, malaking bagay po sa kanila. Lalo na po yung mga rain-fed na mga pananim, yung nasa kabundukan na umaasa po sa tubig ulan.
1: Yes, yes, yes. Alright, maraming salamat sa pagkakataong ibinibigay mong mga update na ito mula sa inyo dyan sa DOS ng Pag-asa.
0: Opo, by the way, meron po tayong thunderstorm advisory. Kaya
1: anong oras?
0: Sa ilang bahagi ng Metro Manila o karating nito mga probinsya. Maraming salamat po. Ingat po tayo.
1: Alright, thank you. Thunderstorm, ang iingatan po natin mga kababayan, mga Pandaila, mapanandali ang mga pag-ulan na in-announce ni Dr. Jan Manalo, isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Okay. Alas 10:19 na. Aba, shout out. Bossing, Undersecretary MI. Ibig sabihin mo, Ilagan. Bossing, ganda umaga sa iyo. God bless. Ingat-ingat. Alright. It's 10:20. Aba, 20 minuto makalipas na alas 10 ng umaga. Paano? Huwag muna kayong aalis, ha? Dahil magbabalik din kayo. Sige, kayo muna. Inder Jomari, let's go!
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya... Parang okay yung hangin. Lamig, guys. Grabe.
6: Ay, aircon ba?

0: Oh? Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin kasi nalipa pala itong rep natin?
1: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
0: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
9: Andrew John, pakilakas ng konti.
10: Hello, hello. Adjust ng konti yung music, please. Thank you, thank you. Hello. Welcome back. 23 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Alright. Ay, bago ang aking panayam kay Governor June Tamayo, Ray Tamayo ng South Cotabato. Abay, shout out muna dito sa mga nakikinig na nandyan po sa Virac Catanduanes sa grupo ng Philippine Amateur Radio Association, si Delta Uniform 4 Papa Golf Sierra Pucci ang nickname, at si 4 Foxtrot 1 Alpha Romeo Ali na taga Silang Cavite. Mga amateurista sila ayon kay Raquel Espirito at syempre si Lawrence Atanasio. Gandang umaga. Good morning. Good morning. Hello, hello mga kabisyo sa serbisyo. Samantala, pakakusapin ko po si Governor Ray Tamayo, ang National President ng League of the Provinces of the Philippines at siya rin ang Governor ng South Cotabato. Governor! Governor Ray, gundang mayong buntag. Governor.
11: Oh, Sir Kiko, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, tagapanood nandyan sa ating mga kababayan sa muli. Sa napakagandang umaga sa ating lahat.
9: Salamat po, really. Magandang umaga po. At alam mo, on a nationwide and worldwide broadcast at dyan sa South Cotabato, Governor, nagpunta ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan kahapon. Dito sa Bawat Bayan Makikinabang program. Abay, detalyehin nyo nga gaano kasaya ang pagbisita niyan ni President Ferdinand Marcos Jr.
11: Ah, sobrang ganda, no? Kasi alam mo, sa tagal-tagal ng meron tayong budget sa Local Government Support Fund, ilang decades na rin, dekada na rin ang lumipas na meron talagang intended na fund for Local Government Support Fund. Pero sabi nga ng Pangulo, nung panahon na governor pa siya, nagtataka siya kung paano ito na-access ng iba. Kasi nga, magdidepende lang ito kung sino malapit sa Malacanang. Pero ang nangyari kasi ngayon, ito yung unang taon ng implementasyon at sunod-sunod na, ang ginawa ng ating mahal na Pangulo ay talagang binigyan lahat ng mga probinsya regardless of your political affiliation.
9: Wow!
11: Binigyan lahat ng city, binigyan lahat ng munisipyo base sa population at land area meron tayo.
9: Galing naman,
11: so, natanggap ng provincial government ay umabot ng 244 million. Eh lahat ng mga munisipyo at syudad, binigyan yung mga munisipyo ng 10 million, 5 million na soft, 10 million rin na infra, 5 million na soft, 5 million na infra. Ganun din ng city, umabot kami ng 30 million eh. So, 30 million ang soft, 30 million ang infra.
9: Pumapaldo so, pala, no? Governor, maputol ko po kayo, pumapaldo pala mga mayors at saka pati mga LGUs ngayon dahil sa program na ito, no? Governor Ray.
11: Alam mo, Sir Kiko, hindi lang munisipyo, syudad at probinsya.
9: Mm-mm.
11: Alam mo, buong Pilipinas, 42,000 barangay.
9: Oh, yes.
11: Ay ipinagkalooban ngayon ng tag 200,000 each barangay. At ito, wow, ay pasimula pa lamang. Titignan ko, napaganda yung performance. By next year, ang plano natin, mahal na Pangulo, iakyat na o iangat na ang local government support fund sa mas mataas. So, pasibo, tataas at tataas yung allocation para dito ng ating mga local government units.
9: Very good.
11: So, ito yung paraan na kung saan ay talaga nagkakaroon na ng decentralization of national government funds. Hindi na dumaan sa ANC, direkta na mismo sa local government, sabi nga ng Pangulo, yung mga local chief executives, alam naman nila kung anong kailangan ng tao nila, hindi na tayo kailangan mag-survey, hindi na tayo kailangan mag-assess, at titingnan na lang ano bang kailangan ang local chief executives, alam na kagad nila kung anong kailangan, at ang kailangan lamang nila ay i-download yung pera, at sila na yan nakakalam kung saan nila gagamitin ng mas tama at maayos na distribution.
9: Oo, Governor,
11: so,
9: Ray,
11: napakaganda.
9: Thank you. Mabuti, maganda po yung binabanggit. At ako naniniwala talaga dyan na maganda yung programang ito. Governor Ray, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon, ano-ano mga proyekto ba ang paglalaanan nito para sa komunidad ng bawat nabibigyan itong mga pondo?
11: Although binigyan kami full discretion or sa distribution, pero ang karamihan napupunta sa scholarship, sa road concreting, sa mga infrastructure. May mga soft din tayo, may mga pamimigay din tayo ng mga bigas sa mga kailangan suportahan ng 10 kilos every 2 months. Ganon. So, ang plano talaga ng Pangulo ay walang local government or bayan na napag-iiwanan.
9: Yun, tama po yun. Naniniwala din tayo dyan na malaking at mahalaga itong mga pamimigay na suporta sa mga bawat pamayanan at sa mga barangay. Eh, Governor Ray, anong timeline nito sa mga pag-implementa ng mga projects na ito, the Governor Ray?
11: Ang kailangan na soon as possible talagang dapat madi-disburse na ito eh. Kasi kailangan rin natin may disburse. Eh kung mas maaga pa, baka madagdagan pa ng ating mahal na Pangulo. Eh ang pinaka-importante na naman, talagang kailangan madi-disburse ito para kahit paano makadagdag sa economic volume ng pera for an additional economic activities within the area.
9: Oo.
11: So alam mo, Sir Kiko, first time ito nangyari sa history ng local autonomy ng mga local government units.
9: Opo.
11: First time ito nangyari at dahil nangyari ito, ang sabi naman ng Pangulo, tuloy-tuloy na ito hanggat siya ang Pangulo sa 2028 talagang gagawa niya ng paraan na itong programa na ito ay magtuloy-tuloy at mas lalo pang pagandahin at palakihin yung pondo na ibababa doon sa local government units. On top of the national tax allotment,
9: Ganun, meron pa, no? Ay ba, talaga namang yan ay isang malaking at mahalaga na aspeto ng governance at sa pamimigay na ng mga suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bawat LGUs at pati, at sabi mo nga, nalaman natin ngayon sa inyo na pati mga barangays. Governor Ray, hello, Governor Ray.
11: Yes, nakikinig ako.
9: Dumako tayo dito sa ibang uspin. Yung pong nakakaranas pa ba diyan sa Soxor diyan ng mga aftershocks, yung nakaraang 7.8 magnitude na lindol?
11: Sa ngayon medyo wala na, malimit na eh. Although minsan nare-record ng PVOX pero hindi na rin ramdam eh. Hindi na rin ramdam.
9: Pero yung rehabilitation o yung sabi natin yan eh, pagbangon sa matapos ng 7.8 magnitude na lindol. Ano po ngayon ang update na inyong namumonitor?
11: Ang kagandahan kasi ngayon, mas in-enhance ng Malacañang yung quick response fund nila.
9: Oh yes.
11: So mabilis yung napakabilis nung identifications na kailangan nila na i-rehab. So dahil mabilis namin na-identify, yung kanilang quick response fund ay direkta kagad na pupunta doon sa pangangailangan ng mga lokal. Kaya mabilis ang coordination kasi ng local at national government, napakaganda. Kaya talagang mabilis yung
9: saka rehabilitation. Saka yung whole government approach na ngayon na talagang nakikita na natin yung success nito. Governor Ray, yung kamakalawa lamang nangyari dyan sa Tacloban, sa isang national high school, yung pumamaril ng isang o dalawang bata, na alam ko na monitor nyo rin ano. Kayo po ay ano, meron kayong kasama po kayo sa school board ng probinsya at yung mga iba ninyong mga kasamahan ganun din. Ano bang nakikita nyo na improvement na po pwede sa security measure para maprotektahan ang mga kabataan, ang mga learners sa bawat paaralan?
11: Eh, napaka-importante lang naman talaga na active yung ating mga security. So, ang ginawa kasi namin dito sa probinsya ng South Cotabato, lahat ng security sa eskwelahan is under sa provincial government.
9: Ah, ganun po?
11: Kaya't medyo sinisecure talaga namin na sabi lahat ng box, may inspection. So, mabilisan lang. Meron na nga mga metal detector yung iba. Talagang tinitingnan namin at sana nga hindi mangyari dito ano nangyari doon sa Tacloban dahil naman dito sa amin eh maganda naman yung relasyon at pagkikitungo ng lahat ng mga kababayan namin dito eh. Sa tingin ko wala namang ganung problema.
9: Opo, yung bang sistema ninyo securing the learners, binigyan niyo pa ng at suportado niyo mga security, kayo pala ang nagbibigay ng suporta niyan, ibig sabihin under ng provincial government pati yung mga ginagamit na pang-deter sa pwedeng mangyaring krimen, yung metal detector at iba pa. Eh pwede, ano ba, plano din niyo bang ibahagi o kaya i-share sa mga kasamahan niyo, mga governors din?
11: Oh naman, actually Sir Kiko, no. Ito yung part ng program namin na talagang binawala namin yung mga PTA fees sa mga public schools. So, dahil nga wala na silang PTA fees, sinolder na namin lahat ng expenses and that includes security guards sa mga lahat ng mga paralan. So, sa tingin ko, kung kinakailangan, ma-replica ito sa other provinces and other LGUs, eh, mas nakakabuti at ma-replica para hindi na mangyari yung nangyari doon sa Tacloban.
9: Ay, salamat naman. Magandang balita yan, ha? The first time na narinig dito sa Radyo Pilipinas sa palatuntunan ng Radyo Publico Servicio. Salamat sa pag-engage nyo, pagbibigay ninyo ng balitang yan. Ano po mensahe nyo sa mga ating tagapakinig sa kasalukuyan, lalo sa mga kasamahan nyo dyan sa League of the Provinces of the Philippines? Go ahead, Governor Ray Tamayo.
11: Una, gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na talagang ginagawa na ating mahal na Pangulo na may address ang 5 fundamental rights of the poor in the middle classes. Itong 5 fundamental rights, napaka-importante ito. At ang ating mahal na Pangulo, malaki yung tiwala niya sa mga local government units na kung saan ay talagang binaba na yung pundo para ma-address yung mga pangangailangan ito. At sa mga local chief executives, tayo dapat magpasalamat at talagang tina natin kung paano natin masiguro na yung binigay ng ating mahal na Pangulo na oportunidad na partnership between the national government and local government ay huwag nating sayangin at tiyakin natin na mapupunta talaga sa tama at maayos na serbisyo ang ibinabang pundo ng national government. Sa muli, ang aking panawagan lang ay ituloy-tuloy natin yung pagkakaisa. Tayo mga Pilipino ay dapat nagkakaisa sa kung anong pagsubok at laban nating harapin dahil sa pagkakaisa, tunay na walang pagsubok walang pagsubok na hindi natin malalampasan. Ipagpatuloy lamang ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino.
9: Well said, Governor Tamayo Jr. At mayong buntag sa iyo. Dagang salamat. See you again. Ingat-ingat, Governor Ray Tamayo.
11: Ingat sa iyo.
9: All right. Governor Reynaldo Jun Tamayo Jr. ng South Cotabato at siya rin ang National President, League of the Provinces of the Philippines. Biruin nyo na maganda na i-share niya dun sa South Cotabato, Engineer Jom, ano? At Arnel and Aiza and Glory. At saka itong ating mga kababayan na nakikinig, binibigyan nila, sinusuportahan ng South Cotabato, ha? Ibig sabihin, under nila yung mga security na inilatag sa mga public schools dyan sa South Cotabato. Binigyan din nila ng mga pang-monitor, metal detectors at iba pa upang syempre makamonitor at hindi mangyari yung mga katulad nyo nangyari dyan sa Tacloban, Cavite at iba pang ngayon. Meron pa akong na report na kahapon, di ba, Aiza? Sa Negros. Tama? Oh, yan. So, at saka inuulit ni Governor Ray Tamayo ngayon yung pagkakaisa, hindi lang sa politikang usapin, kundi tungo sa kauunlad ng ating bawat bayan. 10:36 ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel. Babalik din kami. Engineer Jom, sayo muna.
6: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab
6: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
35: Colab.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
9: Welcome back! Ay, alas 10:41 na mga kababayan. Shout out, Bossing Undersecretary Mon Ilagan. Nako, batiin din natin ng belated happy birthday. Bossing natin Secretary, of course, Dave Gomez. Ganda. May babati pa rito. Boss Lito Gagni.
36: Ganda. Hi, Mon!
0: Ayan. Nandito ako ngayon. Kumusta ka na?
9: Si Iba Boss, si Yusek Mo, nakikinig.
0: Yan, yeah, nakikinig.
9: Si Lito Gagni, isang batikang kolumnista ito, negosyo at iba
0: pa. Si Simon, batikan din yan.
9: Of course, of course.
0: O, dadalhin yan tayo sa bahay niya, ang ganda ng bahay.
9: Ba, alam mo, mga kababayan, na nakikinig sa kasalukuyan, si Boss Lito, at tawag ko sa kanya, Manong Lito. Tolits, Gagni. Kaya nakakilala rin ito ng mga ano, mga kolumnista, mga batikan na ano, na mga diarista. Hindi na kailangan pang ano, banggit-banggitin na masyado dahil kilalang kilala na ito eh. Anong ikaw ay nagpo-program ano negosyo kung tawagin.
0: Dito na dadali nata.
9: Very good. Ayun, nandiyan na si Sir Alan at mukhang inahanap ka. Mag-usap kayo mamaya tayo magkwentuhan. Pero basically, ang iyong obserbasyon, ang ekonomiya ng ating bansa ay talagang kailangan pagtunan ng ating pansin.
0: Pero meron namang ano, may programa ang gobyerno, yung tinatawag na uplift.
9: Yes, yes.
0: Nandun lahat.
9: Yes, uplift, tama. Naniniwala ko, mga government agencies nakasama sa uplift program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ngayon yung umaarangkada.
0: At sila ang
9: in other words,
0: silang nag-implement. Umaakay. Tumutulong. Yung para makasakay ng maganda yung mga tao na.
9: Yes. At
0: katulad lang ito ngayon. Pati yung mga yung discount sa mga gasolina. Para sa mga yung PUB, mga ganyan, kasama yan. Lahat. Mm-hmm. Lahat tatanan yun. 2,700 something.
9: Mabuti at ito yung nagagawa na ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sige, standby ka lang muna dyan at magkwentuhan tayo bago hanggang sa 11 o'clock at mamaya meron tayong meeting. Dahil pakinggan natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Okay. Si Mary Ann Bastasa may report na mula dyan sa Quezon City Hall at dahil si Quezon City Mayor Joy Belmonte nagpasalamat kay First Lady Liza Araneta Marcos, Boss Lito, sa pamamahagi ng libreng bigas sa lungsod.
0: Yan, isa yan sa mga uplift. Isa yan sa mga ginagawa ng gobyerno para mapaganda. Kasi dahil nga dito, yung ating ekonomiya, tinamaan, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ibang lugar.
9: Yes,
0: nagkaroon ng gera sa Iran at sa Iran, na blockade yung papuntang Strait of Hormuz.
9: Yes.
0: That accounts for a peep of the oil supply.
9: That's right.
0: Kaya tumaas.
9: Right.
0: Mabuti na lang, ang ganda ng yung dating ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dun sa Russia.
9: Oh, yes,
0: at doon
9: yes.
0: Ay magkakaroon tayo ng medyo maganda-gandang ano.
9: Yung mga usapan na pwedeng suporta sa ating bansa. Pakinggan natin itong report nito ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
1: Radyo Pilipinas
9: Report. Morning.
1: Nagpasalamat nga itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay First Lady Liza Araneta Marcos sa muling pagbisita nito sa lungsod ngayong araw. Tatlong beses ngayong linggo, Kakiko, na nag-ikot sa Quezon City ang unang ginang para nga mamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailang residente. Bahagi yan ng Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Initiative na layong makatulong para matiyak na may sapat na pagkain sa hapag ang bawat pamilya. Ngayong araw, ang binisita naman ng unang ginang ay yung mga residente ng Barangay Gulod sa Novaliches kung saan namahagi siya ng 10 kilong bigas sa mga benepisyaryo. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde.
2: Salamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Liza Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin, na mabisita ng tatlong beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan, she chose to be with us and we are very grateful. And of course, nandito ngayon tayo sa Novaliches. Alam niyo, bihira talaga ito dalawin ng mga lingkod bayan natin kasi medyo malayo, but she came here and I'm so happy and the people of Novaliches are so happy. And today, we are happy because natapos na yung first tranche ng lahat. So, 210,000 families ang nabiyayaan ng programang ito ng ating pong mahal na Pangulo. And we are now distributing our second tranche already.
1: At at yung nasa 1,500 residente, kabilang yung mga senior citizens, PWD, solo parents, at iba pang nasa vulnerable sector yung nakatanggap ng bigas ngayong umaga. At kabilang nga dyan, yung nakausap nating senior na si Nanay Cecilia, na labis-labis yung saya matapos niyang malaman na makakatanggap sila ng libreng bigas ng 4 beses ngayong taon. Pinondohan ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund, habang ang mga ipinamahaging bigas ay binili rin mula sa mga lokal na magsasaka. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Atastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang report ni Marian Bastasa at 10:46 in the morning. Aba, ito, pag-usad ng pre-trial sa Senado naging mas matagal daw dahil sa pagkakaibang diskarte ng depensa sa pagmamarka ng mga ebidensya. Ito report ni Melanie Valdos Reyes. Lenny!
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
4: Inihayag ni House Prosecution Panel na mas humaba ang iginugol na oras sa impeachment pre-trial sa Senado matapos hindi magkasundo ang magkabilang panig sa mas mabilis na sistema ng pagmamarka sa mga ebidensya. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, na doble ang konsumo sa oras dahil hindi pumayag ang defense panel sa common markings o ang paggamit ng iisang kopya lamang para sa mga dokumentong pareho naman nilang ipinipresenta. Dahil sa magkaibang estratehiya, kinakailangan ng magkabilang panig na markahan ang magkahiwalay na libo-libong dokumento kahit magkatulad lang naman ang nilalaman ng mga ito. Bagamat hindi pabor ang prosecution sa naging hakbang na ito ng depensa, sinabi ni Luistro na iginagalang pa rin nila ang diskarte ng kampo niya VP Sara Duterte, ngunit formal nilang ipinaabot ang kanilang obserbasyon sa record ng impeachment court. Inaasahang magsisimula ang formal na paglilitis sa Senado sa darating na Hulyo 6. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
5: We would like to acknowledge that prerogative yan ng defense to determine kung anong ebidensya ang gusto nilang ilatag. Sa amin lang, we are requesting to for them to specify the purpose because we really find it strange na yung ebidensya ng prosecution, eh yun din ang ebidensya ng depensa. Tapos pagdating dun sa exhibits, parehas yung documents nyo, they refuse to mark on the same document. At ang gusto nila, separate set of documents. But again,
4: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. At 10:48, hello, shout out Attorney Ariel Marin and Attorney Art Corpus and Roger Go. Roger Go, ni hao ma? Okay, ni hao ma? Yeah, of course, former Consul General Willie Cuyugan, ni hao ma? Good morning. Samantala, makakausap ko po ang Director ng Department of Health, Director 4 sa Health Promotion, as a Health Promotion Bureau and concurrent director din siya ng Communications Office ng Department of Health. Walang iba kundi si Director 4, Mistina Marasigan. Magandang umaga po, Director Marasigan. Good morning, ma'am.
8: Magandang umaga po, Sir Kiko, sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Publiko Serbisyo. Magandang umaga po.
9: Salamat po, first time. At kinagagalak po namin kayong makasama kahit na busy-busy at napagbigyan niyo po kami sa panayam na ito. Director Marasigan, ikwento nyo nga po anong namomonitor ng Department of Health. Ibigin nyo ng balita mula doon sa mainit, tag-init, at ngayon ay pumapasok na ng tag-ulan. Anong mga nangungunang mga sakit o diseases na, ito ay nakapaloob sa mga panahon? Go ahead, please.
8: Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Kiko. So ngayon pong pumasok na po tayo officially sa wet season o tag-ulan at nagbabantay po ang ahensya kasama po ang iba pang mga national government agencies sa mga inaasahan po natin na mga bagyo. Ano, ay kasabay po nito, pinapalakas po natin yung edukasyon at yung kampanya, hindi lamang po from the national platforms pero pati na rin po sa mga local government units dahil yung mga tinatawag po natin na wild diseases o yung waterborne diseases diseases or illnesses, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue, karaniwan po kapag ganitong maulan ay nakakakita na po ng kaunting pagtaas ang DOH. Pero ang karaniwan po na yun po yung ating inaasahan. Pero ang magandang balita po sa nakikita po natin sa ating surveillance ay leptospirosis pa lamang po yung tumaas, particularly ng 6%. At yung waterborne diseases po katulad ng typhoid at yung influenza-like illness o yung mga malatrang kasong sakit, yung mga flu-like symptoms at maging ang dengue ay nananatili pong mas mababa kumpara po sa surveillance o datos na nakita po natin sa kaparehas na panahon noong nakaraang taon, taong 2025. Isa po itong magandang senyales na yung ating mga kababayan ay nakikilahok doon sa mga simpleng gawain na iminumungkahing gawin ng Department of Health sa kanilang mga komunidad at sa kanilang mga personal na gawain sa kanilang mga bahay o sa pang-araw-araw na pamumuhay para po ma-prevent o maiwasan yung mga ganitong karaniwang mga sakit. Kasi po, mas dumadami po yung wild diseases kapag tag-ulan, pero dahil nga po doon sa healthy behaviors ng ating mga kababayan, ay nakita po natin yung significant na pagbaba sa kaso kumpara noong nakaraang taon. Yung sa leptospirosis po, nakakita po tayo ng 6% na pagtaas compared last year, but particularly this is because of our dear farmers na hindi po, kumbaga, wala pong protection kapag po sila ay lumulusong sa mga sakahan.
9: Yun nga. Kaya po,
8: Opo, ang gusto po nating mabigyan po sana ng kaunting reminder yung ating mga minamahal na mga magsasaka na kapag po ganitong tag-ulan at sila ay lulusong sa putik o sa sakahan, mas maganda po talaga na sila ay nakabota.
9: Opo.
8: Kasi dito po sa mga lungsod, yung mga karaniwan po na binabaha, natuto po yung ating mga kababayan na protektahan yung kanilang sarili, lumulusong po sila sa baha o minsan kapag hindi po talaga naiiwasan, may mga dala na po silang bota at hindi na po nila din pinipilit kung medyo mataas po yung tubig, inaantay po bago sila lumusong, inaantay po na kumupa dahil nga po doon sa banta ng leptospirosis. So sa atin, ang nakikita po natin na pagtaas ay mula po doon sa mga rural areas, particular po doon sa may mga sakahan dahil nga po yung ihi ng daga na nagdadala nitong leptospirosis.
9: Yes. Oo. Director Tina, Director Marasigan, I'm sorry to cut you, but itong sinasabi nyo na pagtaas ng cases na namonitor nyo na, hindi naman po ito alarming as if you will compare it sa last year, ano, Director Marasigan.
8: Yes po. If you remember last year, particularly quarter 1 of 2025, ay nagkaroon po ng pagtaas sa kaso ng leptospirosis at kinailangan din po na i-activate natin yung leptospirosis fast lanes dahil sa dami po ng mga kababayan natin na naapektuhan ng sakit. Pero sa kasalukuyang panahon po, kaparehong period, no, kung ikukumpara last year, hindi po natin ito nararanasan dahil nakita na rin po natin yung behavior change mula sa ating mga kababayan at natuto na rin po na mag-ingat doon sa dalan ng leptospirosis na kumakalat nga po sa baha. Ang kailangan po nating makita ngayon na behavior change ay yung para sa mga magsasakang lumulusong sa mga sakahan dahil kahit po sa putik, kumakalat din po kasi yung leptospirosis dahil po yung putik ay kung minsan ay nadadaanan din po o pinamumugaran din po ng mga vector for this matter dahil ito po yung mga rodents, yung mga daga. Pero rest assured po, Sir Kiko, na kung sakali po na maging alarming man, pero sa ngayon, hindi po alarming ito.
9: Opo.
8: At nakita na naman po natin yung behavior change sa ating mga kababayan. Kung sakali man po na maulit yung ganong sitwasyon, handa po ang DOH hospitals na muling i-activate ang leptospirosis fast lanes. Pero sa ngayon, yung datos po, hindi po ipinapakita sa atin na kailangan po itong gawin.
9: Buti po, nababanggit yung kahandaan. Kumusta po ang mga gamot at ang mga health professionals na under ng Department of Health?
8: Sa preparasyon po patungkol dito sa wild diseases or particularly dito sa leptospirosis, yung doxycycline po na tinatawag, ito po yung gamot, ito po yung preventive medicine kumbaga na ibinibigay po ng ating mga doktor sa pamamagitan ng pagrereseta. Ito po ay ibinababa naman po ng Department of Health sa mga local government units at local government units po ang naglalagay sa kanilang mga barangay health stations or barangay centers. Para kung sakali na kailanganin po ng ating mga kababayan na hindi talaga naiwasan na malubog sa baha, ay meron po silang access sa doxycycline. Pero paalala po natin sa mga kababayan natin na yung doxycycline po, ito po ay kailangan na nire-reseta ng eksperto, ng doktor. Hindi po ito parang vitamins na iniinom po ng walang reseta o binibili sa botika ng walang reseta. Ito po ay kailangan meron pong supervision ng eksperto o ng doktor para po malaman kung gaano po karami ang iinumin at kung ilang araw po iinumin yung doxycycline kung sakali man po na nalubog sa baha. Depende po sa risk nung pasyente na nalubog po sa baha. So ito naman po ay ibinababa po ng Department of Health, yung mga commodities po natin, yung mga gamot, binababa naman po natin ito sa local government units para po LGU ang maglalagay ng mga gamot sa kanilang mga barangay health centers.
9: Iba talaga pag sanay na sanay ang iyong mga kausap sa pakwentuhan at sa mga balitang ganito. Ah. Boss Tina, abay, pwede bang part 2, part 3 ang parang the health report na mula sa Department of Health? Mga ganun ba? Pwede opo, sa public service. Ayos ba?
8: Opo, sige po sir. We're a call away.
9: Sige.
8: Masaya po kami na kasama po namin kayo para po mapalakas po pa yung edukasyon opo, sa ating mga
9: kababayan. Sige, ang mga bossing natin, si Dave at saka si Boss Mond, Undersecretary Monilagan, ito, si Boss Lito Gagni, nandito rin, nakikinig sa iyo at hindi na maputol po ng kanyang pagkamangha. Ibinibida ko, basta sanay sa media, alam mo naman yan mga galing na. Boss, Director Tina Marasigan, ano ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig ngayon?
8: So, pinapaalala lang po natin sa ating mga kababayan, bukas po ang DOH facilities, particular po yung mga DOH hospitals, kung sakali man po na mangailangan po kayo ng tulong, inpatient o para po dun sa mga pasyente na kailangang i-admit, o di kaya naman, pati na rin po sa mga outpatient natin ang mga kababayan, yung mga hindi kailangang i-admit o hindi kailangan na 24 hours, bukas po yung ating mga DOH facilities para po makapagbigay ng zero balance billing. Ganon din po ang mga bago urgent care and ambulatory services. Nandyan din po para sa ating mga kababayan. At yung mga kailangan pa pong maglakbay ng malayo, particular yung mga nasa GIDA areas at yung mga nakikinig po sa radyo na nasa mga lalawigan po, pati po ang Purok Kalusugan ay tuloy-tuloy po ito. Umulan, bumagyo, lumindol, bumaha. Nandyan po ang DOH at ito po ay utos ng ating mahal na Pangulo, kaya po tuloy-tuloy po ang ating pagsaservisyo.
9: Well said, Boss Tina. Thank you, Director Fogg. Kita-kita ulit at salamat sa iyong pagpapaunlak ng panayam na ito. God bless. Ingat din dyan. Alright. Si Ms. Tina Marasigan, Director for Health Promotion Bureau and Concurrent Director ng Communications Office, Department of Health. So, paano, mga kababayan? Sana may napulot po kayo doon sa mga aking panayam kanina kay Governor Ray Tamayo Jr. ng South Cotabato. Siya ang President ng League of Governors of the Philippines. At ito ngayon kay Director for Tina Marasigan ng Department of Health. Kung meron kayong napulot dyan, aba, i-share nyo naman. Double thumbs up sa ating mga kababayan, di ba? I-share, i-follow ang ating Facebook ng Radyo Pilipinas. O mga kabisyo, sa serbisyo. Salamat naman po muli sa inyong pakikinig. Thank you, Glory Fair. Bago, at syempre, and likewise si Aiza Algorilla and Indira Jo Marie Rafael and Arnel Villamore. Thank you sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
5: dati. Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: 1104.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinamamadali ang konstruksyon ng Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
0: Headlines.
9: Mga Pilipino sa Venezuela at Japan, ligtas kasunod ng mga lindol.
0: Headlines.
9: DepEd ipinag-utos ang malawakang school safety audit at pag-usuri sa mga pulisiya bilang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante.
0: Headlines.
9: DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
0: Headlines.
9: At Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update, formal nang inilunsad para sa mas mahigpit na disiplina sa paggastos at pamamahalan ng pera ng gobyerno.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mag- Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan at The Capital 104.3 sa Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa kala ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulong, malapit nang matapos ang phase 1 at nagsisimula na ang phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niyang magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang completion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Deason.
11: Anak, nung matapos itong phase 1 at nasa phase na tayo si Dibale yung phase 2, piso ay magiging matatapos na ito ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
12: Hindi kontento si PBBM sa March 28, gusto niya.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kaugnay nito, ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang bagong rehabilitate na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Opland Kontrabaha Program ng Pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapalit at pagpapalaki ng drainage pump. Inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na ibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa panalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatandaang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ay kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatiya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol. Base sa tala, nasa 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela na karamihan ay religious missionaries. Nananatili namang nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Idineklara ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ang state of emergency sa Venezuela. Makaraan ang magkasunod na lindol at sunod-sunod na aftershocks. Nagpaabot ng pakikiramay si Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi, subalit hindi naman nagbigay ng death toll o bilang ng mga nasugatan. Kabilang ang La Guaira sa pinakatinamaan ng lindol kung saan bumagsak ang maraming gusali. Samantala, tumulong na ang Iran, Amerika at Cuba sa rescue efforts sa nasabing bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na niyanig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, walang nakatalang overseas Filipino worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang pakikiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad. Samantala, papalos sa $114,000 ang inilaang paunang emergency aid ni Pope Leo XIV para sa mga biktima ng magkasunod na lindol at serye ng aftershocks na tumama sa Venezuela. Ayon sa Vatican, magmumula ang pondo sa Apostolic Almonry ang tanggapan na nangangasiwa para sa mga magagandang gawain sa mga komunidad na nangangailangan. Sinabi ng Vatican na ang naturang halaga ay paunang tulong lamang para sa agarang relief at rescue operations para sa mga biktima ng kalamidad. Bukod sa Vatican, nagpahayag na rin ang kahandaang tumulong ang ilang bansa at organisasyon, kabilang ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos at European Union.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan, pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan ay tumama ng Huwebes, 7:30 ng umaga oras sa Japan, at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami, Aorami Prefecture. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakipagdialogo sa Filipino community sa Washington, D.C. Ang report mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mary?
13: Ugnayan sa over... Yes, Ted. Para palakasin ang ugnayan sa overseas Filipino nakipagpulong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Filipino community at mga opisyal ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa naturang dialogo, ibinahagi ni Remulla ang mga ikinakasang reforma ngayon ng Office of the Ombudsman na nakatuon sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko at mas mabilis na pagtugon pagdating sa mga usapin ng accountability. Binigyang diin niya ang patuloy na digital transformation, institutional reforms at mas malawak na international cooperation ng ahensya. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang pakikiisa rin ng Overseas Filipino sa laban kontra katiwalian at sa pagsusulong ng transparency sa gobyerno. Ang pagpupulong ay isinagawa matapos ang kanyang paglahok sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations sa headquarters sa New York. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitnang Malacanang, hindi dapat ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
14: Gusto po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang gayong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Kapit-bisig pa rin sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ay kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang ahensya sa mga estudyante at gurong na damay sa insidente. Gayun din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na mga mag-aaral. Tumulong na rin ang iba pang ahensya, maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
15: Tinitingnan po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po din sa pagpapalibing ng tatlong bata po na namatay po sa atin pong incident. And maliban po din, meron din natin tayong 13 na ma-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured. 13, mas dalawa doon doon sa ICU.
16: Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, meaning kasi mas lesser ang intervention, but all of these 13 students and family were provided PFA.
9: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod ng Tacloban school shooting incident. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinitingnan nila ang preventive side sa pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng ilang kabataan at pagkasugat ng iba pa. Ipinatutupad ng DSWD ang parenting initiatives sa ilalim ng Family Welfare Program kabilang ang pagkataguyod ng Early Childhood Development at Family Relationships. Isa pang programa ang Magulang para sa Pangunlad ng Bata o Mapangbata Module, isang inisyatiba sa ilalim ng 4Ps na layong turuan ng mga magulang na magbigay ng emotional support, hikayating matuto at alagaan ang kanilang mga anak. Gitni Dumlao, layo ng kagawaran na mapabuti pa ang module para mas mapaganda ang relasyon ng mga pamilya at mas maayos na gabayan ang mga bata.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ipinag-utos ng Department of Education o DepEd ang malawakang safety audit sa mga eskwelahan at pag-usuri sa mga kasalukuyang pulisiya para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Susuriin ang audit kung epektibo ang kasalukuyang safety measures tulad ng anti-bullying initiatives, gayon din ang ipinatutupad na mental health program sa buong bansa.

0: ship upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Aniri Mulya, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
1: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng people for the responsible ownership of guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
0: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Developer ng Gore Box tumangging dumalo sa pagdinig ng Senado. Senador Risa Ontiveros hihingi ng tulong sa German Embassy. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gore Box na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1 kaugnay ng imbestigasyon sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Ontiveros, chairperson ng komite, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng developer na si Felix Philip sa pagdinig. Pinahayag ni Ontiveros ang pagkadismaya sa naging desisyon ni Philip na huwag dumalo dahil marami anya siyang itatanong sana dito. Gayunpaman, sinabi ng senadora na bukas pa rin ang komite kung magbago ito ng isip at dadalo sa pagdinig. Sa email na pinadala sa committee secretariat, sinabi ni Philip na nagpakilalang isang Germany-based independent game developer na hindi siya dadalo sa pagdinig maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Inaasahan sana ni Ontiveros na matanong si Philip tungkol sa mga safety guardrails ng Gore Box kabilang ang age safeguard, content moderation at posibleng pagkakalantaan ng mga kabataan sa mapanganib na online communities o pag-uugali. Binigyan diin ng senadora na ang issue ay hindi lang tungkol sa isang developer o isang laro, kundi sa pagtatakda ng malinaw na pamantayan. Anya, hindi dapat makapag-operate sa Pilipinas sa mga foreign-based developers at online platforms habang umiiwas sa pananagutan sa usapin ng kaligtasan ng mga bata. Dininaw ni Ontiveros na hindi nila sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedya. Pero kung may online environment anyang maaaring naging bahagi ng pagkakalantad ng mga bata sa karahasan, tungkulin ng Senado na siyasatin ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-uudyok o nag-udyok sa dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Clara Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang menor de edad kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
4: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon din Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karinag-dumaw yung krimen na nangyari din sa Tacloban.
0: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of the Interior and Local Government o DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tinangatid ngayong araw ng Department of the Interior and Local Government sa Department of Justice ang resulta ng imbestigasyon kaugnay sa drowning incident sa nangyari sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Sa pulong balitaan ngayong araw, inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonya at Divina Halili.

0: At kabilang sa mga sasampa ng pagdamag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Dub Baldwin, kaya din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pa na sina Grant Derns, Cesar Vincent Avellana Elumba, Dean Cesar Castaño, Sandro Nicolas Romero, Reynaldo Jacinto Jr., Paulo Manuel Maceda Adeboso, Andrew Lorenzo Bundok Salud, John Eric Kiambao Rueca, Aris Ramos Ponce, at Joel Palmaliano Rapa. Paliwanag ni Remulla, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil sa nakita sa ginawang imbestigasyon at sadyang pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sumagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
0: Ito rin ang natulak sa PNP para isulong ang mga gayong kaso. Kaya't sa mga sangkot, ayong kay PNP Chief of General Jose Melencio Natales Jr. ay malinaw na indikasyon ng pangmamatato. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pahayag.
2: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or anti-hazing law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under anti-hazing law.
0: Ang tinig nila DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala Radio Pilipinas, Radio Publiko.
3: Radio Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakikiisa ang National Youth Commission sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ngayong araw. Kaugnay nito, inilunsad ang Kilos Kabataan Sports Against Drugs Camp o Against Drugs Camp 2026 para hikayatin ang mga kabataan sa sports. Ayon sa komisyon, hindi lang puro lang laro ang sports kundi paraan din tungo sa positive choices, personal growth, community development habang isinusulong din ang drug-free generation. Inaanyayahan ng mga kabataan na lumahok sa aktibidad na tatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon sa PhilSports Multipurpose Arena sa Pasig City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Posible magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Base sa pinakauling trading sa world market, posible magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posible bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Formal na ang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Budget Secretary Kim Robert De Leon ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income economy. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and audit, o auditing, digital PFM, public procurement, at monitoring and evaluation.
6: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government. We are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
4: Yan ang pahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ng mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim naman ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
7: Ito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito, unang panahon pa lang ito kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayo matutulungan.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang bawat bayan makikinabang program sa Cotabato. Partikular na dito ang pamamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Social Civic Project sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layo ng programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa Presidential Scholars.
7: Sabi ko sa mga Presidential Scholar, gamitin niyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito.
4: Sa kabilang dako, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
7: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayan ng Salam Radio kay MSSD BARM Minister Attorney Raisa Jajuri, sinabi nitong nasa maayos sa kalagayan na ang mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pag-asaayos sa mga napinsalang istruktura. Nagbibigay din ang karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Wala namang patid ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
8: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga mahihirap na kabahayan, no, mga households. Nabinigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
4: Yan ang pahayag ni MSSD Bar Minister Attorney Raisa Jajuri.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sisimulan na sa July 17 ang pag-deploy ng tupad beneficiaries na tutulong sa clean up at flood mitigation efforts sa Metro Manila. Una ng tinalakay ni na Labor Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang plano sa programa, kabilang ang pag-asanay, kagamitan at personal protective equipment na gagamitin ng mga benepisaryo. Nasa 10,000 tupad slots ang ibibigay ng MMDA para suportahan ang cleanup activities bilang paghahanda sa tag-ulan. Ang inisyal na 500 beneficiaries ay unang ide-deploy bago ang official launch ng proyekto.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:36 ng umaga. Sa iba pang balita, sa lagay ng panahon, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Gardo anumang oras ngayong araw. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa at hindi rin magpapalakas ng habagat. Sa ngayon, umiiral ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pag-isigap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magkasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
4: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagkaganyan, priority sa kanya yan, yung bibigyan ka talaga talagang ng pondo yan.
3: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Asahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino Intervention at pagtiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager Engineer Justdado Rosales, sinabi nitong papalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam o Antong Dam na malaking tulong upang maibalik ang kita at mapataas muli ang produksyon ng palay sa Sultan Kudarat. Hindi rin biro ang bilang ng mga residenteng makikinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Gayun din, sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
5: Yung ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang hinaharvest nila. Ngayon, pag naibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Sugsarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
3: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Justdado Rosales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, formal nang nagtapos nitong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito, ikinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference na senyales ng pag-usad nito para sa napipintong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din na pasalamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ng libu-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
6: We would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
3: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa mga public servant at taong bayan, kaya't hindi anya magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag nito, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano paman ang issue.
7: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte may konstitusyonal na tungkuling humarap sa impeachment trial ay kay House Lead Prosecutor Gervil Luistro. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pagdiin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court. Nakatakda ang pagsisimula ng kanyang paglilitis sa Hulyo 6. Ito ang tugon ni Luistro matapos magpahiwatig ng kampo ng depensa na nakadepende pa sa payo ng kanyang mga abogado ang kanyang pagdalo. Bagamat kinikilala ni Luistro na prerogative ito ng depensa, naniniwala siyang iba pa rin kung personal itong dadalo. Ayon pa kay Luistro, sa ilalim ng panuntunan sa impeachment, ang hindi pagdalo ng Vice Presidente ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty plea. Gayunpaman, iginiit ni Luistro na ang pagharap sa paglilitis ay bahagi ng pananagutan ng isang inihalal na opisyal ng gobyerno.
9: To understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public offices and public trust, and public officials must be accountable to the people at all times.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard nakiisa sa 30th Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa opening ceremony ng ikatatlong edisyon ng Rim of the Pacific o yung RIMPAC 2026 na ginanap sa Hawaii, Estados Unidos. Dinaluhan ng mahigit 31 bansa kalahok ang pagbubukas ng pinakamalaking multinational maritime exercise na naglalayong palakasin ang kooperasyon, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Pinangunahan ang delegasyon ng PCG nina Commander Task Force 93 Rear Admiral Wenyel Azcuna, Deputy Commander Task Force 93 Commodore Dan August Cariño at Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, Captain Joe Mark Ange. Ayon sa PCG, patuloy itong pinalalakas ang pakipagtulungan sa International Maritime Community bilang bahagi ng pagsulong ng ligtas at matatag na Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paglago ng turismo sa Misamis Occidental, inaasahan sa pagbisita ng Philippine Tour Operators Association sa lalawigan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Isang dadami pa ang mga turista sa Misamis Occidental matapos simulan ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA ang familiarization trip sa lalawigan. Nasa 30 tour operators at travel agents mula iba't ibang bahagi ng bansa ang nakinahofan trip para maranasan ang tourist spots sa Misamis Occidental na magre-resulta sa pagbuo ng bagong travel packages. Sa unang araw, ipinakita sa mga kalahok ang mga pangunahing atraksyon ng lalawigan sa ilalim ng Ascenso Turismo Program at nakatakdang bisitahin ang iba pang eco-tourism destinations sa mga susunod na araw. Ayon kay PhilTOA 2nd VP Harold Atondo, hindi lang ito simpleng pamamasya kundi pagkakataon para makabuo ng mga produkto ang turismo na maibibenta sa merkado.
12: Centers, operators din para magbuo kami ng sarili namin which is there na only na experience namin kung sumali namin interview sa Paris.
11: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasabak naman sa prestigyosong Wimbledon bilang kauna-unahang Filipina na naging seeded player sa isang Grand Slam event. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
13: Nakafocus na ngayon si Alex Iyala sa prestigyosong Wimbledon matapos ang quarterfinal exit nila ni tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open. Ito na ang ikalawang sunod na taon na maglalaro ang Filipina stars sa main draw ng Wimbledon. Pero ito ang unang beses sa kasaysayan ng kanyang pagsali sa Grand Slam events na siya ay naging seeded player. Pang number 29 si Iyala sa 32 seeded players na kinabibilangan ng top 10 players tulad ni na world number 1 Arina Sabalenka at number 2 Elena Rybakina. Matutukoy pa lang kung sino ang makakatapat ni Iyala sa first round ng Wimbledon na magbubukas sa Lunes, June 29 at matatapos sa July 12. Sasali rin si Iyala sa women's doubles katambal si Nicola Bartunkova ng Czechia. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon ay sigurado nang makapag-uuwi ng mahigit 5.4 milyon pesos si Iyala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Meron na po tayong 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At babalik na tayo sa mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin muna natin sa Luzon. Okay, natabayan na natin ang ating mga report mula sa ating mga kasamahan sa Luzon.

0: Okay, narito na ang report ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga LGBTQIA+ members sa Suwal, Pangasinan, naging benepisaryo ng skills training at livelihood assistance ng LGU.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyang pagkakataon ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng isang skills training at livelihood programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Sa ilalim ng programang Proud, Skilled, and Unstoppable, Empowering LGBTQIA+ Suwal, nagtulungan ng LGU Suwal, Gender and Development o GAD Office ng Bayan at LGBTQIA+ Suwal upang magsagawa ng pagsasanay sa hair cutting at hair dressing para sa mga piling benepisyaryo. Layunin ng programa na palawakin ang kakayahan ng mga kalahok at ihanda sila sa mga oportunidad sa trabaho. Matapos ang pagsasanay, tumanggap ang mga benepisyaryo ng starter kits na magsisilbing panimulang kagamitan sa pagninegosyo o paghahanap buhay. Ayon kay Suwal Mayor Don Calugay, hangad ng lokal na pamahalaan na mas marami pang oportunidad ang mabuksan para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community upang magkaroon sila ng kabuhayan, higit na tiwala sa sarili at pag-asang makabuo ng mas maayos na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, 246 rockfall, 33 volcanic earthquakes at 16 volcanic tremors na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa detalye mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa nakalipas na 24 oras sa kapagtala ang FIVOC sa Bulkang Mayon, ang 246 rockfall, 33 volcanic earthquake at 16 na volcanic tremors na tumagal mula 4 hanggang 65 minuto. Ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 26, nakitaan din ang banaagang bulkan habang nagpapatuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bunga at BC, kasabay ng panakanakat mahinang Strombolian activity na itala rin ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 2,076 na tonelada kada araw batay sa pinakulig monitoring ng ahensya nitong June 25. Umabot sa 300 metro ang taas ng plume ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang silangan. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilangang silangang bahagi. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kung kaya't may higpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pinipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinalalahanan din ng ahensyang publiko sa posibilidad ng paggunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balik tayo sa ating mga kasamahan sa Pangasinan. Lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug, PDRRMO at OCD Region 1. Matagumpay na naghatid ng 4 na araw na RDNA training sa Pangasinan si Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimeno, sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na naisagawa ang 4 na araw na rapid damage assessment and needs analysis training sa Passer Training Hall, PDRMO compound sa Lingueng, Pangasinan. Ito ay upang mas mapabilis at mapatingkad ang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 1 at ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw, sumailalim ang mga kalahok sa diskusyon ukol sa tamang damage assessment, data gathering at reporting na critical sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga emergency at disaster situations. Bilang pagtatapos at upang mapatunayan ang kausayan ng mga kasali, nagkaroon din ng isang simulation exercise kung saan actual na isinabuhay at sinubukan ang mga natutunang konsepto sa isang makatotohan ng senaryo ng sakuna. Ang estratehikong aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government ng Pangasinan sa panguna ni Governor Ramon Gico III bilang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na tiyaking mas matatag at ligtas ang mga lokal na komunidad laban sa anumang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Isa pang report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug, 104th Maneuver Company, binigyan din ng paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante. Si Grace Acquar sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan diin ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante na Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Tuloy-tuloy ang sinasagawang information and education campaign na matauhan ng Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa Laklak Chayo Elementary School sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa serbisyo sa komunidad at pagpapaunlad ng kabataan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Alex Solano Jr. sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Raymond Reyes Tiwalen, ang acting company commander, ang nasabing aktibidad na naglalayong palawakin ang kalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mahalagang usaping may kinalaman sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Tinalakay sa programa ang anti-bullying, paghanda sa panahon ng kalamidad, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Executive Order No. 70. Sa pamamagitan ng kampanya, nabigyan ng gabay ang mga mag-aaral kung paano makaiwas sa pambubuli at illegal na droga, mapuprotektahan ang kanilang sarili at pamilya at maging responsableng mamamayan. Naging interaktibo na rin ang programa sa pamamagitan ng isang open forum kung saan malaya ang mga mag-aaral na nagtanong at nagbahagi ng kanilang mga pananaw. Ayon sa Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1, layon na aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng kabataan at hikayatin silang mag-iisa sa pagtataguyod ng isang ligtas, disiplinado at mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Report naman mula sa Visayas, may higit 25 million na pesos na halaga ng sigarilyo na sabat sa operasyon ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Si Paul Tarosa sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasabat ng Police Regional Office 6 kasama ang Bureau of Internal Revenue may higit 25 milyong halaga ng ilegal na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa bayan ng Estancia, Iloilo. Naaresto sa operasyon ang 42 anyos na babae matapos ipatupad ang search warrant at revenue enforcement orders sa Barangay Zone 1, Poblacion at Barangay Lumbia sa bayan ng Estancia, Iloilo. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Special Operations Group ng Regional Intelligence Division 6 kasama ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Estancia Municipal Police Station at BIR Revenue District Office 75, Northern Iloilo. Nakumbiska ng otoridad ang malaking karton ng iba't ibang uri ng sigarilyo na hindi nabayaran ng kaukulang excise tax na paglabag sa National Internal Revenue Code. Umabot sa 25 million pesos ang kabuuang halaga ng buwis at kaukulang multa ng mga nasabat na sigarilyo. Pinuri ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang maayos na koordinasyon ng mga operatiba at ng BIR sa matagumpay na operasyon. Ayon kay Brigadier General Tuanyo, patunay ang naturang operasyon na patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang mga ilegal na gawain na nakaapekto sa ekonomiya at maprotektahan ang interes ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Joint Task Force Aguila. Patuloy sa pagpapadala ng mga sundalo para maghatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Patuloy ang kasundaluhan sa ilalim ng Joint Task Force Aguila sa pagpapadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng matinding pagyanig na hatid ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihayag ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot na walang tigil ang deployment ng mga sundalo nito sa mga lugar na lubhang yanig ng lindol para umalalay sa relief at maging pat sa patuloy na search and retrieval operations. Ayon kay Gadot, natuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang airlift ng mga relief goods dahil may mga lugar pa rin na hindi kayang mapasok ng mga sasakyan dahil nananatili itong isolated matapos masira ang mga daan. Dagdag ng opisyal na tumutulong na ang iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines para maihatid ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad gaya ng pagkain at tubig. Git ito na hindi titigil ang buong sandatahang lakas ng bansa hanggat hindi pa na ibabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektado ng nasabing lindol.
8: Even ang Philippine Army, ipadala na niya ang mga mobile kitchen, ang iyang mga water purifying system kaya hantod karon pagkaon ng tubig lakon ang pinapangitagin sa tao dito. Kaya dili pa man sila makabalik sa ilang mga balay ay ang mga yuta na gina-assist risky lang niya po.
7: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At isa pa mula sa Mindanao, high value individual sangkot sa paglalako ng ilegal na droga, timbog ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Si Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas Iligan sa balitang 'yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nasamsam na mga personahe ng Iligan City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pakikipagkoordinasyon sa Iligan City Police Station 5, Iligan City Mobile Force Company at PDIA Region 10 ang ilegal na droga o umano'y shabu nagkakahalaga ng 680,000 peso sa pinagsamang buy-bust operations sa Barangay Sarag, Iligan City. Kinilala ang arestadong High Value Individual o HVI na si alias Oro, 45 anyos, residente ng nabanggit na barangay ng lungsod. Nakita sa talaan ng pulisya na ikatlong beses na niya itong pagkakasala sa parehong kaso. Katwiran umano ng suspect sa isinagawang investigasyon na nagawa niya ito bunga ng kawalan ng trabaho o permanenteng kita, kaya ito ang kanyang napagkakakitaan. Inilalako ang ilegal na droga sa lungsod ng Iligan at Lugait, Misamis Oriental. Nasa kustodiya na ng pulisya ang naturang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po ang inyong tagapagbalita, Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo. Ang oras po sa buong kapuluan, ganap ng alas 12 ng tanghali.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Sa buong CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
19: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo,
18: bisyo para sa CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
19: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, nakikita na ang positibong epekto ng malalaking drainage pipes na inilagay sa lugar kung saan mas mabilis nang humuhupa ang tubig tuwing umuulan. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., ito rin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na declogging at maayos na pamamahala ng basura sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig para tuluyan ng mabawasan ang pagbaha sa lugar. Sa puntong ito, alamin naman natin ang involvement ng mga kalalakihan sa family planning. Kasama si Director Lolito R. Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Director Tacardon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
20: Magandang tanghali po, Sir Jos at Asekweng at sa lahat po ng sumusubaybay po ng Bagong Pilipinas.
19: Director, sa pagdiriwang po ng Father's Day, binigyan diin ng CPD na ang papel ng ama ay hindi na lamang bilang haligi ng tahanan, kundi bilang aktibong kapareha sa pagpaplano ng pamilya. Paano po nagbabago ang konsepto ng pagiging ama sa panahon ngayon?
20: Totoo po yun. Ano? Ang ini-emphasize po natin ngayon actually is yung evolving shared responsibility between couples. Dati-dati po kasi tinitignan natin po ang mga tatay na somebody na naggumagawa ng decision kung ano yung gusto niya, siya lang po yung natutupad. No, ngayon po kasi ay ini-emphasize natin na ang pagbuo at susuporta at pagsiguro na maging maginhawa ang pamilya ay shared responsibility po ito between the wife and the husband and both parents. Kaya ang kalalakihan ay inaasahan natin na hindi lamang siya taga-provide ng financial support actually doon sa kanyang pamilya, but even the emotional, psychological, and other non-financial needs of the members of the family ay dapat katuwang na rin po ang mga kalalakihan.
18: Sir, matagal nang nakikita na mas madalas inaangat sa kababaihan yung usapin tungkol sa family planning. Bakit pumahalaga na mas makiisa at mas makilahok ang mga lalaki sa pagdedesisyon tungkol sa reproductive health ng pamilya sa panahon ngayon?
20: Oh, totoo po yun, ano? Kasi mas alam po natin na ang pag-exercise ng reproductive health rights po natin ay hindi lamang po burden ng mga kababaihan, no? Kasi parehas yung magulang ang nagtataguyod, ano, ng mga anak. Kaya nararapat lamang po na shared decision po ito. Kaya ayun nga lamang, nakakalungkot na yung karamihan po sa ating mga family planning methods are exercise, ano, ng mga women. At mababa pa rin po yung uptake ng ating mga kalalakihan, lalo na sa paggamit po ng family planning. And we usually find na this is because of the misconceptions, ano, na nakikita nila. Like for example, yung male sterilization o vasectomy na dapat ay pinataguyod or ina-uptake ng mga kalalakihan, medyo hindi pa ganun kataas ano yung participation. Kaya sabi natin, at least man lang sana, even in the decision kung ilan at kailan magkakaanak, ay dapat shared yung responsibility between the wife and the couple, para mabigyan din po ng decision making power din yung kababaihan sa mga aspeto at mga decision na ginagawa tungkol dito.
19: Okay. Kumusta po ang datos natin, Director, dito sa ating bansa ng mga lalaking kumukuha ng no scalpel vasectomy at condom acceptors? Ano po ang sinasabi dito tungkol sa pagbabago ng pananaw ng mga lalaking Pilipino sa responsabling family planning?
20: Tumataas po yung bilang, pero sa yung in terms of proportion ay nasa less than 1% pa rin po ng mga kalalakihan ano ang uptake po natin dito. Medyo mababa, pero isang magandang balita is nadadagdagan naman. So ang ibig lang sabihin nito ay sa tamang pagbibigay, sa tamang impormasyon siguro at tamang panghihikayat po sa kanila, nababago yung kanilang perspektibo at ma-assume nila yung nag-evolve ng kanilang role sa pamilya, lalo na sa mga bagong panahon ngayon. Baka sakaling mag-increase pa to, patuloy na nakikita natin yung increase involvement ng mga kalalakihan sa responsible parenthood and in the overall upbringing po ng pamilya.
18: So ano naman po yung masasabi ng CPD sa mga may paniniwala pa rin na ang paggamit ng family planning methods ay nakakababa o nakakawala ng pagkamacho ng isang lalaki?
20: Opo, yan po yung nakakalungkot. Isa sa mga misconception po na nakikita pa rin po natin. Ano? Pero hindi po talaga totoo yan. Ano? Kasi hindi naman po naapektuhan ng vasectomy, for example, yung sa testosterone, mga physical na anyo ng kalalakihan, even the kanilang mga emotion ano na nararamdaman, ay nananatili po yan normal ano, even if resource undergo yung vasectomy. Siguro ang importante rin po ay talagang mabigyan sila ng tamang impormasyon ano when they decide po to get this kind of family planning service. At kaya po hinikayat natin na bago po mag-decide ano yung mga mag-asawa, dapat sumasangguni po sila sa kanilang health facilities and mga health professionals upang mabigyan po sila ng tamang impormasyon at magabayan po ng tama yung kanilang desisyon.
19: Okay. Maliban po sa misconception sa masculinity, Director, mayroon pa po bang mga hamon o paniniwala sa lipunan na nagiging hadlang para sa mga lalaki na makibahagi nga po dito sa family planning, at paano po ito tinutugunan ng CPD?
20: Opo, karamihan po talaga is misconception ano, in addition doon sa pagkabawas ng kanilang pagiging pagkalalaki, isang malaking misconception is yung pagiging ano nila no, impotent or baka hindi na ano mag-erect or maapektuhan ano yung kanilang potency ano na bilang lalaki, or sabi kasi nila pagkapaog no, pagkakapon no, so iyan yung isang misconception na umiiral sa ngayon na nilalabanan natin ng tamang impormasyon. At syempre din po yung mga health related effects po nito na wala rin naman pong katotohanan. So talagang ang panlaban lang po talaga nito is pagbibigay po ng tamang impormasyon po sa kanila. And isang ginagawa po natin is, since ang mga kalalakihan po ay hindi naman madalas pumunta sa mga health facilities, ang isang approach na ginagawa natin is yung peer-to-peer no, na pagbibigay ng information. Kaya po meron tayong programa ngayon sa CPD, yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ito ay pag-educate sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanilang mga peers at mga kasamahan. Upang alam naman po natin ano na madalas ng mga kalalakihan ay sumasanggunin sa kanilang mga barkada at kaibigan. So kung mabigyan lamang ng tamang impormasyon itong mga kaibigan nila, baka mas mahikayat po sila.
18: So sir, ano po yung mga konkretong serbisyo o information campaigns ng CPD bukod po dun sa katropa, lalo na mas maaabot pa ang mga kalalakihan sa mga usaping family planning? Actually, hindi lang family planning. May mga lalaki na parang in denial sila pag may sakit sila. Okay lang ako, parang feeling nila macho sila, hindi sila nagkakasakit. So ano po ba yung konkretong serbisyo o plano ng campaign na ito?
20: Opo, totoo po yan. No? In general, yung health seeking behavior ng mga lalakihan, yung tinutumpok din po natin dito. In addition doon sa mga gender issues na po na nagiging mapahagi po yung mga kalalakihan doon. So ang primary campaign po natin actually ay katuwang po natin mga local government units. Ginagawa po natin ka integral part of the health services na binibigay po sa mga local government, ano yung serbisyo para sa mga kalalakihan. Meron po tayong mga ano po na targeted approach naman po sa mga kalalakihan, katuwang po yung mga association and organization na binubuo ng kakaramihan ay mga lalaki, like yung mga TODA, yung MOX, mga association ng mga farmers, ano, mga co-ops, even mga PNP and mga military associations and other associations na dominante ng mga kalalakihan, dun po tayo nakikipagkatuwang sa kanila. Isang malakihang proyekto po actually ng CPD is yung paghikayat ng lahat ng ahensya ng gobyerno, ano, na may pasok sa HR program nila bilang isang GAD-related activity yung katropa, ano, sa mga una dito yung mga government agencies and even sa mga private companies. So yun po yung mga konkretong ginagawa po natin sa kasalukuyan.
19: Okay. Director, para may idea lang yung ating mga kababayan na, ito, no-scalpel vasectomy, nasa magkano po kayang ganitong procedure?
20: Actually, libre po yan. Kasama po yan sa PhilHealth benefits na pwedeng ma-avail po ng ating mga kababayan, ano, na may enrolled dun sa PhilHealth. At syempre po, may mga katuwang din po tayo ng mga private sector, no, katulad ng DKT. And may referral din po sa mga rural health units. So, base po sa kung ito po ay i-avail actually dun sa pamahalaan sa gobyerno, ito po ay libre at walang or walang bayad.
18: Ano, yung sinasabi ko dito ngayon sa studio, sir, libre, sinasabi ko dito sa mga cameraman. Kasi syempre, if you care about your wife din, yes, at yung kanilang health, pangangalagaan nyo. Kasi syempre, kaming mga babae, katawan namin yung nagdadala ng bata, eh, no, di ba? So, kung nagki-care kayo para sa amin, alam nyo na, libre naman daw. May hugot ako. Anyway, sir, sige po, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sa, lalo na sa mga kalalakihan na nakatutok sa atin ngayon.
20: Opo, so lahat po ng mga kalalakihan, no, yung tinatawag nating mga katropa, no, bilang sabi nga natin, haligi ng tahanan. Yung pagiging haligi ng tahanan natin ay hindi lamang po patungkol sa kakayahan natin mabigay yung financial na obligasyon o responsibility natin sa ating anak, but yung kapuang pangangalaga, ano, sa kanilang kalusugan, sa kanilang kalagayan, at kakayahan po natin mabigyan sila ng maginhawang buhay. So makiisa po tayo sa mga programa ng gobyerno at siguraduhin po natin na tayo bilang kalalakihan, bilang ama, ay may taguyod po natin ang maginhawa ang ating pamilya. At katuwang niyo po ang CPD sa atikahin pong ito.
18: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Lolito R. Tacordon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, sir.
19: Thank you, Director. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: Biyernes alas 8 ng gabi dito lang sa inyong PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong oh!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.

0: magbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Lubhang ikinulungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magkakasunod na karahasaan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Malacañang, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Clear Castro na ipinag-utos na ng Pangulo ang pagtukoy ng ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ni Pangulo Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente. Sinabi naman ng Malacañang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan. Lalo't batay sa mga pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
1: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
2: Kaugnay niyan, epekto ng mga video games sa real-life behavior ng mga gamers at ng mga kabataan, ating tatalakayin kasama ang psychologist at psychometrician na si Professor Justin Ray Chavez. Professor Chavez, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po and also sa ating mga audiences po, magandang tanghali po.
2: Sir, sa panahon ngayon, lalong dumadami yung mga bata at kabataan na nahihilig sa video games, mula mobile games hanggang online games. Bilang psychologist po, ano po yung generally ang mga karaniwang epekto nito sa pag-uugali at pag-iisip ng isang tao?
3: Actually, po yung online games po these days, tignan po natin. Yung po yung representation ng behavior for some people. Pero again, just to be clear, para po sa ating mga audiences po, hindi po big sabihin na yung bata po ay naglalaro ng games na violent ay ganun na din po ang behaviors nila. So kailangan po there's a clear boundary, may malinaw po na terms po for this. Kumbaga po, some people tends to na desensitize lang po sila sa paglalaro, for example overly exposure sa mga games, kaya po minsan nare-replicate po nila. And the reason yung long term effect po nito, probably yung mga behaviors po nila probably can be also aggressive. So at some point, we need to also consider the possible long-term effect and also yung mga sleep deprivation can also be one of the possible effect po, yung sleep nila, yung pagkain can also be one of the factors kaya po naapektuhan. Kaya po, yung mga nangyayari po these days, kailangan po hindi lang angle, hindi lang po games eh. Also, let's check the possible development history and also the family side po ng bata. Pwede po natin tingnan yung mga.
0: Okay. Prof, marami nga po nagsasabi na itong mga video games ay nagdudulot ng aggressiveness and violence. Meron po ba matibay na ugnayan ng paglalaro ng ganitong uri ng games sa pagbabago ng ugali ng isang bata? Kasi po yung may mga nagsasabi rin na yung mga henerasyon ng mga nauna, meron sila mas marahas pa na nilalaro. Pero hindi umabot sa punto na gumawa ng ganitong mga krimen.
3: Actually po, yung titignan po natin yung games, di ba, yung mga violent games po online,

0: Kumbaga po, ang violence kasi is their way to solve problem. Kumbaga po, if you look in the games, the aggressive behavior is their way to solve the problem even. So, kung sa game po, on the virtual world, that's their solution. Pero in reality po, and it's in the applicable situation, hindi po siya best solution. Kaya po, kung titignan po natin yung mga situation these days, ibang-iba na po kasi way back then, ang problema lang po ng mga bata, anong gagawin nila sa hapon, ang lalaroin nila outside. But this time, yung virtual world po kasi anytime, even at school, they can still continue playing the games through the phone kung accessible po sa kanila. Kaya po, very crucial po yung usapan these days at very critical po, lalo po yung mga mental health ng ating mga kabataan ay medyo critical at kailangan po i-address immediately. Kaya maganda po magkaroon ng program in terms of management at mental health and digital literacy po. Hindi lang po sa mga estudyante, but also sa ating mga magulang. So, that's the best solution po for it.
1: So, Prof, sa anong punto po nagiging hindi na normal na libangan yung paglalaro ng video games at nagiging problema na o addiction na ito? Ano po yung mga warning signs na dapat mapansin ng mga magulang at bigyan nila ng kaukulang oras at pansin talaga na kailangan ng i-manage ang kanilang mga anak?
0: Actually po, in terms of yung signs or symptoms po sa ating mga anak or mga kabataan po, first one, yung mga social withdrawal po, that's the first one that you need to see and check. Kasi kung walang observation po on how they do engage, probably, nagiging solely focused po sila sa virtual world. Pangalawa po, yung in terms of their nagde-decline na rin pong academic performance, let's also check that. And also, how they do respond, paano po kayo kausapin, paano po kayo engage, for example, kahit simpleng kamusta, hindi nag-respond, short lang po ang response sila sa inyo, let's also check that. Also, let's also check po yung possibilities kung halimbawa po, hindi nyo napagbigyan maglaro tapos nagiging aggressive yung reactions. Also check that. Kasi po, kung walang proper management on the exposure of phone, sa phone po, or even sa online games, may mga possibilities of aggressive behavior talaga. Pero, again, hindi po limitado na naglaro sila, they'll be also violent. So, kailangan po, makita natin na nagiging ganyan po yung mga kabataan ngayon. They very dependent po sa paggamit ng social media, sa games, or even the phone. Dahil po, brought by the pandemic events. So, dahil po ang dependency, nangyari po at naging dependent sila sa paggamit ng phone at naging coping mechanisms po nila ang paglalaro through the online game. So, yun po ang mga possible na kailangan po nating i-check.
2: Okay. So, Professor, what do you advise? Kasi we understand that there's no perfect parenting, pero they are doing their very best para po itaguyod yung pamilya. Pero paano po doon sa mga, yun nga po, napabayaan na at medyo huli na dahil meron silang decline withdrawal, nagagalit na pagka pinipigilan maglaro ng gadgets, nagagalit na pag hindi nakapag-internet. Paano po nila i-manage yun sa parents, sa panig po ng mga magulang?
0: Actually po, tama yung sabi niya, sir, wala naman po ang practice or training for the parents, for them to be a good parents as well. Siguro po, let's do, lalo po collaborative effort po kasi dapat ito, hindi lang po on the side of the parents. Since, for example, the kid ay nasa school, also, siguro po, kailangan din po meron ding effort ang school to also help the parents. Kasi kung solely parents lang po will be doing the interventions, medyo kulang. Kasi minsan nga po, clueless ng mga magulang, ano bang gagawin ko sa anak ko? So this time, maybe let's ask also the school na magkaroon po ng mental health-based program. Importante po kasi yun eh. Kasi through the program, hindi po, actually po, ma'am and sirs, hindi mangyayari yung nangyayari ngayon. Kung wala pong, kung meron po at merong mental health-based program na galing sa school na ibigay properly. Pero dahil po nangyari ito, maybe we can also check the possibilities na we can also ask the school na magkaroon po ng, at least one, hindi lang po one-on-one, maybe at least a group intervention kahit unti-unti hanggang sa matuto po yung mga bata how to manage themselves, lalo po sa mental health, exposure sa social media, even dun po sa screen time. Medyo mahirap, actually po, matagal pa, pero kung sisimulan po natin unti-unti ngayon, possible po in a long-term effect, there will be. Kasi po, mga magulang po these days, medyo nahihirapan na rin po sila, clueless na rin po sila actually, sir. Kaya po, maganda po na kung alam po ng mga magulang anong gagawin, so at least for example po, lalo yung paggamit ng phone, maybe try to start screen time, minimize po natin screen time, merong scheduling lang po. Kapag alam kasi ng bata na merong limitations sa lahat ng gagawin nila, I believe mapapractice po sila in a long run. Hindi lang po kasi kaya ng overnight yun eh. Kumbaga po, mahabang proseso, kailangan ng days, months, or even at least a year bago po mangyari yan. So sana po masimulan, hindi man po ngayon or kahit hindi man po bukas, sana po sa mga darating na araw. Ganun po.
1: So Prof, paano naman po nakaka-apekto yung sobrang paglalaro online sa kanilang social skills at emotional development?
0: Actually po, when it comes to emotional development, our kids become too dependent po sa mga online games. Yung emotions po nila, for example, natalo po sila sa games, mababad trip na po sila. Natalo po sila sa isang games nila, for example again, wala na po sila sa mood at wala na silang motivation to go to the school. Yung emotional dependency po and even their emotional security, nakadepende na po sa phone. So kailangan po yung phone and even sa online games. Kaya kailangan po yung possibilities of management. Kaya kailangan po hindi lang po roly role ng bata on the management na sabihan mo lang sila na, oy mamaya tama na yan ha. Hindi lang po ganun eh. Kailangan po meron talagang alam din po ng magulang kailan kukunin ang phone. Kailan iaalaw ang bata maglaro ng desktop, laptop to have their games. So kailangan po doon sa proper limitations. Kasi kapag masyadong naging dependent po yung mga bata on those activities, lalo po ngayon, they're very dependent. Sana po ma-minimize natin unti-unti. So matulungan sila na there's also a life outside na pwede po nilang gawin bukod sa pag-online game. So pwede po nating simulan yan.
1: So Prof, kasi 'di ba, hindi lang naman sa video games sa nagkakaroon ng pagbabago sa ugali ng bata. Eh kahit lang yung simpleng pag-engage lang sa social media, nagsisimula diyan yung inggit, nagsisimula yung nakikita nila sa mga kaibigan nila or so lahat ng nakikita nila sa social media, nagkakaroon ng epekto sa kanilang pag-iisip, sa kanilang emotion. So, ano po ba yung dapat maging approach para alam mo 'yon bilang magulang, mapagsabihan mo yung anak mo na hindi lahat ng nakikita mo totoo, 'di ba? Hindi lang talaga sa video games eh, maraming aspeto ng social media.
0: Actually po, first thing first, siguro po kung medyo nahihirapan po yung mga parents natin on yung pagma-manage po ng phone, maybe practice siguro po na every yung pag lalo po ngayon uso pa rin naman po yung mga extracurricular activities. Kung medyo nahihirapan po on the management style, lalo po kung paano nila i-approach ang anak nila, siguro po start encouraging the kids to have extra activities. Lalo po ngayon meron ng pong pickleball, ganyan, even other activities outside that can also they try. And sana po ma-practice every Sunday or even every weekend kung wala pong klase. Sana po ma-practice na walang, I mean, there's a phone still. Di po kasi kaya na dapat walang phone eh, even. Imposible po kasi yun. Dapat ma-encourage yung mga bata na pag-weekend or even after school, meron silang gagawin extra activity. And encourage them po na makakatulong sa kanila, hindi man po verbally, but also try to also join them. For example, it's also family bonding na pwede po nating masimulan. Kasi kung approach at approach lang po through verbal, medyo magiging mahirap. Pero if you'll be doing it through actions, magiging malaking tulong po. Kasi kung kaya pong i-mirror ng bata yung behavior ninyo through those activities, I believe they also replicate that kind of behavior na nasasamahan sila. Yan. Kaya po siguro naging nahihirapan po sila kasi hindi nagagaya yung behavior. Kasi mga bata po, they have the flexibilities to mirror the behavior. So kailangan po nila ma-mirror, nasasamahan sila, they'll be included, yan po. Kaya po, kasi may mga bata po na feel nila they're not being validated. Kaya kailangan, dun po sa mga activities na papagawa natin para ma-encourage at ma-approach po natin sila, let's start being with them para kahit paano, alam po nilang may kasama sila. Siguro, let's start with that po, ma'am.
2: They feel deprived eh, na para bang binabawalan mo ako mag-cellphone, binabawalan mo ako mag-tablet, pero ikaw lagi mo hawak yung cellphone mo, mami, daddy. Naalala ko tuloy, Asik, nung panahon ko po, yung nanay ko, bago ko paglaruin ng video game, bago ko manood ng TV, maglilinis muna ako ng bahay. No, so, ito Prof, hindi naman lahat ng epekto ng video games ay negatibo. Meron din naman talagang, meron pa nga educational. Pero, ano po yung mga benepisyo ng video games o iba pang social activity sa isang bata kung ito ay ginagamit sa tamang paraan? Do you think reward system ay gagana pa rin sa ngayon sa mga bata?
0: Actually po, reward system is really good, pero dapat po balance lang, hindi po overly exposure sa reward. Bakit po? Kasi kung panay-reward po ang sistema natin, masyado po masaspoil po ang bata. Pero kung at some point, kung tuturuan po natin sila na, dapat may alam mo yung oras mo, okay, tapos sige, maglinis ka muna saglit, ayusin mo muna yung kwarto mo. Tapos saka tayo lumabas, saka tayo bumili ng gusto mong gamit or food. I mean, it's a good practice po. Kasi kung sisimulan natin, lalo po ngayon, may mga bata po na 2, 3 years old pa lang na talagang dependent na po sa phone. So siguro po, yung mga nangyayari po these days is a call para po sa ating mga magulang na masimulan habang bata po, please start to expose them environmentally para po makita rin nila na may buhay din po outside, hindi lang po virtual. So sana po masimulan. Kasi dati po, mga sensors, I believe yung mga time po natin, talagang buhay po natin ay nasa labas. Pero ngayon po, ang mga buhay ng bata ay nasa loob lang ng bahay, sa loob ng mga virtual world. Na sana po, may makita rin sila na may buhay din po sa labas. Siguro po, it's a good practice.
1: Actually, may movie ngayon pinapakita yung difference ng mga panahon noon na naglalaro pa, gamit yung mga laruan na binibili natin. Pero against dun sa mga gadgets. Maganda yung movie na yun para sa mga bata. Oh,
2: napanood ko rin yan. Napanood ko yan. Maganda, nakakaiyak.
1: Yes. So, Prof, may mga magulang kasi na nandun din sa movie, no, na ginagamit yung gadgets o video games bilang yaya o paraan para mapatahimik o malibang yung anak. Ano po yung masasabi ninyo dito? Paano po dapat maging bahagi ang mga magulang sa gaming habits ng mga anak?
0: Actually po, when it comes to gaming habits, may mga times po kasi na even yung parents also doing the gaming activities. Siguro po, kung yung involvement po kasi, kaya po nga sabi ko kanina, kung napapansin niyo po yung anak po ninyo are doing solely the games itself. So ito also, I mean, kung wala, kahit pa paano po, kung weekend naman po ang basa bahay, try to also try the game. I mean, try to explore the game para po yung literacy natin mag-improve na yan pala yung nangyayari dyan. So, kahit pa paano po, when there's already a problem, alam po natin how to regulate. Kasi kung hindi po natin sila sasamahan dun sa ganung activity, ang mundo po nila, sila lang. Minsan nga po, they develop best friends, they develop friends dun po sa online. Kaya po, I also engage with some of the clients stating na, sabi ko, you have a friend ba outside? Hindi po, ang best friend nila sa Roblox, sa ganyan mga applications, sa mga other applications po online. Doon po nila nahanap ang tunay nila na kaibigan. Kaya po, sana kayo po sa mga parents po natin sa bahay, kung napapasin niyo po yung mga anak, try to also, ano ba yan? Paano ba gawin yan? Explore. It's also an engagement for them that you can start. Parang ganun po.
2: Okay. Well, Prof, may mga nagsasabi po na yung mga bata ngayon, yung generation ngayon, lalo na yung mga chikiting natin, medyo sensitive na parang mahirap ng pagalitan. Ano pong may papayo nyo na pwedeng gawin ng mga magulang para maibalik yung dating, alam mo yun, na isang tingin lang na nanay sumusunod na in a way na hindi naman maaabusin yung kanilang mga karapatan?
0: Actually po, yung pro, tama po yun. Or, yung mga kabataan po kasi natin these days, hindi po sila weak but quite sensitive. Kaya po, brought by the media, brought by the games itself, and even exposure sa phone. Kaya po, the best thing that we can do if the kid is quite sensitive, try to explore muna po, what is the trigger, bakit po sila naging sensitive? That's number one. Kasi kung hindi po natin alam what is the possibilities of sensitivity ng bata, there's no clear understanding kung bakit po nangyayari. Kaya kailangan po, alamin muna natin what is the trigger, what is the stressors kung bakit. Pangalawa po, kung alam natin, yung alam na po natin, let's start to already minimize yung ganong behavior for them not to be sensitive enough. And pangatlo po, alamin po natin how they cope. Yung coping pa nila through the phone, tapos hanap po kayo ng other alternative that can we do. And also, pang-apat po, kung nagiging sensitive na po talaga, medyo nahihirapan po kayo to explore with it. Try to also check the possibilities po yung mga, again, balik lang po ako dun sa mga unang nasagot ko kanina, try to also check possible extracurricular activities that you can do para po malessen yung emotional sensitivity. Kasi yung mga bata po, they become too emotional, they become too sensitive kasi hindi nila alam yung possibilities, how they can apply their emotions really well. Kaya po kailangan matry po natin yung different emotions ng mga bata. So at least alam po natin how to manage each emotions, how they become happy, how they become sad, how they become irritable, para po alam natin how to cope with these different emotions para po the next time, alam po natin how to resolve it. So possible, parang mga parents po these days, it's a challenge for them para po sila nagki-case study for each kid na meron sila, for them to explore and to know really well yung mga bata. So medyo magiging mahirap po, ma'am and sirs, pero I believe kung sisimulan natin yung pag-aaral sa emotions po ng mga anak natin, there will be a big help and also a good thing po para matulungan natin sila. Ganun po.
1: Prof, sa panahon ngayon na may mga online communities at gaming friends, paano po natin makikita yung pagkakaiba ng healthy social connection at posibleng isolation naman dahil sa video games?
0: Actually po din po sa dahil nga po yun sa mga online games po ngayon, they do develop friends po dyan. So nagiging isolated po yung situation nila wherein yung preference po nila as a friend, for example, yung mga nakakaintindi sa kanila ay through online lang. Kaya po, if you'll be checking the kids, most of them have phones, number one, and most of them are talaga pong when it comes to their language itself, ay lahat po nag-i-English. Kumbaga, kung papansin po natin, kasi po naging communication sila through the games. Dahil may mga tao silang na-encounter na hindi naman po locally nandito sa Pilipinas, iba po ay nasa ibang bansa. So the communication is on the English fluency. Kaya po kailangan makita po natin ano ba ang nagiging source, bakit nag-a-isolate po yung bata. Probably, in some cases, nabubully po. In some cases, they do, hindi nila gusto yung mga classmates nila. And in some cases po, kailangan mag-check din natin yung possibilities na baka merong problem within the family. Kaya po, ang escape ng bata ay maglaro na lang at maghanap ng tao doon sa online na makikilala nila. Kaya po, yun ang nagiging cause. Kasi kung ang titignan lang po nating angle ay yung school, medyo kulang. Pero let's also check the possibilities. Ah, baka merong, ano lang, check up lang po sa bahay, baka meron. Gatong sa alam natin, ano pwede natin gawin po? Within and even outside this, the house po. So at least it's more a collaborative effort. Holistic po. Kumbaga, so in a holistic effort para po mabawasan yung pag-isolate. Kasi pag nag-start po yung isolation, medyo alarming na po yun eh. Kapag tumahimik na yung bata, alarming na rin po yan. So please make sure kapag nag-isolate, tumahimik at some point lumayo na po sa inyo ang loob ng bata, please make sure to check as well. So may mga counselors po tayo, even ako po as psychologist and psychometrician, pwedeng-pwede po makatulong ang mga professionals po para po sa inyo. So ganun lang po, ma'am.
1: So Prof, ito, balikan ko lang yung sinabi ko po kanina, no, na yung hindi lang naman sa games talaga nagsisimula yung problema. Meron yung mga nakikita nga nila sa social media, kasi di ba alam naman natin may mga balita na nagpapakamatay dahil sa nabash siya sa social media, may mga nagpapakamatay dahil natalo sa ML, ganun. So hindi lang talaga bata, kahit mga adults, nagkakaroon na rin ng epekto sa kanila yung ganun. Tingin ko yung parang pag na-bore na sila sa game, parang they search for more. Naghahanap pa sila ng makaka-ano sa kanilang emotion, di ba? So, ano ba yung dapat gawin? Hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat in general na hihilig din na maglaro. Ako, mga letters lang nilalaro ko. Di ba? Pag may time, ganon. So, pangpalibang lang. Pero yung mga sumusobra na, ano po ba yung dapat pang-control? Hindi lang sa mga bata, kundi para sa atin. Kasi, di ba, nung unang panahon, marami din namang mga krimen, pero yes, hindi dahil sa video games, dalawa naman tayong ganun dati, diba? So, ano po yung dapat gawin, Prof?
0: Sige po, para po siguro sa para po sa lahat, o para sa ating lahat po, siguro who's very, I mean, nag-uso na po kasi ngayon doomscrolling, eh, di po po ba? Yung wherein, yung minsan, you're taking hours, almost doomscrolling, playing even video games, watching videos, or even random po, I mean, let's a general aspect na lang po siguro. Siguro for us, number one, medyo mahirap po ang time management. Pero kung hahanap po tayo ng activities that can make us more productive, for example, outside, kasi po yung pag-detach natin sa phone, medyo mahirap po yan eh. Kasi kung yun po ang pahinga natin, kasi may mga tao pong nagpapahinga pero nag-scroll naman. Mayroon pong naliligo even, alam po yun, nagpapalipas pero nag-scroll din. So it's quite alarming na we become dependent yung mundo po natin ay nasa phone na, ang mundo po natin ay nasa social media na. Kaya kailangan po masimulan na may mga tao nga po nainggit na abuti pa sila nakakapag activities outside, nakakapag jogging at whatever. Sana po yung kung may nararamdaman po kayong ganung, for example, nainggit kayo with that kind of activities, try to be curious, try to explore yourself and interest as well, na ang mundo po natin ay hindi lang po limitado sa phone, hindi lang po on the phone or even sa mga virtual activities natin. Try to also explore outside kasi kung yung kaya po nag-i-increase din po kung mapapansin po natin, even yung mga work from home employees po, tumataas din ang case po, depressive symptoms and even anxiety symptoms. Bakit po? Kasi yung repetitive na environment, doon po sila na-exhaust. Kaya po, make sure ka magkaroon din po ng environment outside, magkaroon ng activities outside para po hindi kayo na-exhaust at hindi po mag-increase ang burnout feelings po natin, mga individuals. Working man po, student man yan, or even sa mga kabataan po natin. So, it's more on a collaborative and everyone's I'm really hoping sana po makatulong yun. Ganun po.
2: Okay, ano naman pwede siguro ipatago mo yung cellphone mo sa mga kaanak mo, no? Halimbawa, patago mo yung cellphone mo sa asawa mo kasi hindi sabihin ko saan nilagay para mapagod ka hanggang sa hindi mo na lang hanapin. Parang ganun. Prof, pero ito, pahabol ko na lang. Balik ako yung mga bata. Mga nasa ilang taon po kaya? Sa tingin ninyo, from your perspective, nasa ilang taon kaya pwedeng payagan na yung mga bata to go online or to play video games? Kasi yung iba, minahigit na tayo, toddlers pa lang, nagjo-joy scrolling na, nagdo-doom scrolling na eh.
0: Actually po, on my end, handling different individuals or cases already po, mahalaga po siguro yung, di ba po, may primary pa tayo from kinder to grade 6. Siguro po, I mean, that time, maybe hanggang 10, 11, 12 ata po, if I'm not mistaken. Siguro po hanggang 10, 11, at least hanggang 10, maybe, at least hanggang 10 po will do. Kasi kung yung time po hanggang 10, magiging dependent na po yung bata, hindi po nila alam anong buhay outside. Kasi, actually po, just to share with you po kung ano po ang characteristic natin ngayon, kung ano pong behavior natin ngayon, ay rooted po ng pagkabata natin. Even yung behaviors natin, pagiging emotional, pagiging even, kahit nga po pag-ayos ng gamit, rooted ng pagkabata natin. Kaya kailangan po, within 1 to 10 years old, nung bata po, try them to explore themselves without the phone, without the media itself. Kahit po pag 11 and 12, para medyo, ano po, merong proper limitations, proper groupings po ng activities from 1 to 10, wala mo ng phone. From 11 to 12 to 20, that's the time they'll be more exposed to. So more on balance po talaga. Kasi before, is mga time po natin again, wala naman pong ganyan eh. Kaya po na-explore natin yung sarili natin at kahit pa paano po, we'll develop po yung mga some aspect of our personality compare po sa mga kabataan ngayon dahil po they're being exposed to media. Nag-iiba na rin po yung behavior nila and even their emotions. So sana po hanggang 10 will do, 11 will do, okay na po yun.
1: Okay, minsahin nyo na lang po, Prof, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hinggil sa paggabay ng kanilang mga anak at pati na rin sa mga adults na nahuhumaling sa mga video games.
0: Okay, maraming salamat po, ma'am, sa ating mga audiences po. Make sure to manage your screen time, that's number one. And number two po, for example, you experience bullying or harassment brought by the media, please make sure po na, I mean, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang team of the PTV and even our team for, I mean, ako po, a psychologist to help you para po sa inyong mga nararamdaman. And also, make sure, kung medyo alarming na po, don't hesitate to be checked by a psychologist and also psychometrician. Sa panahon po ngayon, punong-puno po ng gulo, criticism, and at some point problema ang social media, please, try to check outside at hindi lang po nag-iisa ang virtual world, hindi lang po yan ang mundo natin. Meron din pong mundo sa labas. And make sure na lagi pong to prioritize your mental health. At lagi niyo pong tatandaan as well na mas mahalin po natin ating sarili. Kasi po, pag hindi niyo po minahal ang sarili ninyo, there will be possibilities of possible negative effect po sa ating mental health. So, yun lang po. At magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po.
1: Okay, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, psychologist and psychometrician, Professor Justin Ray Chavez. Salamat, sir.
2: Bayan, huwag kayong bibitiyo. Manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tara, lumikha! Reduce, reuse, recycle. Isang special episode. Natampok ang month. Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Iba't ibang kulay. Pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
4: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
5: Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sa ninang influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Umilom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, dalawang dayuhang pugante na nahuli sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ating pag-uusapan. Kasama si Police Lieutenant Colonel Michelle Olaivar, Media Affairs Relations Officer ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Lieutenant Colonel Olaivar, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tanghali po, Sir Jose, and ay magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa po.
0: Ma'am, dalawang foreign nationals na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng PAOC. Maaari niyo po bang ilahad ang detalye ng operasyon na ito at paano po sila natuntun ng mga otoridad?
1: Opo, Sir Joshua, no, dalawang magkahiwalay nga na operasyon po ang isinigawa ng ating mga otoridad. Katuwang ang mga foreign counterparts po. Una po, nung gabi ng June 18, 2026, naaresto po ang Korean national na si Kim Si-hon sa isang mall po dito sa Mandaluyong City. Siya po ay subject ng isang active Interpol red dot po siya sa South Korea dahil sa kasong fraud. Pangalawa po, mga umaga naman ng June 23, 2026, naaresto naman ho ang isang Japanese national na si Hideharu Inoue sa bahagi ho ng Washington Street Corner, dyan ho sa Makati City. Siya ay kinilalang high-ranking member po at manager ho siya ng tinatawag na Luffy. Ang dalawang operasyon.
0: Alright, subukan natin balikan si Lieutenant Colonel Olaivar para sa usapin na yan dito sa dalawang na-arresto ng Japanese national.
2: Oo, medyo curious ako dun sa napulo yung sinabi niya, yung Luffy Group. No. Ano ba talagang ginagawa nila? Nakalagay dito, sangkot sa to, fraud operation. So, anong klaseng fraud?
0: Hango to asik sa, I think dito sa One Piece kasi character to, Japanese character na pirata na si Luffy. I think dito hango itong kanilang organization. Yes, dapat malaman natin kung anong klaseng fraud ito at kung ano yung mga nabiktima nila dito sa ating mga kabayan.
2: Mm-hmm. Nung nakaraan, diba, nagbiyahe ang Pangulo sa Russia. So, kasama tayo doon, dahil may nag-cover doon. So, may tumawag sa akin habang naka-layover kami sa isang, sa Middle East, may tumawag sa akin na nanalo daw ako ng cellphone. English speaking. Tapos sabi niya, kailangan lang daw niyang makuha yung PIN. Mm. Pero yung tinawagan niyang phone, wala akong banking applications doon. So,
0: alright. So talagang,
2: baka may ganun eh. Sabi ko, hindi kita bibigyan ng oras. Nagmamadali ka doon sa PIN na hingin. Anyway, sige, balikan na natin si Colonel Olaivar ng PAOC tungkol dito sa na-arrest ng Japanese national na sinasabing miyembro daw ng Luffy Group na sangkot umano sa malawakang fraud operations. Ma'am, ano po yung nalalaman ng PAOC tungkol sa grupo at paano po ang operasyon ng grupong ito sa iba't ibang bansa?
0: Lieutenant Colonel?
2: Hello, ma'am.
1: Ay, hello po. Sorry mo, mobile. Batay po, ma'am, sa information po ng otoridad, ang Luffy Group po, actually kung natandaan nyo po nung nakaraan, ito rin po yung naitanong nyo po sa akin, Luffy Group din po yun. So, yung Luffy Group po ay isang Japanese criminal syndicate na sangkot nga po sa large-scale fraud operation sa iba't ibang bansa ho. Si Hideharu Inoue ho ay kilalang bilang senior member at manager po ng grupong ito. Yung modus po ng grupo is mainly ho pagpapanggap. May mga miyembro po silang nagpapakilalang government official, kabilang nga daw po sa police, minsan tauhan ho ng Ministry ng Finance ng Japan upang makakuha ho ng tiwala ng kanilang mga biktima. Kapag nakuha na po yung tiwala, ayun na po, lililangin na po nila yung biktima, papasok po sila dun sa bahay ho nito, magpapanggap po na kunwari official definition or may ginagawang investigasyon. Pagdating na po dun sa loob, i-distract po nila yung biktima, papalitan po nila yung tunay na ATM ho ng biktima, papalitan ho nila ng counterfeit na card na nakatago na ho na bitbit nila. Tapos yung totoong ATM ho, yun ho yung gagamitin nila upang makapag-withdraw po ng pera mula ho sa bank account ng biktima.
0: Okay, so ang inamin na natin, ma'am, ito po, kumbaga physical sila pumupunta doon sa mga nabibiktima, hindi po ito online or gumagamit ng telecommunication?
1: Gumagamit din po sila, Sir Josh. Ito nga ho, itong Luffy,
3: meron ho, yung kumbaga yung call center ho nga nila na andito sa Pilipinas eh. May isa ho silang tinatawag nila na call center. Tapos ho may receiver ho sila doon sa bansa. Yun ho yung pumapasok naman ho doon sa bahay. Na magpapanggap ho kunyari na may official business or magkakandak ho ng investigation. So still ho gumagamit pa rin ng telecommunication.
2: So, ma'am, dito naman po sa South Korean National na wanted din dahil sa kasong fraud at mayroon naman ng Interpol Red Notice, ano po yung detalye nito at ano po yung kahalagahan ng Interpol Red Notice sa pagtugis sa mga international fugitives?
3: Ang Korean National po na si Kim Si-hon ay wanted nga po sa South Korea dahil sa fraud. Ayon sa record po na meron tayo, may warrant of arrest na in-issue ang Seoul Central District sa kanya ho, yung court. Nung taong 2020 dahil sa paglabag nga ho dun sa Korean Criminal Act nila pertaining to fraud. Ang warrant po na ito is na-elevate po sa Interpol Red Notice na inisyo naman nung July 2020 rin po. Mahalaga ho yung Interpol Red Notice ho, dahil nagsisilbi ho kasi itong international alert sa law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na kung saan yung isang tao ho, ay wanted at kailangang ma-locate, ma-aresto at ma-secure habang nakabimbin yung legal sa tulad ng deportation or extradition. Depende po sa umiiral na batas at proseso, syempre. Sa ganitong paraan po, mas mapapabilis kasi yung coordination sa pagitan ng, for example, ng Philippines at foreign counterparts po natin sa pagtugis po ng international fugitive.
0: Okay. Follow-up lang, ma'am. May detalye na po ba kayo kung gaano na po sila katagal sa bansa? At kung ano-ano na po yung naging whereabouts o kinaroroon na nila, yung mga ginawa nilang hideout dito sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas.
3: Sir, just sa ngayon po, ang maaari naming kumpirmahin ay yung mga lugar kung saan siya naaresto at yung ilang informasyon na nakuha namin na ano. Si Kim Si-hon ay naaresto po siya noong June 18, diba? Sa Mandaluyong City po. May record din po siya na naaresto na po siya noong taong 2021 sa may Taguig naman sa kasong estafa. Na siya naman ho ay nakumit doon sa provincial jail sa Leyte. At tumakas nga po siya noong November taong 2023. Samantalang siya Heda Harut Noe ay naaresto ho noong isang araw, June 23 sa Makati. May deportation order na rin po siya laban sa kanya na inisyo ng Bureau of Immigration noong March 2023. So tungkol po sa buong timeline ng kanilang pananatili at naging movement habang nasa Pilipinas, patuloy po itong biniberipika po ng ating mga otoridad kasama ang Bureau of Immigration at foreign counterparts po natin. May mga detalye rin na kasi po hindi pwedeng maari ilabas upang tensya na po pang hindi ho maapektuhan yung ating ongoing intelligence and case build-up din po.
2: So ma'am, may possibility po ba o may indikasyon na ginagamit ng mga international criminal groups ang Pilipinas bilang taguan o base ng kanilang operasyon? Ano po yung ginagawa ng PAOK para mapigilan nito? Katulad ng binabahagi ko kanina na nasa Middle East ako, may tumawag na nandito daw siya sa Pilipinas, nanalo ko ng cellphone, may sinabi po siyang address sa Makati at doon ikiklaim yung sinasabi na panalunan ko. Pero ang tono niya mukha siyang taga Middle East, pero alam niya yung Pilipinas.
3: Opo. Ma'am, may mga kaso po na nagpapakita na may mga foreign fugitives or persons of interest na sinusubukan pong gamitin ang Pilipinas bilang lugar po na pagtataguan habang umiiwas sa kaso sa kanilang bansa. Iyan po ang dahilan kung bakit po seryoso ang PAOK sa pakipag-ugnayan po sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa NBI, sa Interpol at mga foreign counterparts po natin, ma'am. Ang ginagawa po natin ay yung continuous intelligence monitoring, interagency coordination po, case build-up, information sharing po at mga law enforcement operations laban po dito sa mga individual or grupong may kaugnayan sa organized crime, scam networks, illegal pogo-related activities, fraud, yung mga human trafficking at iba pa pong transnational crimes. Malinaw po ang mensahe ho ng ating pamahalaan. Hindi ho magiging safe haven ng Pilipinas para po dun sa mga fugitive at mga criminal syndicates po, ma'am.
0: Okay. Ma'am, matapos po silang i-turn over sa Bureau of Immigration para sa documentation at deportation proceedings, ano na po ang susunod na proseso at paano po masisigurong hindi na sila makakabalik O kaya naman eh, wala silang maiiwan o walang residual operations silang maiiwan dito sa ating bansa. Paano po yun?
3: Sir, matapos po nung kanilang arrest, yung dalawang subject po ay dinala na po sa Bureau of Immigration. Nasa Warden Facility po sila. Para po dun sa proseso ng booking, documentation at other processes po. So doon po dadaan sila ng, gaya ng nabanggit sa hapon ng spokesperson po ng BI, dadaan po sila ng deportation proceedings alinsunod po sa ating immigration laws at yung mga established procedures po. Kapag natapos na po yung proseso, maaari na po silang ma-deport, pabalik po sa kanilang bansa kung saan haharapin nila po yung kasong nakabimbin po laban sa kanila. Karaniwang bahagi na rin ng proseso po ang paglalagay sa kanila sa immigration blacklist or alert list upang mapigilan po yung kanilang muling pagpasok sa ating bansa. Subject po to applicable rules and procedures ng Bureau of Immigration. Patuloy din po yung coordination natin, sir, sa foreign counterparts po upang matiyak na yung kanilang turnover at deportation ay naayon po sa legal processes at hindi sila makakapagpatuloy po sa mga illegal na aktibidad nila habang sa custody po natin.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relations Officer ng PAO.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: So, ito po, nandito,
6: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 105. The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
15: Isang malusog at maulan na araw ng Biyernes, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Thank God it's Friday once again, June 26, 2026. Chet Oliva naman po para dito sa programang tatalakay patungkol sa ating kalusugan. At maigi dahil medyo lumalamig-lamig na yung ating panahon. At parang panandali ang napawi, yung sobrang init, Doc, di ba? Kaya yung ilan sa atin mga nagkakasakit na dahil nga sa papalit-palit na na panahon. Anyway, nasa huling linggo na tayo ng Hunyo, ang panahon kung kailan ginugunita ang National Poison Prevention Week na isang mahalagang kampanya na naglalayong pataasin ang kaalaman ng publiko tungkol sa iba't ibang uri ng pagkalason at kung paano ito maiiwasan. Kasi kapag ka naririnig natin yung salitang poisoning, madalas ang naiisip natin chemical, gamot o pagkain. Last time nga napag-usapan na natin dito yung tungkol dun sa heavy metal poisoning. Pero baka nakakalimutan din natin na may mga insektong pwedeng magdala ng pagkalason o matinding reaksyon sa katawan ng tao sa pamamagitan ng kanilang turok o kaya kagat o yung mga kemikal na kanilang inilalabas. Kaya mahalaga mapag-usapan natin ang tungkol sa insect poisoning. Sa episode na ito, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga panganib na pwedeng dalhin sa atin ng mga insekto, paano makikilala ang sintomas ng insect poisoning, at ano yung tamang first aid na dapat gawin habang naghihintay ng tulong medikal. Kaya dyan lamang kayo, dahil panigurado, marami na naman kayong malalaman sa ating pag-uusapan.
14: Tama ka dyan, Che, that yung mga complications that can arise base dito sa mga kagat ng mga insektong ito, kung minsan nakamamatay. So, nararapat lang po na matutunan natin ang mga ito para alam natin kung paano din natin sila iwasan.
15: Mm-hmm. Sige, Doc. Umbisa na muna natin sa naalamin kung ano-ano nga ba yung mga insekto ang madalas na nagbibigay o nagdudulot ng pagkalason o matinding reaksyon sa tao.
14: Yes. Ang mga pinakakaraniwang insekto, yun yung mga tinatawag nating yung nakikita natin ito, yung mga bubuyog, yung putakti, kung tawagin nila, yung hornet, yung fire ants, at isa sa ilang ba, at sa mga ibang bansa ay may mga ibang uri ng higad, na may nakakairitang balahibo. Minsan nagdudulot ito ng pananakit, pamamaga, allergy at sa bihirang pagkakataon, malubhang pagkalason. Kaya itong mga nabanggit kong ito, pag nakita natin ang mga ito, mas maganda siguro umiwas tayo.
15: Mm-hmm. Doc, bakit nga ba may ilang mga insekto ang may venom o chemical sa kanilang katawan?
14: Yes, ang venom ay actually panlaban nila sa mga kaaway. Ginagamit din sa panghuhuli ng pagkain. Kaya hindi ito ginagawa para umatake ng tao. Ngunit kapag naistorbo sila o nalagay sila sa alanganin o nanganib ang buhay nila, maaari silang mga gat o kaya manurok ng kanilang venom.
15: Mm-hmm. Doc, i-describe nyo naman sa amin ano ang nangyayari sa katawan kapag ka napasukan ng kamandag o lason na galing sa mga insekto.
14: Oh, once na nakagat tayo, naglalabas ang katawan ng mga kemikal tulad ng histamine bilang tugon doon sa venom na na-inject sa atin. Kaya nagkakaroon ng pamumula, pananakit, pamamaga at sometimes madalas ito nangangati ito sa ibang tao naman maaari itong magdulot ng matinding allergy o kaya yung severe allergic reaction na nakakaapekto sa paghinga at presyon ng dugo kaya kapag halimbawa mayroon kang matinding reaction sa mga venom na ganito, sometimes yung paghinga mo ang matatamaan. Para wala itong pinagkaiba dun sa anaphylactic shock na nangyayari sa mga merong hika. Or nakasumpong yung asthma nila or matindi yung allergy. May nakain siya, napadami yung kinain niyang hipon siguro at allergic siya dito. Umaabot sila hanggang anaphylactic shock. No? Medyo hirap huminga ito. And sometimes yung iba, nasasawi ang buhay.
15: Mm-hmm. Doc, bakit may mga iba na nagkakaroon ng seryosong reaksyon sa kagat o turok ng insekto habang sa iba ay parang wala naman, 'di ba? May mga nakakagat ng bubuyog na wala lang, 'di ba? Normal lang, pero may iba na namamatay agad.
14: Yeah. Yung mga reactions natin ano sa mga iba't ibang mga uri ng kagat ng mga insekto, it varies from one patient to another or from one individual to another ano. So this will all depend dun sa tinatawag nating immune system ano. Mm-hmm. Ang iba masyadong sensitive especially sa mga venom at nagkakaroon ng allergy. Samantalang yung iba naman normal lang no, yung reaction nila parang walang nangyari. Mm-hmm. So it is actually yung immune system natin that determines yung ganitong klaseng reaction. Pag sensitive ka talaga, what can we do no? Ganun talaga yung genetic makeup mo. So yung mga ganito mas importante siguro yung prevention rather than yung panggagamot. I-reserve na natin ito dun sa mga specialista. Ang pinaka-importante, makaiwas tayo sa mga kagat nito.
15: Mm-hmm. Dok, pagdating naman sa age group, mas delikado ba yung mga bata at matatanda kapag nakagat o natusok na insekto?
14: Oo, no? Ang mga bata, matatanda at may sakit sa puso o baga, ano? Mas madaling magkaroon ng komplikasyon, ano? Lalo na kung maraming kagat o may matinding allergy, no? Itong mga ganitong profile ng pasyente, sangkap talaga ito na magkaroon ng matitinding reaction, ano? And kadalasan, kakailanganin mo talaga yung emergency room management para lang ikaw ay makahinga, ano? And siguro yung mga may sa mga nakikinig, ano, may mga nakita na sila or experience sa mga mahal nila sa buhay na nadadala talaga sa emergency room para lang sila ay makahinga.
15: Mm-hmm. Ayun. Dok, kung nakagat sa mukha o leeg, mas delikado ba ito dahil nasa malapit sa utak?
14: Hindi dahil malapit ito sa utak, ano, kundi dahil maaring mamaga ang labi, yung dila, yung lalamunan o daanan ng hangin at magdulot ng hirap ito sa paghinga, ano. Ito ay isang emergency, ano. Parang halimbawa, nagkaroon ka ng laryngeal edema. So paano ka ba naman makakahinga kasi magang-maga na ito, no? So hindi makapasok yung hangin pag humihinga ka. So yung mga ganito, walang role talaga yung mga ano dito, eh, no? Talagang yung you have to do or you have to exert a lot of effort na madala talaga siya sa pinakamalapit na paggamutan or at least sa emergency room.
15: Mm-hmm. Dok, yun namang ano, halimbawa maraming kagat ng langgam, bubuyog o kaya putakte ang ano sa iyo, umatake sa iyo. Eh kahit wala ka namang allergy, pwede kaya ito magdulot ng pagkalason?
14: Oo, no. Kapag napakaraming turok o kaya kagat, ano, multiple ito, ano, maaring dumami ang venom sa katawan at magdulot ng pagkalason, ano, o kaya pinsala sa kalamnan. Yung iba naman sa bato, ano, nagkakaroon ng problema kagad at iba pang organ kahit walang allergy, ano. So dose dependent din ito, ano. So kung napakarami mong kagat, ano, halimbawa yung unang kagat okay ka pa, ano, eh kaya lang sumunod-sunod na ito, kaya it is still best na pag halimbawang nakagat ka na, umalis ka na dun sa area na yon, kung lalong-lalo kung puro langgam yung area, ano. So it is still best na maka-transfer ka from the place na infested ng mga insekto.
15: Mm-hmm. Parang may napanood ako niya nito lang, Doc, na isang kwento na nangyari kung ako nagkakamali sa may ano eh, sa may sa South, ano, hindi ko alam kung Visayas o Mindanao, na ano siya, pumunta siya dun sa ano, Pukyutan, dun sa ano, lugar ng mga ano, bubuyog. Tapos inatake siya nung ano, nung bubuyog. Siguro akala naman niya okay lang dahil wala siyang allergy. So hindi nagtagal, yun nga, ano, sumakabilang buhay siya dahil nga sa dami nung naging kagat nung ano, nung bubuyog sa kanya. Kaya wag din natin ilalagay yung buhay natin sa panganib, lalo na kung gusto na natin ano, no, for the content na tinatawag, 'di ba, or makapag-monetize tayo. Wag pong ganoon, 'di ba? Ngayon naman, Doc, lipat na tayo dun sa mga symptoms. Ano ba yung mga karaniwang senyales ng insect poisoning? O iba-iba ba ito sa bawat tao?
14: Yes, halimbawa nakagat ka na, no? Ito yung mga unang-una na mararamdaman mo. Eh, mas dadami pa kapag pinabayaan mo o hindi ka man lang umalis dun sa area na yun. Ano? Halimbawa, nagkakaroon sila ng matitinding pananakit. Ano? O kaya pamamaga. No? Sometimes namumula yung area kung saan ka nakagat. At sa mayroon ka ng mararamdam na pangangati, ano? At that point in time, pwede ka nang magkaroon ng pagkahilo, ano? O kaya naduduwal na, nagsusuka, sakit sa ulo, o kaya nanghihina ka na. At kung marami yung kagat, maaring magkaroon ng lagnat at hirap sa paghinga. So once na hindi ka pa umalis doon sa area na yon, ang mga susunod na sintomas ay hindi na natin nagugustuhan kasi magmamadali tayo, lalong-lalo na kapag hirap ka ng huminga.
15: Mm-hmm. Dok, yun namang matinding allergic reaction, yung nabanggit nga ninyong anaphylactic shock, iba ba yung nito, senyales, as kumpara doon sa karaniwang senyales ng insect poisoning?
14: Oh, yung biglang pamamaga ng labi, yung dila o lalamunan, hirap sa paghinga, paus na boses, mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo, matinding pagkahilo, pagkawala ng malay or malawakang pantal, ito ay nangangailangan kaagad ng agarang gamutan. Ano? Kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo, na kapag hindi ka pa umalis dito at repeatedly nakakagat ka ng mga insektong ito, maski pa wala kang allergy, talagang magkakaroon ka ng severe anaphylactic reaction. Ano? Kaya kapag ganun na nga ang nangyari, mag-exert tayo ng maraming effort para ito ay ma-transport na papunta dun sa emergency room.
15: Mm-hmm. Sa pagbabalik naman natin, Dok, kasagutin natin itong mga tamang first aid para sa kagat ng mga insekto at iba pang mga mahalagang bagay. Narito muna ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
13: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating kaalamang Asian.
17: Kaalamang Asian.

0: Biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Health is wealth.
5: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
6: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
7: Doctors on board.
8: Doctors on board.
9: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ang oras, 1:19 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
11: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin na ituloy yung ating pinag-uusapan ngayong hapon, papasukin muna natin itong ilang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Resumption ng infra spending ng Pilipinas, magpapabilis sa economic growth ng bansa ayon sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa ulat.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tigyan sa Malacanang, nakakikitaan ang mas malakas na paglabo ng ekonomiya ang ikalawang quarter ng 2026 kasabay ng pagbabalik sa momentum ng paggastos ng pamahalaan sa infrastruktura. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaasahan ng administrasyon ang pagpapanumbalik ng mga aktibidad sa infrastructure na makaaambag sa economic expansion ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng mga naitalang delay sa infra projects, bunsod ng mga isinagawang investigasyon sa anomalya sa flood control at iba pang public works program. Binibilisan na ng pamahalaan ang implementasyon ng mga infra projects na ito, partikular yung mga una nang naaprubahan at nasimulan. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agad na paglalabas ng pondo para sa ongoing infrastructure project upang masiguro ang napapanahong pagkumpleto sa mga ito at upang masustain ang economic activity sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
10: Mula sa kamera, pagpapatibay ng Bicameral Conference Committee ng Panukalang Voucher Program sa Private Schools. Welcome kay House Speaker Faustino Boji D. III. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
14: Ikinatawa ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagkapatibay ng Bicameral Conference Committee ng Panukalang Voucher Program sa Private Schools. Ayon kay Speaker D., layo nitong mabigyan ng dekalidad ng edukasyon ang mga mag-aaral na hindi na problema sa matrikula ang mga magulang. Anya, layo ng panukala na bigyan ng mas maraming pagpipilian ang mga magulang kung saan nila pag-aaralin ang kanilang mga anak na tumatanggap ng voucher mula sa gobyerno. Diin ang House Leader na nanatiling best investment ang edukasyon para sa kinabukasan ng bansa. Sa pinagsamang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, palalawakin ang libreng scholarship ng mga mag-aaral sa mga pribadong eskwelahan. Ang naturang panukala ay isa sa 26 na LEDA priority measures na inaprubahan ng Kamara noong October 13, 2025. Matapos ang selyo ng BICAM, isusumitin na ang ulat sa Senado at Kamara para sa formal na ratifikasyon bago ito tuluyang iakyat sa Malacanang para lagdaan at gawing opisyal na batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.

0: pag-ibig ang libreng bakuna, maaaring i-avail ngayong araw ng mga PWD na kabilang sa kategoryang may cancer at physical disability. Maaaring namang magpabakuna mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Para sa mga nais mag-avail, pumunta lang sa City Health Centers at ipakita ang inyong PWD ID. Hindi naman ito ang unang beses na nagkaroon ng libreng flu vaccine ang Taguig City. Nagsimula ang rollout ng para sa PWDs noong June 23, Martes, at nagkaroon din ng pagbabakuna para sa senior citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Dito naman sa Quezon City, lokal na pamahalaan, handang-handa na sa Love, Love and Pride Festival bukas. Sa detalye, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Local government para sa muling pagdiriwang ng Love, Love and Pride Festival 2026 bukas, June 27 sa UP Diliman. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inaasahang mas marami pa ang makikisa ngayong taon kung saan posibleng umabot sa 400,000 miyembro at allies ng LGBTQIA+ ang dadalo sa pagdiriwang na nagsusulong ng karapatan, kalusugan at pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community. Inaasahang magsisimula alas 8 ng umaga ang programa na may mga aktibidad na kaugnay ng festival. Kaugnay nito, magbibigay naman ng QC government ng libreng sakay para sa mga nais na magtungo sa UP Diliman mula sa Quezon City Hall. Pinapayuhan din ng mga dadalo na gumamit ng pampublikong transportasyon dahil limitado ang parking sa UP Diliman. Pinaalalahanan naman ng alkalde ang publiko na magdala ng payong, raincoat o poncho dahil posible ang pag-ulan pati na sariling tumbler bilang bahagi naman ng kampanya ng QC kontra single-use plastic. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maraming salamat RP Metro Reporters. At balik na tayo sa ating health case sa ngayong hapon ng insect poisoning. Bilang ang ika-apat na linggo ng Hunyo, taon-taon, ay observance ang National Poison Prevention Week. Nasagot na natin kanina, ano-ano ba yung mga insekto na karaniwang nagdadala ng pagkalason o matinding reaksyon sa tao? Ano ang nangyayari sa ating katawan kapag napasukan ng kamandag o lason na galing sa mga insekto? Sino-sino ang mga pinakadelikado dito? Paano nagiging mapanganib ang mga kagat ng insekto at ang mga senyales ng insect poisoning? Ngayon naman, Dok, ano ba yung tamang first aid para sa kagat ng bubuyog, putakti o kaya sa langgam?
2: Oh, unang-una, lumayo muna sa lugar, ano, kasi ito yung pinaka ano talaga na pinaka importante because of the repeated or multiple na bites ng isang venomous na insect ay talagang magkakaroon tayo ng mga complications dito. So lumayo tayo muna sa lugar. Kung may naiwang tibo ng bubuyog, ano, alisin ito kaagad, ano. Hugasan yung bahagi ng balat gamit ang sabon at tubig at lagyan ng malamig na compress, ano, sa loob ng 10 to 20 minutes. Ano. Pwede nating obserbahan ito kung may sinyalis ng allergy. Otherwise, kung halimbawa, nag-improve na at hindi mukhang hindi nakakailanganin dalhin pa ito sa ospital. Ano. However, pag nahihirapan ng huminga, nagpo-progress yung mga symptoms, no, better na ito ay madala na sa pinakamalapit na paggamutan.
4: Mm-hmm. Dok, totoo bang dapat higupin yung lason mula sa kagat o turok ng insekto?
2: Hindi recommended ito, no, pero nakikita kasi nila na, no, walang evidence na nakakatulong ito at maaari pa nga magdulot ng infection, ano. Kaya wag na tayong parang gumagawa kasi ng paraan, ano, pero itong mga paraan na ito ay hindi po recommended.
4: Mm-hmm. Baka mamaya mahigop din natin yung lason, 'di ba, Dok? Ayun. Ito naman, nakakatulong ba yung ano? Nakakatulong ba, Dok, yung paglalagay ng toothpaste, suka o iba pang home remedies? Kasi 'di ba, pag nakagat ka ng ano, nung jellyfish, 'di ba? Pag inatake ka, maglalagay ka ng suka. So pwede rin ba ganun sa mga insekto?
2: Well, hindi ito inirerekomenda, ano, mas mainam ang malamig na compress, ano, kaya cold water, ano, mas maganda ito. At ang paggamit lamang ng mga gamot na ipinapayo ng mga doktor, ano, kasi sometimes it may do more harm than good, ano, pag lalong-lalo na kung maraming mga allergies yung isang individual.
4: Mm-hmm. Dok, meron naman bang ano, do's and don'ts o yung mga bagay na hindi dapat gawin?

0: o gawin pagkatapos na makagat na insekto?
1: Unang-una, no, huwag kamutin yung sugat. Definitely, habang kinakamot mo ito, lalong tumitindi. Ano? Huwag lagyan ng hindi napatunayang mga home remedies. Huwag hiwain ang balat. Ano? Yung iba, ganun ang ginagawa nila. Ano? Humihiwa sila. At huwag higupin yung lason. Ito yung mga huwag nating gawin. Ano? Kasi nga, habang tumutulong tayo, hindi naman natin alam na yung ginagawa natin makasasama pa pala, ano, hindi lamang dun sa individual, pati na rin dun sa mismong gumagawa nito.
0: Mm-hmm. Doc, kasi nung minsan naka-encounter ako na yung kasama ko, nakagat ng scorpion habang naglilinis siya nung mesa na gawa sa kahoy. May lumabas doon, bigla siyang kinagat na ano, na ang hapde na after ilang minutes or an hour, umalsa yung kanyang balat sa kamay kasi doon siya kinagat hindi na siya mapakali dahil syempre natatakot din siya baka magkaroon siya ng reaction eventually tsaka meron din siyang hypertension. So pagka ganun ba doc agad-agad pumunta na rin sa ospital magpa-inject na ba kung ano yung dapat mapa-inject sa kanya?
1: Kung worried siya, no, definitely mas maganda na madala na siya sa pinakamalapit na paggamutan. Ikalawa, kung ito ay first time niya, he or she may not have an idea kung ano yung allergic reaction niya sa mga bagay. Ano? Kaya itong mga ganitong mga insect bite, lalong-lalo na sa mga scorpion, yan talagang known talaga na merong mga venom din yan. Ano? And typical reaction, wala kang kaalam-alam. So it is still best na makapunta sa pinakamalapit na hospital.
0: Mm-hmm. Doon, napag-usapan na natin yung hospital. Ano-ano ba yung mga gamot o anong gamot ba yung ibinibigay ninyo para maiwasan yung pagkalat ng kamandag sa katawan ng pasyente?
1: Walang gamot na direktang pumipigil sa pagkalat ng venom mula sa karamihan ng kagat ng insekto. Ang pangunahing lunas, actually, ang binibigay namin yung epinephrine para dun sa anaphylaxis kasama ng mga oxygen, yung mga IV fluids, mga antihistamines, steroids, no? Binibigay na natin dito. No? At iba pang suporta, depende sa kondisyon ng pasyente. So, at that point in time, siyempre, unang-una, gusto nating malaman anong insekto ito. Pangalawa, gaano kadami yung kagat. Pangatlo, siyempre, yung medical history ng pasyente. Madalas ka bang magkaroon ng allergy? Marami ka bang allergy sa mga gamot, pagkain? Kasi ito yung magsasabi sa atin na magiging all out din tayo when it comes to the medications. And itong mga medications na ito, yung mga paunang gamot, no, kagaya ng epinephrine, yan, immediate kagad yung effect niya. Ano? Pero sa katagalan kasi, kailangan meron kang pangmatagalan ding gamot. Kaya nagbibigay tayo ng antihistamines, yung mga corticosteroids. Usually, pagkabigay niyan, mag-aantay ka pa ng several minutes, no, to 1 hour, no, bago ito umepekto. And syempre, yung support hindi ito mawawala, no, kasi nga kadalasan sa kanila hirap huminga kaya naka-oxygen, bumabagsak yung blood pressure nila kaya mayroong IV fluids, ano, and yung ibang mga support sa pasyente, no, kailangan maibigay na at that point in time, at least dun sa emergency room pa lang.
0: Dok, yung epinephrine na mabisa sa mga allergic reaction, ano yung pinaka-active ingredient nito? Na kasi 'di ba yung corticosteroid may steroid yun, 'di ba? So ito, ano naman ang ano nito, ang pinaka mabisang sangkap na effective sa mga ganitong
1: epinephrine, parang yung ito yung adrenaline natin, ano, from the norepinephrine group, ano, ito being nasisecrete ito naturally dun sa mga adrenal glands natin. Pero syempre meron tayong binibigay na exogenous source, ano, ito nga yung pangalan niya, epinephrine. Isa itong beta agonist para ma-support yung adrenergic response. O, ang ginagawa niya, mas nakakahinga ka, lumuluwag yung daanan ng hangin, nawawala yung inflammation, ano. Pero this will only take effect mga few minutes lang, ano, and after that mawawala na, kaya kailangan masuportahan mo pa yung ma-prolong mo yung pagluwag ng paghinga, kaya nagbibigay tayo ng mga ibang gamot.
0: Ayun. Doc, ano yung mga organ o anong organ yung pinakamatinding tinatamaan kapag hindi naagapan ang insect poisoning?
1: Well, unang-una, no, yung unang-unang mamamaga talaga diyan yung larynx, no, yung laryngeal edema, kung tawagin natin, ano. Dito nga tayo nagkakaproblema, ano, along with the rest ng mga bronchial wall muscles, ano. Kaya nga ang unang-unang kailangan makita dito ay yung airways, kasi ito yung madalas na at pinaka-urgent na kailangan magamot yung airways, kaya tayo nagbibigay ng epinephrine specifically for that purpose. Pagkatapos ng airways, yung bronchial walls, yung baga, ano, and syempre kung ito'y tumagal-tagal pa at mahirapan, pati yung puso, no, so sumasama na, even yung liver pwedeng matamaan, even yung kidney pwedeng matamaan, ano, pero pag matagal nang hindi nag-iimprove, ano, kaya yung mga initial, yung airways natin, yung lungs at saka yung heart,
0: na pwedeng mauwi na sa cardiac arrest, doc. Yes. Ayun, kaya yung iba ay ano na, hindi na nakaka-survive kapag nakagat ng insekto. Ngayon naman, doc, kung halimbawa nakasurvive ka, meron bang pangmatagal ng epekto yung matinding insect poisoning?
1: Wala naman, ya. Usually sandali lang naman ang ano nito, ano? Sandali lang naman ang effect niya. Once na na-reverse mo na siya, okay na rin naman siya. Not unless na magkaroon ka ulit ng another bite, no? Pwedeng-pwede ulit mangyari ang mga ito, ano? So, it is still best na mag-ingat tayo sa mga ganito.
0: Dok, halimbawa, wala kang allergy noon sa kagat ng insekto. Ah, totoo ba, Dok, na hindi ka na magkakaroon pa ng allergy sa ganito in the future? Kumbaga, kampante ka na, wala naman akong allergy dyan, eh. Diba?
1: Hindi nga, no? Hindi yan, ano? Kasi posibleng magkaroon ng allergy kahit dati ay wala. No? So, ang allergy ay maaaring mabuo pagkatapos ng paulit-ulit na exposure. So, yung immune system natin, very complex kasi ito, ano? Kaya hindi mo alam kung meron ka o hindi, no? Gaya ng mga kadalasang naririnig namin sa emergency room, wala naman po akong allergy, pero nagkaroon siya ng ganong severe reaction, ano? So that will also tell us na pwedeng-pwede ka talagang magkaroon ng allergy at that point in time.
0: So huwag pa rin dapat magpaka-kampante. Ngayon naman, Doc, meron bang paraan para malaman kung allergic sa kagat ng halimbawa bubuyog o kaya ng putakte?
1: Oo, no? Kung magkaroon ng matinding reaction dati, maaaring magpatingin sa allergologist, ano, para sa mga skin testing at saka mga blood test upang matukoy ang allergy at mapag-usapan yung tinatawag na immunotherapy, ano, kung kinakailangan.
0: So mayroon naman, ano, na mga test na pwedeng gawin para makita kung,
1: yes,
0: ano, kung may allergy. Ah, Doc, ito, syempre ito na yung importante, yung prevention. Paano nga ba natin maiiwasan yung kagat o turok ng mga insekto? Bukod dun sa pag-iwas, syempre, o yung paglayo, ano, dun sa mga alam natin lugar na marami sila.
1: Mga intruder kasi tayo dun sa mga teritoryo nila, ano. But it is still best na magsuot ng damit na may mahahabang manggas at pantalon, ano, kapag nasa damuhan o kagubatan. Gumamit ng insect repellent, ano, iwasan ng matitingkad na pabango at huwag gambalain ang pugad ng bubuyog o yung putakte, ano. So alam din natin yan, ano, kung masyadong matitigas na lang yung mga ulo natin siguro. Sa mga bata, yan, sigurado yan, ano, pinaglalaroan talaga nila yung mga pugad, ano. So, huwag po ninyong gagawin ito dahil gumagante po sila, marunong silang gumante.
0: Oo, yun ang ano, eh, yun ang nakakatuwa doon, ano, o nakakainis, di ba? Dahil may isip rin sila, di ba, Doc, kapag nagagambala yung kanilang teritoryo. At ang ko na nalaman, Doc, ha, na pati pabango na-attract sila.
1: Yes, oo, mga ano yan, yung mga they attack because of the senses din, yung mga ano nila, no, yung mga sensors nila, ano? Sometimes gustong-gusto nila ito, o kaya sometimes they feel na threatened sila. Ang alam nila, no, parang inaatake sila, kaya sila lumalaban na kagad.
0: Siguro, huwag na rin tayo kung ano, bukod dun sa amoy na inilalabas ng ating katawan, siguro huwag na rin tayong magpabango ng mga sweet, ano, yung mga vanilla, yung mga gano'n, baka ma-attract naman sila sa ating ano, pabango naman. Okay, so sa ating magbabalik, tatanggap na tayo ng mga balita mula sa ating naman mga kasamahan sa lalawigan, mga balitang pangkalusugan. Narito uli, mga ilang paalala. Health is wealth.
2: totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Dinanahin kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Maligaw.
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:40 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
7: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Psychological first aid para sa mga apektado ng shooting incident sa Tacloban City, nagpapatuloy. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
7: Radyo Pilipinas, report.
8: Patuloy na isinasagawa ang psychological first aid o PFA para sa mga mag-aaral at kawani na naapektuhan ng naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Department of Education o DepEd Region 8, isinasailalim ang mga apektadong mga mag-aaral at guro sa iba't ibang aktibidad na layuning matulungan silang maiproseso ang kanilang mga naranasan, maipahayag ang kanilang damdamin at unti-unting makabangon mula sa trauma. Kaugnay nito, nagpasalamat ang DepEd sa mga kawani ng DOH, PNP, DSWD, TOLE, iba't ibang universidad, ospital, faith-based organizations at iba pang volunteer counselors, mental health professionals, social workers at partner institutions na nagtilahok sa naturang aktibidad. Binigyang diin ng DepEd na patuloy nitong isusulong ang mga hakbang upang matiyak na ligtas, suportado at inaalagaan ang kapakanan ng bawat mag-aaral at guro habang sama-samang bumabangon ang komunidad ng San Jose National High School. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
7: Radyo Pilipinas, report.
0: Mula naman sa Mindanao, halos 7,000 kaso ng HIV na itala sa Northern Mindanao habang ang publiko hinihikayat na magpasuri si Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan sa ulat.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Naitala ng Department of Health o DOH Northern Mindanao ang halos 7,000 kataong nabubuhay na may human immunodeficiency virus o HIV sa rehiyon na dahilan upang paigtingin ang panawagan sa publiko na magpasuri at magpagamot. Batay ito sa datos ng DOH-STI HIV-AIDS Prevention and Control Program. Sa bilang na ito, nasa 62-63% lamang ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Ayon kay Cagayan de Oro City Health Office HIV-AIDS Core Team Chair Dr. Ronald Romano, bagamat bumababa ang bagong HIV infections sa buong mundo, patuloy namang tumataas ang bilang ng kaso sa Pilipinas, kaya mahalagang magpa-HIV test upang maagang matukoy ang impeksyon at agad na makapagsimula ng gamutan. Giit ni Romano, wala nang dahilan para matakot ang publiko na magpasuri dahil mas pinalawak na ang HIV services sa rehiyon. Samantala, kasalukuyang may 18 HIV treatment centers sa buong Northern Mindanao na nag-aalok ng libre at confidential na HIV testing, counseling, self-testing kits at antiretroviral therapy. Tiniyak naman ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga programa nito para sa pag-iwas, pagsusuri at paggamot sa HIV mula ngayong Pride Month hanggang sa buong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Bagong RHU-2 sa Legazpi City, inilunsad upang ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Northern District ng Lungsod. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Formal lang binuksan sa pamamagitan ng soft opening ang Legazpi City Health Office 2 sa Barangay Rawis nitong June 25. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, layunin ng bagong pasilidad na mailapit ang serbisyo medikal sa mga residente, lalo na sa mga nangangailangan ng agarang gamutan sa mga northern barangays ng lungsod. Aniya, ang CHU-2 ay hindi lamang isang gusali, kundi simbolo ng pagpapahalaga ng pamahalaang lungsod sa kalusugan ng bawat Legazpi Peño. Sa pamamagitan ng mas accessible na serbisyong pangkalusugan, inasa ang mas mabilis at dekalidad na pagtugon ang maibibigay sa mga medikal na pangailangan ng mga pamilya. Nagpaabot din ang pasasalamat ang alkalde sa Department of Health at sa lahat na naging katuwang sa pagsasakatupara ng proyekto. Patuloy naman aniya ang pagtutulungan upang maisulong ang isang mas malusog at mas matatag na Legazpi. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Di ba naman tayo ng Radyo Pilipinas ago, mataas na kaso ng dengue sa isang bayan sa La Union, unti-unti nang bumababa dahil sa pagkakaisa ng komunidad. Si Glenda Sarak sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Matapos may talang mataas na kaso ng dengue noong Mayo, unti-unti nang bumababa ang bilang ng dengue cases sa bayan ng Baguilin, La Union. Ayon kay Dr. Anthony Sereno, Municipal Health Officer ng Baguilin, La Union. Ito ay dahil sa patuloy na pagkakaisa ng mga residente, mga opisyal at mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi niyang mula Enero hanggang Hunyo 15 ay naitala ang 178 na kaso ng dengue sa naturang bayan kung saan 9 sa mga ito ang naitala noong Mayo. Anya, mayroong isang 4 anyos na batang nasawi dahil sa dengue sa naturang bayan. Upang mapuksa ang dengue virus, nagkaisa ang komunidad para mapaigting ang 4S strategy. Gayun din ang fever surveillance upang agad matugunan ang mga mayroong sinyales ng dengue at hindi na lalala ang kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Samar Provincial Hospital, ipinagdiriwang ang ika-74 na founding anniversary. Si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinagdiriwang ng Samar Provincial Hospital ang ika-74 years ng serbisyo, malasakit at kausayan para sa mga residente ng Samar. Sa loob ng mahigit 7 dekada, patuloy na nagsilbi ang ospital bilang mahalagang institusyong pangkalusugan sa probinsya na nagbibigay ng medical care at suporta sa mga pasyente at pamilyang nangangailangan. binigyang diin sa selebrasyon ang dedikasyon ng mga doktor, nurse, healthcare workers at iba pang kawani na patuloy na ginagampanan ang kanilang tulin upang maihatid ang dekalidad at may malasakit na serbisyong publiko. Bahagi ng pagdiriwang ang mga aktibidad na naglalayong mapalakas ang teamwork, komunikasyon at pagkakaisa ng mga empleyado ng ospital. Ayon sa Summer Provincial Hospital, mahalaga ang matatag na kooperasyon ng bawat miyembro ng institusyon upang mas epektibong maibigay ang pangalaga sa mga pasyente. Sa pamamagitan ng ika-74 founding anniversary, pinararangalan ng ospital hindi lamang ang kasaysayan nito, kundi maging ang patuloy nitong commitment na maglingkod ng may profesionalismo, malasakit at dedikasyon para sa mas malusog na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
14: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
18: Kay lungkot nitong ating gabi.
17: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
18: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
17: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
18: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
17: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
21: Health is wealth.
14: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
21: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
14: Doctors, Doctors on Board.
21: Doctors on Board.
14: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang bilis ng oras, 10 minuto na lang bago mag alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo na ating pagkasama-sama. At bago tayo pansamantalang magpaalam, Doc, ano ang pinakamahalagang mensahe ninyo para sa ating mga taga-subaybay patungkol sa ating pinag-usapan ngayong hapon, ang insect poisoning?
1: Yes, ang karamihan po ng kagat ng insekto ay banayad lamang. Ano? Ngunit merong maiilan na pwedeng maging ikamamatay pa ito. Ano? Kaya lalong-lalo na kapag nagdulot ng matinding allergy o kaya naparami yung kagat, huwag na po tayong magdalawang isip. Lalong-lalo na kung nahihirapan ng huminga ang pasyente, dali na po natin siya sa pinakamalapit po na pagamutan. Manatili lang po tayong kalmado, ano, gamitin yung tamang first aid, huwag umasa dun sa mga tinatawag na home remedies, ano? At siguro ang pinakamaganda dito, exert all efforts na madala yung pasyente sa pinakamalapit po na pagamutan. Ito po si Dr. Claro Kayanan, hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Sana marami na naman kayong napulot sa naging talakayan natin ngayong hapon na ito. Ngayong National Poison Prevention Week, ang paalala natin, hindi lang mga kemikal, gamot o pagkain ang pwede magdala ng pagkalason sa tao. Meron din mga insekto na maaaring maglabas ng kamandag o iba pang mga nakalalasong sangkap na maaaring magdulot ng pinsala sa ating kalusugan kung hindi agad mabibigyan ng tamang lunas. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng programa at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side, andyan ang ating malusog team. Sina Jomari Refarial, Matet Segovia, Marvin Toledana at sa ating executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto ng pagbabalita mula sa PBS News Division. Ibibigay sa atin yan na ating kasamang si Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay makakasama na ninyo si Miss Jamie Quinto para sa Juan Trabajo. Ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. Magkakasama ulit tayo sa susunod na linggo.
21: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
2: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
21: Doctors, doctors on board.
2: Doctors on board.
21: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go.
22: On the go.
3: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
22: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
3: Reliable news delivered to you as it happens.
22: Para sure na wala kang mamimiss.
3: Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Itong minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling inilahad ang mas pinalawak na benepisyo ng PhilHealth para sa mga chronic kidney disease o CKD patients. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Ibinigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng ipinagkakaloob ng gobyerno sa mga kababayan nating may sakit na chronic kidney disease. Sa pamamagitan na niya ito, ayon sa Pangulo ng mas pinalawak at dagdag ng benepisyo para sa mga CKD patients gaya ng hemodialysis package na mula sa 90 ay nasa 156 na sessions na sagot ng PhilHealth kada taon. Binanggit din ng Pangulo ang pagtataas ng benefit package mula sa dating 4,000 pesos ay nasa 6,350 pesos na bawat session. Tumaas din ang rate ng Zay benefit package para sa mga peritoneal dialysis na mula sa 309,640 pesos ay nasa 500,140 pesos na kada taon para sa mga adults. Sa ngayon, dagdag ng Chief Executive ay nasa 904 accredited na dialysis centers na mayroon sa buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Itinaas na ng PhilHealth sa cloud na hemodialysis dialysis package mula sa 90 hanggang sa 100 na session. Itinaas na rin ang PhilHealth ang benefit package mula sa dati 1,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Police na sangkot sa viral video sa pagtutok ng baril sa isang sibilyan sa Zamboanga del Norte, haharap sa kasong kriminal at administratibo ayon sa Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Omar, nahaharap sa kasong administratibo at kriminal ang isang police na nakuhaan sa viral na video na umano'y nanutok ng baril sa isang sibilyan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ayon kay Philippine National Police o PNP Chief, Police General Jose Melenchon Hertates Jr., iniutos niya ang agarang pagsisimula ng legal proceedings laban sa naturang police at mariing kinundina ang kanya naging asal. Nagugat ang kaso sa isang tindahan sa Barangay Antipolo, Dapitan City kung saan makikita sa CCTV footage ang pagtutok niya ng baril sa isang sibilyan habang sila ay nagtatalo noong June 21. Sa ngayon, inalis na sa pwesto ang pulis na may ranggong corporal at isinailalim sa restrictive custody. Dinismarmahan na rin ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala na isumitin na rin ang reklamong kriminal laban sa kanya sa Dapitan City Prosecutor's Office. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Leal. Makabayan Block nakiramay sa mga taga-Venezuela kasunod ng magkasunod na lindol na tumama sa kanilang bansa. Ang detalye sa ulat ni Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpaabot ng pakikiramay at solidarity ang Makabayan Block ng Kamara para sa mga mamamayan ng Venezuela. Matapos yanigin ang kambal na malalakas na lindol na pumatay sa mahigit 200 katao. Sa pinagsama-samang pahayag na Representative Antonio Tino ng ACT Teachers, Representative Sara Elago ng Gabriela at Kabataan Party List Representative Rene Luisco, binigyan diin ng grupo na ramdam ng mga Pilipino ang hagupit ng trahedya dahil ang Pilipinas mismo ay madalas ding sinasalanta ng mga kalamidad. Tumama ang magnitude 7.2 at 7.5 na lindol nitong June 24 sa bayan ng Moron kung saan 235 katao ang kumpirmadong patay, mahigit 700 ang sugatan habang patuloy ang rescue operations. Dahil sa matinding pinsala, nanawagan ng grupo sa international community na magpadala agad ng humanitarian aid para sa mabilis na pagbangon ng naturang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ano nga lang pagtatatag ng National Resiliency and Disaster Management Authority o NRDMA, itinutulak ni Senador Amy Marcos. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umapila si Senador Amy Marcos na ipasa na ang panukala niyang National Resiliency and Disaster Management Authority o NRDMA para mas mapabilis ang disaster response ng bansa. Ayon kay Marcos, sa ilalim ng inihain niyang Senate Bill 746 ay layong gawing sentralisado ang otoridad sa pagtugon at paghahanda sa mga sakuna o kalamidad. Papalitan ito ang kasalukuyang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ginawa ng senadora ang pagsusulong muli ng panukala matapos bisitahin itong Huwebes ang mga apektado ng lindol sa General Santos City. Dinagdagri ni Senadora Amy na bukod sa pagtatatag ng NRDMA, dapat ding maging high-tech na ang damage assessment ng bansa. Meron na anyang LiDAR drones para sa precision surveying, pati concrete scanning o structural x-ray para makita ang sira sa gusali mismo, at dapat gamitin na rin anya ang satellite technology at iba pang paraan ng komunikasyon. Git pa ni Marcos, dapat ding i-update na ang building code ng bansa kung saan magnitude 7 lang ang Richter scale ang batayan, samantalang mas malakas ang nangyaring lindol sa Mindanao. Maging ang lakas na 200 km per hour na bagyo ay tila ordinaryo na lang, at dapat nang taasan ang sukatan at umabot na nga sa 315 km per hour ang lakas ng bagyong Yolanda. Ninumungkahi rin niya ang pagtatalaga ng resiliency officer ng mga LGU para mas matutukan ang disaster preparedness at response ng mga komunidad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo student-athletes na sina Rene Materbonia, Divine at Dili, target matapos at maisumite sa DOJ sa susunod na linggo. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Target ng National Bureau of Investigation o NBI na matapos at maisumite sa Department of Justice sa susunod na linggo ang resulta ng investigasyon kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo Blue Eagles players na sina Rene Materbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng basketball training sa Aurora. Ayon niya kay NBA Director Melvin Matibag, posibleng huli na si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa kanilang kailangan hingan ng salaysay, pero pag-aaralan pa rin kung kailangan pang maimbitahan ang negosyanteng si Manny Pangilinan na sponsor ng Ateneo Blue Eagles at iba pa mga posibleng makatulong sa investigasyon. Nilinaw naman ni Director Matibag na DOJ ang mag-a-assess kung merong criminal liability sa pagkasawi ni Materbonia at Adili batay sa resulta ng ginawa nilang investigasyon. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
10: Arena. ikaw nandidong kuwara noni anarampay na.
11: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam, at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
19: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.

0: 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, ano pang iniintay ninyo? I-like, i-follow at i-share nyo na po kami. At syempre pa, i-follow po ninyo at i-subscribe ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers! Tuloy-tuloy lamang. I-like, i-follow at i-share, ipamalita, ipabatid sa inyong mga kapamilya, mga kamag-anak na kami po ay 1.8 na. Makisali po kayo sa amin po Facebook page. Dito po ay walang fake news. Mga totoong mga balita. Ayan. Siyempre, ang ina-advocate natin ay no to misinformation, disinformation, at fake news. No to fake news. Kaya naman, kami po ay nagagalak na makakasama namin kayo every day. Ayan. Doon po sa ating mga provincial at sister station na nagkikerry po ng One Trabaho, maraming salamat. At syempre, i-like, i-follow at i-share nyo rin po ang kanilang Facebook page. At kami po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung meron mga affordable box, nasa channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho ngayon pong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Ito, itayaan nyo sa loto. 6-26-26. Ngayon po ay palindrome. Tama ba itong pronunciation ko, Ice? Palindrome. Palindrome daw ito. Yung pagbinasa mo ng pa left to right at saka right, left to right and then right to left. Ayun, pag binaliktad ay ganun pa din, 'di ba? 62626. Oh, yan, baka kayo'y naniniwala sa mga swerte sa numero, itaya niyo na sa loto, 'di ba? Okay. Ngayon din pong araw na ito, binabati po natin ng happy anniversary ang Presidential Security Group. Ayan, ang PSG. Sila po ang tagapagbantay. Ayan, sila ang security ng Pangulo, ang PSG. Binabati natin ang happy anniversary. And also, kahapon po ay Seafarers Day. Kahapon, pagpaumanhin na po ninyo dahil hindi po tayo nakapag-ere ng buong buo, no? Dahil syempre bibigyang daan natin yun pong presidential press briefing. Press conference. Ayan, yung press briefing mula po sa Palasyo ng Malacañang. Yan po ay binibigyang daan natin dahil nga mahalaga na napapakinggan po ninyo ng buo at napapakinggan po ninyo ng uncut. Ayan. Kasi kung minsan yung iba, napakahilig na ikakat lang nila yung portion ng sinabi, i-splice nila, and then yun yung nagva-viral. Tapos, parang it will be taken out of context, di ba? Nami-misinterpret din nung iba, ganyan. So, mas mainam na pagka po may mga ganyan, na mga palas sa press briefing, mas mainam po na kayo po ay sumubaybay dito sa Radyo Pilipinas at kine-carry po yan ng buong buo, no? So, napakahalaga po noon na mismong, sabi nga ay direct from the horse's mouth ang maririnig ninyong impormasyon. At babatiin din natin, sana ay nasa mabuting kalalagayan yung ating mga kaibigan at mga kasamahan dyan po sa Radyo Pilipinas, Batanes. Ngayon po pala ay Batanes Day. Ayan, naku, nakita ninyo yung isang video na nagmumotor yung lalaki. Ang lakas ng hangin, parang kamuntik na siyang tatangayin, so tinulungan pa siya talaga. Okay, so ako naman ay nangamusta no diyan sa ating mga kasamahan at kaibigan din diyan po sa Batanes, and ang sabi nga ay ngayong daw araw na ito no ay Batanes Day, and mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon may ceremonial turnover ng bangka na sinakyan ng mga naglayag na mga Tao people from Lanyu going to Batanes. Ngayon ay cultural, ngayon daw ay parang may cultural event. Ayan. Hello sa ating mga kaibigan dyan sa Batanes, si Miss Bea. Dati natin dito si Miss Bea. Si Miss Bea Gaza, and then ang ating kaibigan, no? At kaklase din at ang ating Vice Mayor dyan po sa Batanes, si Vice Mayor Jenes Galarion. Ayan, siya yung nagbigay ng info. At sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Batanes, ingat-ingat po kayo. Okay, at dahil po kahapon nga ay pinag-uusapan natin na dahil kahapon ay Seafarer Day, no? Aba, ay ngayon pong araw na ito, makakasama po natin supposedly kahapon, pero ngayong araw na ito ay makakapanayan po natin at makakasama na natin, no? Si Vince De La Rosa. Siya po ay isang marine transportation student at isa rin siyang marine reservist at safety officer 2. Ayan, safety officer 2. Okay, at ang ating pag-uusapan, syempre, yung ginagawa nilang paghahanda, no, sa buhay marino. Magandang hapon sa iyo, Vince.
1: Magandang hapon din po sa inyo, ma'am.
0: Magandang
1: hapon po sa inyong lahat.
0: Opo. Thank you sir ha sa pagpapa-unlock mo sa amin. Una sa lahat dun sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba itong Marine Transportation Course?
1: Ma'am, yung Marine Transportation Course po, isa po yung isang navigation at officer na siya po yung nagmamando, siya po yung namamahala na nanabigasyon kung saan po papunta yung barko at saan po yung magpo-porto po.
0: Aha. Kumbaga, ang career path ninyo ay talagang pagsisiman or yung pagsisifarer, yung pagtitimon ng barko.
1: Opo. Yes po.
0: Eh bakit pagtitimon? Yan naman ang nagustuhan mong kurso?
1: Una po sa lahat, dahil po matagal na po ako interesado sa buhay dagat. Gusto ko po matutunan pa ang tamang paniniobra sa barko, pagnanabigay. Pagsunod po sa interna, pag sunod po sa International Maritime Safety Standard. Isa na rin po sa dahilan na oportunidad po makapagtrabaho po sa loob o sa labas po ng bansa natin. Kaya po pinili ko po ang marine transportation.
0: Aha. And kumbaga parang in the future ay binabalak mo rin na maging kapitan ng barko.
1: Ah, exactly po, ma'am.
0: Oo. Naku, harinawa. Matupad naman yung pangarap mo, no? Mahirap ba? Kasi ako hindi mo na itatanong, ha? Ang lolo ko nung araw ay Philippine Navy, and then nag-transfer na siya. Nung nag-retire siya, sila yung isa sa mga nagtayo ng mga malalaking mga shipping company. Parang kinuha siya doon. Okay. And then, hindi ko alam kung paano yung sistema ngayon, no? Pero nung araw, meron yung mga tinatawag na tik-tik kalawang. Ayan. As in literal na nagtitik-tik ng kalawang. So, ito ay, kumbaga, na-anticipate mo na ganito yung magiging trabaho mo in the future.
1: Opo, ma'am. Nakita ko naman po Dahil sabi nga po nila, hindi naman po agad-agad tayo magiging isang opisyal at hindi naman

0: yung kamadari po, yung pagiging isang unity sa
1: Marine po. Ay, camaraderie nyo. Okay.
0: Apo, camaraderie.
1: Sino naman yung naging inspirasyon mo?
0: Una po muna sa lahat, si Lord at si mga magulang ko po.
1: Mm-hmm.
0: Sila po yung naging inspirasyon ko po sa pagbabar ko dahil po yung lolo ko po ay isang seafarer din po. Gusto ko po ipagpatuloy yun at makatulong na rin po sa mga magulang ko.
1: Bali, anong year mo na ngayon?
0: Third year po.
1: Ah, third year. Oh, so malapit na yan, 'di ba? Yan na yung kasi yung kapatid ko din, ganyan din. So, yan na yung ito na yung yung pupunta na kayo ng parang may SOLAS training, mga ganyan.
0: Yes po. Safety life support po.
1: Ah, okay. So, itong mga ito after nitong pagsusolas mo, mga ganyan. I think, no, correct me if I'm wrong, pero dati ng practice din ito, yung iba, ang nangyayari ay inilaline up sila ng mga shipping company, pero kailangan, kumbaga parang nagme-messman muna sila. Nangyayari pa rin ba ito?
0: Possible, opo. Kasi po, sa barko po, kung ari po, after po kung makapagtapos sa college is magkakaroon po kami ng may mga designated po kasi yan mami na mag-able seaman, ordinary seaman, messman, wiper. Pipili lang po kami doon ma'am kung ano po yung gusto po namin. Sumaba, parang yun po yung magiging experience po namin sa pagbabarko.
1: So ngayon ba, hindi, I'm sorry ha, pero i-update mo lang kami din. Before, parang 3 years and then meron silang parang 1 year na apprenticeship sa barko, actual na pagsampa sa barko. Ngayon ba ganun pa din or talagang pinatatapos na ng 4-year course? If I'm not mistaken, kung tama yung memorya ko kasi
0: sa ngayon po ma'am is mag-undergo po ng cadetship program.
1: Ayan.
0: One year po yun.
1: 1 year.
0: Yan po. Yan po, yes after po. Yan po yung ino-offer sa amin.
1: Oo.
0: After po ng third year.
1: Yun yung parang...
0: Iaano po yun. Pagsakay po namin sa barko. Yun po yung experience po namin na loob ng 1 year po na yun is dapat po ma-accomplish po namin yung mga familiarization sa loob po ng barko.
1: Ang tawag doon ay apprenticeship, 'di ba? So may mga tinatawag na kayong mga blue book, mga ganyan or seaman's book, wala pa.
0: Meron na po, ma'am. Kailangan na po namin mag-provide noon.
1: Oo. Mahirap ba yung apprenticeship or ay sa bagay third year ka pa lang eh, no? So probably next year 'yun na yung magiging
0: next year po.
1: Oo. So are you looking forward doon sa pag-apprenticeship mo?
0: Medyo kinakabahan lang po ng konti kasi malalayo po sa pamilya eh. Medyo talagang tsaka lang, dasal at pananalig lang po talaga.
1: International ba agad ang...
0: Nandun na po ako sa sitwasyon.
1: International ba agad ang target mo or you want to pursue yung dito locally?
0: Pursue po muna dito sa locally po natin, ma'am. Sa bansa po natin.
1: Ah, that's good. Oo. At least kung domestic and then mas madali na mag-international.
0: Opo, ma'am. Experience po talaga rin po yung hinihingi ng bawat company po.
1: So at mawalang galang na no doon sa mga ibang mga nagsisiman pero ito ay madalas kong naririnig eh kapag ka daw kasi mga siman mga chick boy.
0: Ay nako po.
1: Pwede sa chick, pwede sa boy. Hindi, joke lang. Okay. Doon sa mga future kapitan or mga seaman or seafarer na nakikinig sa atin, ano yung sa tingin mong pinaka-importanting maritime rule or equipment na dapat laging ready to use kapag halimbawa
0: yes,
1: ay sumasabak na kayo sa simulation or actual na paglalayag? Batay sa inyong

0: kaalaman, kasi iba yung tinuturo sa school, no? Pero kadalasan ang sa mga ang mga seafarers natin, kung ano yung itinuro sa kanila ng propesor, ay kadalasan yun din naman yung actual na talagang nangyayari sa mga navigation, hindi ba? So ano sa tingin mo, ano yung turo ni prof sa iyo?
1: Ma'am, ang pinakauna po talaga, bago ang lahat, yung disiplina po.
0: Ayo, kala ko gandang lalaki.
1: Isa na po yun. Hindi po. Disiplina at pakikinig lang po. Mm-mm. Dahil sabi ko nga po, pag nasa barko na po, yung safety po ng bawat isa at safety po ng mga kasamahan po natin, yung palagi po natin tinitimbang. Lalo na po, importante po talaga yung mga training. At yung mga hakbang patungo po sa journey na to is tiyaga lang po at pagpupursige, lalo na kasamahan pa po ng dasal.
0: Tama. Bakit nga ba safety first? Ayan, ang kadalasang motto ninyo. Paano nyo ito ina-apply as future deck officer?
1: Ma'am. Sa future deck officer, ma'am, kailangan po kasi natin ng safety, lalo na po ang ginagalawan po natin ay puro bakal sa barko po, sa loob ng barko.
0: Yeah.
1: May pwede po magkaroon ng sugat dahil nga po hindi natin masabi ang aksidente po. Kaya lagi pong safety first yung nasa ano po namin, logbook namin, sa mga paalala, device warning po namin.
0: Mm-mm.
1: Yun din po yung bawat training na ginagawa po namin.
0: Oo, natatandaan ko pagka ganyan eh, tinatanong ko din yung ibang mga kaibigan ko rin eh. Yung aking ilang mga kaibigan eh, sinasabi nila na, Jay, hindi bali na magtik-tik ng kalawang. Pagka raw nagtitik-tik siya, ang iniisip daw niya, ano eh, dolyar. Kasi international.
1: Yun din po ang isang ano ng mga sipir, dulyar po kami.
0: Oo. Pero magastos din ha, magastos ang kurso ninyo, opo. Magastos at magastos din opo. Yung mismong mga training, may kamahalan, di ba?
1: Opo ma'am, sobra po. Dahil nananalig po kay Lord na tulungan po ko sa araw-araw, nagagampanan naman po ma'am yung mga bayarin at yung mga...
0: Mm-mm.
1: Mga needs po namin sa training.
0: Oo. And next year, ikaw ay mag-apprenticeship na. Diba? So,
1: yes po ma'am. Next year po.
0: So ano yung in-expect mo? Siyempre, kumbaga parang naasahan mo ba na makakasakay ka na kaagad? Ano yung expectation mo?
1: Ma'am, sa akin po, expectation ko po dahil... Nakikita ko po na prosigido po ako. Feeling ko po talaga makakasampa na po ako next year. Mm-hmm. And wish ko po na sana ibigay na to ni Lord. Dahil po medyo sobrang hirap din po ng mga pinagdadaanan. Talagang kapit lang kay Lord hanggang sa makuha natin yung successful na sinasabi po natin.
0: Oo, tama naman. Meron bang advantage ang pagiging marine transport student bilang prerequisite, no? Kung gusto mo halimbawa magsilbi as Philippine Marines, pero yung lolo ko Philippine Navy nung araw yun eh. And then nag-retire siya, kinuha siya ng Oceana. If I'm not mistaken, yun yung isa sa
1: pinakamalaki po yun.
0: Oo, isa sa parang consultant siya doon, isa sa pinaka. Sila yung parang nagdala dito noon. So maraming mga seaman at that time, mga 1960s, 70s na ipasok ng trabaho ng lolo ko. Anyway, so ikaw ay marine reservist. So sa tingin mo ba that is to your advantage? Na ikaw ay magsiman.
1: Yes, ma'am. Advantage po.
0: Bakit?
1: Ma'am, kasi po, sabi ko nga po, kung hindi po muna ako makasampa, at least yung pagiging isang marine reservist ko, pwede ko pong ipagpatuloy maging isang regular po na nagsiservisyo po sa bansa natin. Or any branches po ng armed forces, pwede po akong mag-try doon i-gawan po ng exam, yung mga ganyan. I-try ko po mag-ano doon. mag-apply kung kakayanin ko rin po.
0: Oo, tama, tama. Anyway, ikaw ba ay ilang taon nung nagkumuha ka as Marine Reservist? Mahirap ba?
1: Mahirap po, ma'am, dahil ang dami pong training din na binagsak sa amin nun.
0: Ay, talaga?
1: So, ayun po, opo. Ang edad ko po nun, 18 years old pa lang po, nag-Marine Reservist na po ako.
0: Ay, galing.
1: Nagte-training na po akong, opo.
0: Mm-hmm.
1: After ko po ng senior high school, nag-direct po ako sa Armed Forces, nag-apply po ako as a reservist para makatulong na rin po sa bansa natin sa maliit na paraan po na pagbo-voluntaryo po.
0: Ang galing naman. Oo, alam mo, bihira yung ganyan kasi syempre yung ibang mga, alam mo, yung ibang mga kabataan ngayon eh, imbis na, di ba, nandoon yung pagmamahal mo sa bansa, maganda yan, maganda.
1: Opo.
0: Kasi di ba, yung iba, ganyang edad, 18, ang iniisip magpa-trouble, mag-inom-inom, 'di ba? At least ikaw nagpunta ka sa nagpunta ka pala sa AFP para maging Marine Reservist. Very good ka naman diyan.
1: Opo, ma'am.
0: Oo. At sana doon sa mga nakikinig na mga ng mga kabataan, ganun 'no, 'di ba? Ganun yung gawin ninyo kaysa mapa-trouble-trouble kayo diyan. Okay, or kaya naman inom-inom kayong magbabarkada.
1: Opo.
0: Oo. Okay, doon sa mga nagnanais daw na maging seafarer or marine officer, maaari mo bang i-share sa amin yung iyong ginawang paghahanda, ano yung mga qualifications para makapag-aral ng marine transportation, and at the same time, no, paano mo na ipasa yung pagiging isang marine reservist?
1: Opo, ma'am. Sa mga incoming po natin dyan na magiging cadet po or papasok po as a worker na po sa barko, lagi lang pong isipin yung tiyaga, yung hirap, nandyan na po yung hirap na yan. Pero dahil nga po marami tayong requirements, marami tayong kailangan na certificate, is lagi po natin paghandaan yun. Then meron din po tayo mga training, marami pong training center na nag-aalok ng libre. Much better po na palagi po nating hanapin yung mga libre para kahit paano po makabawas din po sa menos yung gastos.
0: Uh-oh.
1: And lagi pong isipin natin yung mga kailangan, ano po ba yung mga kailangan natin pag magsisipirer. Unang-una po dyan yung training, seaman's book, passport. Ayan po yung mga pinaghahandaan po namin bilang isang seafarer, dahil yan po yung one of requirement po ng mga company na nag-aalok po ng cadet training, cadet program sa barko po.
0: And physically and mentally, ikaw ay kailangan talagang
1: Apo, medical po, yan, medical po.
0: Oo, kasi diba, I think yung sa SOLAS training ninyo, tatalon ka ng pagka taas-taas mula dun sa dagat, diba?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Nahirapan ka ba? Or
1: kaya,
0: natakot ka ba?
1: Sa una, ma'am, sa first ano namin, medyo kinabahan, pero nung tumalo na po ako, nawala na po yung kaba ko. Kaya ano po, kakaba rin po nung una.
0: Okay. Anyway, Vince, kami ay nagpapasalamat sa iyong time. Mukhang ikaw ay papasok ka pa ba? Ano, nasan ka ba ngayon? Mukhang on mobile
1: nasa
0: ka.
1: Nasa Tuguegarao po ako, ma'am.
0: Ah, okay, okay. Oo.
1: Nag-work din po ako ngayon dito po.
0: Ah ba, napakasipag na bata ah. Okay. So,
1: po.
0: Ano yung, meron ka bang mensahe na gustong ipaabot sa mga nanonood at nakikinig sa atin para ikaw ay magsilbiring inspirasyon sa kanila? Hindi lamang po si Vince ay isang estudyante no ng Marine Transportation course, kundi isa rin po siyang Marine Reservist. Ayan. Sige, go ahead.
1: Opo, ito po muna yung iwan ko sa inyong mga word ko na sana ma-inspire kayo. Great waves are not obstacle to someone with a clear direction. Ika nga, hindi hadlang ang malaking alon sa taong may malinaw na direksyon. maging ano, matatag lang po tayo, manalig sa Diyos, at huwag po natin kalimutan ang presensya po lagi natin kay Lord. Yun lang po yung may iwan ko sa inyo.
0: Gusto ko yung ano mo, yung iyong iniwan na mensahe. Tama naman, kung alam mo yung direction mo, walang malaking alon ang hindi makakapigil sa iyo. Oo. Great wave is not an obstacle, oh, 'di ba? Anyway, may mga gusto ka bang batiin? Shout out, girlfriend, ganyan. Oh.
1: Meron po. Unang-una po lahat, binabati ko po yung magulang ko, si Rosalie de la Rosa at si Wilborn de la Rosa. At dito po sa pinagwo-work ko kay ORRA Construction Company po, binabati ko pa rin po sila.
0: Ayun. Okay na ba? Napakasipag. Sige. Po. Maraming salamat sa iyo, Vince. At sana ay maabot mo.
1: Opo. Thank you po.
0: Okay. Sana ay maabot mo ang iyong mga pangarap.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At syempre pa, magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin 2:35 ng hapon.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Buwang trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:38 ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. Dito naman po tayo sa ating balitaan. Labor Secretary Francis Tolentino nakipagpulong sa Employers Confederation of the Philippines. Alamin natin kung bakit. Hatid po ng balita ni DK Zarate.
10: Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakipagpulong si Labor Secretary Francis Tolentino sa mga miyembro ng Employers Confederation of the Philippines. Hinikayat ni Tolentino ang mas matibay na pagtutulungan ng pamahalaan, manggagawat mga employer upang mapuunlad ang ekonomiya. Dapat din may paalam sa publiko ang mga hinanaing ng mga manggagawa at ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga management. Ibinahagi rin ng kalihim ang mga pangunahing prioridad ng DOLE, kabilang ang pagpapatibay ng labor rights, paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapaunlad ng kasanayan ng mga manggagawa, pagsusulong ng industrial peace at pagpapalakas ng ugnayan sa mga employer. Ayon sa DOLE, ang pagpupulong ay bahagi ng layo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa mas maraming dekalidad na trabaho at mas eksklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Posibilidad naman ng pagharap ni Mary Grace Piato sa House Prosecution Panel. Diskarte na ng mga mambabatas ayon po yan sa Malacañang. Si Raquel Bayan sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Report.
13: Naniniwala ang Malacañang na bahagi na ng diskarte ng House Prosecution Panel ang pagharap sa kontrobersyal na si Mary Grace Piato bilang testigo. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos kumpirmahin ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na isa si Piato sa 25 testigo na ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa issue ng confidential funds. Ayon sa opisyal, nasa prosecution na ang pagpapasya kung sino-sino ang kanilang ihaharap ng mga testigo sa kaso, lalo't bahagi ng estratehiya ng prosecution ang naturang hakbang. Gayunpaman, binigyan ni Castro na batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, wala umanong record ng isang individual na nagngangalang Mary Grace Piatos. Kaya't posibleng mahirapan silang matukoy ang individual na ito at Kongreso na anya ang bahalang dumiskarte dito.
14: Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA, ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace. Nasa kanila po yung style or strategy.
13: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Oras natin, 2:42 ng hapon. Mga pampublikong paaralan naman sa Binyan, Laguna, magkakaroon daw po ng metal detector. Si Luisa Irispe sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Report.
15: Mas masisiguro na ang kaligtasan ng mga estudyante sa lungsod ng Binyan, Laguna dahil magkakaroon na ng metal detectors sa mga entry points ng mga pampublikong paaralan. Ayon sa Department of Education Binyan, ang nag-donate ng metal detectors ay si Congressman Armand Dimagila sa inisyatibo na wala nang makakalusot na mga kagamitang magdudulot ng kapahamakan sa mga mag-aaral. Ayon naman sa kongresista, umaasa siya na sa pamamagitan nito, mapipigilan ng mga nais gumawa ng kaguluhan sa mga eskwelahan at mapapanatag rin ang mga magulang na ligtas ang mga kabataan habang nag-aaral. Nagpaalala naman din ang kongresista sa mga magulang na huwag kalimutan na mahalaga ang gampanin sa tamang pagpapalaki sa mga anak. Sa ngayon naman, hawak ng Schools Division ng Lungsod ng Binyan ang mga metal detectors at inaasahang agaran din itong magagamit. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Dako naman tayo dito po sa parusang expulsion para daw po sa mga estudyanteng masasangkot sa kaguluhan kahit sa labas ng paaralan. Maging yung daw pong pagdadala ng armas. Ano ito? Planong ipatupad na ng Manila Local Government Unit? Sige nga, alamin po natin ang ulat na yan ni DK Zarate.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Maynila na magpasa ng batas upang mapatalsik sa paaralan o makick out ang mga estudyante ang masasangkot sa riot kahit sa labas ng paaralan. Ginawa ang payag ni Manila City Mayor Scott Moreno kasunod ng mga ulat ng pagiging agresibo ng mga estudyante tulad ng nangyaring pamamaril sa Tacloban kung saan tatlo ang namatay at maraming nasugatan. Ayon kay Mayor Moreno, mapapatalsik din sa paaralan ang mga estudyante magdadala ng arma sa loob ng paaralan. Pagpupulungan nila sa Lunes kasama ang Binong Task Force ang basmahigpit pang patakaran para sa expulsion kasama na rin ang para sa mga nambubuli. Kapag naipasa ito sa sanggunyang lungsod, hindi na maaaring mag-aral sa mga pampublikong paaralan sa Maynila ang mapatunayang lalabag. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Ayun, okay, at least malinaw na. Yun daw pong parusang expulsion, no, para sa mga estudyante na number one, masasangkot sa gaguluhan. Kahit na kayo po ay wala sa vicinity ng inyong school. Kung kayo ay magdadala ng armas, ay kasama rin po yan sa expulsion. No? At yan daw po ay ipatutupad ng Manila Local Government Unit.
16: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Oras natin 2:45 ng hapon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balitaan. Pagharang naman ng depensa na mamarkahan at mabuksan ang box mula sa Bureau of Internal Revenue. Ipinagtataka ng prosecution panel si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagtataka si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima kung bakit hinaharang ng kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang pagmamarka at pagbubukas ng kahon mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay De Lima, karapatan at prerogative ng magkabilang panig, prosecution man o depensa, ang pagmamarka ng kanilang mga documentary evidence sa harap ng clerk of court. Di nang mambabatas, hindi dapat ginagawang issue o kailangan panghingan ang permiso mula sa Senate Impeachment Court para sa pagbubukas ng naturang kahon, lalo pat kabilang sa ebidensya ng depensa, ang ITR ng mag-asawang Carpio Duterte na siya rin namang nilalaman ng BIR box. Narito ang pahayag ni Congressman Leila De Lima. Samantala, hinamon naman ni Prosecutor Joel Chua ang defense team na huwag katakutan ang box mula BIR kung malinis naman ang kanilang konsensya.
19: So nandiyan na ang karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng kaanuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi na dapat akunin o hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, nabuksan na talaga at this point yung BIR box.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: Samantala, ECC nagsagawa po ng seminar para sa mga manggagawa hinggil sa SOGI Bill, kasabay po ng paggunita ng Pride Month. Si Ms. Luisa Erispe sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Lumahok ang mga empleyado ng Employees Compensation Commission o ECC sa isang seminar kaugnay ng sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics o SOGI bilang selebrasyon ng Pride Month. Ayon sa ECC, nais nilang maipaliwanag sa mga empleyado ang kahalagahan ng respeto, equality, at karapatan ng mga kabilang sa LGBTQIA+ community. Dapat din maipakita na ligtas ang work environment para sa lahat ng kasarian. Bukod naman sa seminar, patuloy pa ang ibang programa ng ECC na layong maging maayos ang workplace culture para sa lahat ng empleyado sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Erispe. Samantala, whole departure order laban sa dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Irerekomenda ng DILG kaugnay po sa pagkamatay ng dalawang student athletes sa Aurora. Si Diane Liar sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, Jamie, irerekomenda ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapalabas ng whole departure order o HDO laban sa dating head coach ng Ateneo men's basketball team na si Tab Baldwin. Ito ay kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni Interior Secretary John Vic Ribulla na kasalukuyang nasa ilalim si Baldwin ng Immigration Lookout Bulletin Order. At sa oras na maisampay yung mga kaukulang kaso, ay irerekomenda nila ang pagpapalabas ng HDO. Ayon kay Ribulla, sinabihan na rin niya si Baldwin ng una pa lamang na huwag umalis ng bansa. At sumagot naman daw ang head coach na wala itong planong umalis ng Pilipinas. Matatanda ang inanunsyo ni Ribulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi ni na Baterbonia at Adili, kabilang sa mga sasampahan nga ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law si Baldwin. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala live o samantala itong mga residente daw po ng Barangay Tatalon ramdam ang pakinabang ng pinalawak na drainage system sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Si Ms. Marian Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: James, hindi na nga tulad ng dati ang pangamba ng mga residente ng Barangay Tatalang sa Quezon City tuwing bumubuhos ang ulan, ngayong napapakinabangan na nila ang pinalawak na drainage system dito sa G. Araneta Avenue. Sa pagbisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong ayos na proyekto, personal siyang pinasalamatan ng mga residente dahil sa malaking ginhawang na idulot nito sa kanilang lugar. Isa sa kanila si Tati Virgilio Tobias na nagsabing nakasanayan na nila noon ang mag-evacuate dahil kahit konting ulan lang, ay mabilis na bumabaha sa kanilang lugar. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon dahil matapos ang proyekto ng DPWH, mas mabilis nang humuhupa ang baha. Ganito rin ang sinabi ng negosyanteng si Nedive De Villa na hindi na nga raw umaabot sa gutter ang baha noong umulan ng malakas noong Sabado. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
23: Sabi mo, pag umuulan noon, dahil hanggang saan ay maabot ang ano?
24: Umaabot ang tubig dito, kataas.
23: Kano katagal na ulan niya?
24: Ano yan? Minsan isahala pag malakas ang ulan talaga. Wala, ano lang, 30 minutes lang.
23: Ganyan nakataas
24: ang ano, tubig. Kung wala yun, yung ulan nung Sabado, ganyan kataas yan. Eh merong manol na malaki, inigot niya. Inigot niya.
22: Para nga rin dito kay Nanay Nedy, malaking tulong sa mga residente ang pagsasaayos ng drainage system dahil nabawasan na raw ang kanilang pag-aalala tuwing malakas ang ulan. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH itong pagpapabilis nga ng mga flood mitigation projects, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan para matugunan ang matagal ng problema ng baha sa lugar ng mga o itong mga flood-prone areas sa Metro Manila. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, si Mary Bastasa. Ang oras natin, 2:53 ng hapon.
25: Happy birthday! Happy birthday!
0: Siyempre pa, babati muna tayo ng maligayang kaarawan.
25: Happy birthday!
0: Kay Tita Beth Germar mula dyan sa Olongapo City.
25: Oh, happy birthday!
0: At syempre, ito, pinsan natin ito, si Debbie Ann Hube.
25: Happy birthday!
0: Taray mo naman dyan, girl. Ayan. At syempre, si Tita Percy Adriano.
25: Happy birthday! Happy birthday!
0: At kay kay Director, kay NPC Director Paul Gutierrez. Diba tama, director na siya? Oh, director ba siya ulit? Oh, I think. Pero dati po siyang ano, sa PT Forms. Ayan, si Sir Paul Gutierrez.
25: Happy birthday!
0: At syempre, sa nag-iisang si Trish Roque.
25: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy birthday, Trish! And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter. Ang atin pong mga kasamahan dito din sa studio, sina Engineers Marvin Toledana and Matet Segovia. At syempre, ang atin pong mga executive producers, sina Ice Adan and Tess Ramirez. Ang tabayanan po ninyo, susunod na ang programang Radyo Siyensya. Kasama po si Yusek Sahugon and si Onin Miranda. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho. Happy weekend!
3: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Improvement ng drainage system sa G. Araneta, Quezon City. Ramdam na ng mga residente at motorista sa lugar ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agad na pagkumpleto sa rehabilitasyon ng drainage system sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na isa sa mga lugar na lumulubog sa baha tuwing umuulan. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo sa proyekto ngayong araw, ibinahagi nito ang ilan sa mga ipinatupad na pagkukumpuli sa proyekto, kabilang ang installation ng malalaking drainage. Ayon sa Pangulo, agad na naramdaman ng mga residente sa lugar ang epekto ng proyekto, dalot hindi na nagmimistulang second floor ang taas ng tubig baha tuwing umuulan. Ang susunod na kailangan tutukan ayon sa Pangulo, ang problema sa basura. Tuwing pumapasok kasi anya ang tubig baha, natatangay nito ang mga basura na bumabara sa drainage system. Dito na anya papasok ang lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon upang masiguro ang ganap na operasyon ng drainage system.
7: Kung pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy. At sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero ano lang, small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ateneo de Manila University President Father Roberto Iap muling humingi ng paumanhin sa pamilya Baterbonya at Adili habang tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng kinakailangang tulong at suporta. May live report si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Omar, muling nagpabot ng pakikiramay at humingi ng paumanhin si Ateneo de Manila University President Roberto Yap sa pamilya ng dalawang nasawing student athletes na si Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon nga kay Father Yap, sila ay patuloy na nakikisimpatya at hihingi ng tawad sa pamilya Baterbonya at Adili at patuloy din na magbibigay ng kinakailangang tulong at suporta. Paglilinaw ni Yap, siya ay personal na nakipag-ugnayan sa pamilya ng dalawang atleta na sila ay nasawi at patuloy rin anya ang representasyon ng Ateneo at Jesuits ng Dalin si Baterbonya sa Davao at si Adili sa Nigeria. Si Yap ay nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw para dumalo sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng pagkasawi ni Baterbonya at Adili sa basketball training sa Aurora. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Nakakasang paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa July 6, wala nang haadlang kasunod ng formal na pagtatapos ng pre-trial conference. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
18: Kasunod ng pagtatapos ng pre-trial conference sa Senado, nagpahayag ng buong tiwala ang House Prosecution Panel na wala nang makapipigil sa formal na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Legal Spokesperson Benjamin Taliosa Jr., naging produktibo ang limang araw na iginugol ng prosecution sa pre-trial conference sa pagmamarka ng libo-libong documentary evidence at exhibit pagtukoy sa mga pangunahing saksi, paghahain ng mga proposed stipulation at paggawa ng mga kinakailangang manifestation sa harap ng impeachment court. Binigyan din ni Tolosa na itinuturing ng prosecution panel ang pagtatapos ng pre-trial phase bilang isang tagumpay para sa pananagutan. Kinilala naman ni Tolosa ang sipag at pagpuprosige ng Secretariat ng Senado sa kanilang professionalism na nagbigay daan sa magkabilang panig na maayos na matahak at matapos ang proseso sa kabila ng bulto o dami ng ebidensya. Narito ang pahayag ni Legal Spokesperson Jay Tolosa.
9: The good news is that with the completion of the pre-trial proceedings, the impeachment trial is now set to commence on July 6. We welcome this important milestone because it allows the constitutional process to move forward and gives the Filipino people the opportunity to hear the evidence, examine the facts, and know the truth through a fair, transparent, and orderly trial.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, sa ating panghuling balita, impeachment court dapat payuhan ang prosekusyon at depensa na umiwas sa pagkokomento sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
11: Ginit ni Senador King Lacson na dapat payuhan ng impeachment court ang prosekusyon at depensa na umiwas sa hayagang pagkokomento sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson na magsisilbing isa sa mga senator judges sa impeachment trial, kailangang mapanatili ang integridad ng mga paglilitis at maiwasang malitis ang kaso sa hukuman ng public opinion. Nilinaw ng senador na ang kanyang pangamba ay nakatuon lang sa mga komento hinggil sa merito ng kaso at hindi sa mga talakayan tungkol sa procedural matters at iba pang mga bagay na makakatulong sa pag-unawa ng publiko sa proseso ng impeachment. Nagtapos kahapon ang pre-trial proceeding para sa impeachment kung saan minarkahan na ng House Prosecution Panel, Defense Team ng Vice Presidente at Impeachment Clerk of Court ang mga ebidensya at tinukoy ang mga testigong ihaharap sa paglilitis. Una nang sinabi ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantog Jr. na maaaring umabot sa 92 trial days ng presentasyon ng mga ebidensya sa trial. Inaasahan niya ng prosekusyon na matatapos nito ang presentasyon sa loob ng 62 trial days habang 30 trial days naman ang para sa depensa. Nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Pag-usapan natin, programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin, kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
10: chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
26: So, ito po, nandito,
19: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
26: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
27: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
28: Ano nangyari?
27: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
29: Ako sir, ambulance driver ako.
28: Ambulance driver? Oh.
29: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
26: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
28: Dahil hindi na umabot.
29: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala. Oo.
26: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
28: Makapal yung semento.
26: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
28: These are the reinforcements.
26: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
28: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
10: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid, Saint Papawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology sa ngalan po ng ating kalihim, Secretary Renato U. Solidum Jr., ako po si Yusek Maridon o Donet Sahagun, at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
0: Magandang agham po, Yusek Donet.
1: Magandang agham sa iyo, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: At para lahat tayo makakonek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST. Sa linggo nagdaan, sa pangunguna po ng S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato U. Solidum Jr.
1: Narito po ang mga naging kaganapan ng ating kalihim sa linggong nagdaan. Noong weekend po ay ginanap ang ating ALTAB Festival sa SMX Convention Center na pinungunahan ng DOST katuwang ang Gridlock Games Studio upang suportahan ang gaming and creative industries. Noong Lunes naman ay nakipagpulong ang ating kalihim na si Secretary Renato Solidum Jr. kasama ang Philippine Chamber of Commerce and Industry patungkol sa metrology upang palakasin pa ang iba't ibang sektor ng bansa. Pinagtutuunan din ang pagtalakay sa halal industry sa naturang pagpupulong. Noong Martes naman po ay ginanap ang Advanced Science and Technology Institute Conference or ASTICON, at kahapon hanggang ngayon ay nasa Laos po ang ating kalihim para sa 22nd ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation.
0: Maraming salamat po, Yusek Sahagun. Samantala, narito ng iba pang napapanahong balitagang. Ito ang DOST Report. Opisyal nang binuksan ang ALTAB Festival 2026 sa SMX Convention Center sa Manila, Pasig City. Nagsama-sama ang mga gamers, content creators, students, innovators at tech enthusiasts upang ipagdiwang ang talento ng mga Pilipino at tuklasin ang iba't ibang oportunidad sa game development, esports at creative industries. Tampok dito ang iba't ibang interactive exhibits tulad ng Game Dev Challenge Regional Winners Showcase, kung saan ipinakita ng mga aspiring Filipino game developers ang kanilang mga laro. Likhang laro, tampok rin ang 3D printing and prototyping area at ng esports game dev launch na nagpapakita kung paano nakakatulong ang teknolohiya sa paglago ng esports game development at digital skills sa bansa. Nakiisa sa pagdiriwang si dating DOST Secretary Fortunato T. De La Peña at Planning and Evaluation Service Director for Dr. Cesar R. Pedraza. Dinalohan rin ito ng mga opisyal mula sa DOST at iba't ibang industry partners tulad ng Red Fox Technologies at Filipino Inventor Society. Sa pagnatapos nito, muling pinagtibay ng DOST ang kanilang commitment na patuloy na suportahan at paunlarin ang digital creative industry sa bansa.
1: Samantala, sinisikap ngayon ang DOST PTRI na mas palaganapin ang pagsunod sa Philippine Tropical Fabrics or PTF Law o RA 9242. Hinihikayat ang mga ahensya ng pamahalaan na gamitin ang mga lokal na tela gaya ng abaka, pinya, saging, bamboo, cotton at silk para sa kanilang mga opisyal na uniforms. Sa pamamagitan nito, maaari umanong ma-unlock ang napakalaking 17.8 billion annual market na makakatulong ng husto sa ating mga lokal na magsasaka, weavers at manufacturers. Bukod sa pagpapasigla ng ating ekonomiya at local value chain, mas eco-friendly at mababa rin sa carbon emissions sa mga natural na telang ito kumpara sa polyester. Kaya naman sa pamamagitan ng kanilang Frontier Program at pagpapatayo ng mga textile innovation hubs sa buong bansa, patuloy ang DOST PTRI sa paggabay, pagbibigay ng testing at certifications, at pagkonekta sa mga producers at designers para maging madali at swabe ang transition na ito para sa lahat.
0: Maganda sa rin, nag-ayusin doon na ito, mahikayat ang mga local government units, ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na sumunod dito sa simpleng kahilingan ng DOST PTRI.
1: Totoo, totoo. At nagsimula na tayo sa DOST.
0: Mm-hmm.
1: Marami na, palagay ko ilang beses na tayo nagpalit ng uniform at ang gumagamit natin ay tropical, natural tropical fibers.
0: Ayun. Ang natural tropical fibers dyan, mga kaibigan, tulad ng abaka, pinya, saging, bamboo, cotton at silk. Kaya maganda para sa ating kasuotan na pangkilikin ng mga produkto ito.
1: Oo, at nakakatulong talaga ito sa ating mga farmers, mm-hmm. weavers, at marami sila na parang isa-isang community sila. Mm-hmm. Saan man sulok ng Pilipinas, meron tayo niyan.
0: Tama po. Mga kakonek, agham nyo ba na may dagdag solusyon na sa mga overheating vehicles at e-vehicles natin sa tulong ng 3D printing? Tutok lang dahil yan ang pag-usapan natin ngayong araw. Magabarigan ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka.
2: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakonek, agham nyo ba ng isa sa pinakamalaking kalaban ngayon ng mga makabagong electric vehicles o EV ay walang iba kundi ang matinding init ng panahon. Habang papaliit at papalakas ang mga makina ngayon, mas madali sila mag-overheat na pwedeng sumira sa mga baterya ng ating mga sasakyan.
1: Tama yan, Onin. Pero don't worry, dahil ang DOST, may cool na solusyon dyan.
0: Mm-hmm.
1: Sa tulong ng 3D printing, nakagawa sila ng isang lightweight liquid cooling system para sa cooling efficiency ng mga EV na sasakyan. At para talakayin ang project AM Polycools o Additively Manufactured Polymer-Based Liquid Cooling System for EV or Electric Vehicles, makakasama natin ang isa sa ating S&T Fellow na si Dr. Emmanuel or Eman Ariola. Magandang agham po, Doc Eman.
5: Magandang agham po, Yusek.
1: Ayan, Doc Eman. Bago natin talakayin ang proyekto, nalaman namin kanina, nakasama ka sa mga tinatawag nating S&T Fellows.
5: Mm-hmm.
1: Para sa ating mga tagapakinig at manunood, ano po ba ang pangunahing misyon ng ating mga S&T Fellows katulad ni Dr. Eman at paano kayo napadpad dito sa DOST-MIRDC?
5: Yeah. Yes po, Yusek. So, ang S&T Fellow ay isa pong programa ng DOST. So, ito po yung programa nila para gamitin yung mga advanced technical expertise ng ating mga researchers para masolusyonan natin yung mga problemang pang-industriya ng Pilipinas. So, para mapabilis din yung ating mga innovation and also para magsilbing tulay sa pagitan ng akadim at sa mga local industry. Doon naman po sa napunta ko sa DOST-MIRDC, nagkaroon kasi ng post ang DOST-MIRDC with regard sa call for S&T Fellow. And nagkataon po na ang hinahanap nila ay sa naaayon sa aking expertise based sa aking PhD study. So, gusto kasi naming mapaunlad yung local manufacturing industries tsaka yung metalworking technologies gamit ang advanced manufacturing Tapos nagkataon na yung PhD ko is about advanced manufacturing na ginagamit sa power electronics.
1: Ayun. Si Doc Eman, by the way, sa pakikipagkwentuhan natin Apo. Kanina, ay isang scholar. DOST scholar mula MS at PhD niya. Ayan. At ngayon, ginagamit niya ang kanyang kaalaman para sa pagsagot sa ilang mga common problems o evolving problems dito sa ating bansa.
0: Nako, yeah. Tama-tama yan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga electric vehicles or EVs at sila yung itinuturing na future ng green transportation.

0: Transactions are mapped in real time from purchase to payment. We continue to empower local governments by providing stronger fiscal support through the Local Government Support Fund, or LGSF. This year, we allocated the largest LGSF in our history at 57.87 billion pesos, giving our local governments greater capacity to deliver services and to respond to the needs of their communities. We further improved our evaluation systems for government programs and projects so we can determine if their intended outcomes are indeed achieved. Moreover, we expanded Project Dyne, which uses satellites to monitor major development government projects, even in the far-flung areas, or the GIDAs. These demonstrate our commitment to enhancing the services we deliver to our citizens by learning from evidence, from data, measuring what works, and ensuring that our programs produce proper results. But reform is not a destination. It is not the end of our efforts, but it is a continuing process. As circumstances evolve, as new challenges emerge, our systems must also become more adaptive. And today, we take another step in that direction with the launch of the DBM Compass, or the Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. That's a good mouthful right there. Like a compass that points the way forward, the platform allows our people to see and track where their hard-earned money goes. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Coupled with our efforts to promote transparency, accountability must be integrated into every stage of governance, from planning and budgeting to procurement, implementation, and the eventual evaluation. Every department must align its budgets with national priorities. Every agency must strengthen procurement, reporting, and implementation. Every public office must be prepared to show where the funds went and what they have achieved in improving the lives of every Filipino family. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas, at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay. So as we move forward, let us carry this work with resolve, integrity, and a shared sense of purpose. By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people. Maraming salamat at mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mr. President.
2: Nakakatatapos naman ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa paglilinsad ng updated Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028. Sabi ng Pangulo, ang public funds ay para sa mga Pilipino at dapat alam ng mga Pilipino kung saan napupunta ang bawat piso ito. Dapat rin ayon kay Pangulong Marcos, ginagastos ang perang ito para sa benepisyo ng publiko. Ang roadmap na pinasinayan ngayong hapon, pinalalakas lamang anya ang kampanya ng pamahalaan para sa transparency. Sa pamamagitan kasi ng roadmap na ito, masisiguro na alinsunod sa national development ang paggastos ng public fund at mababantayan ng publiko kung saan nagpupunta ang kanilang pera. Isinusulong rin ng inisyatibong ito ang pagiging bukas ng pamahalaan, pagpapaiting sa mga proyekto at programa ng gobyerno, lalo na yung mga servisyong ipinagkakaloob sa mga Pilipino, lalo na yung mga nasa malalayo o mga nasa liblib na lugar. Tutulong rin ang inisyatibong ito, ang roadmap na ito, upang masiguro na nagpo-produce ng maganda at nararamdamang resulta ang mga proyektong ginagastusan ng gobyerno. Ngayong hapon, inilunsad din yung DBM Compass o Centralized Open Monitoring Platforms for Appropriations and Spending Statistics. Ito naman yung website ng DBM na magbibigay daan para sa publiko para masilip real-time yung mga pinupuntahan ng bawat piso ng government fund. Hinihikayat ni Pangulong Marcos ang lahat ng Pilipino na i-utilize o gamitin itong website na ito at magbantay kung saan pupunta, kung saan nagagastos yung pera ng taong bayan. Isang paraan rin ito ay kay Pangulo Marcos para maibalik yung tiwala ng taong bayan dahil dapat anya na manatili bukas ang gobyerno. Dapat nakikita ng publiko yung responsableng paggastos. At sabi ni Pangulo Marcos, ipagpapatuloy dapat yung trabaho ng mayroong integridad. Umasa ang Pangulo Marcos na sa pagtatapos ng kanyang administrasyon sa 2028, maipagmamalaki nila na ang kanyang administrasyon irresponsable, mas bukas sa pangangailangan ng publiko. Ito na muna yung pinikuling mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakabay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
4: Balik tayo mga kaibigan sa usapang ampolicule. Ampolicules. Tama ba, Doc Eman?
5: AM Polycules.
6: AM Polycules. Oo, AM Polycules nga daw.
4: Okay, tama po. Ma'am.
6: Yan. Then nakinig tayo din sa ano sa report. Talumpati at report ni
4: Raquel Bayan.
6: Oo, yung talumpati ng ating president ay tungkol sa mga public funds at kung saan ito ginagamit. So itong discussion natin ngayon, actually isang pinagagamitan ng ating public funds ay research and development.
4: Wow. Mm-hmm.
6: Kaya ito ay maganda rin na nanapag-usapan din natin kung ano yung mga nagiging outputs ng ating research and development. Kaya balikan natin si Doc Eman, hindi lamang sa siya isa nating scholar,
4: apo,
6: kundi gumagawa talaga siya ng mga solusyon sa mga problema. So, balikan natin at simplihan natin para sa ating mga ordinaryong drivers katulad ng iba na mga gumagamit din. Kapag ba nag-overheat itong tinatawag nating traction inverter o yung utak ng makina ng isang e-vehicle, anong nagiging epekto nito sa takbo ng biyahe at sa mismong buhay ng sasakyan? Alam mo, pagka pinag-uusapan kasi itong batteries, naalala mo yung pag nag-charge ka minsan, umiinit.
4: Tama po.
6: So siguro, isa yon pa sa ating mga tagapakinig at saka na nanonood, yung mga power banks natin, minsan umiinit. Imagine din nyo kung lumaki yon kasi sasakyan na. Sasakyan
4: po
6: na. So sige, Doc Eman.
5: Tama yan, no, Yusek. No, kapag nag-overheat yung utak o yung sinabi nga natin na traction inverter ng EV, yung mapipilitan ngayon yung sasakyan na magbawas ng bilis or magkaroon ng loss of power para magpalamig kasi parang ano yan safety feature nung sasakyan mo para yun yung threshold na tinatawag nila sa pag-design. So bukod sa pagbagal, yung palagi ang sobrang init ng EV is napapabilis yung pagkasira ng mga tinatawag natin na critical components and parts ng sasakyan na nagresulta nung pagbaba nung tinatawag natin na efficiency tsaka yung cost effectivity nung EV na nagresulta sa mas maikling lifespan nung mga sasakyan.
4: All right. Ano naman po itong project natin ngayon na na design and development of additively manufactured polymer based liquid cooling system for enhancing thermal performance of double-side cooled power modules for electric vehicles application. Sa madaling salita po, AMP... Ano to?
6: AM Polycools.
4: Ayun, AM Polycools. Ayan, Doc Eman.
5: Thank you, Kuya Onin. Kaya nga nung nabanggit ni PBBM kanina, mouthful.
4: Mouthful.
5: So, ang AM Polycools or yung nabanggit yung design and development of additively manufactured polymer-based liquid cooling system ay isang lightweight na solusyon na dinisenyo namin para sa double-side cooled power modules ng electric vehicle.
4: Pero pwede mo natin ipakita.
5: So, ayan, sige, pakita natin.
4: Nasa?
5: Yan. So, mayroon ako ditong dalawang iterations. Saan ko ba siya papakita?
4: Dito.
6: Ayan.
5: So, Meron ako dito yung dalawang iteration. Dito kami nagsimula sa pag-develop ng AM Polycools. So, ito yung tinatawag, ito yung naririnig nyo na AM Polycools. At ito naman yung sinasabi namin na power module. Mm-hmm. So, ito yung gusto nating palamigin. Ito ang utak ng EV.
6: Okay. Ganyan kaliit.
5: Ganyan siya kaliit. So,
4: iyan na po yung actual na yun?
5: Yes, ganito siya kalaki. Actual siya. And then we have a series of this in an EV power inverter. Mm-hmm. So we have around 36 of this. Mm-hmm. Ang reference ko is yung Tesla Model S. Mm-hmm. Meron silang 36 na ganito. Mm-hmm. And then those are nagtutulong-tulong para i-distribute yung power kung saan nila kailangan. Mm-hmm. So ngayon, si AM Polycools, nagkaroon kami ng optimization at napaliit namin siya ng ganito kaliit. Mm-hmm. So ayan mas yung nagawa ng optimization. Pa. Yes, mas maliit pa. And better performing tong maliit na to.
4: Mm-hmm.
5: So, ayun siya.
4: Gaano po ka better? Ibig sabihin eh, taong ba pinag-uusapan natin dyan, Doc Eman?
5: Well, when it comes to the performance, meron lang tayo ngayon mga lab results na validation na ginawa. So, una, ginawa natin, simulate natin to, and then what we get from there is the parameters na kailangan natin para i-design. Mm-hmm. Ngayon, nung dinesign na natin, vinalidate natin ito ngayon sa pagpunta natin sa Virginia Tech, mm-hmm. ang ating collaborating partner na nag-develop ng power module, which I'm also part of, dinevelop namin ito.
4: Mm-hmm.
5: And then, nung problema namin yung thermal tapping nito, wala na ako sa Virginia Tech. Hence, pagdating ko ng DOST, nagpo-post ako ng solusyon.
4: Wow.
5: So ngayon, nasolve namin from this performance hanggang mm-hmm. dito, we attained 100% increase in performance when it comes to heat transfer.
4: Mm-hmm. Ang Tesla ho ba ay anong ginagamit na yan? Anong tawag nga dyan, sir?
5: Power module. Power so ngayon, module. Ang Tesla, as a reference nga, based din sa related literature namin, they are using a single side power module.
4: Mm-hmm.
5: So, and take note, the power density na meron ang Tesla is 22 to 30 kilowatt per liter. What we are developing right now is aiming to have a 100 kilowatt per liter na power density. Mm-hmm. So, mga 3 folds. Yes, 3 folds. Kaya lang, we have successfully made the power module. Unfortunately, nagka-problema. Masyado siyang umiinit kasi masyado siyang performing.
4: Mm-hmm.
6: Mm.
5: Hence, kaya nagkaroon kami ng engineering solution na AM Polycools.
6: Ayan. Isa pa yung nakasanayan natin kapag cooling system o heat sink, gawa ito sa mabibigat na bakal o kaya mm-hmm. aluminum. Pero kayo sa AM Polycools, gumamit kayo ng 3D printed polymer o isang high-tech plastic. So, bakit polymer at hindi bakal, Doc Eman? At paano naging mas epektibo ang disenyong ito?
5: Well, yung una kasi ang naging problema natin, ang mga cooling system natin when it comes to passive cooling are yung mga heat sink. Familiar kayo sa mga heat sink na pang aluminum na malalaki, may fins na ganyan. And we don't, when it comes to power efficiency, nakadepende yan sa load. Mas mabigat ang load ng isang EV, mas malaking power yung kailangan mo para mapaandar siya. Ngayon, gusto natin ng magaan. So, ano ba ang mas magaan? Nag-isip kami, ano ba ang mas magaan compared sa metal? So, andyan ang plastic.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, nung in-evaluate namin, mas magaan si plastic. Pero hindi niya kaya yung ordinary plastic, hindi niya kaya yung operating conditions ng EV. Kaya, nagkaroon kami ng materials research. Ngayon, we evaluated yung mga available material na meron ngayon na ginagamit sa aerospace, na ginagamit sa mga power electronics, na may compatible dito sa gagawin namin application. Hence, we arrive at sa mga high temperature resin tsaka sa mga engineering plastics. And then, nung nakita namin na pwede yun, we did computational fluid dynamics or sinimulate namin kung paano gumalaw yung mga fluids sa loob, paano siya magiging efficient, maididesign na namin siya.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, 3D printing is a really, really appropriate technology para ma-materialize yung design namin. Kasi it has intricate designs
4: mm-hmm.
5: sa loob na hindi kaya ng mga conventional manufacturing. Mm-hmm. And when you are doing 3D printing, nakuha namin yung mga features na na-design namin based sa simulation.
4: Mm-hmm.
6: Yung tanong ko lang, Doc Eman, ito bang mga materials na ginamit nyo ay readily available? Ibig sabihin, hindi na well, siguro in-import, pero at least nakukuha dito. At saka, gaano kalaki yung team nyo? Sigurado, hindi lang si Doc Eman. Meron isang material scientist, etc. Na nagtulong-tulong para mabuo yung maliit na yon.
5: Yes, Doc. So, tama yun, Yusek. So, dun sa materials na yun, ang in-evaluate pa lang namin as of now is ano yung commercially available. Kasi we have 1 year duration to solve this to solve this problem. So, anong commercially available, and then we evaluated all the parameters that it can withstand. Tapos kung ano yung pumasok sa range na kaya na, na binibigay ng operations ng EV, sinelect namin siya, and then we do advanced manufacturing DFAM design on additive manufacturing, tapos tinry namin siya i-print. Ngayon, that's the base model. So if we want to optimize pa yung material selection part, doon na papasok yung material research. That is another avenue for optimization. Kumbaga mai-improve pa. And when it comes to my team, so I have 3 very brilliant brilliant researchers under under AM Polycool, si Engineer EJ Ignacio, si Engineer Ren Untalan, and Engineer Avery Arroyo. Those are 3 great minds talaga na tumulong sa akin para design to. Imagine, there are 3 principles behind this one. Hindi siya basta lang na naisip namin na topology optimization and everything. Meron niyang mga features sa loob na isa-isa nila yung in-investigate. And then, what we did is pinagsama-sama namin lahat yon na nagkaroon tayo ng ganito. And lahat yon naging seamless dahil sa project management din ng aking secretary na si Faith Cabahog.
4: Ayan.
5: Sobrang efficient nilang team. Ayan. So I really commend
6: them. Kasi para rin malaman ng ating tagapakinig at nanonood na lahat ito nangyayari dito sa Pilipinas sa laboratorio ng MIRDC. Kung medyo high-tech ang sinasabi ni Doc Eman, ito po ay ginagawa ng dito sa atin ng mga ating mga Filipino researchers and scientists.
4: Ayan. Doc Eman, tama ba na tinanggan nyo yung traditional na thermal interface o cooling plates? Pinagdigit nyo na sa ng diretso yung liquid doon sa mismo pinagmumula ng init?
5: Yes. So, yan ang isang feature ng AM Polycools natin. So, we actually eliminated the thermal interface material or tinatawag natin na TIM na nag-a-add barrier para sa heat transfer natin. Imagine, imbis na nakukuha natin lahat agad-agad yung init dito sa power module, may nakaharang na nagfi-filter na imbis na lahat sila sabay-sabay, unti-unti niyang binibigay. So that's additional load para sa pagtanggal natin ng heat. So hence, from indirect cooling, nagkaroon tayo ng direct cooling. So yung liquid natin, direct na niya lang kinukuha yung init dito sa power module natin.
4: Alright. Napaka-exciting ng proyekto ito at sigurado akong gusto pang malaman ng ating buong mga taga-subaybay kung paano naman ang simulations ito sa computer at nakikipagsabay na ba ang ating mga eksperto sa ibang bansa. Pero bago natin sagutin yan at sagutin ni Dr. Emmanuel, maka-connect, tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
4: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa New West, konektado ka. Mga connect, ating kilalanin pa ang project AM Polycools. Or additively manufactured polymer-based liquid cooling system for electric vehicles. Ayan,
6: tama ka, Onin. Kaya naman, si Dr. Eman, tama ba na ang simulation sa computer, iba ang actual test, di ba? So, nakipagtulungan kayo, sabi mo nga kanina, sa isang sikat na institution, the Virginia Tech sa Amerika, para i-validate ang inyong mga invention. At lumalabas na mababa sa 5% ang deviation, o halos tugmang-tugmang resulta. So, kumusta ang karanasan mo ng ating mga Filipino researchers na nakikipagsabayan sa mga laboratory sa US o iba pang bansa?
5: Well, actually, Yusek, nakaka-proud nga. Tsaka nagkakaroon ako ng confidence booster. Kasi para sa aming team na makita yung mga ginawa namin is nagkaroon ng result na halos talagang malapit sa nakuha namin sa validation namin sa US. Mm. Well, ang kagandahan kasi noon is the kumbaga, the quality of data that we have, dahil nga sa guidance na binibigay ni Dr. Lu, Dr. Gu Quan Lu is our partner from Virginia Tech. Mm-hmm. Sa simulation kasi, nakadepende yan lahat sa in-input mo. Sabi nga nila, garbage in, garbage out. Mm-hmm. Pero gold in, product out. Yeah. So, lahat ng nilagay natin doon are gold standards. It is tested material properties. Kumbaga, actual yung data na nilagay natin. So, we are highly confident na we are simulating yung possible scenario based on actual data that we have. So, nakakatuwa lang din yun na parang dito ngayon sa Pilipinas, we are producing that kinds of simulation and achievement na nakikipagsabayan tayo sa mga renowned researchers kagaya ng Center for Power Electronics sa Virginia Tech.
6: Ayan. Kasi din, alam mo, tinutulungan din natin ang ating mga researchers na magkaroon ng access sa mga tools, equipment, para makipagsabayan. So, isa rin to sa mga pinupuntahan ng ating public funds, capacity Ayan. Building ng tao at researchers, pati ng ating mga laboratories.
4: Ayan. Dok Eman, sa ngayon nakapag-file na kayo ng one invention patent at one industrial design patent para rito. Gaano po kahalaga para sa bansa na isecure natin ang ating mga intellectual property or IP bago natin ito ilabas sa merkado?
5: Well, Kuya Onin, tama, napakahalaga talaga niya. Lagi nga sinasabi ng ng mga inventors is yung bago mo ilabas yung ginawa mo, kailangan mo yan i-secure. Paano mo siya i-secure? Gamit yung IP or patents. Kasi ito yung protection natin sa mga innovation natin na hindi basta-basta maaaga o maangkin ng iba. Kasi when it comes to invention, paunahan yan eh. Mm-hmm. So, kung sino yung una makapag-file, first to claim. So, ngayon, sa pag-file ng invention industry, sisiguraduhin natin na yung technology na binuo natin, binuo ng Pinoy actually on this specific scenario is mananatiling pagmamayari ng bansa natin and may value pa rin sa merkado pag i-commercial natin.
6: Mm-hmm. Ayan. So, ang AM Polycools ay tulad nga ng sinabi ni Dr. Eman ay pinalakpakan at itinampok din sa iba't ibang bansa o iba't ibang scientific conferences. Ano po ba ang naging reaksyon ng ating international scientific community nang malaman nilang gawang Pinoy at galing sa Pilipinas pala ito?
5: Well, actually, nung pinresent natin yan, so nagkaroon tayo ng opportunity para ibahagi nga yung na-develop natin or na-invent natin na cooling manifold sa ECCE Europe. Mm-hmm. So ito ay sikat to na congress and conference para i-share yung mga advancement on electronics and power industry. Ngayon, after ko mag-present, may mga institution na lumapit sa akin and they were actually asking and inquiring on different parts of the project. Nabanggit ko kanina na maraming features ang AM Polycools. Mm. Hindi lang siya basta topology optimization. Meron yan, inanalyze namin yung vortex generator na yung simpleng ganito lang na feature ng simpleng konting nakalabas lang na konting plastic dyan is makakabuo ng vortex. Mm-hmm. Inanalyze namin yon paano siya lalabas and paano namin siya may tatapat sa hotspot. Mm-hmm. And actually, that is a a cool feature or kumbaga interesting feature when it comes to different application. Mm-hmm. So isa yun sa tinatanong sa akin pagkatapos kong mag-present kasi normally sa conference they will ask you kung with regards sa details ng ano mo, and then they are also asking for collaboration or probably advices mm-hmm. on what they are doing. And maganda yung response. More or less mga 5 ang nagtanong sa akin different institution on different application and kung paano tayo makakatulong sa kanila.
4: Nako. So marami nang kumukuha sa iyo ngayon as consultant, as a research partner.
5: Well, we do ano naman, kumbaga normal conversation. So mag-i-email sa akin, would you have any idea on how am I going to deal with this specific problem based on your, kasi nag-publish na rin tayo. We yes. we have a published paper with this project. And sabi niya, based on your paper, you did this. Is this applicable for my problem? So, ganun, parang DOSD per se can actually give advices and also consultation from for different researchers
4: Ayan.
5: Based on these mga ganitong project.
6: At saka ito rin yung paraan para ma-validate din.
5: Yes,
6: ma-validate tama. Ang results mo. At saka mm-hmm. mapalago pa. Sabi nga, exchanges yan ng mga scientists para magkapagtulungan.
4: Tama po.
6: Magtulungan.
4: Doc Eman, sayang at marami pa sana kami itatanong mm-hmm. sa iyo, pero para sa ating mga kabataan Pinoy na nangarap maging scientists at engineers, ano po yung mensahe mo sa kanila, lalo na sa pagdating sa kapangyarihan ng 3D printing o additive manufacturing para sa pag-unlad ng Pilipinas?
5: Yes, so ang advice ko lang, maging curious kayo. Huwag kayong matakot na mag-eksperimento ng iba't ibang technology, lalo na yung 3D printing. If you want to know more anything about if you want to know more about 3D printing, anything around 3D printing, go to DOST MIRDC AMSEN. We have all the technologies that you can imagine in when it comes to 3D printing. We can actually give you information from polymer printing, metal printing, ceramic printing, pati concrete printing. We have that on DOST MIRDC AMSEN. So, maging curious kayo, lahat ng gusto niyo isolve niyo and try to link try to make use or of kumbaga take advantage on the technology that we have kasi nandiyan yan eh. Hindi yan magagamit hangga't hindi niyo gagamitin. And take note, ang imagination nyo lang ang limit pagdating sa 3D printing.
6: Ayan, at ayan ay para sa ating mga kabataan. Mm-hmm. Sa ano naman yun sa mga mensahe nyo sa nangangarap na makagawa ng mga ganyang inobasyon na pinakita mm-hmm. o diniscuss kanina ni Doc Eman at bakit mahalaga na subukan nilang pasukin ang pagiging isang researcher and scientist bukod sa pagiging isang S&T fellow.
5: Yeah. So, ang ma-advise ko lang is hanapin nyo kung saan nanggagaling talaga yung problema. So, ang pagiging scientist or pagiging researcher, I think it's a calling. Not everyone is kumbaga designed para mag-solve ng problem. Yung iba gusto nila instant solution, gusto nila solve mo na lang to. Kung ikaw ay curious, gusto mong malaman kung paano nangyayari ang isang bagay, I suggest tingnan mo kung saan nang bumula at alamin mo kung paano nangyayari lahat 'yon. And then isipan mo ng solusyon. So that's research. So may process kasi 'yan eh. So alamin mo, tinuturo sa atin sa elementary ang scientific method. Hanggang ngayon 'yan pa din ang ginagamit naming mga researchers. Lean on to that. Isabuhay niyo kung paano kayo mag-solve ng problem scientific method later on. Madali nyo nang masosolve yung mga gusto nyong malaman. And always read. So, get updated. Alamin nyo yung mga new technology dahil probably yung mga solusyon sa mga problema na iniisip nyo is may solusyon na pala, i-apply nyo na lang.
4: Ayun. Alright. Baka may gusto pa kayong pasalamatan, batiin, lalo na yung ating mga nakasama sa research.
5: Yes po. So, thank you po siyempre sa aking team. Nabanggit ko kanina si EJ, Ignacio, Avery Arroyo, Ren Untalan, Patrick Makarandayo, Eugene Guevara, and yung aking very efficient na project admin, si Faith Cabahog, and syempre our supervisor, Engineer Fred P. Lisa. Tapos, yung mga fellow S&T fellows ko din sa MIRDC, si Doc Tony, Doc Key, Doc Carl, and then si Sir Glenn. And then nagpapasalamat din ako sa director namin, si Director Bob O. Dison ng DOST MIRDC sa ating partners sa US Virginia Tech, Dr. GQ Liu, ang funding institution, DOST Fishered. And also, yung moral support ng aking civic club. Kasi ayan, marami ako nakukuha advice dyan from Rotary Club of Suburban East Rizal. And syempre, sa aking inspirasyon, si Doc Elaine Sunga Ariola and sa aming Baby Yuan.
6: Ayan.
4: Baby Yuan, hi.
6: Hello, hello sa lahat na nagbibigay ng inspiration sa ating mga scientists, Doc Eman. So, maraming salamat, Dr. Emmanuel Ariola, ang ating S&T Fellow sa MIRDC at utak sa likod ng Project AM Polycools o Additively Manufactured Polymer-Based Liquid Cooling System for Electric Vehicles.
4: Yan.
6: Ayan. Maraming salamat, Doc Eman.
5: Thank you po, Yusek. Thank you, Kuya Olin.
4: Salamat po. Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw.
6: Ayan, narito ang mga aabangan nating kaganapan ng DOST sa mga susunod na mga araw na pangungunahan ng ating kalihim, DOST Secretary Renato U. Solidum Jr. Sa susunod na linggo po, ang launching ng Regional Yarn Processing and Innovation Center sa Ilocos. Sa darating naman na July 1, ay gaganapin ang hashtag Pilipinas, Kapihan featuring our 2026 awardees and newly elected NAST PHIL members.
4: Maraming salamat po, Yusek Donet. Mga kunek, yan po ang naging kabuuan ng ating buong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay hindi mapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli ako inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda.
6: At mula sa Department of Science and Technology, para sa agham na ramdam at sa ngalan po ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., ako si Yusek Maridon o Donet Sahagun, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
5: Pwede po makiwi.
9: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Patuloy na implementasyon ng J. Araneta Drainage Improvement Project, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na implementasyon ng J. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City upang makatulong sa nararanasang pagbaha sa lungsod. Sa pag-iinspeksyon ng Pangulo sa kumpletong bahagi ng proyekto, sinabi nito na ramdam na ng mga motorista at mga residente sa lugar ang ginhawang dala ng proyekto. Ang ikalawang tututukan naman anya ng pamahalaan ay ang pagtugon sa mga naiipong basura tuwing bumabaha. Ang mga basurang ito kasi anya ang bumabara sa drainage system dahilan ng pagtaas ng tubig baha. Sabi ni Pangulo Marcos, ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mangunguna sa pagtugon sa problema sa basura sa lugar. Kung matatandaan, ang Quezon City Drainage Improvement Project, bahagi ng pinalakas na flood mitigation efforts ng administrasyon sa ilalim ng Upland Kontrabaha Program.
13: Tuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang to, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila. para talaga mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha dito sa J. Araneta Avenue dito sa Tatalon.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Komprehensibong security operation si patutupad ng Eastern Police District o EPD para sa isa sa gawang White Ribbon March sa Linggo. May live report si Diane Lear.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, sa Omar, magpapatupad ang Eastern Police District o EPD ng komprehensibong seguridad upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdiriwang ng isang faith-based rally na tinawag na White Ribbon March sa June 28. Ayon kay EPD Acting Director, Police Brigadier General Melesio Bustig Jr., nagtalaga ang EPD ng mga pulis sa paligid ng EDSA Shrine upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga makikibahagi sa pagtitipon. Bukod dito, meron ding reactionary standby support force mula sa Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan City Police Stations para naman sa mga agarang pagde-deploy kung kinakailangan. Paigtingin din ng EPD ang anti-criminality operation sa Eastern Metro Manila, partikular na sa mga terminal, pangunahing lansangan, mga commercial establishments at iba pang strategic areas bago at habang isinasagawa at pati na rin matapos yung aktibidad. Tiniyak naman ng EPD na ipatutupad yung maximum tolerance at igagalang ang karapatan ng magpahayag habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Nabatid na mahigit 9,500 yung mga pulis na ipakakalat naman ng National Capital Region Police Office sa buong Metro Manila para nga dito sa isasagawang White Ribbon March. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. DOE nakipagpulong sa China Energy International Group para sa posibleng pagtutulungan sa energy development. May ulat si Luisa Erispe.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakipagpulong si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga representante mula sa China International Group Corporation para pag-usapan ang posibleng pagtutulungan pagdating sa energy security. Ang ilan sa mga napagpulungan ay tungkol sa pagpapatayo ng mas akma at maayos na energy infrastructures, investment opportunities at iba pang inisyatibo para sa sektor ng enerhiya. Ipinakita naman sa pagpupulong na mahalaga pa rin makipagtulungan sa ibang bansa at pribadong sektor para sa ekonomiya at long-term development sa energy sector. Tiniyak naman ng DOE na patuloy silang makikipagtulungan sa iba't ibang bansa para sa energy security ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa ating panghuling balita, pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ilalabas sa Lunes. Si Nympha Asuncion sa balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sa Lunes na nakatakdang ilabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., naglabas na ng advisory si Senate President Sherwin Gatchalian kagabi sa mga senador tungkol sa paglalabas ng pre-trial order sa Lunes, June 29. Sinabi ni Bantog na matapos ilabas ng pre-trial order sa Lunes ay bibigyan ang depensa at prosekusyon ng hanggang 3 araw o hanggang Webes para magkomento. Tiniyak ng Clerk of Court na pasok pa sa schedule ang lahat ng kanilang aktividad bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis o ang mismong impeachment trial sa July 6. Kabilang sa lalamanin ng pre-trial order ang mga napag-usapan sa katatapos lang na pre-trial conference, kabilang ang facts of the case, mga testigo, ebidensya at trial dates. Pinaliwanag ni Bantog na ang layunin nito ay mapabilis ang trial at maiwasan na ang mga administrative delays sa mismong paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
18: Sinisimulan na namin ngayon ang draft ng pre-trial order and may nilabas na parang advisory memorandum si Senate President kagabi sa mga senators that we will issue the pre-trial order on Monday. Within the time frame naman, we will be giving them 3 days. So kaya naman matapos lahat before July 6, no?
17: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Time.
19: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
21: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
24: So, ito po, nandito,
23: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
24: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
23: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
25: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
26: Ano nangyari?
25: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
27: Ako sir, ambulance driver ako.
26: Ambulance driver? Oh.
27: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
24: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
26: Dahil hindi na umabot.
27: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
24: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
26: Makapal yung semento.
24: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
26: These are the reinforcements.
24: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
23: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
26: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa official na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
1: Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po sa ating mga kababayan mula po sa iba't ibang panig po ng mundo? Good afternoon, good morning, good evening. May time zone pa yata na katatawid-tawid lang. Good madaling araw po doon po sa ating mga kababayan. At muli po, Biyernes na naman ang hapon. At tuloy po kayo dito po sa ating lingguhang programa, Tahanan ng OFW. Hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. At syempre, I'm back here, Miss Jel, ang aking pong co-host, kasamahan po natin na palagian nyo. Mas madalas yung nakakasama, si Miss Jel Miranda po. Ma'am Jel, bati muna tayo.
3: Magandang araw, Asik. At welcome to the show.
1: Welcome back to the show. Ayan.
3: Siyempre, na-miss ka namin, Asik.
1: Oo nga eh.
3: Sobrang busy mo kasi eh.
1: Yung last week nga, ano na eh.
3: Supposedly kasama dito eh.
1: Talagang medyo, ano lang, naipit last minute eh. Na, ano, ganyan. So, binabati rin po namin syempre ang aming mga iba pang mga madalas na nakakasama dito. Sir Oni, nandyan. At syempre, Director Charles Tabu ng Landbase OFW Concerns. At si Asik Veni na kasalukuyang overseas dahil meron siyang special mission. Mm-hmm. Kasama naman po ang ating mga OFW and OFW family syempre naman.
3: Ayun, at syempre, ang ating programa po, masusubaybayan nyo na tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sa bayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. At syempre, dumako na po tayo sa mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
4: Balitang DMW.
1: At bilang bahagi ng pagdiriwang ng Seafarers Day ay isinagawa ng Department of Migrant Workers ang Bisita Barko Mission sa Manila International Seafarers Center upang parangalan ang mga Pilipinong marino. Pinangunahan ito nila Assistant Secretary Attorney Jeline Ambito Fermin at Director Augusto Ogi San Diego, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration. Sa naturang pagbisita, nakaharap ng mga opisyal ang mga marino, nakinig sa kanilang mga hinaing at kinilala ang kanilang mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga marino ang nagsabing ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon niya sa paglalayag na personal siyang binisita at nakausap ng mga opisyal mula naman dito sa Pilipinas din syempre. Muling pinasalamatan ng DMW ang ating mga marino at tiniyak ang kanilang patuloy na pangangalaga at proteksyon.
3: Samantala, pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pagbubukas ng 19th ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers Meeting. Ito ang muling nagpatibay sa panata ng Pilipinas na isulong ang karapatan, kapakanan at proteksyon ng mga migranteng manggagawa sa rehiyon ng ASEAN. Tinalakay ng mga delegado ang mga natapos at kasalukuyang proyekto, gayon din ang mga bagong inisyatiba para maisama sa ASEAN Consensus Action Plan 2026-2030. Tinanggap din ng ACMW ang Timor-Leste bilang pinakabagong kasama ng ASEAN at nakipag-ugnayan sa mga ASEAN sectoral bodies at development partners upang palakasin ang pagtutulungan sa mga isyung may kinalaman sa migranteng manggagawa.
1: Kaugnay pa rin siyempre ng International Day of the Seafarer, nagbigay ng espesyal na mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw nga na ito bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang sakripisyo at dedikasyon ng mga marino na patuloy na nagdadala ng karangalan sa bansa. Kanyang ipinahayag ang buong suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga seafarers, kabilang ang mas pinaigting na programa para sa kanilang proteksyon, welfare at reintegration. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo ng mas matibay na pagkakaisa upang higit pang mapalakas ang suporta sa mga seafarers, lalo na sa harap ng mga hamon ng modernong industriya ng maritime industry.
3: Matapos ang siyam na buwang pagkakaditine sa Russia, ligtas lang nakabalik sa bansa ang 24 na Pilipino kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa kanyang state visit sa Russia. Sa naturang pulong, personal na ipinaabot ng Pangulo ang sitwasyon ng mga Pilipino na nagresulta sa kanilang agarang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya upang tiyakin ang tulong para sa mga repatriates, kabilang na ang pinansyal na ayuda, employment assistance, livelihood programs at libreng transportasyon para makabalik sa kanilang mga pamilya.
1: At apat na Pilipino pang tripulante naman ng barkong MV Ipamunidas ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas sakay ng Qatar Airways na lumapag sa NAIA sa Pasay City. Sinalubong at tinulungan sila ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ng Manila International Airport Authority, kabilang na rin ang mga kinatawan ng kanilang licensed manning agency. Pagdating ay nakatanggap ang mga marino ng pinansyal na ayuda mula sa DMW at OWA habang nagbigay naman ng pansamantalang hotel accommodation ang kanilang ahensya. Nadagdag sila sa dalawang tripulanteng na una nang nakabalik, kaya't anim na ang nakauwi at kasalukuyang sumasailalim sa medical at psychosocial assessment.
3: At itinampok ang mga Pilipinong marino sa Seafarer Social Summit na ginanap sa Museo de Galion sa Pasay City. Muling tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pangako ng kagawaran na protektahan ang karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga marino at kanilang pamilya. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaniyang binigyang diin ang mga pangunahing hakbang gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, DMW Sea-Based Rules at Standard Employment Contract na naglalayong magbigay ng mas matibay na proteksyon sa buong employment journey ng mga marino. Sa pahayag naman ni Catherine Logie ng One Ocean at Lloyd's Register Group ay nagbigay pugay siya sa husay, profesionalismo at pandaigdigang halaga ng mga Pilipinong marino. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
2: Kaagapay mo sa DMW.
1: Isa sa mga pangunahing layunin siyempre ng ating pamahalaan, Ms. Jel, ay ang pangalagaan ng kapakanan ng ating mga bagong bayani, ang ating mga OFWs at bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa ating bansa ay tinututukan natin, di lamang siyempre yung kanilang general na protection sa ka-welfare, pero particular dyan ay ang kanilang health and psychosocial needs. Kaya itinatag ang OFW Hospital upang magbigay ng dekalidad at espesyal na serbisyong pangkalusugan para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. So panoorin po natin ito.

Chị đi đâu? Về đi, thiêu mà là liếm.

po si Leonardo Sarmiento, Tubong Bacolor. Dati po akong OFW, una po akong nagpunta sa Libya. 6.5 po ako doon pagkatapos po ng war, dahil po nagkagyara doon. So, dinala rin po ako ng company namin sa Qatar naman po. Araw 6.5 po ako nakapunta doon. Hinooperahan po siya ngayon, kanina pong umaga, at maganda naman po yung resultat. Kaya po, papasalamat po ako sa mga staff po ng OFW Hospital, pati po yung mga doktor na nag-opera po sa kanya. Dahil nararamdaman namin yung care nila, yung pag-aalaga sa mga OFW, dahil hindi po nila pinababayaan yung pong OFW Hospital. Napakalinis, napaka-servisyo po ng mga taong nandito, pati po yung mga doktor na nag-opera. Maraming salamat po kay Dr. Kokoy Maglaya at kay po Dr. Gonlaw. Sila po nag-operate sa aking asawa at successful naman po ang kanilang pag-opera sa aking asawa. Yan po, nagpapahinga na po yung aking asawa. 8 years na po kung hindi na ako OFW, pero at tinanggap po rin ako dahil nandun pa po yung record. Nag-commedate po kami dito sa OFW. Ngayon sa mga kasama kong OFW, kung meron po kayong may nararamdaman, takbo lang po kayo rito sa OFW Hospital. At open na open po lahat. Lahat po ng OFW, mararamdaman nyo kung paano na po yung care nila sa mga OFW ngayon. Magpapasalamat po ako sa umpisa sa mga staff ng OFW, umpisa ko sa mga naglilinis, sobra po linis. Tsaka po sa mga doktor, lalo na po sa namumuno sa OFW Hospital. Magpapasalamat po ako sa HOA, sa DMW, at sa OFW Hospital. Mabuhay po kayo.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ayan, nagbabalik po ang tahanan ng OFW at sa pagkakataon namang ito ay dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan.
5: Kwento ng Tagumpay.
6: Noon pong Setyembre taong 2025, tatlong Pilipinong marino ang kinilala bilang national winners ng Likhang Marino Business Plan Competition ng Department of Migrant Workers sa awarding ceremony.
4: Ayan, at syempre mula dun sa 12 na finalist ay itinanghal na national winner or grand winner si Kenneth Kier Fernando. Mula ito sa kababayan ko ito, wala ito sa Nueva Ecija. At nakatanggap ng 500,000 bilang kanyang panimulang kapital para sa isang salon business proposal na gumagamit ng organic hair products. At para ikwento ang kanyang pagiging successful businesswoman. Ayan. Kasama natin ngayon sa ating programa si Kenneth. So, good afternoon, Kenneth. Kumusta ka naman? Ayan.
7: Hello po. Oo. Good afternoon po.
6: Ayan. Lapit ka na lang ng konti.
7: Magandang tanghali po. Magandang hapon sa lahat.
6: Okay. Ayan.
4: Marino ito eh. So, ang time zone nito kakaiba din.
6: Oo nga. So, sanay na sanay siya talaga. Oo. Pero, bilang isang proud member ng LGBTQIA+ community, paano ka ba naging marino?
7: Yun pong pagiging marino ko is unexpected din. Mm-hmm. Kasi dream into reality. Nung una po, medyo nahirapan ako at nag-doubt ako sa sarili ko. Kasi ang pagiging marino is para lang sa mga tunay na lalaki.
6: Mm-hmm.
7: And nung pong nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa barko, ang ine-expect ko po is magkakaroon ako, mahihirapan ako, natanggapin ako ng mga aking mga makakatrabaho lalo't ibang lahi. Ngunit hindi ko po in-expect yung pagtanggap, mainit na pagtanggap nila na tinuring nila ako hindi bilang isang transgender woman, kung hindi bilang isang katrabaho.
6: Mm-hmm.
4: Ayan. So napaka-importante kasi noon, Ms. Jel, kasi sa yung industriya kasi, di ba? Parang hindi lahat ng industries ay kumbaga ay inclusive or welcoming. So at least dun sa experience nga ni Kenneth ay naging maganda ang kanyang karanasan. So very inclusive ano, Kenneth, ang experience mo sa barko.
7: Yes, very inclusive po and very open po sila sa mga kagaya namin, kagaya ng LGBTQIA+ na mga member na nagtatrabaho sa barko.
6: Mm-hmm. Kasi nga, di ba, male-dominated, ika nga nila, ang pagmamarino.
4: Male-dominated yung pagmamarino. And although yung line of work ni Kenneth, yung particular na barko niya, ay isang cruise ship. Mm-hmm. So, kumbaga, multi-gendered naman at halo-halo naman ang mga nakakasalamuhan ni Kenneth.
7: nito.
6: Mm-hmm, that's good. Pero yung pagsali mo sa Likang Marino, kasi di ba, ASEC, ang pag-join sa Likang Marino, dapat ang requirement natin dyan ay parang 5 years?
4: Ex-OFW ka na. So, mm-hmm. ex-seafarer, nakabalik na. Ayan, mm-hmm. nakabalik dito. Oo.
6: So, nakabalik ka na dito sa Pilipinas, bakit ka nag-decide and then nag-join ka dito sa Likang Marino?
7: Yung pong pagkakasali ko sa Likhang Marino is unexpected din.
6: Yes, lahat po. Na lang? Lahat
7: kasi po, from restaurant attendant ako mm-mm. sa barko, na-promote po ako as an assistant waiter. Mm-hmm. And 1 month, magto 2 months pa lang po akong na-promote, nagkaroon po ako ng medical issues. Mm-hmm. So, na-repat po ako, napauwi ako sa Pilipinas at na-operahan. Then, nalaman ko po yung Likhang Marino na yan through Action Fund.
6: Okay.
7: Kasi magpapasa lang po sana ako ng Action Fund sa aming region, sa DMW, and then last day po yon ng
6: submission
7: ng August 15, ang deadline. At kinulit po nila ako na try ko pong sumali. At pag uwi ko po ng bahay, nag-try lang naman po ako, and unexpected, mapapasama sa top 12, mm-hmm. and siguro ayun po yung binigay na way ni Lord mm-hmm. para hindi na ulit ako bumalik pa ng pagbabarko, kasi ayaw din po ng parents ko nang bumalik ako sa pagbabarko kasi nagkakasakit ako.
6: Tama. So, munti ka pa malate ng submission pala.
7: Yes po.
6: ng entry.
4: Relate dun sa usapin natin kanina kay Doc Serge, di ba? Ayan yes. po ah. May mga instance kasi na yung biglaang ka nagkakasakit at ano, at least pinakinggan mo yung katawan mo at that time.
6: Naagapan.
4: Mm-hmm. So, ayan. Isa po sa mga pag-uusapan natin next week sa Health Summit, ang medical repatriation na karapatan po ng ating mga OFWs. Mm-hmm. So, it was a very good experience. Kahit pa paano naman ay mabuting karanasan kay Kenneth yung kumbaga yung maagap at mm-hmm. mabilis niyang pagkakabalik dito. Kaya naagapan yung kanyang health din naman, yung yes. kanyang pinagdaanan. Nun. So, let's go back to that business concept. Paano mo naisipan yung konsepto? Ayan, ulit na tinanong ko sa iyo last year. Why a salon? Ayan.
7: Dati po kasi nagtrabaho na rin ako sa salon and mm-hmm. nag-open na rin po ako ng aking sariling salon before. Then nag-close po siya during the pandemic time. At nakapagtrabaho po ako sa barko. Mm-hmm. Then nung nasa barko po ako, lalo akong nahasa sa mm-hmm. paggugupit. Kasi yung mga crew member doon ayaw magpagupit sa salon sa barko kasi masyadong mahal.
6: Oo.
7: So, sa akin po sila lumalapit. Mm-hmm. Then, nahasa po yung skills ko sa paggugupit lalo. Then, nung unexpected ko pong mapapauwi ako dito sa Pilipinas at nag-open po itong business plan competition ng Likhang Marino, at mm-hmm. Yun po kaagad yung unang-una kong naisip.
6: Isip mo agad.
7: Na,
6: yeah.
7: Bakit hindi na lang ulit ako mag-umpisa ng aking pangarap na salon?
6: Mm-hmm.
7: At yun naman po, hindi po ako nag-expect na mananalo ako. Mm-hmm. Ang gusto ko lamang po is makuha yung seed capital na 100,000 pesos once na makapasok ako sa top 12.
6: Uh-oh.
7: At meron na po akong pang-umpisa sa aking negosyo. Uh-oh. And binigay po ni God, sinagot naman po niya na manalo
6: ikaw talaga,
7: ako.
6: Yes. Para sa iyo talaga 'yon. Grabe yung talo mo doon eh, no? Nung in-announce na siya yung winner.
4: So, nakita mo yung video
6: yes.
4: doon, 'di ba? Parang ako ba 'yon?
6: Talaga?
4: Ako ba 'yon? Parang
6: para nasa pageant siya, no?
4: Kasi binanggit ni Kenneth yan sa amin ni Director Ande mm-hmm. at that time. Parang yun nga lang daw pag landing niya sa airport at pag punta doon sa hotel, parang sabi niya, totoo ba ito? Kasi parang ang sabi nga niya na parang deserve ko ba talaga na mapasama dito at kaya ko ba? So, then sabi niya, happy na daw siya doon sa 100,000 kasi once you're part of the national finalist, may guaranteed
6: sure
4: kayo
6: na
4: 100,000. Mm-hmm. So, nung ano, sabi nga niya, nakuha niya yung 500. Sige po, itatago ko muna. Mm-hmm. Hindi ko muna gagalaw.
6: Talagang target niya muna yung 100,000.
4: Yung 100,000 talaga.
6: Pero bilang proud member ng LGBTQIA, of course, yung opportunity, di ba, nabukas sa inyo ito, and then yung pagnenegosyo, yung success, paano mo na i-imagine itong lahat ng bagay nito nasa iyo?
7: Hanggang ngayon po, hindi pa rin siya totally nagsisink in na may isang LGBTQIA plus member na sumali sa isang business plan competition na alam naman po natin na magkakaroon ng issue. Like, bakit siya nanalo?
6: Feeling mo pa rin ganyan?
7: Yes po. Yun po yung nagiging nasa isip ko na siyempre sa ibang tao hindi naman po at all mapi-please natin sila, pero natuwa po ako dun sa isang kamarino ko rin po na nagsabing, a man can do and woman can do, you can do. Tama. So that is your advantage, kaya ka nanalo. Mm-hmm. Yun na lang po yung pinangahawakan ko. Then I'm very very proud na as a part of LGBTQIA+ member na meron, may isang kagaya ko na nag-a-uplift na hindi lamang pagsasalon ang kaya namin gawin, kung hindi kaya namin magbarko, kaya namin sumabay sa mga maton, sa mga lalaki na makapagtrabaho sa ganyang larangan.
4: Mm-hmm. And speaking of mga kinakaya, we have already featured several LGBTQIA kumbaga mga OFWs natin. Mm-hmm. And they're really taking up space. The other week, Miss Jel, you interviewed Melvin. Mm-hmm. Yung kanyang Vanilla Farm. And on Monday, Kenneth, we have
7: meron po tayong fashion exhibit ng ito po is yung mga designer na nag-reintegrate na rin po sila dito sa Pilipinas. Sila po ay from Jensen. Sila po ay mga napaka-talented na designers from Jensen. At ipagmamalaki ko din po yung mga gawa nila is na isusuot ko sa aking mga events. At gusto ko lamang pumbatiin sila.
4: Shout out kila Mami Garbs.
7: Mami Garvey, Mami Erin, Mami Jocelyn. Hello po.
6: So kailan gaganapin yun? Monday?
4: Sa Monday, we have it in at the DMW main, in the DMW main building. Okay. We're opening Hinabing Bahaghari. That's the Pride Month exhibit of DMW featuring LGBTQIA+ OFW designers. Mga dating mga nagtrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo who are already thriving in the fashion industry here in the Philippines. So, from all over. Hindi lang Jensen. Yes. We have designers coming from Baguio, coming from Quezon, Laguna, who would be joining us on Monday. Whole week po yan sa DMW main office. Nice. Ayan, oh. Mm-hmm. And we're joining Pride tomorrow.
7: Tomorrow po. Magkita-kita po tayo lahat sa Lablaban sa UP Diliman. Ayan po. Andun po kami. Magkita-kita po tayo sa Pride Month.
4: Ayan. Mm-hmm. So Pride March Pride. Tomorrow po. The Department of Migrant Workers together with, of course, OWA, under, of course, the leadership of Secretary Hans Kakdak and Administrator P.Y. Kaunan, we would be walking with pride and joining the LGBTQIA+ community, advancing, of course, yung mensahe naman na inclusivity para sa ating mga OFWs at ng kanilang pamilya. Of course, here in at the Quezon City Pride March tomorrow naman. Yeah. Mm-hmm. So, siguro, final words? Any
6: message?
4: Any message, yes. Kenneth? Not only for OFWs, but to the LGBTQIA community in general, of course.
7: Sa mga members ng LGBTQIA+, isa lang ang masasabi ko, galingan pa natin. Yan. Yun lang.
4: Diba, galingan pa natin. Iba yung dating na, galingan pa natin, push pa. Of course, syempre, dahil yun nga parang yung experience mo would actually teach you that you need to be better.
6: Correct.
4: Than the usual para at least mapanindigan mo yung kinatatayuan mo at you would be able to take that space. Tama. Diba? So, thank you to Kenneth, to Melvin, to all of you who continue to inspire us to do better, diba? At speaking of galingan, baka lang makalimutan
6: ko.
4: Baka lang makalimutan ko, Miss Jel. Speaking of galingan, galingan pa po ng ating mga former seafarers na nandito na po sa Pilipinas. Likhang Marino is extended. Ang deadline po natin ay July 15 na po. So may pagkakataon pa po kayo na sumakses. Mm-hmm. Ayan, may pagkakataon pa po kayong sumakses. Isipin niyo po yun, hindi lang po 100,000, you can win as much as 500,000 po at masimulan na po ang pangarap ninyong negosyo. Mm-hmm. Of course, extended din po ang ating Likha Global. Yun naman po yung para sa ating mga OFW na nandun pa po sa inyong mga worksite. Hindi nyo po kailangang umuwi, pero pwede na po nating pabilisin ang inyong pagbabalikbayan eventually dahil matutupad na po ang inyong mga dream businesses. All you need to do would be to scan the QR code po na naka-flash sa ating mga screen ngayon. Visit our Facebook page at the Department of Migrant Workers and the National Reintegration Center for OFWs. Extended na po, Likha Global and Likhang Marino, July 15 po. huling hirit na po ng extension.
6: Yeah. Thank you so much, Asek. O, syempre, thank you, Kenneth, thank sa you pagsama po sa amin sa araw na ito. At Asek, hopefully, magkita tayo ulit sa susunod na linggo.
4: Sa susunod, oo nga.
6: Oh, hang kung hindi ka pa busy, syempre, ang daming ganap.
4: Ang daming ganap. Minsan, nagko-commit. Tapos last minute, Miss Jel, sorry. Okay lang yan.
6: Alright. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
4: At mula naman po sa National Reintegration Center for OFWs, ang inyo pong palagi ang kasama, ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko De Guzman po, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi magiging sanhi ng anumang pagkaantala sa serbisyo ng pamahalaan ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Siguro ng Malacanang na hindi maaantala ang anumang proyekto o operasyon ng pamahalaan sa paggulong ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tuloy ang trabaho ng ehekutibo sa kabila ng anumang issue at hindi nila papayagan na maapektuhan ang mga programa ng administrasyon dahil lamang sa mga obstructionists o yung mga nais harangin at buluhin ang ginagawa ng gobyerno. Kung tutusin anya, sa mga pagpupulong ng gabinete, hindi kailanman napag-usapan ng impeachment laban kay VP Sara. Bukod dito, ang Senado anya, mayroong sariling mandato bilang impeachment court at mambabatas. Inaasahan anya ng palasyo na gagampanan at tatapusin ng mga senador ang kanilang tungkulin.
3: Ilang mandato, alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang set of judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboy.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Prosecution team tinatayang aabot sa higit 3 buwan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Opisyal nang magsisimula ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 6, kasunod ng pagtatapos ng 5 araw na pre-trial conference sa Senado. Inihayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, inaasahang tatakbo ng hanggang 3 buwan o higit ba ang buong paglilitis. Gayunman, ayon sa tagapagsalita, maaari pa itong mapabilis kung higit sa isang testigo ang maiharap ng bawat panig sa bawat araw ng pagdinig. Ipinaliwanag ni Tolosa ang magiging takbo ng schedule sa Senado ay tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang sona ng Pangulo at ililipat tuwing Martes hanggang Huwebes pagkatapos ng sona. Upang mailatag ang buong kaso, humiling ang prosekusyon ng 62 araw para iharap ang lahat ng kanilang ebidensya, habang 30 araw naman ang hiningi ng kampo ng depensa para sa kanilang sagot. Narito ang pahayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
5: First day of hearing for the presentation of our first witness has been scheduled on July 6. Tapos ang schedule naman ho, presentation of evidence would be Monday to Wednesday, every week ho yan, hanggang bago ho ang SONA. And then after SONA, ang schedule naman ho would be Tuesday to Thursday. No? Now, kung gaano ho ito katagal, no, ang paglilitis, during the pre-trial, the prosecution asked for 62 days to present our evidence. And then sa kabilang panig naman ho, sa depensa, humingi sila ng at least 30 days. So kung babasahin natin dito, at least 3 months ho yan, or could be more.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Posibilidad na muling buksan ng pre-trial conference para sa pagbubukas ng BIR box, hindi inaalis ng impeachment clerk of court. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Sinabi ni impeachment clerk of court Attorney Renato Bantog Jr. na posible magkaroon muli ng pre-trial conference kung magdedesisyon ang impeachment court na pagbigyan ng manifestation ng prosecution na buksan ang BIR box at markahan ang mga nilalaman nitong tax records ni Vice President Sara Duterte para maging bahagi ng ebidensya sa paglilitis. Ayon kay Bantog, nagsara ang pre-trial conference kagabi nang hindi pa nare-resolve ang manifestation ng prosecution dahil binigyan pa Nang hanggang ngayong araw ang defense para magkomento sa manifestation at ang impeachment court lang rin anya ang makapagdidesisyon nito at hindi ito sa level ni Bantog sa clerk of court lang. Nilinaw naman ni Bantog na posibilidad pa lang ang panibagong pre-trial conference at ayaw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng senator judges tungkol dito. Isa rin anyang posibleng senaryo ay desisyon na ng pagbubukas ng box sa mismong paglilitis na. Samantala na nindigan si Bantog na sa ngayon ay wala na silang ibang petsang kinukonsidera para sa pagsisimula ng impeachment trial kundi sa July 6 lang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
7: Request ang prosecution na sige, kung papayag kayo, markahan na lang natin yung box. Doon, nag-object yung defense. Ang punto nila is bigyan din naman kami ng time to comment on that. So, ang ginawa ko as clerk of court is I gave the defense until end of both office hours today to submit its comment. Substantive issues yan, no? Yung pagbukas niyan, pag-inventaryo, at pagmamark, ang impeachment court lang ang pwede makapag-utos niyan. Yan ang bagay na talagang at all costs iiwasan natin, no? Na mag-move yung July 6. Ako bilang clerk of court, sa ngayon, ang talagang isa lang ang petsa ang tinitignan ko as start ng trial at yan ay July 6.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dalawang menor de edad arestado dahil sa pagdadala ng baril at patalim sa isang paaralan sa Apari, Cagayan. May live report si Dayan Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Omar, nahulihan ng baril at patalim ang dalawang menor de edad sa Apari School of Arts and Trade sa Cagayan. Ito ay matapos ang isinagawang routine security inspection ng Philippine National Police o PNP sa naturang paaralan ngayong araw. Ayon sa PNP, isinagawa ang inspeksyon ng mga tauhan ng 1st Maneuver Force Company at 2nd Provincial Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng naturang paaralan. Dito nga narecover ang isang improvised na kalibre 38 na baril mula sa 10 taong gulang na lalaking mag-aaral ng grade 10 at isang kutsilyo mula naman sa 14 na taong gulang na lalaking mag-aaral sa grade 8. Batay sa inisyal na impormasyon, posibleng nagsimula sa cutting classes at personal na alitan ang dahilan ng pagdadala ng armas ng mga menor de edad. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Central Philippines Tourism Expo ng Department of Tourism o marangkada sa Santa Rosa, Laguna ngayong araw. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Omar. Yes, Omar, upang mas mapakita ang iba't ibang pinagmamalaking tourism site ng Central Philippines, formal na pinasinayaan ng Department of Tourism ang Central Philippines Tourism Expo dito nga sa Santa Rosa City, Laguna ngayong araw. Personal na dinaluhan ni Tourism Secretary Dita Angara Matay ang nasabing expo kasama ang iba't ibang mga local chief executives at iba pang mga regional tourism offices ng naturang sakop ng Central Philippines. Layunin ng nasabing tourism expo na mas ma-promote ang iba't ibang pinagmamalaking tourism sites at delicacies mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western, Central at Eastern Visayas at kabilang din ang Negros Island. Tatagal naman, Omar, ang nasabing event mula ngayong araw, June 26 hanggang sa Linggo, June 28. Omar, mula pa rin dito sa Santa Rosa, Laguna, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Sa ating panghuling balita, mga aktibo at nagnanais na maging seafarers, maaari nang makakuha ng libreng training courses sa National Maritime Polytechnic o NMP. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magandang balita nga para sa mga nagnanais na maging seafarer o aktibo ng marino dahil ang National Maritime Polytechnic mag-aalok na ng libreng training courses simula sa August 3, 2026. Ayon kay NMP Executive Director Victor Del Rosario, nasa 55 na training courses ang maaaring applyan ng mga nais makakuha ng libreng regular courses. At kasama rin dito ang specialized safety at medical courses. Maglalabas naman ng guidelines at implementing rules and regulations o IRR ang NMP kung paano makapag-enroll
10: Pero ang prioridad dito ay mga aktibong marino, mga kadete, HRM students at mga nasa security at medical field. Narito ang pahayag ni NMP Executive Director Victor Del Rosario.
11: This landmark initiative significantly reduces the financial burden associated with the mandatory maritime training while strengthening the global competitiveness of Filipino seafarers and reaffirming the government's commitment to investing in the country's most vulnerable maritime resource, our Filipino seafarers.
10: Karaniwan naman anyang nakakapagbigay ng training courses ang NMP sa 23,000 na trainees kada taon at hanggang nitong Mayo ay umabot na sa 14,000 ang kanilang trainees. Inaasahang libu-libong estudyante pa ang dadagsa na mag-enroll dahil bukod sa libre, gagawin din nilang accessible ang ilang courses na maaaring i-apply online. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
13: King of the Road.
12: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
14: Maari bang umusog-usog ng konti?
12: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish, pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
22: Makapal yung simento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
15: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 16 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating 118 episode pa ngayong 26 ng Hunyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng mga balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
3: Grabe ang tagal na natin, Eric, no? Isang masipilang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman, no? Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa usapang
2: budget natin.
3: Sabay tayo.
2: Kaya nga eh, 5, 4, 3, 2, usapang budget natin dahil budget natin to.
3: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
2: At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din tayo pa sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. Maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
3: Budget Peep, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Budget Peeps, ngayong araw, no, ginugunita po natin ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or paano ba natin ito
2: Idadait.
3: Na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses.
2: At sa pagdiriwang nga nitong Idadait, pinapakita po ng iba't ibang sektor ng pamahalaan at ng lipunan ang kanilang suporta po sa pagsusulong po ng programa laban po sa droga at sa pagpapaigting po ng preventive education, rehabilitation at community engagement, yung pagsuporta po laban sa droga.
3: Tama ka dyan, Eric. At kaugnay nga po nito, buong pusong nakikiisa ang Department of Budget and Management at ang usapang budget natin sa adhikaing ito at sa pamamagitan po ng patuloy na pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan, kaayusan at kapakanan ng mamamayan. Mahalaga po ang wastong paggamit ng pondo ng bayan upang maisakatuparan ang mga programang nagbibigay proteksyon sa ating mga komunidad laban sa banta ng iligal na droga.
2: Tama ka dyan, Pao. At ngayon naman, ay Pride Month din, no? Hindi lamang natin pinagdiriwang yung pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay rin natin ang kahalagahan ng edukasyon, kalusugan at tamang impormasyon para sa lahat.
3: At kaugnay nga niyan, Eric, no, isa sa mga mahalagang usapin sa kalusugang pampubliko ng patuloy na nangangailangan ng mas malawak na kamalayan ay ang HIV prevention at

0: Apon inilunsad po ng Department of Budget and Management ang midterm update of the Philippines Public Financial Management Roadmap 2024 to 2028 na higit pang pinagtitibay ang fiscal reform agenda ng pamahalaan sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan po ng pagbibigay prioridad po sa mga hakbang na may malaking epekto sa pagpapalakas ng transparency, accountability at efisyenteng paggamit ng pondo ng bayan. Ipinakita ang updated roadmap sa ginanap po na Philippine Public Financial Management Forum sa punong tanggapan po ng Asian Development Bank sa lungsod po ng Mandaluyong noong Hunyo 25. Pinagsama-sama po ng forum ang matataas na opisyal ng gobyerno, mga development partner, civil society organizations at mga public finance practitioners upang pagtibayin po ang pangako ng bansa na gawing moderno ang public financial management. Ayon po kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, Chairperson ng Public Financial Management Committee, layunin po ng updated roadmap na higit pang palakasin ang disiplina, integridad at pagganap po sa pamamahala ng pampublikong yaman.
1: Ayun. Nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng isang strategic communications workshop upang mapalakas pa ang mga inisiyatiba ng Philippine Coast Guard or PCG sa paghahatid po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ginanap po ito na communications workshop June 17, 2026 sa DBM Central Office. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang mahalagang papel ng epektibong komunikasyon sa pamamahala dahil sa pamamagitan nito ay nalalaman, naiintindihan at mas nabibigyang pagpapahalaga ng mga Pilipino ang mga inisiyatiba at serbisyong inihahatid sa kanila. Pinangunahan naman ni DBM Undersecretary at Communications and Public Relations Group or CPRG Functional Group Head Goddess Hope Olibiran ang talakayan tungkol sa public relations, reputation management at crisis communication. Iminahagi rin ng mga kawani mula sa CPRG ang kanilang mga kasanayan sa content creation, photography, videography, social media engagement at IEC materials development. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang isang bukas, maagap at tumatalimang pamahalaan sa pamamagitan ng mas mahusay na komunikasyon.
0: 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nakipagpulong naman po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa mga development at international partners upang pagtibayin pong ugnayan at kooperasyon para po sa mas bukas na pamamahala, mas mahusay na mga institusyon at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Nakipagpulong po si DBM Acting Secretary De Leon kay His Excellency Ambassador Endo Kazuya ng Embassy of Japan in the Philippines, Asian Development Bank, Country Director Andrew Jeffries at Director General for the Southeast Asia Department, Nian Shan Shang. At mga kinatawan po, no? At mga kinatawan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA noong 18 ng Hunyo 2026 kung saan po tinalakay nila ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga institusyon upang suportahan po ang mga reformang nagpapahusay o magpapahusay sa operasyon ng pamahalaan at pagsusulong po ng mas inklusibong pag-unlad. Samantala, noong 19 naman po ng Hunyo ay nakipagpulong din si Acting Secretary De Leon sa mga kinatawan naman po ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR Regional Office for Asia and the Pacific kung saan ay tinalakay naman nila ang patuloy na koordinasyon po ng mga programang may kaugnayan sa disaster risk reduction. Sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayang ito, patuloy po na pinalalakas ng DBM sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary De Leon ang mga ugnayang makatutulong sa pagtataguyod ng mas bukas at mas may pananagutang gobyerno na handa para sa hinaharap.
1: Sa iba pang mga balita, nagsilbing bilang resource speaker si Department of Budget and Management Director Attorney Rosemary D. Pagala para sa budget process sa 3rd subcommittee hearing ng House Committee on Revision of Laws sa Philippine Budgeting Code noong 17 ng Hunyo 2026. Tinalakay ng komite ang mga rekomendasyon sa iba't ibang probisyon ng panukalang batas, kabilang na po ang pagproseso ng budget ng mga government-owned and controlled corporations or GOCCs, ang pagsisigurong alinsunod ang budget preparation process.

0: sa proseso ng Regional Development Council at ang paghahanda po ng medium-term fiscal framework. Lumahok ang lahat ng sangay ng gobyerno sa naturang hearing kabilang na ang judiciary kung saan dumalo bilang kinatawan si Supreme Court Deputy Court Administrator or DCA for Administration, Lilian Baribalco. Ipinaabot po ni DCA Baribalco ang pasasalamat ng judiciary sa pag-imbita at pagsama sa kanila sa inisyatibong ito tungo sa isang mas transparent, accountable at efficient na paglalaan ng pondo ng bayan. Siniguro po niya na tutulong ang judikatura or judiciary sa nakilatisin po at mas maisaayos ang panukalang batas. Pinangunahan ni House Subcommittee on Special Laws, Chairperson Representative Emigdio Taniwatco III at Representative Albert Garcia, at ang sponsor ng panukalang batas sa House of Representatives, ang talakayan kung saan nakilahok din sina DBM Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Adelita Ocampo at DBM Legal Service Attorney Tristan Gonzalez.
1: 27 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, dumalo po bilang panelist si Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa M. Del Rosario sa Philippine Blockchain Week 2026 na ginanap po yan noong 19 ng Hunyo, kung saan po ibinahagi niya kung paano ginagamit ng DBM ang blockchain technology upang palakasin po ang transparency at accountability sa pamamahala po ng national budget. Sa panel discussion na may temang Integrity Chain Explained, Transparency, Accountability, and Public Confidence, tinalakay po ni Yusek Del Rosario ang paggamit po ng DBM ng blockchain sa pagproseso at pamamahala po ng mga Special Allotment Release Orders o SARO at o Notices of Cash Allocation o NCA. Binigyan din po niya kung paano nakatutulong ang teknolohiyang ito upang mapanatiling ligtas, maayos at mas transparent po ang mga budget record na mahalaga po sa pagtataguyod ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakiisa rin po si Yusek Del Rosario sa paglagda sa Integrity Chain Memorandum of Understanding sa pamagitan po ng Department of Information and Communications Technology at ng Blockchain Council of the Philippines. Layunin po ng kasunduan ito na palawakin ang paggamit ng blockchain technology upang higit pang mapaigting ang transparency, accountability, data integrity at ang tiwala po ng publiko sa proseso po ng pamahalaan. At yan po ang mga ating mga tampok na balita dito po sa ating budget news.
0: Samantala, budget peeps, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw's Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ang dami pinagkakantuan. So, yun na nga, no?
0: So, yun na nga, Eric. Nagbabalik po tayo dito sa usapang budget natin. Pero bago tayo magpatuloy, check may...
1: Pabati tayo. Okay, so ang daming mga babatiin natin.
0: Simulan mo na.
1: Happy birthday po kay Ate Barbs 19 Philippines. Ayan. Also known as Jobang Spicones. Ayan. Happy birthday sa'yo, Bessie. Ayan. At syempre po, happy birthday din po kay Chandy Apostadera, Apostadero Melia. Ayan. Anak ni Joy Boy at ni Joyce. At happy birthday din kay Tracy Abugan.
0: Ang dami mong kakainan na.
1: At syempre, advance happy birthday sa natatanging Heitsu ng bayan, Bench C.
0: Anong Heitsu?
1: Huwag mo nang alamin. So, happy birthday na lang sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kaarawan, happy birthday. So, yun po.
0: Wala ano ka nang babatiin, sure
1: wala
0: ka na
1: ako
0: dyan.
1: Yan. Hiningal
0: ang
1: na ako.
0: My birthday, no?
1: Oh, by the way, no, ang Pride Month, sabi natin kanina, yung pagkilala natin sa pagkakaiba at pagkakapantay. At syempre po, yung paggalang po sa bawat isa. Ngunit sa usapin po naman ng mga programa at serbisyong pampubliko, paano nga ba natin nakikita o paano nakikita ng mga Pilipino ang papel ng budget sa paglikha po ng isang mas inklusibong lipunan?
0: Tama ka dyan, Eric. No? Alamin natin ang kanilang mga opinyon at pananaw tungkol sa Pride Month at kung paano nga ba makatutulong ang maayos na paglalaan ng pondo para matugunan po ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Let's watch this.
7: Hello, budget peeps! Ngayong Hunyo, ipinagdiriwang natin ang Pride Month kung saan ating kinikilala ang LGBTQIA+ rights. Sa Pilipinas, nagsimula ang Pride Month noong 1994 at kinilala tayo bilang unang bansa sa Asia na nagdiriwang ng sarili nitong Pride March. Kaya naman ngayong araw, ating alamin ang saloobin ng ating mga kababayan patungkol sa pagdiriwang natin ng Pride Month at kung paano nakikita ang papel ng budget ng bayan sa pagsusulong ng mas inklusibo at makatarungang lipunan para sa ating mga kababayan. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong magrekomenda ng budget para sa LGBTQIA+ sector, saan nyo gusto itong ilaan? Sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, or mental health services?
8: I think lahat naman po ng choices is deserving na mabigyan ng budget, most especially yung education and yung sa healthcare. Kasi sobrang prominent sa Pilipinas right now yung HIV cases, ganyan. And also, I think those things needs to be discussed at a very young age. So I think more than anything, sa education po talaga dapat tayo nagtutuon ng pansin, especially pag binibigyan natin dito ng budget. Kasi... palagi tayong babalik na edukasyon pa rin talaga yung punot dulo kung bakit nagkakaroon ng problema yung bansa.
6: Actually po lahat ng binigay niya example is very much kailangan din talaga ng pondo and support from the government. And at the same time, I think magre-rely po ako sa personal experience ko as kailangan talagang pagtuunan ng pansin na bigyan ng pondo yung edukasyon parating sa bilang part ng sector ng LGBTQIX+.
9: Para naman po sa akin, kalusugan po yung importante talagang bigyan po ng pansin ng gobyerno. Kasi po, sa panahon po ngayon, I think persistent pa rin ang HIV, yung mga cases dito sa Pilipinas. And sa tingin ko po, kinakailangan po natin ng limit, ng libre, sapat, tsaka accessible na healthcare facilities, hindi lamang po sa public and private health facilities, pero pati na rin sa mga community-based clinics.
7: So inyong palagay, gaano kahalaga na may pondong inilalaan para sa mga programang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at laban sa diskriminasyon?
6: Very much important po siya kasi hanggang ngayon talaga very rampant pa rin yung pagkakaroon ng discrimination, especially ito nga po sa topic natin na it's all about the LGBTQ. And I think kailangan siyang bigyan ng support like para mas magkaroon ng awareness yung mga tao na kailangan mas maging upsetting tayo as society.
10: Para sa akin po, sobrang halaga po na may budget na nilalaan para dito dahil hanggang ngayon po patuloy po yung discrimination sa community, sa LGBTQ community. At aside from this po, tulad po ng ginagawa ng Quezon City, yung right to care card po na in-implement po nila sa Quezon City, mas dito po makikita na hindi pa rin po talaga pantay-pantay yung access tulad po sa health. And ayun po, kaya po kailangan pa bigyan pa ng enough na budget para po mas mapakita na kailangan po ng agarang solusyon para tunay na maging pantay-pantay yung tingin sa LGBTQIA+ community.
7: And last na lang, ano yung message po para sa ating mga kapayan ngayong Pride Month?
8: Live your truth. Maging masaya lang araw-araw. Every day is a blessing, sabi nga nila. To live by the means of your own life is to live pridely. So I think that's the very essence of pride naman.
9: Gusto ko pong sabihin na maraming salamat din po sa mga tulad niyo po. Kasi nabibigyan niyo po ng boses yung mga walang kakayahan. At yun po, na gaya rin po ng sabi niya, huwag po sana tayong sumuko na ipaglaban yung mga karapatan po natin.
7: Iba-iba man ang pananaw at karanasan ng ating mga kababayan, iisa ang ating mensahe. Mahalaga ang pagkakapantay-pantay, respeto at patas na pag-access sa mga oportunidad at serbisyo. Ngayong Pride Month, naway magsilbi itong paalala na ang bawat programa at pondong inilalaan ng pamahalaan ay dapat magbigay ng benepisyo para sa lahat, anuman ang kanilang kasarian, pagkakakilanlan o pinanggalingan. Ako si CJ Calimbas para sa usapang budget natin. Happy Pride mga mahal at till next week, Budget Peeps!
1: At natunghem po ninyo ang Man on the Street kaugnay po sa pananaw ng kababayan po natin tungkol po sa Pride Month. So,
0: maraming salamat kay CJ.
1: Pride Month, no? At para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo. At syempre, napapanood din po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus naman sa TV. Channel din po tayo sa mga gamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At mga kababayan, oras na po para sa ating Budget Talks!
5: Usapang budget na Budget Talks!
1: At sabi nga po natin kanina ngayong Pride Month, hindi lamang pinagdiriwang pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay din ang kahalagahan ng kalusugan, edukasyon at tamang impormasyon para sa lahat.
0: At ito na nga no, live via Zoom. Magandang hapon po sa iyo, HIV Awareness Advocate Lawrence Olieres. Welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget natin.
1: Magandang hapon
11: Hello
1: sa iyo.
11: Hello po. Magandang hapon.
1: Lawrence at Happy Pride Month.
0: Happy Pride Month
11: Happy
0: po, Sir Lawrence.
11: Yes.
1: Yun. At yun nga po, bago tayo magsimula, no, Lawrence, maaari bang ikwento mo sa amin ng kaunti yung journey bilang content creator at ano-ano yung mga pinagkakaabalahan mo bukod sa paggawa ng content?
11: Yung journey ko as a content creator started when during the pandemic times. So, syempre, during that time, we are having a hard time to to get out. So dun ako nag-start na magkaroon ng content creation, mm-hmm. and more likely it's all about HIV awareness, mm-hmm. And uplifting people living with HIV like me. And mga pinagkakabalaan ko sa buhay, probably I just went, kakabalik ko lang from Vietnam yesterday. So I've been traveling, I've been doing pickleball, usong-uso ngayon.
0: Pickleball!
11: As a sport, and doing free dive. And also being a helping hand for my fellow people living with HIV.
0: Mm-hmm. Ayun po, Sir Loris. No? Napapansin nga po namin no, na aktibo po kayong nagbabahagi ng impormasyon tungkol po sa HIV awareness sa inyong social media. Sabi niyo po kanina, since 2020, tama po ba? Since COVID, kayo nagsimula, yep. sa pagbabahagi po ng advokasiyang ito. Ano po yung nagtulak sa inyo para gawin po ito?
11: So during the pandemic kasi, since wala tayong grasp ng outside world that much, since nasa bahay lang tayo, many of my fellow people living with HIV is having a hard time. You know, yung sense kasi namin is during that specific time, mas gusto namin nasa labas than being inside the home.
0: Opo. Mm-hmm.
11: Kasi to be able for us to, you know, like communicate with other people, not thinking about our HIV status, mm-hmm. in life. Pero during the pandemic, it hinder us to have that kind of capacity. So, mm-hmm. creating contents like uplifting, me sharing my life as a person living with HIV, mm-hmm. really mm-hmm. uplifts other people. Having that kind of, you know, na pwede or may pag-asa pa as someone who's living
1: so,
11: with HIV.
1: Yun nga, no, speaking of, kumbaga, ikaw nga ay HIV positive, no? Kung mm-hmm. comfortable kang ibahagi sa amin, paano mo nalaman na HIV positive ka? At syempre, gaano katagal ka namumuhay na may HIV? At paano ba ito na ipapasa o nakukuha? At paano mo bi-break yung stigma na o ganto, yung mga gantong mga tao ay hindi naman dapat na ano, husgahan.
0: Mm-hmm.
11: Grabe, daming tanong. Pero sige, sasagutin natin.
1: Sa-isahin
11: yan.
0: So,
11: I got diagnosed with HIV when I was 18 years old. Mm-hmm. I got it to my very first partner. So, siya yung pinakauna kong partner and we did unprotected sex during that time. Mm-hmm. Nalaman ko sa HIV through a friend. Actually, I had friends who died because of AIDS and pneumonia. Mm-hmm. I mean AIDS, which is commonly pag nagkaroon ka na ng pag nasa AIDS stage ka na, it's you have pneumonia or tuberculosis, so namatay sila doon, and then someone told me about they died because of AIDS.
1: Mm-hmm.
11: So nag-search ako about HIV and about AIDS, and then I learned na ayun nga nagsa-start siya sa HIV. So mm-hmm. as someone who is young during that time, as an 18 years old studying, mm-hmm. still malakas and everything, I told to myself na siguro wala naman talaga akong HIV kasi I still have the capability to do the things that I love to do.
1: Mm-hmm.
11: But I doon ako nag-start na, Lord, bigyan mo nga akong sign to get tested.
1: Mm-hmm.
11: And he provided those signs na magpatest ako. So nagpatest ako, and then I knew about that I am reactive to mm-hmm. HIV. So mm-hmm. during the time nung na-diagnose ako, I became so in denial about my HIV status since mm-hmm. sabi ko nga kanina that I'm still strong. I still have the capability to do dancing and everything. So parang I didn't take the medication for a year bago ako mag-start kasi nagkaroon ako ng shingles during that part.
1: Mm-hmm.
11: Nung nagkaroon ako ng shingles, it made me think na hala, baka ako na yung susunod sa mga friends ko na namatay.
0: Mm-hmm.
11: Pero it gave me hope kasi sinabi ko rin agad siya sa parents ko kasi I was 19 by that time and I'm still having a hard time to, you know, to accept things. And I need to have the guidance of my parent kasi as someone or young adult, I mean, I cannot decide yet of the things that I'll be doing moving forward. So sinabi ko siya sa friend ko, then sinabi ng friend ko sa mom ko, kasi I cannot totally directly tell it to my mom. And ayun, sinamahan man ako ng mom ko dun sa RITM, which is yun yung naging way na mag-start ako ng treatment. And in regards to HIV, na-transmit siya to three modes. One is unprotected and penetrative sex, so meaning there's no protection at all, hindi sila naka-prep or hindi sila gumagamit ng condoms. The other one is blood transfusion, so if people are using syringes or through drug use, that's the time that, and then they don't know about their HIV status, and then they share needles, then that's one thing that they could probably get it. And the last one is to mother to child transfusion. Yun mga mothers na
0: mother's milk.
12: Ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
0: Oo.
13: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television. This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bagong ayos na drainage system na tutugon sa matinding pagbaha sa Barangay Tatalon, Quezon City, ininspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang tugon sa tumataas sa demand ng dialysis services sa bansa, Pangulong Marcos Jr. personal na binisita at ininspeksyon ang itinatayong gusali na makakatulong sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Justice Department, natanggap na ang referral mula sa PNP-CIDG matapos ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Paglabag sa anti-hazing law, inirekomendang kaso sa mga nasa likod ng training ng mga Ateneo basketball player. Sa pagtatapos ng marking of evidence para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, impeachment court naghahanda na para sa paglalabas ng pre-trial order. At magpapaulan kaya sa bansa ngayong darating na weekend ang bagyong Gardo at ang umiiral na habagat.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, asahan na ang malaking pagbabago sa GR Arneta Avenue sa Quezon City na matagal ng flood-prone area sa Metro Manila matapos isailalim sa rehabilitation ang drainage system sa lugar.
3: Personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto na bahagi ng kanyang programa para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Dalawang beses sa isang linggo nagpapadayalis si Sibelia dahil sa sakit sa bato. Aminado siya na bukod sa hamon ng pagpapagamot, hamon din ang pagpunta sa dialysis center. Dagdag pa riyan ang oras na gugugulin niya sa paghihintay dahil sa limitadong bilang ng dialysis machine sa National Kidney Transplant Institute o NKTI.
5: 2 a.m. gumigising na kami kasi 3:30 andyan na yung taxi na binubok ng anak ko para maghat sa amin dito. And then, kailangan kasi mga 4 a.m. andito na kami for registration. Tapos, masasala kami mga 6 a.m. na.
4: Yan ang tutugunan na ng pamahalaan sa pamamagitan ng itinatayong NKTI Legacy Building. Personal na ininspeksyon kanina ng Pangulo ang gusali. Sabi niya, mahalaga ito lalo't tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease.
6: Ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11%.

0: 10% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan na patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
1: Inaasahang magkakaroon ng 13 palapag ang naturang gusali kung saan ilalagay ang nasa 200 hemodialysis machine. Nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos ang proyekto na sinasabing matatapos sa Disyembre ng susunod na taon at makakapagsimula ng operasyon sa unang quarter ng 2028.
0: Kaya pinabibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo, kaya hindi pwedeng madaliin. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor.
1: Malaking bagay ito para sa mga gaya ni Belia dahil mas mababawasan na anya ang oras ng kanilang paghihintay.
2: Mas gusto ng mga anak ko, dito na ako kasi ka, accessible. In case ano naman na mangyari sa akin, andyan ang mga doktor, andyan ang mismo hospital. Isang mga klinik-klinik, dadali ka rin sa ospital, ilalabas ka rin. Kaya mas gusto nila dito eh.
1: Pero sabi ng Pangulo, hindi lang ang mga pasilidad ang dapat palawakin, kundi pati ang kaalaman ng publiko para maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Lalo't ayon sa Health Department, ito ang pang-apat na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Binigyang diin pa ng presidente ang mas pinalawig na tulong medikal para sa mga may CKD dahil na rin sa expanded C benefit package mula sa PhilHealth.
0: Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults, at mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente.
1: Sa ngayon, nasa 904 na dialysis centers ang accredited sa Pilipinas na handang tumugon sa mga may sakit sa bato. Kenneth Pasyente para sa bayan.
3: Ang napanood niyo pong ulat ay tungkol sa ipinatatayong bagong gusali ng National Kidney Transplant Institute. Samantala, personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto na bahagi ng kanyang programa para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
1: Mula sa ganitong lagay ng drainage nito lamang Mayo, ito na ang bagong ayos na G. Araneta Drainage System sa Barangay Tatalon sa Quezon City na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batid ng Pangulo ang malubhang pagbaha sa halaan.
0: Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, noong nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo na goma na bago na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim yan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao yung malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito.
1: Nakipag-usap din ang Pangulo sa ilang residente at ikinatuwa niya na kahit paano ay bumuti naman ang lagay ng kanilang lugar tuwing may sama ng panahon. Kwento kasi anya ng ilan sa nakausap niya na matinding pinsala sa mga kagamitan ang iniiwan ng baha sa lugar, at ang ilan ay apektado rin ang hanap buhay.
0: Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig, at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar.
1: Kaya tila nabunutan ng tinik ang mga residente sa lugar gaya ni Ophelia. Kwento niya may mga pagkakataon kasi nalampas tao ang taas ng baha sa kanilang lugar. Pero mas maayos na ngayon dahil sa pagkukumpuni ng drainage.
4: Ngayon, parang ito ngayon nga ginagawa yung karsada para yung hindi na masyado, baba lang sa amin sa baba. mawawala agad. Pero itong pasada, ginawaan nila ng project, pag umuulan, wala na agad tubig. Kaya ang laki ng pasalamat po namin na ang lugar po namin inaayos.
1: Sabi naman ng Pangulo na dapat tugunan ang problema sa basura na sanhi ng baha na iparating na raw ito sa QCLGU. Sa laki kasi anya ng problema sa basura, dapat magkaroon ng sistema sa pagkolekta nito. Tiniyak naman ng Pangulo na simula pa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan ukol sa pagtugon sa baha.
5: At ito ay dito pa lang ito, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan doon sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon.
1: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
3: Nabuhay ang pag-asa ng mga magsasaka sa Sultan Kudarat para sa mas produktibong ani. Tuwing matapos ang rehabilitation ng Antong Dam and Irrigation System na nasira ng mga nagdaang bagyo. Yan ang ulat ni Sofia Tornos ng Philippine Information Agency Soxamjet.
6: Inaasahang uunlad pa ang pamumuhay at kabuhayan ng 355 magsasaka at kanilang mga pamilya sa Sultan Kudarat. Ito ay sa pagbubukas ng ni-rehabilitate na Antong Dam na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit 1,500 hektarya ng sakahan na matagal nang nawalan ng maasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
7: Makatulong sa amin ng mga farmers sa pamamagitan ng tubig at magkaroon kami ng maraming harvest at para makabigay rin at makasustain sa ating mga bigas, sa ating mga farmers at lahat na ito ay pasasalamat namin kay DBM.
6: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging maayos ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
8: Pagdating po sa water management, kung sumobra ang kumulang tubig, we can control it here. At pangatlo, it is investing in the future because we want our province to be resistant and resilient sa climate change.
9: Inaasahang hindi lamang probinsya ng Sultan Kudarat ang makikinabang sa Antong Dam, kundi ang buong rehiyon ng Soxamjet. Mula rito, sa probinsya ng Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Sofia Zambate Tornos ng Philippine Information Agency, Soxamjet.
3: Libo-libong benepisyaryo ng tupad ng Labor Department ang kukunin ng MMDA para tumulong sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nagkasundo ang DOLE at ang MMDA na itakda sa July 17 ang pagsisimula ng pagtulong ng tupad beneficiary sa clean-up activities. Nasa 10,000 tupad slots ang bubuksan ng DOLE para tumulong sa Auckland kontra baha. Ang programa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng trabaho kasabay ng pagbibigay proteksyon sa mga komunidad.
10: Bukod sa mabilis at maginhawang biyahe, mas magiging matatag na ekonomiya sa Occidental at Oriental Mindoro. Ito ay dahil pwede nang dumaan ngayon ang light vehicles sa Udalo Bridge na nagkokonekta papuntang Puerto Galera. Yan ang ulat ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Hindi na kailangang gumamit ng dubid o balsa ng mga taga-barangay Udalo dito sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro para lang makatawid sa ilog. Matapos kasi ang ilang taon nilang paghintay, maaari na nilang daanan ng Udalo Bridge na magkokonekta sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.
12: Malaki pong kasiyahan sa amin, unang-una po dito sa Barangay Udalo, dahil marami po kaming naranasan nung wala pa po ang tulay, nandyan po kami natawid na lubid po ang ginagamit para lang po makatawid sa kabila.
11: Sa isinagawang inspeksyon, inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na 94% tapos ang 115 meters at may 2 lanes na Udalo Bridge. Gayunman, hindi pa rin papayagan na dumaan sa tulay ang mga truck hanggat hindi natatapos ang curing period. Giit ni Secretary Dizon, pursigido ang pamahalaan na pabilisin at tapusin ang mga proyektong pang-infrastruktura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Sabi nga ni Pangulo, kailangan yung mga nakatinggang project na ganito, kailangan matapos natin. And matapos natin mabilis.
11: Isa nga sa mga target na tapusin sa susunod na taon, ang Abra de Ilog Puerto Galera section ng Mindoro Circumferential Road.
13: By middle of next year, konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang pumunta Puerto Galera, pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon. Eh, matatapos na rin natin before hopefully before June or by June of next year. No? Tatapusin natin yan ng mabilis.
11: Lubos naman ang pasasalamat ng Abra de Ilog LGU sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa mga ginagawang proyekto rito.
14: Kasi po ito na po yung missing link para po makonnect yung Occidental Mindoro and Oriental Mindoro on the north side. Okay. And at the same time, alam naman po natin na all regional centers are located in Calapan. So it would be an easy access if you could complete this whole project. Okay. At ang isa pa po, ang pinaka-importante po sa amin, ang isang barangay po namin ay makokonnect na. Sa kaya po pag may mga kalamidad, ay madali na po namin sila mapupuntahan.
11: Dahil sa malasakit ng pamaraan, hindi lang basta makokonekta at mapapabilis ang biyahe rito, kundi magbubunga rin ang mas matatag na ekonomiya sa Mindoro Island. Mula rito sa Occidental Mindoro, para sa Integrated State Media, Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa ibang balita, positibo ang Malacañang na makatutulong ang pinabilis na infrastructure spending para mapalago ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng 2026. Paliwanag ni Palos Press Officer Attorney Claire Castro, bumagal ang infrastructure spending dahil pinag-aralan muna ng mabuti ng gobyerno ang mga proyektong paglalaanan ng pondo. Ito'y para matiyak na nagagamit sa tama ang pondo ng bayan. Ipinaliwanag din ng opisyal na nakaka-apekto din sa ekonomiya ng bansa ang krisis sa Middle East at maging ang ingay sa politika.
15: Pero ang sabi naman po ni BBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno. Pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo umina po ang growth ng ekonomiya ng bansa.
10: Samantala, nagka-transition na ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng guarantee letter sa halip na pera bilang medical assistance ng beneficiaries ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program sa media forum ng DSWD. Ipinaliwanag ni Director Edwin Morata na layo nitong matiyak na magagamit sa tamang dahilan ng kwalipikadong beneficiaryo ang matatanggap na tulong. May ilang ulat kasi na sa halip na ipambili ng gamot ay ginagamit ng ilang beneficiaryo ang medical assistance sa iba nilang pangangailangan tulad ng pagkain o di kaya ipamasahe. Pagamat may option pa ani ang beneficiaryo na cash assistance, hindi umano maaring ibigay ng DSWD ang kaparehong halaga na nakalagay sa guarantee letter. Samantala, para masuportahan ang hakbang na ito ng kagawaran, palalawakin pa nila ang pakikipagtulungan sa mga pribadong institusyon para sa pagtanggap ng GLs. Samantala, inirekomenda na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsampa ng kasong paglabag sa anti-hazing law laban kay resigned head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay na Rene Baterbonya at Divina Dili. Base kasi sa resulta ng investigasyon ng PNP-CIDG, nag-crossover sa hazing ang training ng mga manlalaro kung saan kabilang sa elemento ng hazing na kanilang nakita ay physical at psychological suffering na ikinasawi ng dalawa. Yan ang ulit ni Ryan Lasigues.
16: Hazing at hindi disgrasya. Ito umano ang dahilan ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili habang nagsasagawa ng team building ang Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Kanina, inanunsyo ni DILG Secretary Jun Vicrimulya na tinapos na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon. Higit 2 linggo lang ito matapos mangyari ang trahedya at base sa mga nakalap nilang ebidensya, ang aktibidad na isinagawa sa Aurora ay isang screening o requirement para makapasok sa pinal na listahan ng manlalaro para sa UAAP Alam din umano ni resigned head coach Tab Baldwin na may rip current paminsan-minsan sa lugar na pinagdausan ng training at posibleng magkaroon ng high tide dahil pinili niya ang mga

0: Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom.
1: Kabilang sa kanilang pinasasampahan ng kaso ay si Baldwin at limang iba pang coaching staff, dalawang student manager, isang physical therapist at dalawang utility o ball boy. Sabi ni Remulia, hindi binugbog ang dalawang namatay pero dinala ang mga ito sa delikadong lugar. Kasama sa mga elemento ng hazing na nakita nila dito ay ang physical or psychological suffering.
0: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito ay tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sa magaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations.
1: Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na sasang-ayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon.
2: The police had been active in the investigation such that almost 20 days and a lot of resources had been poured into this activity, especially the investigation. No? In fact, the provincial director of Aurora province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no walang nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Okay? Whether there were negligence on the part of who planned or who participated in those activity.
1: Bukod sa 11 individual, hindi rin ligtas sa posibleng kaso ang Ateneo de Manila University. Samantala, iginagalang ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga estudyanteng sina Pater Bonia at Adili. Ayon kay University Spokesperson Father R.B. Hizon, nire-respeto ng Ateneo ang isinagawang investigasyon ng CIDG habang kinikilala rin na may iba pang investigasyong nagpapatuloy. Patuloy umanong makikipagtulungan ang universidad sa mga otoridad habang nire-repaso ng DOJ ang rekomendasyon ng CIDG. Tiniyak ng Ateneo na nananatili itong nakatuon sa accountability, student welfare at pagpapatibay ng mga reforma para matiyak ang kaligtasan ng komunidad at maiwasang maulit ang ganitong trahedya na ipaabot na ng CIDG sa pamilya ng biktima ang resulta ng kanilang investigasyon. Tiwala si Remulia sa hawak nilang ebidensya laban sa 11 individual. Giit nito, naaabot sa 600 pahina ng testimonya ang kanilang hawak mula sa dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na nagsasabing nalagay sa extreme weather at extreme conditions sa Pater Bonia at Alili. At sa 11 pinakakasuhan, sabi ni Remulia, wala ni isa sa mga ito ang pumigil sa pinapagawa sa dalawang biktima na naging mitsa ng kanilang buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
3: Natanggap na ng Justice Department ang referral mula sa CIDG kaugnay ng rekomendasyong magsampa ng kaso sa pagkamatay ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa inirerekomendang kaso ang paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act at iba pang posibleng kaso batay sa ebidensya at batas, kabilang homicide o reckless imprudence resulting in homicide kung nararapat. Ayon sa DOJ, sasailalim muna sa initial evaluation ng referral para alamin kung kumpleto at sapat ang ebidensyang isinumite para sa susunod na hakbang. Tiniyak naman ang kagawaran na mabilis at objektibong susuriin ang usapin batay sa ebidensya, batas at tamang proseso. Dalawang estudyante mula sa Aparis School of Arts and Trade ang nakuhanan ng baril at patalim pasado alas 11 kanina. Ayon sa PNP, kalibre 38 na baril at kitchen knife ang nakuha mula sa mga estudyante na pawang mga grade 10. Nabisto ang mga dala nitong armas at patalim matapos magsagawa ng inspeksyon ng 2nd Provincial Mobile Force Company. Cutting classes at personal grudge daw ang dahilan.

0: Na mga ito kung bakit nagbitbit ng patalim o baril.
1: Nagsagawa ng comprehensive security briefing ang Department of Education, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordination Center. Ito ay para sa pagpapaigti ng cyber at physical security measures sa mga paaralan kasunod ng insidente na naitala sa ilang eskwelahan. Sa naturang pagpupulong kabilang sa mga pinag-usapan, ang pagpapaigting pa ng intelligence sharing para mabilis na matugunan ang anumang banta sa mga paaralan. Tinalakay din ang pagsasagawa ng nationwide school safety audit, pagpapalakas ng police visibility at maging ang patuloy na pag-agapay sa mga apektadong mag-aaral at kawanin ng San Jose National High School.
2: Mapapabilang na mga estudyante sa elementarya sa mas pinalawak na education voucher system ng pamahalaan, katuwang ang pribadong paaralan. Kasunod ito ng pag-aproba sa reconciled version na magpapalawig ng subsidy scheme sa ilalim ng GASP program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Mas palalawakin pa ang voucher system ng gobyerno para sa mga private school. Opisyal na kasing inaprubahan sa ginanap na bicameral conference committee ang reconciled version ng isang batas na nagpapalawak sa saklaw ng educational service contracting at voucher system sa ilalim ng GASPE program. Sa kasalukuyan, ang subsidy ng gobyerno gamit ang mga voucher ay para lamang sa mga estudyante ng junior at senior high school mula grade 7 to 12. Ngunit sa ilalim ng isang unified bill na sinusuportahan ng House Committee on Basic Education and Culture, isasama na rin dito ang Key Stage 1 na kinabibilangan ng mga estudyante sa elementarya. Ipinaliwanag naman ni House Panel Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo ang tunay na layunin sa pagpapalawak ng subsidy scheme.
4: Ang layunin po nito ay mapalawak po natin yung voucher program natin. Kasalukuyan kasi ang coverage lang ng IGASPE o voucher ay grade 6 to 10. Tapos 11 to 12, may voucher program doon. Ang gusto natin, pati yung key stage level 1, yung grades 1 to 6, ay makover na rin po natin ang voucher. Alam natin, kulang yung number of classrooms natin sa buong Pilipinas. Ang sinasabi, 145 to 165,000 ang kulang. Kaya kailangan na po natin ng tulong ng ating private educational institutions para kasama na yung grades 1 to 6, ay pag-congested talaga yung paaralan, ay pwede na natin matulungan na makapag-enroll sila, makapag-aral sa quality private schools natin.
3: Tinalakay din ng komite ang matinding issue ng seguridad sa mga paaralan matapos ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Binigyang diin ni Romulo na ang trahedyang ito ay madalang o hindi dapat makita sa kultura ng mga Pilipino. Dagdag niya, ganap ng naipasa bilang batas ang mahalagang legal framework para protektahan ang mga mag-aaral. Kabilang dito ang Republic Act 11476 o ang GMRC and Values Education Act of 2020. Sa ilalim nito, gagawing isang hiwalay at mandatory subject ang Good Manners and Right Conduct o GMRC mula grades 1 to 6 at isasama naman ang Values Education hanggang grade 12 para maiwasan ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng paghugog ng mabuting asal. Isinusulong din ng Kongreso ang patuloy na pagpapatupad ng lifelong learning sa mga komunidad kung saan hinihikayat ang pakikipagtulungan ng mga local government unit sa paggabay ng mga estudyante kahit wala sa klase. Isa pang umiiral na batas ang Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Act of 2018 kung saan sa Chapter 5 nito ay inaatasan ang pagsasama ng mga serbisyong pang mental health at psychosocial support sa loob ng sistema ng edukasyon. Sa kasalukuyan, sabi ni Romulo ay kulang ang mga paaralan natin sa mga profesional na nagbibigay ng mental health services. Kaya naman ang batas ding ito ay inaasahang makapagbubukas pa ng oportunidad para magkaroon ng guidance counselor associates kasama rin ang isang reconstructed scheme para sa kadagdagang licensed counselors na direktang tutugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Ayon kay Representative Romulo, hinihintay na lamang nila ang approval ng Department of Budget and Management para buksan ang nasa 10,000 items para sa mga guidance counselor associates. Kasabay ito ng hiwalay na scrap and build scheme na lilikha pa ng karagdagang 5,000 na regular recruits. Ipinaliwanag din ni Romulo kung bakit lubhang mahalaga ang agarang pag-aksyon at pagpapatupad ng mga hakbang na ito mula sa Department of Education.
4: Ngayon lang talaga yung merong baril na napasok sa isang paaralan at ginamit para makasakit sa kapwa estudyante. Yun yung very alarming kasi ayaw naman natin na maisip na normal yun dito sa atin. Kasi hindi naman po yan ang kultura natin. That is why importante ngayon, kagad-agad, maparamdam ka agad ng DepEd through yung pagbibigay ng security safety sa bawat campus na safe talaga ang ating schools at implement na po natin yung mental wellness law natin.
3: Dapat din anyang magkaroon ng mga revisyon o pagbabago sa implementing rules and regulations ng Anti-Bullying Act of 2013 dahil ipinapakita ng nangyaring pamamaril ang matinding paglala ng karasan sa loob ng paaralan. Nananawagan din ng House Panel Chairperson na agarang baguhin ang mga protocol sa mga eskwelahan na hindi lang iikot sa pagpapataw ng parusa sa nambubuli, kundi maging sa paghihigpit ng seguridad para hindi makapagpasok ng armas. Samantala, nakatakdang magpatawag ang House Committee ng isang malalimang pagdinig kasama ang mga opisyal ng DepEd sa June 29. Layunin ng pulong na ito na suriin ang mahalagang detalyeng natuklasan mula sa investigasyon sa insidente ng karahasan sa Tacloban City. Tatalakayin din kung may kailangan bang bagong aksyon o batas mula sa Kongreso para mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa buong bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, hindi umano hahayaan ng Armed Forces of the Philippines na maulit sa Scarborough Shoal ang ginawang panlilinlang noon sa Mischief of Panganiban Reef na base militar na ngayon ng China sa loob ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Kasabay na pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay ang paglahok sa iba't ibang pagsasanay gaya ng Rim of the Pacific on Impact Exercises 2026 sa Hawaii, kung saan ipinadala ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang mga barko at iba pang asset para bantayan ang teritoryo at soberanya ng bansa sa tulong na rin ng mga makabagong kagamitan.
6: They are more capable, they have greater reach, more effective sensors, and we are capable of conducting these patrols and multilateral activities.
5: Bahagi dito ang pinaigting na pagbabantay sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, gaya na lang ng ginawang pagpapatrolya ng BRP Diego Silang noong nakaraang linggo, kahit pa sumalubong dito ang apat na barko ng China. Kasunod ito ng iniulat na floating platform sa lugar na kalaunan ay inalis din ng China at ginamit lamang umano para sa marine scientific research. Sabi ng AFP, hindi nila hayaan na matulad ang Scarborough Shoal sa Mischief o Panganiban Reef na isa ng base militar ng China sa West Philippine Sea.
6: In 1995, the Philippines and the world was fooled by similar statements about Panganiban or Mischief Reef. Today, the country and the world will not allow itself to be fooled the second time around, this time on Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal.
5: Samantala, itinurn over na sa Philippine Navy ang apat na autonomous underwater and surface vehicles na donasyon ng Estados Unidos at nagkakahalaga ng 754 million pesos.
7: This will contribute to maritime domain awareness of not only of the Philippine Navy but also of the Armed Forces of the Philippines. So it is part of our modernization efforts.
5: Patrick De Jesus, para sa Bayan.
2: Bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere dito sa Visayas at sa Mindanao. Ramdam pa rin ang malalakas na hangin dala ng habagat. Pinalalakas ang habagat ng Bagyong Gardo na ngayon ay may international name na Higos. Kaya naman, makararanas ng maulap na panahon ang buong Luzon. Saan din ang paminsang mahinang pag-ulan, occasional rains sa Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Ulap hanggang sa kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararamdaman sa lalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Sa Visayas, tinatayang makararanas pa rin ng kulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon dala ng habagat. Samantalang ITCZ ay magdadala ng maulang panahon sa katimugang bahagi ng Leyte hanggang sa Caraga Region at Davao Region. Maging alerto po sa posibleng pagbaha o pagunang lupa. Makararanas din ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan ng nalalabing bahagi ng Mindanao.
1: Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa mga destinasyon sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan.
2: At abangan, mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Novaliches, Quezon City, nakatanggap ng libreng tig sa 10 kilong bigas ngayong araw sa pangunguna pa rin ni First Lady Liza Araneta Marcos.
1: At sinong aktres na may dugong Pinoy ang nakakuha ng role sa bagong Supergirl film? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: TBBN at Work.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Sa Navaliches, Quezon City naman, nagtungo ngayon ang Mula sa Puso para sa Pamilya Team na pinangungunahan ni First Lady Liza Arneta Marcos, kung saan mahigit sa 1,000 benepisyaryo nakatanggap ng 10 kilo na libreng bigas. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
2: Isa si Nanay Rosalina Carino sa mga maagang dumating para makatanggap ng libreng bigas. Ayon sa kanya, malaking ginhawa ang natanggap na tulong dahil sa halip na ipambili pa ng bigas ang kanilang limitadong kita, maaari na itong mailaan sa iba pang mahalagang pangangailangan ng kanilang pamilya.
3: Napaka-importante po kasi yan ang kabuhayan namin. Kung wala yung bigas, wala kaming pagkain.
2: Ganito rin ang naging pahayag ng senior citizen na si Rosemary Sava, 68 anyos. Paglalahad niya, nagpapasalamat siya sa unang ginang sa libreng bigas na natanggap.
4: Malaki pong bagay sa katulad naming mahirap, katulad naming matatanda na hindi na kami makatulong. Ito na lang kung hinihintay namin, ang tulong ng gobyerno para sa matatanda.
2: Ang pamamahagi ng libreng bigas ay bahagi ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Layo nito na magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan habang sinusuportahan din ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang ani.
5: Today we are happy because natapos na yung first tranche ng lahat. So 210,000 families ang nabiyayaan ng programang ito ng ating pong mahal na Pangulo, and we are now distributing our second tranche already.
2: Habang patuloy na hinaharap ng maraming pamilya ang pagtaas ng gastusin sa araw-araw, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga programang tulad nito ay mababawasan ang pasanin ng mas maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng Office of the President at ng Pamahalang Lungsod ng Quezon City, patuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa iba't ibang barangay para mas marami pang residente ang makinabang sa programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Samantala, posibleng ilabas na ng impeachment court sa Lunes ang pre-trial order para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagtatapos ng pre-trial conference. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Sinimula na ng impeachment court ang pagbalangkas ng pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinatawag ding roadmap ng paglilitis ang pre-trial order dahil dito ilalatag ang mga alituntunin at takbo ng paglilitis. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantog Jr., naglabas ang advisory kagabi si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador na target ilabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29. Dahil dito, magtatrabaho ang mga kawani ng Senado kahit weekend para matiyak na may lalabas ito sa itinakdang petsa. Pagkatapos ito, bibigyan ng prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento. Samantala, nakapaghain ang defense panel ng kanilang sagot sa manifestation ay inihain ng prosecution panel. Kabilang sa mga hinihiling ng prosekusyon ang pagbubukas ng sealed BIR box, posibleng abutin ng 92 trial days ang prosecution at defense panel sa pagpresenta ng mga ebidensya. Sa pagsisimula rin ng impeachment trial, kabilang sa mga dapat pagpasyahan ng center judges ang mga nakabimbing manifestation ng prosecution panel kabilang ang pagbubukas ng sealed BIR box. Kailangan din nilang tukuyin kung paano isasagawa ang botohan para sa conviction o acquittal. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni na Senador Jinggoy Estrada na suspendido at Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa nakabimbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Isa rin sa malagang usapin ang pagpili kung sino magiging presiding officer ng impeachment court. Kinikilala rin ng Senado ang mga hamon sa logistics. Ayon kay Gatchalian, limitado ang espasyo sa Senado para sa mga pangangailangan ng prosecution at defense panels. Gayun din para sa malaking bilang ng mga mamamahayag mula sa telebisyon, radyo, online platforms at maging sa international media. Sa kasalukuyan, wala namang banta sa seguridad ayon sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA. Gayunman, patuloy ang koordinasyon nila sa mga intelligence at law enforcement agencies bilang paghanda sa nalalapit na paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Etestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sheriff na sinuntok niya noong 2011 habang mayor pa siya ng Davao City. Kasama ring tetestigo ang isang psychiatrist. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Taong 2011, 2011 nang sundukin ni dating Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte ang lalaking ito sa video, kasagsagan ng ipinapatupad na demolisyon sa lungsod. Siya si Sheriff Abby Andres, isa sa mga inaasahang ihaharap bilang testigo ng House Prosecution Panel para sa paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente. Sa kopya ng pre-trial brief ng Prosecution Panel na nakalap ng PTV News, nakasaad na kaya nakalista bilang witness ang sheriff ay dahil siyang magpapatunay sa tendency ni VP Sara na gumawa ng karahasan.
8: Without going too much, you know, into the strategy, into the merits, into the weight of the evidence, you know, but let me clarify that under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral pattern, to establish propensity of a person to resort to violence, for example. So these are all allowed under the rules.
7: Mababasa rin sa Articles of Impeachment ang umano'y pagtatangka ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gusto ring mas masiyasat ng prosekusyon kung ang mga binitawan niya bang pagtatangka noon laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa ay hanggang salita lang o konektado sa kanyang pag-uugali.
9: Actions and words, yung sabi ni Attorney Jay, actions and words are very apparent in so far as the Vice President is concerned. No, when she's angry, she gets too volatile. Doon po sa issue nung sa sheriff na yon, nakita natin na sinuntok niya. No? It also speaks about, right, it also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. No?
7: Dagdag pa ni Adyong, hindi pribilehiyo ang pagkakaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno para kumilos ng hindi naaayon dito. Kalakip-anya nito ang prinsipyong walang sinumang nakaaangat sa batas. Bukod sa sheriff, isa rin sa reserve witnesses ang isang psychiatrist. Ito ay para patunayan ang kalagayan ng pag-iisip ng Vice Presidente at ang kakayahan niyang totohanin ang kanyang pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, makapagpapatibay din ito sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation na hindi manipulado ang video ni VP Sara na pagmumura at pagbabanta laban sa Pangulo at miyembro ng pamilya nito. Bagamat dismayado ang prosecution panel na hindi na isailalim sa marking of exhibits ang BIR box na maaaring naglalaman ng mga dokumentong magiging mahalaga para sa paglilitis sa July 6 matapos itong tanggihan ng kampo ni VP Duterte, kumpiyansa naman silang maipresenta ito sa mismong trial matapos nilang magsumite sa impeachment court ng written request para buksan ang nasabing kahon na nakadepende sa defense team ang magiging kasagutan. Ayon na rin ito sa direktiba ng clerk of court.
9: We are not actually hitting a particular person. We're actually on the principle of transparency and accountability. It just so happened that the Vice President was the one who's facing these charges. The one that is actually talking here is the Constitution.
7: Sheila Natividad, para sa Bayan.
10: Hihilingin ng Department of the Interior and Local Government sa Justice Department ang pagpapalabas ng whole departure order laban sa dating head coach ng Ateneo Men's Basketball na si Tab Baldwin. Ito ay kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Batagonia at Divine Adili. Kasalukuyang nasa ilalim si Baldwin ng Immigration Lookout Bulletin Order at sa oras na maisampa ang mga kaukulang kaso ay irerekomenda nila ang pagpapalabas ng HDO. Matatanda ang inanunsyo ni DILG Secretary John Vicremulia ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individuals na may kinalaman sa pagkasawi ni na Batagonia at Adili kabilang sa mga sasampahan ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law si Baldwin.
11: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gorebox na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1. Ayon kay Senador Risa Ontiveros na siya pong chairperson ng nasabing komite. Inuugnay ng mga otoridad ang Gorebox sa nagpapatuloy na investigasyon sa pamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Senador Ontiveros, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng game developer na si Felix Philip sa pagdinig ng Senado. Sa isang email na pinadala sa Committee Secretariat, pinapaalam ni Philip na hindi siya dadalo sa pagdinig maging sa personal o sa pamagitan ng Zoom. Umaasa si Ontiveros na direktang matatanong si Philip tungkol sa safety measures ng Gorebox
1: kabilang age safeguards, content moderation policies, at posibleng pagkalantad ng mga kabataan gumagamit sa mapaminsalang online communities. Nagbabala si Ontiveros na hindi maaaring pahintulutang mag-operate ng malaya sa Pilipinas ang mga dayuhang game developer at online platform habang umiiwas sa pananagutan kaugnay ng mga seryosong usapin sa kaligtasan ng mga bata. Sa ibang balita, mahigpit na binabantayan ng Energy Department ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pagsimula pa lang ng tensyon sa Middle East ay mahigpit lang nakamonitor ang DOE sa pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod dito, nakabantay din aniya ang kagawaran sa pagsunod ng oil companies pagdating sa pricing regulations, kabilang na ang posibleng paglabag.
12: Po na nagkaroon ng krisis sa Middle East, yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order.
1: Nananatiling ligtas sa mga Pilipino sa Venezuela matapos ang kambal na lindol na tumama doon kahapon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Vice Consul John Michael Solitario ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, iniulat niya na hanggang ngayong Biyernes ng umaga, oras sa Pilipinas ay wala silang natanggap na ulat ng casualty, injury o nawawala mula sa mga Pilipinong nasa Venezuela. Aniya agad silang nakipag-ugnayan sa mga Filipino community doon, partikular sa Caracas at Barinas na mabilis namang nakatugon mula sa pangalap ng impormasyon ng pasuguan ng Pilipinas sa Colombia.
13: Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po nung nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty, injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
10: Dinala sa Bicol Region ng Department of Information and Communications Technology ang Cyber Bayanihan Program. Bukod sa libreng internet connectivity, binigyan diin ng training ang mga guro at estudyante kung paano magiging cyber safe. Yan ang ulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
14: Aktibong nakilaok ang mga estudyanteng yan dito sa Libon, Albay sa isinagawang Cyber Security Awareness Forum ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Bahagi yan ng Impact Assessment Agensya sa mga ibinigay na bayanihan SIM cards ng pamahalaan para suportahan ang edukasyon at online na pag-aaral ng mga estudyante ng Buga Elementary at Buga National High School.
15: Ako po ay nagpapasalamat sa DICT dahil ako ay nabahagi ng SIM card na ginagamit ko po sa aking pag-aaral at sa bagong information about safety sa paggamit ng internet.
14: Sa ilalim din ng programang Cyber Bayanihan ng DICT Bicol, sana'y pwesta ang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagtuturo sa mga guro at mga estudyante sa tamang paggamit ng internet. Kabilang sa mga impormasyon na ibinahagi sa kanila ay kung paano magiging responsable sa paggamit ng social media, pag-iingat laban sa mga cyber threat at online scams. Habang ang mga magulang naman, pinigyan ng flyers ng EGOV-PH Digital Super App para mas madaling ma-access ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan.
16: Buhay na buhay ang gobyerno sa Barangay Buga. Kasi napakalayo namin. Pero ang gobyerno ay buhay na buhay. Andyan ang DSWD, andyan si Dole, andyan kung ano-ano pang departamento ng ating Pilipinas, ng ating pero ang DICT pang bihira.
14: Pero hindi lang mga taga-Albay ang tinutulungan ngayon ng DICT na maging cyber safe. Sa lalawigan ng Sorsogon kasi, halos 2,500 bayanihan SIM cards ang matagumpay na ipamahagi sa mga served at underserved area sa mga bayan ng Gubat at Donsol. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng ikalawang yugto ng distribusyon ng DICT upang magadib ng 100% network connection at may pakita ang tunay na digital inclusion, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA.
17: At nagpapasalamat kami kasi ramdam yun ng komunidad na ito, ramdam yun based sa kung anong sinabi ni Principal Mike kanina. So wala kaming masasabi but then overwhelming na pasasalamat sa mga tao sa pagsuporta sa kanilang or sa pagsuporta sa serbisyo ng DICT.
14: Ang mga malawakang aksyong ito ng DICT ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipino ang maiiwang offline at disconnected sa internet bago sumapit ang 2028. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, ako si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
19: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
18: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Labor and Employment at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Acting Secretary Francis Tolentino. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Tara, lumikha! Reduce, Reuse, Recycle. Isang special episode. Natampok ang all recycled materials. Ang aming handog ngayong Environment Month. Collage poster. Paper cup wind chimes. At alamin kung saang projects pwedeng gamitin ang polymer clay sa Art Venture. Sini ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy Pala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Malukod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick De Jesus na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards 2026.
2: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
0: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family.
3: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Madali nang mababantayan ng publiko mga programang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan. Sa pamagitan niya ng DBM Compass na inilunsad ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa isang open budget portal ng Department of Budget and Management na tinawag na DBM Compass. Layo nitong isulong ang may integridad at accountable governance sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng mga proyekto, paggawain at transaksyon ng pamahalaan. Binigyan din ng Pangulo na hakbang ito para muling buhayin ang tiwala ng mamamayan sa mga ginagawa ng pamahalaan.
5: Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas at nakikita ang ating mga ginagawa.
4: Sa pamamagitan ng digital platform na ito, madali nang masubaybayan ng publiko ang mga programang pinaglalaanan ng pondong mula sa taong bayan. Makikita sa nasabing portal ang comprehensive overview ng budget execution mula sa appropriations hanggang disbursements ng mga agencies at mga SUC. Ipinapakita rin sa website ang regional budget execution data upang makita ng publiko kung paano ginagamit ang mga pondo sa bawat rehiyon ng bansa. Direkta na ring mamomonitor ng mga Pilipino ang mga detalye ng Local Government Support Fund kasama ang mga funded projects at recipient LGU sa bawat probinsya.
5: Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay.
4: Samantala, ayon sa DBM, ang portal na ito ay direktang tutugon sa matagal ng hiling ng publiko para sa tapat na serbisyo. Sinigurado naman ang kagawaran na ang website ay user-friendly upang madaling mamonitor ng mga kababayan ang kampanya ng bawat departamento at mga pagbabagong isinsulong ng gobyerno. Kaugnay nito, official ding inendorso ng Pangulo ang Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024 to 2028 para sa streamlining ng fiscal system ng bansa. Pinalalakas nito ang estratehiya ng gobyerno sa tulong ng Asian Development Bank para sa climate responsive at disaster resilient management.
5: By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people.
6: Sa pamamagitan ng open budget portal ng DBM, on track na ang bawat Pilipino sa kung saan napupunta, kung nailabas na ba at kung may aktwal bang panatutunguhan ang pambansang pondo. Ang digital transparency dashboard na ito ay naglalayong tuldukan ang mga komplikadong dokumento upang mas madaling mabusisi ng publiko kung saan napupunta ang bawat piso. Elijah Canlas, para sa Bayan.
3: Gaganap ang 14-year-old Filipino-British actress na si Eve Ridley bilang matapang na rebelding karakter na si Rudy sa pelikulang Supergirl. Samantala, nahanap na ang nakababatang kapatid ng aktor na si Jericho Rosales matapos mapabalitang nawawala ito. Narito ang ulat.
7: Nagpasalamat ang asawa ni Jeremiah Rosales na si Jengo sa mga nag-reach out sa kanila at tumulong sa paghahanap kay Jeremiah. Kahapon ay ipinanawagan ni Jen sa publiko na nawawala ang kanyang asawa na si Jeremiah Rosales ang nakababatang kapatid ni Jericho Rosales. Ayon sa post kahapon, huling namataan si Jeremiah sa Maya Alta Subdivision sa Antipolo sa kanyang motorsiklo. Umabot ng 5 araw, nung walang kontak ito kaya naman nag-aalala ang kanyang pamilya at mga anak. Kwento ng asawa ay bumalik umano sa bisyo si Jeremiah dahil sa pagbabarkada. Tinakasan daw nito umano ang mga staff ng rehab nang sinusundo ito. Ang young Filipino-British na actress na si Eve Ridley ay nasungkit ang isang major breakthrough sa kanyang karera para sa pelikulang Supergirl. Dahil siya ay gaganap sa fearless na karakter ng rebel na si Rudy. Sa isang panayam, kinumpirma ni Ridley na siya ay may Pinoy blood mula sa kanyang maternal lola. Dati nang gumanap si Eve sa United Kingdom tour ng Les Miserables. Sa kanyang kwento sa casting, sinabi ni Reddy na nagpadala siya ng kanyang series of self-tapes o portfolio at pagkatapos ay nagkaroon siya ng mahabang tainga. Matapos 6 buwan, nakatanggap siya ng tawag at naging close din 6 siya kay Molly Alcock na bida sa karakter ni Kara ng Supergirl. Itatambok din ng Supergirl ang pagbabalik ni Superman kasama ang loyal canine sidekick niya na si Crypto the Superdog. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PKVPH.
8: At yun po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: At hanggang sa Lunes, happy weekend po. Ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa
8: Bagong Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and country.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Anong nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
17: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
18: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
19: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
20: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang magandang Friday sa ating lahat. 26th of 2026. Ayan, ang ganda ng ano kasi parang kakaiba yung ano natin. Palindrome, yes. Nabasa ko nga yan eh. Pero mas ano, I think yung mas palindrome na ano kung pag-uusapan is yung 62126. Kasi 62126. Yun yung parang yung ano pinaka ano niya eh. But anyways, yun. Kumbaga, yun yung palindrome. Oh, Google nyo na lang. Anyways, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang sa ating programa Salam Radio. Sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan nyo po ako. Ihatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita, talakayan, issues at mga kaganapan na dapat natin pag-usapan. At syempre, natapos na naman natin ang buong week ng kumbaga eh, lumalaban, no? Yan ang pinaka-importante. Lumalaban tayo, dire-diretso pa rin. Kahit na ano ang ating pinagdadaanan, eh andyan pa rin ang gabay ng Diyos. Ayan, yan ang napaka-importante. Jama Mubarak para sa ating mga kababayan na itinayo yung kanilang Friday prayer ngayong araw na ito sa iba't ibang masjid dito sa sa Metro Manila at kung saan ka man. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, napakalungkot lamang na balita na nasagap natin kagabi. Actually, I was looking on some of the videos at masasabi natin na ito talaga yung one of the worst. Naalala ko tuloy yung dati, the 1998 na nangyari. No, I mean, for me at that age, that was the worst na nakita ko sa Baguio, yung quake sa Baguio. And I think if I'm not mistaken, it's somewhere around 5.0 magnitude, no, kung di ako nagkakamali. Eh ngayon sa Venezuela nakita nga natin, no? It's 7.2. Oh, 7.2 and then after 2 minutes, oh tama, July 16, 1991 sa Baguio earthquake. Oh, yun ah. Yun, I think for me in my recollection, yun yung pinaka kasi. And now when I was looking on the building, no, ng building din sila sa Venezuela, eh parang ganun talaga yung napi-picture out ko pa rin when I was looking at the news somewhere around those years, no, 1991, grabe, no. Nakakalungkot lang, no. Pero alam nyo ba, all throughout, kung hindi ako nagkakamali, 1991, 1998, para 1990, okay, 1990. So, kung hindi ako nagkakamali, or rather, why do I relate it? Kasi yung ano, yung buildings na mga nasira, na ganun-ganun yung nasira din dun sa Baguio, no. Pero ito, multiple buildings ang nasira. Ang sinasabi ng mga authority and the news that are surfacing right now, it would be thousands, no, of lives and hundreds of thousands of missing and basta madami. Kasi dun pa lang, ha, 1,000+, dun pa lang, sabi, doon pa lang sa building na yon. Isang building, if I'm not mistaken, it's a condo unit, no, tapos eh dalawa, tatlo. And then, alam mo yun, magkasunod pa, 7.2, 7.5. But all throughout, itong month pa lang ito, no, itong month of June, no, itong month of June, ay worldwide number, no, yung malalakas, 34 earthquakes ang dumaan. 34 earthquakes ang naramdaman, 34 earthquakes sa buong mundo. And ilan nun ay naramdaman din dito sa Pilipinas, no, yung sa Jensan, sa Glan, sa Sarangani, ayan, yan yung mga areas na naramdaman din, no, 7.1, 7.2, ay grabe, no. And ang sabi nila, ever since, hindi naman daw nakaramdam ang Venezuela ng ganito ka kalakas na lindol, no. I mean, in based on reports, eh nako, napakatagal na daw, no, na hindi sila nakaramdam ng paglindol na ganung kalakas, no. Ang ano lang is that talagang ang dami sa ating mga kababayan, no, or rather ang daming naitala rather ng mga paglilindol, no, all throughout, hindi lang po sa Pilipinas, Japan, the just few days ago, India, ayan, Venezuela, in some parts of Asia, sa syempre dito sa Pilipinas, Indonesia, ayan. So ano, no, buti na lang walang kasunod agad na tsunami, na although there was a tsunami alert warning, no, na pinalabas ng authorities in Venezuela, pero hindi na binawi lang din ito. And while I was looking, no, surfing the internet on more information with regards on that nangyari na paglindol, eh makikita mo rescuers are all over. Buti na lang, no, yung high end ng mga gamit ng China, Russia, and etong mga kasama sa G7 countries, pinadala agad yung kanilang mga gamit because in the past coming days, it's retrieval, rescue, rescue, no? Search and rescue. No, search and rescue. And then sabi nila after 10 days, it will be retrieval na kasi no one can withstand that prolonged, kumbaga, yung survival. No? Doon nga doon sa nangyari sa Baguio, kung hindi ako nagkakamali, 8 days eh. 8 days yung isa sa mga nakuha, no, doon sa rubbles, no. The buildings that was once standing firmly in the areas of Venezuela are now rubbles, no, as yung inano nga nung ilang mga ng Reuters ng ibang international media, no, nakakalungkot. Pero that's yan ang kayang gawin, no, yan ang kayang gawin ng mundong ating tinitirhan, and these are part of natural calamities, no, na hindi natin naasahan, hindi natin alam kung kailan, pero the world is shifting, iga nga nila, no, the world is shifting, it's a natural phenomenon. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Ito, balita muna tayo. Marami tayong mga balita na ihatid sa inyo. Pero ito ating mga headlines sa gabing ito.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Rekomendasyon ng PNP CIDG sa nakasuhan si Coach Tab Baldwin at iba pa kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili, natanggap na ng DOJ. Council for the Welfare of Children pabor sa paglimit ng social media access sa mga kabataan. Dawla Islamiyah Multigroup Sub-Regional Committee 5 ng Communist Terrorist Group at iba pang lawless elements sa Lanao del Norte dinaklara ng dalawang MILF-based command na persona non grata. Mahigit 2.1 milyong botante sa Pangasinan inaasahang kalahok sa barangay at SK elections 2026. Daang-daang pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa probinsya ng Lanao del Norte matagumpay na nakapagtapos sa programa. Sa Buanga Sibugay PNP, nakiisa sa iba't ibang sektor at ahensya ng pamahalaan sa pagunita ng Arbor Day. 30,000 Manileños dumagsa sa State of the City address ni Mayor Isko Moreno.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: At yan po ang mga balitang pakaabangan natin dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Before tayo mag-break, kahapon there were about hundreds of thousands di umano ng mga kababayan natin sa Bangsamoro calling the government to have a peaceful and sound election this coming September 2026. At isa din sa panawagan nila ay sana daw ang gobyerno ay pakinggan yung kanilang hiling na maibalik sa or magkaroon ulit ng MILF-led BTA. No, isa yun sa mga panawagan nila dahil ika nga doon sa Bangsamoro transition or sa napag-usapan sa CAB, FAB, and so as the 11054 ay dapat yung transition will be MILF lead. But ako hindi ko alam, no, is it kailangan pa ba, because in months time magkakaroon na tayo ng election, no, people will select their leaders respectively to the areas that the district representatives will be running, and so was the party that you will be choosing. So ewan ko, tingnan natin, pero ika nga yun yung isa sa mga hinaing nila na dapat ang BTA o yung Bangsamoro Transition Authority should have been MILF led as agreed doon sa 11054. 7:20 in the evening, marami pa tayong balita na iahatid sa inyo. Abangan po ang mga detalye ng balita sa ating pagbabalik. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.
21: Tan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, Wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: FM Cola, sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipina.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo!
6: Ma! Tama na!
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano? Game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
12: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: 7:24 in the evening at nagbabalik po ang inyong programa sa LAM Radio. Kasama ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Ito na po ating mga balita. Una sa ating mga balita, rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan si Coach Tab Baldwin at iba pa kaugnay sa pagkamatay ni na Rene Batterbonya at Divine Adili, natanggap na ng DOJ. Para sa detalye, alam natin kay Dike Sarate.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Natanggap na ng Department of Justice ang referral mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay ng mga estudyanteng atleta na sina Rene Batterbonya at Divine Adeli sa Aurora. Ito ay kaugnay sa paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act laban sa mga nabanggit na individual. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, posible rin na makasuhan ng mga nabanggit na individual ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa mga ebidensya. Sa ngayon, sasailalim muna sa paunang evaluation ng referral para matukoy kung kumpleto na at sapat na ang mga isinumiting ebidensya para sa susunod na mga hakbang sa proseso. Ipinaliwanag ng DOJ na kung nga makikitang kulang ang mga ebidensya, maritong ibalik para sa karagdagang case build-up sa koordinasyon ng CIDG alisunod sa DOJ Department Circular No. 20. Habang kung sapat naman ang referral, maritong idak at isailalim sa preliminary investigation. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, Council for the Welfare of Children, pabo sa paglimit ng social media access sa mga kabataan. Alamin natin ang detalye kay Quincy Kahilig.
14: Radyo Pilipinas. Report.
13: Quincy!
16: Nakikiisa ang Council for the Welfare of Children o CWC sa mga hakbang upang mapalakas ang proteksyon ng mga kabataan laban sa panganib na dulot ng labis sa paggamit ng social media at internet. Sa panayon ng media kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales ngayong Biyernes matapos ang paglulunsad ng kauna-unahang Child Rights Research Agenda sa bansa, ay sinabi nito na bagamat malaki ang naitutulong ng internet bilang pinagkukunan ng impormasyon, ay hindi rin maikakaila ang manta ng cyberspace sa kaligtasan ng mga bata. Kabilang nga dyan ang cyberbullying at iba pang mga pang-aabuso online na hindi nang masamang epekto sa mental health ng labis na pag-iinternet. Narito ang pahayag ni Yusek Tapales.
17: Kaya ang Council for the Welfare of Children po ay kaisa ng ating mga lawmakers, kaisa ng DIPT, IOPT at support ang aming parent aid

0: PSWD sa pinahuntaan ng aming boss, Secretary Rex Dasalian, sa talagang tingnan kung ano pa ang pwede namin gawin about safety.
1: Matatandaan ka makailan ay sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na isinusulong niya ang pagsasabatas ng Social Media Safety for Children Act na magbabawal sa pag-access sa social media ng mga batang 16 years old pababa. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Quincy. Samantala, sa Zamboanga, Sibugay naman, Daula Islamia Maute Group, Sub-Regional Committee 5 ng Communist Terrorist Group at iba pang lawless elements sa Lanao del Norte, idineklara ng dalawang MILF Base Command na persona non grata. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubo, live na live.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Lesti.
4: Yes, sir, formal lang idineklara ng dalawang base command ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na persona non grata sa Lanao area, ang Daula Islamia Maute Group, ang Sub-Regional Committee 5 o SRC 5 ng Communist Terrorist Group at iba pang mga elemento na lumalabag sa batas bilang matinding pagpapakita ng pagkakaisa at commitment sa pangmatagalang kapayapaan. Formal na idineklara ng 127th at 123rd Base Command ng MILF sa pamumuno nila Alim Ansari Murad at Haji Nur Dapatuan, ang Maute o Maute Group, ang SRC 5 ng komunistang grupo at iba pang masasamang elemento bilang persona non grata sa kanilang jurisdiction sa Lanao area. Ang deklarasyon ay ginawa sa magkakahiwalay na seremonya na ginanap sa 127 Base Command Headquarters sa Munay noong Mayo 23 nitong taon at sa 133rd Base Command Headquarters sa Taguran 2 noong Hulyo 23 nitong taon. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng 44th Infantry Battalion ng Philippine Army sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Jeremy Damusong at sa pagkipagtulungan na mga pinuno ng MILF, mga lokal na unit ng pamahalaan at yung mga mekanismo ng kapayapaan at iba pang mahalagang stakeholder. Ang pagtatapos ng mga seremonya ay nilagdaan ng mga kalahok ang mga resolusyon at pledge of commitment to peace na sumisimbolo sa isang nagkakaisang panindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagprotekta sa mga komunidad at pagsuporta sa pagpapanatili ng pagunlad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Hey, maraming salamat, Lesti Cubo. Tuloy-tuloy tayo, 7:30 in the evening. Hindi muna, magbe-break muna daw tayo. Break muna tayo, 7:30 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaranilang paalala.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and NG or ng.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga

0: fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM, mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
9: 7:35 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, 7:38 AM sa Metro at Mega Manila. 7:38 sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga sasakyan. At syempre sa Facebook. Ayan, sa social media ng Facebook at sa iba pang mga social media platform, tayo po ay 1.8 million na sa Facebook. Ayan, Radyo Pilipinas. At syempre pa sa TV Plus, tayo po ay napapanood sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1, Channel 3 sa TV Plus at 45 to 49 sa Affordbox.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Kamakailan ay ginanap ang isang technical training on fish processing, food safety, and halal concepts sa Mega Market Activity Center sa Midsayap, North Cotabato. Kaya naman natin kumustahin kung ano ang magiging benepisyo nito para sa mga nagnenegosyo o nagtitinda ng processed food na ito. Kaugnay nito, makakapanayam natin ang head ng Provincial Science and Technology Center, Special Geographic Area ng MOSD. Makakasama natin ating Senior Science Research Specialist at head ng PSTCSGA MOSD BARMM, si Ma'am Fatima M. Kadil. Ma'am, magandang gabi. Assalamu alaikum.
10: Walaikum salam at magandang gabi po, Sir Nords.
9: Ayan, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo para sa panayam na ito para din malaman ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang ginagawa ng MOST. Maaari nyo po ba kaming balitaan kung sa nangyaring technical training on fish processing, ilan po ang naging kalahok dito?
10: Yes po, Sir. Napakatagumpay po ng ating technical training on fish processing, food safety and halal concept na ginanap nitong nakaraang linggo dito sa Misayap, North Cotabato. Ang programa nito ay pinangungunahan ng Science and Technology Services at ng Technology Application and Promotion Section ng Ministry of Science and Technology BARM. Umabot po sa mga 40 na lokal na beneficiaryo ang nakibahagi. Binubuo ito ng ating mga lokal na mangingisda at mga kababaihan at mga maliliit na negosyante mula sa iba't ibang barangay ng Special Geographic Area. Yan po, Sir.
9: Okay, bakit po mahalaga na matutunan ng mga bata o mga kababayan natin ng fish processing na ito, lalo na sa mga ating mga Muslim communities?
10: Yes po. Layo nitong bigyan sila ng sapat na kaalaman kung paano mapahaba ang buhay ng kanilang mga produkto, yung shelf life, habang sinisiguro na ito ay ligtas at sumusunod sa pamantayang halal. Napakalaki po ang kahalagan nito, particular sa ating mga Muslim communities, dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Ang una po ay yung halal at tayyiban, yung pure at saka clean. Hindi lang basta halal ang o pinahintulutan ang pagkain, itinuturo rin natin ang tayyiban o ang pagiging malinis at ligtas na proseso, or yung sinasabi nating food safety. Karapatan ng bawat Muslim na makasiguro na ang pagkain inihahain sa kanilang pamilya ay dumaan sa tamang proseso na naayon sa Islamic laws po. Dagdag pa natin po, dagdag kita at pag-unlad. Sa halip na ibenta ang isda ng mura kapag marami ang supply, natutunan nila kung paano ito iproseso para mas tumagal at mas mataas ang halaga sa merkado. Nakikita natin na ito ang magiging susi upang magkaroon sila ng sustainable livelihood o permanenteng mapagkakakitaan na mag-aangat sa ekonomiya ng buong komunidad. Yes po, sir.
9: Ayan. Ito pong ano, paano nyo po ito at yung food processing, ha, nakikita na makakatulong sa mga negosyo, sa mga communities natin?
10: Marami po kasi tayo mga produkto ay mga ating mga isda sa special geographic area, so kailangan po na tinuturo sa kanila yung pagproseso para naman hindi lang
9: yes.
10: Pagbebenta ng buhay fresh sa market yung gagawin nila, lalo-lalo na kung marami ang supply, so kailangan natin ito, kailangan nilang malaman kung iba't yung mga iba't ibang proseso ng paggawa sa fish.
9: Ma'am, ano po yung mga isda na o mga pagkain na maaaring pagmalaki ng ating mga kababayan sa kanilang lugar na maaaring isailalim sa food processing?
10: Yes po, alam po naman natin na sa area po natin, sa special geographic area, marami tayong tilapia at hito na maaari itong gawing value-added products gaya ng dried fish, fish jerky, or fish ice cream. Meron din naman tayong dalag, yung mudfish, na sa traditional na hinuhuli sa ating mga katubigan na napakasarap na gawing binurong isda. O kaya naman yung daing na gamit ang malilinis na pamaraan.
9: May naalala kong isda dyan, ma'am, sa may area ng SGA, lalo na sa Maguindanao area, na ano, nakalimutan ko lang yung pagkit. Something about pagkit o pag... Basta it's a endemic fish na nahanap dyan, no? Kasi na-mention mo yung hito, na-mention mo yung dalag. Naku, pwede yung mga ganun, yung basta nakalimutan ko yung name ng fish na yun. Pagkit ata, kung hindi ako nagkakamali. Kasi, eto ha, si ma'am, Maguindanao area?
10: Taga SGA po. Particular sa
9: SGA.
10: Maligaw po. Maligaw SGA Barm.
9: Oo. So, yung mga areas natin dyan, may hilig tayo dyan ng pastil.
10: Yes po.
9: Oo. Yung pastil, okay. Hindi siya pwedeng i-process, isagawa, o idaan sa food processing, tama ba?
10: Yes po. Yung pastil, ay pwede naman sir, pero ang pastil kasi is gawa sa chicken.
9: Oo, pwede naman yun.
10: Opo. Pwede ang sa isda naman is yung tinapayan. Usually yun yung pinakasikat sa atin, yung tinapayan.
9: Oo. Pwede, pero yung kagikit yung pwede, hindi yung pastil.
6: Opo.
9: Kasi di ba may...
6: kasi yung pastel po is may rice na, may dana.
9: Paki-explain po, at least kayo ay may authority dahil kayo po ay taga dyan at ginagamit. Ano po ang pagkakaiba ng pastil at ng kagikit?
6: Ang pastil po is kompleto na siya. May rice na siya, tapos kagikit na siya.
9: Oo.
6: Yung kagikit is purely na na isda lang. Ay, depende kung anong ginamit mo na kagikit.
9: Kung ano yung ulam.
6: Isda is
9: kagikit. Technically, yung kagikit is yung ulam. Diba?
6: Yes po, yes po.
9: Na yun naman yung akala nila, kasi may mga, yun lagi yung misconception eh. Meron mga kaibigan natin na nagbebenta na tinatawag nila yung jar na pastil, which is technically hindi naman talaga yun dapat, no? Ang dapat nang is kagikit, no?
6: Yes po.
9: Diba? Anyways, maulit po ba ito yung ganitong mga training? Kailan po kaya at saka may bayad po ba ito?
6: Yes po sir, tinitiyak natin na maulit po ito dahil ito po ay programa ng regular program ng Ministry of Science and Technology. So ito po ay libre, walang anumang bayad, sagot po ng ministry ang lahat ng mga materialis at ang training kits po.
9: Oh, ma'am, di ba first time na nasali ang SGA sa BARMM, bago lang. Ever since po ba, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyang programa sa SGA, now that it's identified SGA, ha?
6: Yes po. Ngayon lang sila nakaranas ng ganito. Aywan ko lang sa iba kasi bago lang din tayo sa SGA. Opo.
9: Okay, ma'am, kanina may nabanggit po kayo mga isda. Balikan lang po natin kasi may tanong dito. Anong mga isda ang marami sa lugar dyan na maaaring isa ilalim sa food processing na sa tingin niya o sa tingin nyo ay mas mabenta? Kanina nabanggit mo, may hito, may dalag, may ano. Yun po ba yung mga pwedeng gawin for food processing?
6: Yes po, sir. Yun po kasi yung karamihan dito sa atin, sikat na sikat na mga isda.
9: Lalo na yung hito. Lalo na yung hito kasi dyan sa mga ano natin, nahanap dyan yan. Yung hito, ano ang gagawin sa hito? Yung ba yung parang yung tinapa?
6: Yes po, marami. Pwede naman siyang dried fish. Pwede rin sa fish jerky. Pwede naman
9: fish
6: siya
9: jerky?
6: Jerky.
9: Ah, talaga? So, bali, i-slice mo yung isda. So, ibibigat mo siya, ipaprocess mo, and then food jerky na siya. Meron po ba pwede po ba itong export quality? Pwede po ba itong i-export? At saka, gano'ng kahaba yung shelf life nito?
6: So far, sir, hindi pa namin na-try kung gano'ng kahaba. Pero kung maganda ang pagproseso, sinusunod natin yung food safety,

0: tayo mga refrigerator, even now, walang mga ganun, na pwede mong, walang mga cold storage. Now, to preserve yung mga isda, eh yun, binibilad, no? Para ma-prolong yung, ano niya, yung shelf life niya, kumbaga, no? With that, yes, ma'am, pa. Ano po ang paalala na, o kaya, eh, ano po ang mensahe natin bago natin po tapusin itong panayam natin sa inyo?
1: Yes po. Maraming salamat po muli, Sir Nods, at sa Salam Radio sa pagbibigay at pagkakataon na maibahagi ang programang ito. At sa lahat po ng ating kababayan, patuloy nating suportahan ang mga produktong lokal. Ang pagsulong sa tamang pagproseso ng pagkain ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa kalusugan at kapakanan ng ating buong pamayanan. Sukran po muli at magandang gabi sa inyong lahat po.
0: Ayan, maraming salamat at magandang gabi din po sa inyo, Senior Science Research Specialist, Head ng PSDC-SGA-BARMM, si Ma'am Fatima M. Kadil. Maraming salamat po. Assalamualaikum.
1: Alaykum salam. Salam
2: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:47 in the evening, nakasama natin si Ma'am Fatima Kadil mula sa MOST Barm. Iyahatid namin po sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
3: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
2: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
3: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
2: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
3: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
2: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: 7:53 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Yun ah, linawin lang natin yun ah. Yung pastil, no? Kasi ang dami na kasi nagbebenta ng pastil, no? Na kung saan ipinapangalan nila doon sa ulam na mahanap mo doon sa pastil, yung buong pastil. No? Pastil actually is yung ulam, kumbaga the whole package. Yung ulam, yung kanin, and yung balot niya. No? Kumbaga yun yung binalot talaga. So doon naman sa ano, yung pinakaulam na binibenta, ang tawag doon is kagikit. Oh, local term ng Maguindanao na kagikit, which is yung ulam. So pwede siyang karne, pwede siyang manok, pwede siyang isda, no? Kung ano man yung ano. Pero usually ang pinakasikat ngayon is yung pastil in a jar, di ba? Yung sabi ng pastil. So you cannot put the whole package in a jar. It's kagikit 'yon, kumbaga. Anyways, it's kumbaga a fun fact lang. Anyways, sa tuloy-tuloy tayo, DFA tumulong na maipaabot sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao ang donasyon mula sa iba't ibang bansa. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Luisa.
7: Ipinadala ng Department of Foreign Affairs sa Mindanao ang mga tulong na ipinaabot ng iba't ibang embahada sa bansa kasunod ng naging 7.8 magnitude na lindol noong June 8, 2026. Ayon sa DFA, may 1,000 kilo ng Philippine rice na ipinadala ng Embassy ng Malaysia na pinangunahan ni Deputy Head of Mission Nor Jufri Nizar Edrus. Ipinaabot din ng DFA ang 35 million pesos na halaga ng mga sleeping kits, tubig, sanitation kits, mother at newborn kits at iba pang health supplies mula sa Australian Embassy na ipinadaan sa Philippine Red Cross, United Nations Population Fund at International Organization for Migrations. Meron ding 2,000 na metriko tonelada na bigas mula naman sa Vietnam na idinagdag naman sa family food packs na ipinamahagi ng DSWD. At kahit ang 10 million yuan na halaga ng mga kitchen at shelter supplies na ipinadala ng China ay naibigay na rin sa mga apektadong komunidad. Bukod naman sa mga donasyon, tumulong din ang DFA upang makapag-abot ng humanitarian assistance ang United Arab Emirates, lalo na sa General Santos City at Sarangani Province na lubhang naapektuhan. Lubos namang nagpasalamat si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga bansang handang umalalay sa mga Pilipino sa panahon ng sakuna. Patunay anya ito ng malalim na relasyon ng Pilipinas Radyo Publiko.
5: Salamat Luisa Irispe. Samantala, 30,000 Manilenos dumagsa sa State of the City address ni Mayor Isko Moreno. Para sa detalye, alamin natin kay Dike Zarate.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi napigilan ang malakas na ulan ang

0: bansa ng may gisa 30,000 Manileños sa Crino Grandstand noong ika-24 ng Hunyo para sa ika-455 founding anniversary ng siyudad ng Maynila sa 2026 State of the City address ni Manila City Mayor Isko Moreno. Ilang oras bago ang programa, pinatumba ng malakas na hangin ang mga tent, LED walls at mga upuan. Mabilis namang naisaayos sa mga empleyado ng siyudad ang venue at nang muling umulan sa kalagitnaan ng talumpati ni Yorme, hindi nag-alisan yung mga tao na lalong nagpasigla sa event na may temang matatag na hamon pinagtibay ng panahon. Sa kabila ng napakalaking bilang ng mga dumalo, walang naitalang malaking insidente at sa pagtatapos ng aktibidad, agad nalinis ang Crino Grandstand sa tulong ng mga residente at mga kawani ng siyudad. Sa gitna ng selebrasyon, nagbigay ng mensahe si Dumagoso tukol sa muling pagbangon at pagsulong. Iniulat niya na sa kabila ng pamana na 14.6 bilyong utang mula sa nakarang administrasyon, nakapagbayad na ang Maynila ng 8.8 bilyon habang patuloy na namumuhunan sa pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, mga serbisyong pampubliko at pagpapaunlad ng ekonomiya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Sarate. Tuloy-tuloy tayo, 7:57 in the evening. Anak ng Marikina Vice Mayor, inisyuhan ang show cause order ng LTO matapos masangkot sa banggaan na ikinasawi ng isang motorista. Para sa detalye, alamin natin kita yan, Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ayan.
3: Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang anak ng Vice Mayor ng Marikina matapos masangkot sa banggaan na ikinasawi ng isang motorcycle rider. Inatasan ng LTO ang rehistradong may-ari at driver ng SUV na humarap sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division sa July 8, 2026 at magsumite ng sinumpaang salaysay kung bakit hindi dapat siya managot sa mga kasong reckless driving, driving while under the influence of alcohol at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Batay sa ulat ng Marikina Police Station na ganap ang banggaan noong madaling araw ng June 13 sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. Sa kuha ng CCTV, makikitang nasa yellow box ang rider at papalikunan ng banggain nito ng kumaharurot na SUV na sinasabing minamaneho ng isang Dave De Guzman na anak umano ng Vice Mayor ng Marikina. Isinailalim din sa alcohol breath analyzer test ang driver ng SUV at lumalabas na nasa ilalim ito ng impluwensya ng alak sa oras ng insidente. Kasabay nito, isinailalim na rin sa 90 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver at inalarma ang naturang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. 7:59 in the evening. Duloy-duloy po tayo dito sa ating programa sa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Norns Maginila, mula naman sa Zamboanga, Sibugay. Ano, okay na to si Sir Leslie, Zamboanga? Okay, sige. Zamboanga, Sibugay, PNP, nakiisa sa iba't ibang sektor at ahensya ng pamahalaan sa pagkunitahan ng Arbor Day. Para sa detalye, nagbabalik, Leslie Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Sa North, nakisa ang mga tauhan ng Zamboanga, Sibugay Police sa Provincial Office sa panguna ni Police Colonel Bernard Dani de Sugo, Provincial Director, sa dandaang Kalahok sa isang aktibidad na pagtatanim ng mga puno sa buong lalawigan na ginanap sa paana ng Maringal na Mount Gamboy sa bayan ng Ditay, Zamboanga, Sibugay bilang paggunita sa Arbor Day. Aktibidad na naglalayong magtanim ng liblibong puno at suportahan ang restorasyon at o restorasyon ng kagubatan at mga pagsisikap sa konserbasyon ng kalikasan ay pinangunahan ng pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay sa pamumuno ni Governor Dulce Ann K. Hopper. Pinagsama-sama ng aktibidad ang mga kalahok mula sa iba't ibang sektor kabilang ang mga pambansang ahensya ng pamahalaan, sektor ng seguridad, mga NGO, mga tagapagtaguyod ng kalikasan at iba pang sektor na nagbabahagi ng iisang layunin sa pangangalaga at pagpreserba sa mga kalikasan o sa mga likas na yaman ng lalawigan upang mas mapalakas pa ang kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kalikasan. Ang mga kalahok ay lumagda sa luntiang bukas Covenant Wall na sumisimbolo sa kanilang sama-samang panata na protektahan ang kalikasan at suportahan ang mga programang nagtataguyod ng responsableng pangasiwa ng mga likas na yaman. Ang Philippine Arbor Day ay isang taunang pagdiriwang para sa kalikasan na ginaganap sa buong bansa tuwing 25 ng Hunyo. Ito isang nakalang araw para sa mga Pilipino upang magtanim, magalaga at magpahalaga sa mga puno upang makatulong na labanan ang pagbabago ng klima, ibalik ang nasirang ekosistema at isulong ang isang mas malusog at napapanatiling kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, daan-daan pamilyang beneficiary ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa probinsya ng Llano del Norte, matagumpay na nakapagtapos sa programa. Nagbabalik, Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: It's Dandy.
5: Daan-daang nakapagtapos na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang nai-turnover o nailipat na ng GSWD Region 10 sa kani-kanilang LGU para matiyak ang tuloy-tuloy na suporta at pag-unlad. Sa munisipalidad ng Bacolod, Llano del Norte, opisyal na nailipat ng Municipal Action Team sa kanilang LGU ang 115 nakapagtapos ng mga benepisyaryo, habang sa munisipalidad ng Salvador, Llano del Norte, nai-turnover na rin ng kanilang Municipal Action Team ang 371 benepisyaryong sinamahan ng kanilang social welfare officer. Ang transisyon na ito ay mahalagang yugto sa kanila dahil may pagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay tungo sa self-sufficiency o sariling sikap at kakayahan matapos makumpleto ang 7 taong limit na programa. Bago pa man nila makumpleto ang programa ay sasailalim sila ng pagtatasa o assessment gamit ang Social Welfare and Development Indicator o SWDI para kumpirmahin kung epektibo nilang napakinabangan ang programa. Kahit papaano ay naihaon sila sa kahirapan sa tulong ng 4Ps. Binigyang pagkilalang sama-samang pagtutulungan ng lahat ng stakeholders gumabay sa mga pamilyang benepisyaryo hanggang matapos nila ang programa. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, mahigit 2.1 milyong botante sa Pangasinan inaasahan lalahok sa barangay at SK Elections 2026. Mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mildred.
6: Nasa 2,191,055 regular voters sa Pangasinan ang inaasahang lalahok sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2 ayon kay Provincial Election Officer Attorney Marino Salas. Bukod sa regular voters, nasa 784,000 registered voters, edad 15 to 30 ang inaasahang boboto para sa SK. Ang mga ito boboto ng 2 beses, isa para sa sangguniang kabataan at isa para sa barangay elections. Ayon kay Salas, isa sa pangunahing hamon ng COMELEC ang pagsasagawa ng halalan matapos ang undas. Dahil dito, pinag-aaralan na kasama ng PNP ang mga posibleng adjustments sa deployments at operasyon. Dahil inaasahang magiging abala rin ng mga guro at iba pang election personnel. Manual voting system ang gagamitin sa BSKE dahil walang vote counting machines. Bukod sa mga nakatalagang security personnel sa mga lugar, katuwang din ang PNP sa pagbabantay upang matiyak ang maayos at ligtas na halalan. Sa ngayon, wala pang natutukoy na lokalidad sa Pangasinan na posibleng maging mainit sa labanan. Gayunman, ibabase ng COMELEC ang paghahanda sa mga lugar na nagkaroon ng kaguluhan ng nakaraang halalan. Mas malinaw na assessment ang inaasahan sa pagsisimula ng filing of Certificate of Candidacy mula September 28 to October 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, OFW launch sa Mactan Cebu International Airport. Binuksan na ng OWA. Sa detalye, nagbabalik Luisa Erispia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Luisa.
7: Maaari nang bisitahin at pamalagian mga overseas Filipino workers ang OFW lounge sa Mactan Cebu International Airport matapos itong pasinayaan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ngayong araw. Ang bagong OFW lounge ay magbibigay ng komportable at maayos na biyahe sa mga OFWs dahil mayroon itong libreng pagkain at inumin, libreng wifi at libreng charging stations at resting areas sa mga OFWs. Meron din itong assistant desk sa mga nais humingi ng tulong. Ang lounge ay may 80-person seating capacity at maaari din dito mag-avail ng mga serbisyo ng OWA tulad ng mga membership registration at renewal, OWA e-card issuance at iba pa. Samantala, bilang pagunita naman sa pagbubukas ng bagong pasidad, nagbibigay ng discount sa mga retail stores sa Mactan Cebu International Airport sa mga e-card holders. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. At yan pong kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters. But bago tayo magtapos, dahil may papasok tayong nagmamadaling balita, mamaya kapapasok lamang na balita habang hinahanda natin. Maraming salamat doon sa nakapanayan natin kanina, si Ma'am Fatima Kadil, na kung saan ay taga SGA. Yun po yung bago na hindi pa sila actually it's parang mga barangay, no, special geographic area. Yun po yung bagong na ipasok sa BARMM coming from other areas ng, if I'm not mistaken, Sok Sargent. Kaya di ba kahapon ay may mga tulong o kaya ay mga Bangsamoro natin sa may areas ng Sok Sargent na inabutan ng tulong ng MSSD, dahil ilan sa mga lugar na yon ay napasama na, napasali through vote, no, yung mga areas nila. So ito yung identified talaga, ito yung na-identify talaga nakasama. And with that, inabutan sila ng tulong, but it was not limited to those areas only. Pati yung mga non-Bangsamoro at saka yung mga apektado ay tinulungan ng MSSD. So yun yung special geographic area, no. So I think hindi pa naman kasi agad-agad na nabigyan kung isang munisipyo ba sila o isang probinsya ba sila. O kasi yun na naman yung pagpapilian, either they are a municipality or isa silang probinsya, pero malayo sila maging probinsya because kukunti nga lang yung kanilang population, no. If I'm not mistaken, Sitio barangay lang ata yun. Kaya naman binubuo sila ng special geographic area. Pero boboto sila this coming Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election, parliamentary election this September 16, 2025. Again, nanlulumo tayo doon sa mga pangyayaring naganap sa Venezuela at sa iba pang buti na lang ang Japan, sanay naman sila when it comes to, alam mo yun, yung parang mga ganon. Oo. Again, no, dahil nagsunod-sunod yung mga ganito na mga pangyayari, no. Like I said, nakwento ko na in Japan, no. Yung in Japan, in some areas in Japan, if not all, but some buildings has rollers. Yung rollers na yon, it would absorb yung shock. Why in Japan? Dahil nasa Pacific Ring of Fire din sila, no? And always din sila nakakaramdam ng paglindol. Kaya naman, gaya nga nanabing ko, it's not naman confirmed, no? Pero ika nga, we see both technology. It's an ancient technology and a modern technology. And nung una naman, you cannot find, no? Ito, madaming mga ancestral houses sa Japan, but you cannot find a single ancestral house in Japan that follows that old technology na naglalagay sila ng mga bato o rollers, no, sa kanilang mga poste ng bahay, no. Dito sa atin sa Mindanao, sa may particularly in Mindanao, no, kung makakahanap ka doon ng mga bahay na hanggang ngayon it's still existing na may mga yung mga poste nila, yung poste, malalaking poste at poste ng kahoy talaga, punong kahoy ha. Punong kahoy, naglalagay sila ng bato. No? Ito yung mga rollers nila, bato mismo doon sa ilalim to absorb the shock. So how it was transferred, no? Paano yung transfer of knowledge? Syempre, alam naman natin during the 1940s, dumadating na, no? Kumbaga, because of the colonization of Japan, pumunta ang Japan in some areas of Mindanao. Then they saw these old houses na sabi nila, "Uy, teka, bakit may mga ganyan na may bato yung mga poste ng bahay nyo?" So the workers, the builders, the owner of the house, inano niya, kinwento niya. Kaya naman, sabi, di umano, no? Like I said, it's not confirmed, but anyway, natutunan to absorb the shock. Then it was adapted by Japan. Anyway, ito na po ang balita, kapapasok lamang na balita, magnitude 6.6 na lindol ang yumanig sa karagatan malapit sa Balut Island, municipality ng Sarangani, Davao Occidental. Alamin natin ng detalye kay Dandy Camero, Science Research Specialist ng FIVOX.
8: This is a PBS breaking news story.
1: Yes, Sir Dandy, ano po ang pinaka-latest patungkol sa 6.6 sa magnitude na lindol na naranasan dyan sa Balut Island sa Sarangani?
9: Ang gabi po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. So kaninang 7:34 p.m. po, may nangyari pong lindol dyan po sa may 90 Davao Occidental, no? Specifically po 90 kilometers southwest po ng Balut Island. Ito po ay sa municipality po ng Sarangani. So ang lalim po ng lindol na to ay 10 kilometers and then ang magnitude niya po ay 6.6. Ang pinakamataas po na mga intensity na nakalap natin o naramdaman ng ating mga kababayan din sa area po ay sa intensity, nasa intensity 5 po sa Kiamba, Sarangani. Intensity 4 sa Don Marcelino and Santa Maria, Davao Occidental. Intensity 3 sa City of Davao, Matanao, Davao del Sur. And intensity 2 sa City of Digos, Davao del Sur, Moncayo, Mawab, and Malagusan, Davao de Oro po.
1: Okay. May pinalabas po ba tayong tsunami warning since yung origin ay nanggaling sa dagat?
9: Opo, meron tayong release na tsunami information pero ang nilabas po natin ay na no tsunami threat po yung nilabas natin.
1: Ayun. Na advisory po. Oo, meaning hindi possible na hindi ito magdala ng ano po ibig sabihin nun?
9: Ang ibig sabihin lang po nito na mababa po yung chance na magkaroon ng tsunami na tawag na yung
1: matataas na pag-alod
9: tsunami, no? So yung opo yung life threatening po, no? So mababa po yung chance niya.
1: Okay. Ano po ang pwede natin paalala sa ating mga kababayan lalo pat sa mga areas po na tuloy-tuloy pa rin nakakaramdam ng nitong paglilindol?
9: Sa ating mga kababayan po, patuloy po tayong maging mapamantsyag po, ano, at yung ating mga bahay po sana ay patuloy nating i-check kung stable pa po yung condition ng ating mga bahay na po, kasi patuloy pa rin po yung mga aftershocks na namo-monitor natin. So yung mga information po ay paki-verify din kung tama ba yung pinagkukuhanan nila ng information. So I suggest po na check nila yung mga Facebook website at saka yung Facebook page po natin para sa mga latest information about the earthquake and tsunami po.
1: Okay, Sir Dandy, andiyan ka na rin nang kahapon and sa iba't ibang parte ng ating mundo ay nakakaranas na din ng iba't ibang magnitude ng paglindol. At pinaka-latest na nakita na nga natin, and one of the very destructive, itong nangyari sa Venezuela. Sa tingin nyo po, parang bakit Bakit nangyayari yun? Bakit halos lahat na, or is this a normal phenomena na hindi dapat tayo magulat? Na pero ang kaso is parang alam mo yun, malalakas eh. Although naglilindol nga naman nung una, pero ito malalakas, 6.6, 7.2. Tapos yung nangyari sa Venezuela ay 7.2, after 2 minutes ay 7.5. Ano po ang posibleng scientific explanation dito from the field, from your field po?
9: Para lang po malina, no? So, yung mga earthquake naman po ito, yung nangyari po dito sa Sarangan ni po, ano? Na anong June 8 ay magnitude 7.8 po. So, wala naman pong kinalaman sa nangyaring lindol sa Venezuela. So, so these are different sources, ano po? So, nasa Pacific Ring of Fire kasi tayo, so most likely po ay makakaramdam tayo ng mga ganitong malalaking at malalakas na mga pagyanig, no, from sa ngayon, no. So yun nga po yung naramdaman natin. So ngayon po siguro ay nagkataon lamang po na nagkasabay-sabay po yung mga ganitong mga
1: Ano to, parang ano ba to, sir? Parang international shifting ng mga, ano nga yung term na ginagamit nyo, yung mga nagsishift?
9: Nakalimutan ko eh. Hindi ko po maalala yung terminology po na tinutukoy nyo, sir, no?
1: Oo.
9: Pero yun nga po, yun nga, magkakaiboy po yung ano natin, nasa isang Pacific Ring of Fire lang tayo, kaya very
1: active yun,
9: yung mga ano natin, yung mga paglindol sa mga kapag
1: yung minimum ko is yung lupa, yung pag tectonic plates, ayan, yung paggalaw ng tectonic plates.
9: Opo, yung tectonic plates natin.
1: Ayun.
9: So yun nga, yung mga tectonic plates natin, so nagkikisikisan po yan sa ilalim.
1: Parang international na nangyayari.
9: Crash po, opo. Opo, tama po kayo.
1: Okay. Sige. Maraming salamat po, our science research specialist ng FIBOX, si Sir Dandy Camero. Maraming salamat po.
9: Maraming salamat din po at magandang gabi po sa lahat.
10: Sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
1: Okay, tuloy-tuloy po tayong kumukuha at kumakalap na iba pang mga impormasyon patungkol nga po dito sa 6.6 magnitude na lindol na naramdaman uli sa may area Sarangani, no? Sa may area ng Sarangani na kung saan ay ang origin niya ay sa karagatan, no? Nagkaroon na or nagpalabas ng tsunami warning ang FIBOX, pero hindi naman siya gaano o kaya ganun na ina-expect na hindi siya makakapag magkakaroon ng malalaking pag-alon, although mas maigi at alam at inform yung ating mga kababayan sa mga ganitong pagkakataon, no? Gaya nga po ng sabi ni sir kanina that ganun na, it's a natural, it's something natural that it is bound to happen. Walang makakapigil, no? Walang makakapigil, walang makakaika nga, these are natural phenomenon na mahirap iwasan. Kumbaga yung mga tragedies, mga ganyan, mga accident na ganyan, no? It's something that in every record would show yung how nature yung kumbaga yung sets yung record, no, na siya lang din ang nakakapagtala. No, gaya nga po nung ano, 7.8 pala, ganun kalakas yung naramdaman, no? Ay sayang, hindi ko natanong kung pare-pareho ba yung lakas identified sa iba't ibang bansa, no? Okay, sige. Di bali, alamin natin yan mamaya. But anyways, alamin naman natin ang sitwasyon sa mga oras na ito sa Davao matapos ang nasabing lindol. Mula sa Davao, makakasama natin live si Dang. Dang?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
1: Dang, kumusta dyan?
11: Yes, maraming salamat. Isang magnitude 6.6 na lindol ang yumanik sa karagatan malapit sa Balut Island, municipality ng Sarangani, Davao Occidental. Kadinang alas 7.34 ng gabi, bilang araw ng Biyernes, na may lalim na 10 kilometers. Naramdaman ang intensity 3 dito sa Davao City. Naaktuhan tayo dito sa Grand Menseng Hotel. At agad naman tayong pinayuhan na lumikas sa gusali ng habang nagsisimula ng lumakas ang lindol. Sa kasalukuyan, wala pang naibahagi o naitatalang pinsala kaugnay ng lindol ayon sa mga paunang ulat. Patuloy namang binabantayan ng mga kinaukulang ahensya ang sitwasyon. Naramdaman ang intensity sa sumunod na mga lugar, intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, intensity 4 sa Don Marcelino at Santa Maria, Davao Occidental, habang ang Davao City ay may intensity 3, Davao del Sur, Matanao, intensity 2.

0: Magsaysay, Davao del Sur, Norala, Banga, Santo Niño, Ensurala, South Cotabato, Lebac, Isulan, Calamansig at President Quirino, Sultan Kudarat. Habang ang Intensity 1 ay naramdaman naman sa Magpet, Lang at President Rojas, Cotabato, Colombo at Esperanza, Sultan Kudarat. Dito naman sa Davao City, maliban na lang doon sa kanina ay nagtipon ang mga tao sa labas dahil nga ay parang naano na rin nila yung nangyari din sa Venezuela. Nasabi nila ay kailangan na kaagad na lumikas dahil hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. So yung mga tao na nakita natin kanina sa gitna na ng daan, no, doon na sila nagtipon habang lumilindol. At nung medyo okay na, ay nagsipasukan naman kami ulit dito sa gusali kung saan kami umalis.
1: Adang, gano'ng katagal yung naramdaman yung lindol? Gano'ng katagal kung may tatansya mo?
0: Actually, by seconds lang yun eh. Seconds pero lang. Siyempre, yung lindol ay naunang parang yumanig ng mahina hanggang sa lumakas. So, nung lumakas na, pinayuhan na kaming lumikas sa labas dahil yung mga crew or personnel ng hotel ay sinasabi nilang lumalakas. Pero actually, yung intensity 3 naman ay mahina naman kung ikumpara natin sa nakaripas na araw na nasa intensity 5 noong tumama yung 7.8 na lindol noong June 8.
1: Oo. So far ngayon dyan, habang sa Davao or Mindanao area o saan man kayo naroon ngayon, how frequent na nakakaramdam tayo ng aftershocks o konting paglilindol?
0: Well, the last time na lumindol, no, maalala natin yung nag-over tayo sa Gensan, yung sa Gensan na kung saan ay nagkaroon ng lindol din dahil doon sa Davao Occidental naman, magkaiba naman yun kaysa doon sa June 8 na lindol. Yun ay niyanig din yung Davao City na nasa intensity 3 and 4 yata. And then ngayon, may mga lindol ding nararamdaman pero mahina na siya actually.
1: Okay.
0: Ito yung medyo malakas-lakas na rin ng konti, itong intensity 3.
1: Okay, Dang. Maraming salamat. Ingat kayo dyan.
0: Thank you so much. Back to you. Ito si Dang Sabdani Gumala para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake update.
1: Mula sa Radyo Pilipinas Davao, maraming salamat Dang Jumala. Samantala, dumako naman tayo. Balikan natin ang DOSTV Walk. Kasama natin sa linya si Director Dr. Teresito Bacolcol. Sir, magandang gabi po. Ano po yung pwede nating malaman from the latest po galing sa inyo dito sa paglindol na naranasan na naman sa Mindanao?
3: Okay, so this is more than 100 kilometers away from the epicenter of the June 8 event. So for now, hindi namin to consider as an aftershock of that event.
1: Okay.
3: So, this is a separate event and although this still from the Cotabato Trench.
1: Ah, okay. So, sir, ano po ang masasabi nyo? Kasi kanina, dun sa naramdaman sa Gensan is somewhere around 7.8 magnitude, no? At you're aware, very aware of it na nangyari din sa Venezuela is somewhere around 7.2 and 7.5, no? Yung po bang pag-gauge natin ng mga lakas na ito ay international standards, pare-pareho lang when it comes? Kasi malakas kung i-compare mo yung 7.8 doon naman sa Venezuela na 7.2 and 7.5, pero grabe yung impact nito. Ang daming, mas madaming building ang natumba.
3: Marami kasi factors yan. First, yung gaano ka babaw yung lindol.
1: Yun, okay.
3: And again, gaano din ka kalayo nito from, you know, from populated areas. So yung nangyaring magnitude 7.8, medyo malayo yan sa populated areas natin.
1: Ayun, tama.
3: And nasa dagat. And then medyo kung yung lalim kasi niyan, malaking factor yan kasi yung seismic waves na as it travels towards the surface ay humihina. Now, kapag malalim yung pinanggalingan niya, pagdating niya sa ibabaw, ay wala nang masyadong lakas kahit sabihin pa natin na magnitude 7.8 yan. So whereas kung yung mababaw yung pinanggalingan niya, pagdating niya sa taas, wala siyang masyadong na wala masyadong na

0: nabawas sa lakas niya, so pagdating niya sa ibabaw, malakas pa rin.
1: Okay, yung nangyari po sa ngayon, malapit sa karagatan daw po ba ng Balut Island, mababaw po ba ito o malalim?
0: This is 10 kilometers. That's considered a shallow earthquake.
1: Shallow earthquake na po. With that, sir, ano po yung masasabi nyo na kumbaga, kasi kanina nabasa ko, no, within the span of a month, 36 na earthquake all around the world ang naramdaman. Ano po, is this, bakit po, I mean, ang tanong na, bakit po nagkakaganito? Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo.
0: Well, it only shows that the Earth is very much dynamic. Kaya tayo, kaya nga tayo may mga bundok kasi part 'yan sa pagiging dynamic ng ating mundo. So kung hindi gumagalaw yung mga lupa natin, kung hindi gumagalaw yung mga kontinente natin, para tayong katulad ng Mars na patay. So that's the reason why may mga lindol tayo kasi again, that's part of the dynamism ng ating mundo.
1: Okay. Since itong June po, sunod-sunod itong paglilindol, parang meron po bang parabagang season na nararamdaman na ganito paglilindol o wala naman? Or it's just a natural occurrence na talagang nagsabay-sabay lang?
0: Wala po yung season ng lindol. Earthquakes are random events. It can happen anytime. Yo. Just that sa Pilipinas, meron tayong 6 na trenches. Very much active. Meron tayong more than 180 active faults. Again, very much active din yan.
1: Mm-hmm.
0: And pwede sabay-sabay yan. It's the same thing with our volcanoes. We have 24 active volcanoes. Pwede dalawa or tatlo niyan sabay-sabay may activity.
1: Oo. Doon sa, kasi binalikan ko lang din po, nagkataon po lang dyan po kaya, pero tatanong ko na din. The last earthquake that really triggered na pinakamalakas din was somewhere around 1976 in Mindanao also. Yung tinawag nga nilang the Moroquake, where triggered 8,000 people dead. And then, if I'm not mistaken, 50 years after, na nangyari naman, same trench. Ano po ang masasabi nyo? Na 7.8 na naman.
0: Yung una, yung 1976, it's 8.1.
1: Yeah, 8.1.
0: Yes, again, sobrang that happened August 17, 1976. Again, along the Cotabato Trench. So, pinapakita lang niya na yung mga trenches natin are very much active.
1: Ah, okay. So, same din.
0: So, yung nangyari nung 1976, it's more than 200 kilometers away from the June 8 event. So, yes, more than, although sa Cotabato Trench man,
1: so but it's verified talagang same trench po yung pinanggalingan.
0: Yes, mahaba. Wow. Mahaba kasi yung Cotabato Trench. So that's more than Cotabato Trench, more than 300 kilometers yung length niya. And anywhere on along the length of the Cotabato Trench, pwede mag-generate ng mga lindol.
1: Okay. Director, since naglabas yung Feebox ng tsunami alert, sa inyo pong karanasan bilang eksperto, maraari po bang magdulot yung tsunami na nakikita natin o kaya yung ganitong uri ng pagyanig?
0: Naglabas tayo na wala po tayong, may tsunami advisory tayong nilabas, pero ang sinasabi natin sa advisor is no tsunami threat.
1: Yun, okay.
0: So may tsunami information tayo, not tsunami advisory.
1: Yeah, tsunami advisory.
0: So yung advisory natin for the tsunami information that there's no tsunami threat.
1: Ayan, okay. Ano po ang pwede natin paalala again sa publiko natin? Lalo pat yung parang takot na halos, kumbaga kahit walang lindol, parang nararamdaman nila lumilindol pa rin dahil sa mga sunod-sunod na paglilindol.
0: Well, naintindihan natin yung naramdaman nila kasi siyempre lalo na yung nakaramdam ng magnitude 7.8 event. Pero ang sinasabi ko lang na, well, advice natin is that we should remain vigilant at the same time, wag tayong magpanik. Kasi kapag nagpapanik tayo, mas lalo tayong, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Stay vigilant, dapat may presence of mind, and kapag may malakas na aftershock, we do the duck, cover, and hold. Kapag nasa dagat, nasa dalampasigan pa or nasa coastal community, then ang gagawin natin is dapat alam natin yung natural signs of an impending local tsunami. Una, biglang bumagsak yung dagat. Pangalawa, may malakas na shaking na halos hindi na tayo makatayo. And pangatlo, may roaring sound or madagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo ang ating ma-perceive or ating ma-observe, then we have to move right away to a higher place.
1: Okay. Director, panghuli na lang po para sa ating mga kababayan na ngayon lang po nag-tune in. Pakiconfirm lang po ulit, anong oras po yung official time na nangyari ang lindol at saan po ulit para lang po sa ating kaalaman ng ating mga kababayan?
0: Okay, may magnitude 6.6 tayo kanina at 7:34 p.m. And yung epicenter niya is 90 kilometers south-west of Balot Island in the municipality of Sarangani in Davao Occidental. And ang pinakamataas na intensity na na-report natin so far is in Kiamba, Sarangani, intensity 5.
1: Okay, maraming salamat po mula Philbox sa ating director, si Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat po, ingat po tayo.
0: Yes, maraming salamat din po.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At dyan po nagtatapos ang ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Maraming salamat sa lahat na tumutok ko nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre maraming salamat sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin for tonight Sir Marvin, ayan, si Matet, ayan, si Matet, thank you. At syempre ating mga producers si Sir Ice at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abibo sa Lipaudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 834. Happy weekends! Magandang gabi!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
7: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating,
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
4: Sports Radio 918,
7: Radyo Magazine 1278,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
4: Servicio Publiko,
7: the AM and FM collab
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Let's go!
11: Oras para sa musika.
10: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, mga proyekto at programang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan, real-time ng masisilip ng mga Pilipino ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 81.
0: Headlines.
3: Interior Secretary John Vic Remulla iginit na dapat ng amyendahan ng mga batas hinggil sa gun ownership.
0: Headlines.
3: Malacanang, tiniyak na hindi maapektuhan ng operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada sa susunod na linggo para sa opisyal na pagbisita.
0: Mga balitang matinis at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 27 araw ng Hunyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Mga proyekto at programa ang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan, real-time ng masisilip ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Roadmap na sisigurong kapakipakinabang sa publiko ang mga ginagastusan ng gobyerno, inilunsad na. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Unahang pagkakataon, real-time na masisilip ng mga Pilipino ang lagay ng pondo ng taong bayan. Kung naibaba na ba ito sa mga tanggapan ng pamahalaan, saan ito inilaan at sa papaanong paraan ito ginamit. Ang pinakabagong inisyatibo na ito ng Marcos Administration upang gawing mas bukas ang pamahalaan at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno na isa katuparan sa tulong ng Compass website ng Department of Budget and Management. Sa website na ito, mababantayan ng mga Pilipino kung saan eksakto na pupunta ang trilyong pisong pondo ng gobyerno at kung papaano ito ginagastos. Hinihikayat ni Pangulo Marcos sa mga Pilipino na tangkilikin ang website na ito at mayat mayang i-monitor ang gastos ng gobyerno, lalo't user-friendly o madaling nabuksan at magamit ang website. Sa kaparehong kaganapan, inilunsad ang Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update. Nakalatag sa roadmap na ito ang priority fiscal reforms ng administrasyon na layong paigtingin ng pagpaplano, pagmanage, pagbabantay at paggastos ng pondo ng taong bayan. Sinisiguro ng pamahalaan ang fiscal management ng pamahalaan na kaangkla sa national development goals ng bansa, climate responsive, gender responsive, child responsive, disaster resilience at ang mga programa o proyekto na prioridad mapaglaanan ng pondo ay mararamdaman at tunay na para sa kapakinabangan ng mga Pilipino.
5: For appropriations and spending statistics, by making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas, at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable
6: dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, umabot na sa 81 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit sa 1,300 iba pa ang nasugatan. 31 naman ang nawawala. Higit sa 1,600,100 individual ang naapektuhan ng lindol. Higit sa 87,000 tahanan naman ang nawasak ng lindol. Dagdag ng NDRMC, aabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos, babalik pang muli sa Glan Sarangani si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
7: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik na naman siya sa mga, babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala pang wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARB kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni MSSD BARB Minister Attorney Raisa Jajuri na nasa maayos na kalagayan na ng mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pagsasaayos sa mga napinsalang istruktura. Anya, nagbibigay din ng karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Dagdag ni Jajuri, wala namang patit ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
8: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
3: Yan ang pahayag ni Ministry of Social Services and Development BARM Minister Attorney Raisa Jajuri.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nagdagdag ng augmentation team sa evacuation center sa Sarangani. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nag-deploy ng karagdagang augmentation teams ang Department of Social Welfare and Development sa mga evacuation center sa Malapatan, Sarangani upang malakasin ang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, bago ang deployment, sumailalim sa orientation ang mga personnel mula sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga. Kabilang sa tinalakay ang camp coordination at camp management, protection sa mga internally displaced person at wastong pamamahala sa food at non-food items upang matiyak ang maayos na operasyon sa mga evacuation center. Itatalaga ang mga augmentation team sa 6 na evacuation site sa Malapatan kung saan nananatili ang mga residenteng lumikas dahil sa lindol. Bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon at patuloy na paghatid ng serbisyo habang nagpapatuloy ang relief at recovery operations. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, nanindigan si Interior Secretary John Vicuremulla na dapat maambyentahan ang mga batas hinggil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inhalimbawa ng kalihimang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, ani Remulla, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
10: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
3: Yan ang payag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitnang Malacanang, hindi dapat isantabi ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
11: Sumpo ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kagulay pa ring balita, kapit-bisig pa rin ang sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ibang ahensya ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang mga ahensya sa mga estudyante at gurong nadamay sa insidente, gayon din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na estudyante. Anya, tumulong na rin ang iba pang ahensya maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugat ng estudyante. Sa ngayon, sinabi ni Morata na ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
12: Tinitingnan po kami ngayong area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po dun sa pagpapalibing ng 3 bata po na namatay po sa ating pong incident. And maliban po dun, meron din natin po yung 13 na ma-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured. 13, mas dalawa dun, di ba, nasa ICU. Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, meaning kasi mas lesser ang intervention, but all of these 13 students and family were provided PFA.
3: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-udyok sa 2 menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang 2 batang sangkot. Anya, patuloy pa ang sinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, sinabi ni Oco na nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang 2 menor de edad. Ito ay kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
13: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon din Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka karunag-bumaw yung krimen na nangyari din sa Tacloban.
3: Si JJWC Executive Director, Attorney Trisha Claire Oco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinihintay na ng pulisya kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng menor de edad na sinaksak ng 17-year-old sa San Carlos City, Negros Occidental. Nitong Martes, nang saksakin ng grade 10 student ang grade 9 student na biktima sa labas ng eskwelahan matapos ang oras ng klase. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni San Carlos City Police Station Deputy Chief Police Captain Rodney Sarona na bagamat pinaigting nila ang seguridad sa mga eskwelahan, kinakailangan aniyang bantayan ng mga magulang ang kanilang anak lalo na pagkatapos ng kanilang klase. Itinuturing na mang isolated case ang insidente. Sa iba pang balita, lalo pang palalakasin ng Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR ang kanilang pagbabantay sa mga paaralan, gayon din ang pagsusulong ng responsableng paggamit at pamamayari ng baril. Sa inilunsad na Safe NIR Dial 911 Initiative sa Negros Oriental, binigyang diin ni PRONIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinio na pinalakas pa nila ngayon ang presensya ng pulisya sa mga pampublikong lugar lalo na sa mga paaralan. Aniya, magsasagawa rin ng full inventory ang PRONIR sa lahat ng government-issued firearm sa kanilang mga tauhan upang matiyak na hindi ito basta-basta magagamit sa karahasan. Pinaalalahanan din ni Cardinio ang mga miyembro ng pulisya na ilagay ang kanilang mga armas sa ligtas na lugar at malayo sa mga bata.
14: We reminded our policemen to coordinate with the school officials para if they perceive merong violence incident dyan sa area o sa schools, dapat ma-inform ang kapulisan. And then, doon naman sa mga firearms natin, nagkakandak tayo ngayon ng inventory, inspection of mga firearms natin sa ating personnel, and then keep them reminded na dapat hindi ito pakalat-kalat sa bahay, dapat ito ay safe, nakalagay sa mga safe na lugar para hindi ito magamit ng mga bata, mga minor de edad, o kahit sino man na hindi natin inaasahan ang mga insidente.
3: Si PRONIR Acting Regional Director Brigadier General Romano Cardinio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Buo ang paniniwala ni House Committee on Basic Education and Culture Chair at Pasig City Representative Roman Romulo na pinakamahalaga pa rin ang suporta at pagmamahal ng pamilya at magulang para sa mga kabataan. Kaugnay pa rin ito ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ani Romulo, dapat lalo pang matutukan ngayon ng mga magulang, guardian at iba pang kaanak ang aktibidad ng mga kabataan at bantayan ng kanilang mental at social well-being. Aniya, hindi umano tamang dahilan ang pagiging abala sa trabaho ng mga magulang o guardian para mapabayaan nila ang mga pangangailangan ng mga kabataan.
15: Kailangan talaga natin bigyan ng pansin at tignan natin kung ano yung ginagawa ng ating mga anak sa mga bahay natin, kung meron silang binalaro ng games. So, kapag natin kung ano yung games sila laro sa ano, baka mamaya yung impact ay hindi natin alam. Kailangan mo talaga makailang tayo lahat sa mga magulang sa bahay. At syempre, pagdating sa schools, talagang niikahin natin ng DFS na to implement the reform laws na nagawa natin para maging safe yung ating personalities.
3: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair at Pasig City Representative Roman Romulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isinumite na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice o DOJ ang resulta ng investigasyon kaugnay sa drowning incident na nangyari sa Dipakulaw, Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student-athletes. Inanunsyo ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonya at Divine Adili. Kabilang sa mga nasampahan o sasampahan ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin, gayon din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pang individual. Paliwanag ni Remulla, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil nakita sa ginawang investigasyon ang sadyang pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa.
16: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang ganitong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sa magaanang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
3: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, ito rin ang nagtulak sa Philippine National Police para isulong ang mga gayong kaso sa mga sangkot sa krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., may malinaw na indikasyon ng pagmamaltrato sa mga student athletes.
17: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under Anti-Hazing Law.
3: Yan ang payang ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, formal lang nagtapos itong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito ay kinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference senyales na pag-usa nito para sa napipitong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din ng pasalamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ang libo-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
18: We would like to express our thanks to the Impeachment Court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
3: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinamo naman ni House Prosecutor at Good Government Committee Chair Joel Chua ang defense team ni Vice President Sara Duterte na huwag katakutan ng misteryosong selyadong kahon mula sa National Bureau of Internal Bureau of Internal Revenue o BIR kung malinis naman ang kanilang konsensya. Ito ang naging buwelta ng mambabatas matapos pumalag at harapin at harangin ng depensa maging ang simpleng mga pre-marking sa naturang kahon at sa laman nitong income tax returns o ITRs ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mance Carpio. Sa ngayon, nasa kamay na ng Senate Impeachment Court kung tuluyang bubuksan ng kahon para maisiwalat ang katotohanan sa publiko.
19: Kung wala naman pong tinatago, buksan na natin yung box. Malinis naman po yung kanilang konsyensya, di labas ang ebidensya.
3: Si House Prosecutor at Good Government Committee Chair Joel Chua.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagtaka naman si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima kung bakit hinaharang ng kampo ng depensa ang pagmamarka at pagbubukas ng kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay De Lima, karapatan at prerogative ng magkabilang panig, prosecution man o depensa, ang magmarka ng kanilang mga documentary evidence sa harap ng Clerk of Court. Diin ang mababatas, hindi na dapat ginagawang issue o kailangan pang hinga ng permiso mula sa Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng naturang kahon, lalo pat kabilang sa ebidensya ng depensa ang mga income tax returns ng mag-asawang Carpio Duterte na siya rin namang nilalaman ng BIR box.
20: So nandyan na, ang karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng anuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi na dapat kunin o hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, nabuksan na talaga at this point yung BIR box.
3: Si House Prosecutor Representative Leila De Lima.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakahanda ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine ang testigong tinukoy ng House Prosecution Panel bilang si Mary Grace Piatos sa oras na magsimula na ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara, wala namang anumang kaso ang pagpresenta ng mga testigo ng prosekusyon, lalo na kung ito ay kanila namang formal na idineklara. Pagdating naman sa usapin ng pagkakasama ni Poa sa witness list ng prosekusyon, iginit ito na handa siyang makipagtulungan basta't hindi maisasangkala ng kanyang posisyon bilang miyembro ng defense panel ng pangalawang pangulo.
1: Sa amin naman po, yan naman eh, prerogative ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So, definitely, if they're presented, we will be ready to cross-examine.
3: Si Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa ring balita, psychiatrist ipatatawag ng House Prosecution Team sa impeachment trial para suriin ang seryosong banta ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Mevany Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Inihayag ng mga tagpagsalita ng prosecution panel na kasama sa kanilang testigo ang isang psychiatrist bilang reserved witness para sa Article 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa, ang hakbang na ito ay upang matulungan ang korte na masuri kung gaano kaseryoso ang mga naging pahayag o banta ng Vice Presidente at upang patunayan na ang mga ito ay hindi binitiwan bilang biro lamang. Ayon kay Tolosa, layon din ang prosekusyon na pabulaanan ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, maaaring isulong ng depensa na ang pahayag ay hindi totoong banta kundi mga figures of speech, conditional remarks o mga salitang nabitawan dala ng silakbo ng damdamin. Gitni ni Adyong, isang non-partisan o walang kinakampihang eksperto ang kailangan upang maging malinaw sa korte at sa publiko ang tunay na konteksto ng mga pagbabanta. Binigyan diin ng House Prosecution na ang pagpili sa isang psychiatrist ay hindi upang haluan ng politika ang paglilitis kundi upang magbigay ng malinaw, scientific at patas na evaluation sa impeachment court.
23: And the psychiatrist could also be presented to show the seriousness of the threats. If it appeared that the person making them these utterances met them and they were not meant in jest. So, but again, no, that's the extent that I could disclose at this point.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability and transparency ay para sa public servants at taong bayan, kaya't hindi magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag ni Castro, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano pa man ang issue.
11: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan.

0: Nakatingin pa sa misinformation hinggil sa ICC, proceedings ay nagmula sa kampo ni Duterte.
1: Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news. At karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC.
0: Si Communications Undersecretary at Paris Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:31 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon, pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinaka malaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulong, malapit nang matapos ang phase 1 at nagsisimula na ang phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niya magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang kompletion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Anak, nagpatapos itong phase 1 at nasa phase 2 na tayo si Dizon ay phase 2. Piso ay magiging pagkatapos na ito ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
9: Hindi kontento si PBBM sa March 2028, gusto niya.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ininspeksyon din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng

0: program ng pamahala. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapalit o pagpapaliit at pagpapalaki ng drainage pump. Ayon sa Pangulo, inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na maibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
1: Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tower, yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala, hindi kagaya ng dati.
0: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos na dapat sunod namang matutukan ang pagkolekta ng basura matapos ang rehabilitasyon ng GR Neta Drainage System sa lungsod ng Quezon. Hiniling din ng Puno Ecotibo ang tulong ng lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na declogging operations.
1: Ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging.
0: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, lubos naman ang pasasalamat ng mga residenteng nakatira sa mga barangay at residential area sa kabaan ng G. Araneta Avenue na kadalasang nabibiktima ng baha tuwing malakas ang ulan. Ayon sa mga residenteng nakapanayam ng Radyo Pilipinas, napakalaking tulong ng pagsasapriyoridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage system sa Araneta Avenue. Kung dati kasi ilikpas tawag nagiging baha, ngayon ay mas mabilis na itong bumuhupa at hindi na rin umaabot sa gutter deep ang level ng tubig. Malaking ginhawa rin ito dahil bawas pangamba na rin tuwing umuulan ang mga residente.
3: Hindi po katulad nung dati nung na hindi pa naayos itong drainage. Ngayon po, umulan po nung mga madali na po humupa. Hindi po umabot dito sa gutter. Sana nga po tuloy-tuloy na yan para hindi na po bahain ang aming nasasakupan na itong area na natatanong.
4: Aking pakinabang kasi yun kasi kami, katulad niya pag umuulan, binabantayan namin yung buhos ng ulan. Ngayon, nung yun talaga, wala talagang tubig. Andyan lang. Andyan lang sa kalsada. Hindi nga umabot dito sa gutter. Nagpasalamat kami sa ginawang project. Kahit papano, nakatulong talaga sa amin. Katulad sa aming mga negosyante, sa mga may mga hanap buwan.
0: Yan ang mga pahayag ng ilang residenteng naninirahan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada mula July 1 hanggang July 4 para sa official visit. Pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan, enerhiya at iba pa pag-uusapan nina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tutulak patungong Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kung saan ay inaasahang higit pang palalaksin ng ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada sa iba't ibang larangan. Kabilang na dito ang may kinalaman sa depensa at seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at people-to-people exchanges na inaasahang mapag-usapan ng Pangulo at ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney sa kanilang bilateral meeting. Kasama din sa inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang mga usapin sa rehiyon kabilang ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN at papel ng Canada bilang dialogue partner at strategic partner ng samahan sa pagpapalakas ng ugnayan sa Asia Pacific. Parte rin ng nakatakdang biyahe ng Pangulo sa Canada ay ang pakikipagkita sa mga negosyante at investors upang hikayatin ang mga ito sa posibleng oportunidad nila sa Pilipinas at mamuhunan sa larangan ng information technology, business process management, artificial intelligence, infrastruktura at iba pang industriya. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos ang PhilCom event sa Vancouver na dito inaasahang kikilalanin ng Chief Executive ang ambag ng mga Pilipino sa ugnayan ng Pilipinas at ng Canada. Ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang pagbisita rin dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ang mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang constituents. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
1: Dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa

0: tulungan.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan may kinabang program sa Cotabato, partikular na rito ang mamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Social Civic Project Fund sa provincial government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layo na programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, sinabi ng Pangulo na ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang mga community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay lalaan para sa presidential scholars.
0: Natabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Aasahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project, Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino intervention at pagtitiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager Engineer Diosdado Rosales, napapalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam. Anya, malaking tulong ito upang maibalik ang kita ng at mapataas muli ang produksyon ng palay ng Sultan Kudarat. Dagdag pa ni Rosales na hindi biro ang bilang ng mga residente may kinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Sinabi pa ng opisyal na sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
3: Ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang ina-harvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Suksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
1: Yan ang payag ni NIA Region 12 Manager Engineer Diosdado Rosales.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magsasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Anya, isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na nianing kamakailan ng malakas na lindol.
4: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto, dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagkaganyan, priority sa kanya yan. Binibigyan niya talaga kagad ng pondo yan.
1: Si National Irrigation Administration Head Engineer Eddie Guillier.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iyo pang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation ang pagresolba sa right-of-way issues na nagpapaantala sa LRT 1 Cavite Extension Project. Ang 64.9 billion pesos na proyekto ay pinopondohan o pinondohan sa ilalim ng public-private partnership ng national government, JICA at Light Rail Manila Corporation. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ng Pangulo na matapos na ang proyekto sa lalong madaling panahon para sa kaginhawaan ng mga mananakay.
5: Ipinag-utos ng Pangulo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na resolbahin sa lalong madaling panahon ang issue ng right-of-way at station sa nasabing Cavite Extension ng LRT 1 na sasakop din sa pinaplanong Las Piñas Station.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:44 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Alam niyo ba na patuloy ang pag-arangkada

0: dekada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:46 ng umaga. Paglaban sa kahirapan, mahalagang bahagi ng kampanya ng pamahalaan upang maproteksyonan ng ating mga kabataan. Ito ay ayon sa Council for the Welfare of Children. Ma-report si Quincy Cahilig.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Walang humpay ang mga hakbang ng pamahalaan sa pangangalaga sa kapakanan ng bawat batang Pilipino sa gitna ng mga hamon ng ating lipunan ngayon. Ito ang tiniyak ng Council for the Welfare of Children o CWC. Ayon nga kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, kabilang dito ang mga programa ng DSWD sa pag-agapay sa mga pamilyang nasa laylayan. Narito ang kanyang pahayag.
7: Pupusit na buong konsimbe na nubad sa whole family, pinapalakas natin ang pamilya, panghubong pinatanggal ang kahirapan because the center of that family is a child that needs to be protected. Kung mahina ito ang pamilya, hindi ito maprotektahan, hindi matutuluan ang disiplina ang mga bata.
6: Ang pahayag ni Tapales ay kasunod ng mga ulat ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan kabilang ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kamakailan. Binigyan din ni Yusek Tapales ang kahalagahan ng Child Rights Research Agenda o CRRA na inilunsad nitong Biyernes sa Miriam College sa Quezon City. Magsisilbi umanong gabay ang CRRA sa pagbuo ng mga polisiya at programang nakabatay sa masusing pananaliksik. Hinikayat din ni Yusek Tapales ang publiko na ibahagi ang kanilang mga opinyon at suhestyon para maasawata ang karahasan laban sa mga kabataan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-contact sa Makabata Helpline 1383 at sa social media accounts ng CWC. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nagpasalamat si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay First Lady Liza Araneta Marcos sa muling pagbisita nito sa lungsod para mamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailangang residente. Bagay ito ng mula sa puso para sa Pamilya Rice Distribution Initiative na layo makatulong para matiyak na may sapat na pagkain sa pagamang pamilya. Kahapon, binisita ng unang ginang ang mga residente ng Barangay Gulod sa Novaliches kung saan namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo. Tinatay ang 1,500 residente kabilang ang senior citizens, PWD, solo parents, ayaw pang nasa vulnerable sector ang nakatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Belmonte na may 210,000 benepisyaryo sa Quezon City ang makatatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng programa.
8: Salamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Liza Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin na mabisita ng 3 beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan, she chose to be with us and we are very grateful. And of course, nandito ngayon tayo sa Novaliches. Alam niyo, bihira talaga ito dalawin ng mga lingkod bayan natin kasi medyo malayo, but she came here and I'm so happy and the people of Novaliches are so happy.
5: Si Quezon City Mayor Joy Belmonte.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Batangas State University, isinusulong ang wika, kultura at pamanang yaman sa pamamagitan ng teknolohiya. Mula Radyo Magazine, my report, si Jared Moreno.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Bilang National Engineering University ng bansa, ibinida ng Batangas State University ang paggamit ng teknolohiya sa pagpapalaganap at pagsusulong ng wika, kultura at pamanang yaman ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Professor Mark Emmanuel Magsino, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Batangas State University, na bahagi ito ng advokasya ng pamantasan sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino.
10: Napatunayan ng aming pamantasan na
3: maging ang engineering ay may sining, ang engineering nagpapakahalaga sa kultura. Kaya naman kasama sa batas ng pagiging National Engineering ng Batangas State University ay ang batas na kailangan maglunsad ng mga gawaing pangkultura, pangwika at pangsining na ito ay sinusuportahan ng ating national government sa pamamagitan ng GAA.
9: Kabilang sa mga proyekto ang Mr. Tour Guide na gumagamit ng augmented reality upang ipakilala ang heritage sites, kasaysayan at panitikan ng Pilipinas. Project Habi na nagdodokumento sa panitikan ng Batangas at Project Sensei, isang digital guidebook ng mga pamanangyaman at destinasyong panturismo. Layo ng mga proyektong ito na mapangalagaan ang kulturang Pilipino at mapalakas ang turismo. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bibilisan na ng gobyerno ang infrastructure spending sa second half ng kasalukuyang taon. Kasunod ito ang pagbaga na ekonomiya dahil sa maingat na paglalabas ng pondo kaugnay sa questionable flood control projects. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naging maingat ang pamahalaan sa paggastos ng pondo lalo na ang DPWH dahil mas mahigpit na ang mga patakaran sa paglalabas ng pera kasunod ng flood control scandal noong nakaraang taon.
10: Sa pamumuno po ng Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Posibleng nagkaroon ng dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Base sa pinakauling trading sa world market, posibleng magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posibleng bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras sa buong Pilipinas, 6:53 na umaga, Metro Manila Pride March 2026, isasagawa ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Ilang kalsada sa Malate pansamantalang isasara. May report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Inaasahang dadagsa mga miyembro ng LGBTQIA+ community and ally sa isasagawang Metro Manila Pride March ngayong araw sa Remedyo Circle sa Malate, Maynila, kung saan inaasahan ang pagdiriwang ng pagkakapantay-pantay, dignidad at karapatang pantao ng LGBTQIA+ community. Ayon sa Metro Manila Pride Organization, magbubukas ang mga gates sa Remedyo Circle alas 10 ng umaga para sa programa na tampok ang iba't ibang performances, musical acts at mga panawagan para sa inclusivity and equality. Kaugnay nito, ipatutupad naman ang pagsasara ng ilang kalsada malapit sa lugar simula alas 8 ng umaga. Kabilang ang Remedyo Circle, bahagi ng Jorge Bocobo Street at Remedyo Street. Magkakaroon din ng traffic rerouting at stop and go scheme sa ilang pangunahing intersection sa Malate. Pinapayuhan din ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: All systems go na ang Quezon City Government para sa muling pagdiriwang ng Love Laban Pride Festival 2026 ngayong araw sa UP Diliman. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nasang mas marami pa ang may kisa ngayong taon kung saan posibleng umabot sa 400,000 na miyembro at allies ng LGBTQIA+ ang dadalo sa pagdiriwang ng nagsusulong ng karapatan, kalusugan at pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community. Inaasahang simula alas 8 ng umaga ay may mga aktibidad na kaugnay ng festival. Kaugnay nito, magbibigay ang QC government ng libreng sakay sa QCT Bus Service mula Quezon City Hall papuntang UP Diliman at pabalik kada 30 minuto simula alas 8 ng umaga hanggang matapos ang festival. Pinapayuan naman ni Mayor Joy Belmonte ang mga dadalaw na gumamit na pampublikong transportasyon dahil limitado ang parking sa UP Diliman.
8: Bonggang-bongga ang preparation natin para sa lablaban. Ang mga polis ay nandiyan, MMDA nandiyan, yung local law enforcement agencies natin, yung task force disiplina, yung DPOS natin, yung traffic management agencies natin, lahat nandiyan. And of course, pinaghandaan talaga natin itong lablaban na ito. It will be bigger and better than the four previous lablabans. Para sa akin, this is an event not to miss. Kasi sa harap mismo ng oblation ang ating pagdiriwang, very symbolic po.
5: Yan ang pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, kaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga Pilipino sa pananalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Maratanda ang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatsya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na nianig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, walang nakatalang overseas Filipino worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang paikiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad.
13: All Filipinos have been advised to shelter in place to seek proper shelter and protection. Of course, yung pagkakaroon din ng pagtuguan kung sakasakaling kailangan nila ng basic needs on the pamani. And so, ganun muna, pinag-monitoring the situation. And we hope, once again, it stays that way na walang epektadong Pilipino. And in our hearts, of course, to the nation of Venezuela, the citizens of Venezuela, sa pinagdadaanan nila ngayon.
5: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan ay tumama ng Huwebes 7:30 ng umaga oras sa Japan at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami Aorami Prefecture o Prefecture. Sa ibang dagat, United Nations, itinigil muna ang pag-escort sa mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang panibagong pag-atake doon. Wala Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pansamantalang itinigil ng United Nations o UN sa pamamagitan ng International Maritime Organization o IMO ang pag-escort sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz matapos maiulat ang pag-atake sa isang cargo vessel malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa ulat ng Reuters, ginawa ang hakbang upang muling suriin ang kaligtasan ng mga barkong kabilang sa programang inilunsad kamakailan upang maiilang daan-daang sasakyang pandagat at libu-libong tripulanteng naipit sa rehiyon dahil luluhan. Bagamat hindi bahagi ang barkong inatake, nagdulot ang insidente ng pangamba sa seguridad ng isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng pandaigdigang supply ng langis. Nauna nang nagbabala ang Iran na tanging mga barkong susunod sa mga rutang itinakda nito ang mabibigyan ng ligtas na paglalayag. Wala pang agarang komento mula sa pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa insidente, ngunit unang sinabi ni US President Donald Trump na muli itong magsasagawa ng pag-atake sa Iran kung hindi igagalang ng Tehran ang naging kasunduan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa ating balitang sports, Manila Gilas yumukod sa quarterfinals kontra Germany sa FIBA 3x3 Women's Series Ulan Bator. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio.
15: Nagtapos ang kamangyan manginigila sa FIBA 3 Extreme Women's Series ulan bakar matapos ng lumukod sa Germany sa quarterfinals sa score na 5-20 Biyernes sa Mongolia. Ang Pinay Quartet ay agarang dinaig ng Germany na nagkaroon ng 6-2 start at dinamina ang kabuuan ng laro patungo sa semifinals. Nanguna para sa Manila Gila si KP ngunit may 3 points to 5 rebounds habang nagtala ng 8 punto.

0: si Victoria Polos para sa European powerhouse. Nagtapos sa ikalawang pwesto ang Germany matapos sila talunin ng Ulaanbaatar Amazons. Mula sa Sports Radio, ako si Tim Tapasig, mulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga, araw ng Sabado, June 27, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, at Engineer Kenneth Nadwa. Gayun din sa katauhan naman ni Tommy Reyes, wala naman sa PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Baitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas,
1: Radyo
2: alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
4: We know you're always on the go,
5: on the go.
4: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
5: Kaya
4: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
10: Anong nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver? Oh.
11: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
10: Makapal yung simento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Ang oras po natin ay 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: bukbong dagat ng Pilipinas.
5: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampani ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
5: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Magandang araw, Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw na naman po ng Sabado, 27 ng Hunyo, 2026. At kayo po ay nakikinig sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman First Class Journalist Sheila Barcelona, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
15: At ako naman po si Seaman Second Journalist May and O Portugalete ng Philippine Navy na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
14: Yes, at dahil ngayong buwan ng Hunyo, Partner Ports ay sineselebrate ng Philippine Navy ang Men's Health Month. Maraming activities gaya ng series of lectures via Zoom ang ating napapakinggan at napapanood patungkol sa kahalagahan ng men's health.
15: Yes, at hindi lamang Women's Month ang meron tayo partner bars na sineselebrate. Ibig sabihin lang yan, partner bars ay binibigyang pagkilala o pinapahalagan din ng ating organisasyon ang mahalagang tungkulin ng mga kalalakihang sundalo, hindi lang sa serbisyong militar, kundi maging sa kanilang kalusugan.
14: Yes, partner ports. Kasama yan sa gender equality na isinusulong ng Philippine Navy dahil mismong ang Philippine Navy Gender and Development Center ang siyang nangunguna upang maisagawa ang mga aktibidad na may kaugnayan sa Men's Health Month.
15: Kaya bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Men's Health Month, meron tayong special na bisita ngayon sa ating programa na magbibigay kaalaman patungkol sa mental health ng mga kalalakihan.
14: Yes! Wag na nating patagalin pa, Partner Ports. Ipakilala na natin ang ating panauhin ngayong umaga. Siya lang naman, partner, ay nagtapos ng Master of Arts sa Clinical Psychology sa University of Santo Tomas. Siya din ay may 25 taong karanasan na bilang assessment psychologist na may malawak na kaalaman sa pagsusuri ng mental health at well-being ng isang tao. Nakatuon din siya sa pangangalaga at pagsulong ng kalusugang pangkaisipan at pangkalahatang kapakanan ng military personnel. At sa kasalukuyan, siya ngayon ang head psychologist ng Mental Health and Behavioral Science ng Manila Naval Hospital. Walang iba kundi si Mr. Michael De Los Reyes.
15: Sir Mike, good morning po at welcome po sa ating programa.
16: Hello, good morning. Magandang araw po at happy men's health sa lahat po.
14: Happy Men's Health Month. Yes. Sir Mike, kumusta po kayo? Kumusta po ang araw niyo ngayon?
16: Ayun, medyo busy pero maganda pa din dahil syempre inspired tayo dahil sa ating dapat tandaan yung ating, lalo hindi lang men's health, pero syempre yung sa mental health, no, ng ating lalo na yung mga yan, sa mga kalalakihan, yung mga kasundaluhan at sa lahat na. So yun po yung ating dapat tandaan, ano? Okay.
15: Ayan, tama nga naman po Sir Mike na minsan kasi yung sa mga kababayan po natin, minsan nagkakaroon din talaga ng mental health issues or problem, hindi lang pala sa kababayan kundi sa kalalakihan. Ngayon Sir Mike, ano po bang kalaga ng mental Men's Health Month? Bakit mahalagang pag-usapan ng mental health ng mga kalalakihan?
16: Okay, very good question. Kasi kapag sinabing mental health kasi, okay, pang lahat siya, pero lalo na nang galing tayo sa stigma. Kapag sinabing lalaki, lalo na dati, no, dapat malakas ka. Hindi ka nagkakaroon ng mga mental health issues. Tapos uso pa nga dati sinasabi na para kang di lalaki ah. Ano ba yung so meron siyang stigma. Pero in reality kasi dapat tandaan natin yung kahalagahan na mag-focus din sa mental health ng kalalakihan. Kasi hindi natin siya lalo na dati, hindi masyado siya napapansin dahil sa stigma. Ayun. So napakahalaga talaga na ito yung sineselebrate at tinatandaan natin yung mental health ng kalalakihan.
14: Yes, kasi yes. Di ba idol parts mas assertive yung mga kalalakihan na mag-open up. So ano po ba, sir, yung mga sinyales na maaring nahihirapan na ang isang lalaki sa kanyang mental health?
16: Oo. Kasi may mga iba rin, katulad din ng mga kababaihan, pero ang unique kasi sa mga lalaki, mahirap ma-detect eh. Halimbawa, for example, meron siyang nararanasan na depression, lalabas siya sa ibang paraan eh. Irritable siya, mabilis magalit, o kaya nag-a-avoid siya. Kasi siguro by default o by nature, ang mga kalalakihan, hindi kasi ganun kami ka-expressive. Yes. Katulad tama. Sa mga babae. Nagiging disadvantage siya kasi minsan meron kailangan i-process na emotions, hindi kami in touch at nadadivert namin sa ibang paraan. No, kaya yun, no? Kaya nagmamanifest sa ibang paraan yung mga senyales ng mga disturbances, for example, pag depression. Meron nga, instead of makita talaga na outright na depression siya, yung nga, irritable ka, nag-a-avoid ka ng ibang behaviors, tapos pupunta sa ibang mga bisyo, halimbawa, doon siya yung focus maano doon. So, yun yung mga examples, kaya dapat talagang tignan natin. Ito na pala ay senyales ng mga mental health issues. Yun, okay?
15: Naunahan ko po, Sir Mike. Minsan nga, mapansin natin, di ba? May mag-asawa minsan yon, mag-aaway. Tapos yung lalaki, aalis na lang kaysa na ituloy niya pa makipagtalo sa asawa niyang babae.
16: Yes.
15: So, paano po ba naiba ang pagpapakita ng depression o anxiety sa kalalakihan kumpara sa kababayan, Sir?
16: Kasi ang ano eh, 'di ba, pag mga babae, ano eh, mas open kayo sa emotions eh.
15: Tama.
16: Mas open sa feelings. Oo. Tapos sa amin naman, ewan ko, ako rin makaka-relate ha, may pride kami, may ego kami.
14: Yes.
16: Parang ayaw namin makita na mahina. Lalo na pag ang role namin, halimbawa, head of the family, tapos ako ay yung asawa, tapos ako ay tatay, ayaw kong ipakita eh. So pwede siyang, kahit hindi ko ipakita, eh lalabas pa rin siya sa ibang paraan kasi nag-i-exist siya at hindi siya na-address. So yun yung kaibahan kapag sa amin. Meron na kami nagsasuffer deep inside but hindi namin na na-i-express ng directly. Hindi katulad dun sa mga kababaihan. So doon nagkakaroon ng pagkakaiba.
14: Yes, sir. Kapag ang isang lalaki kasi, sir, minsan, di ba, hindi nga sila. Kinikimkim kasi nila
16: kinikim-kim.
14: Yan eh. Pero kailan po ba dapat kumonsulta partner ports as a psychologist or a mental health professional?
16: Oo. Ang usual na, ang common na inaano natin, may mga checklist. Pero ang pinaka-basic lang ako yung tatanungin, anytime, ma-feel mo na meron kang discomfort na nararamdaman, it's normal na mag-consult. No? Mag-consult. Yun yung magandang ano sa ating panahon ngayon eh. I-normalize natin yung pag-consult at paglapit. Dati kasi, pag sinabing, pupunta ka sa psychologist, aba, wala naman akong sira. Parang ganun yung dati eh.
14: Oh, iba, negative.
15: Negative na naisip nila.
16: Yun yung naisip eh. Tapos dati nga, nagsinasabi, saan ka nagtatrabaho? Ay, psychologist ka ba? At di tumiting ka ng mga baliw. Ganun. Yun yung stigma. Kaya ang ganun. Tapos syempre, yun yung maganda i-normalize. Lalo na sa ating mga kalalakihan. Na it's normal. It's healthy na mag-seek ng help. At sa panahon nga ngayon, based on my observation, mas madami na talaga mga kalalakihan ang nagiging open na mag-seek ng help. It's not a sign of weakness kapag magsisik ka ng help. Yun yung magandang makondisyon sa isip ng lahat na normal lang yan, kasama yan, lahat tayong pinagdadaanan. And let's try to avoid yung sa stigma. And anytime na may maramdaman kang kakaiba, punta, mag-consult, and i-rule out natin. Kung wala namang problema, edi mas maganda. Okay, at least nakampante ka, walang problem. Ganun.
14: Yes, kasi minsan kasi partner port, nahihiya yung mga kalalakihan na mag-open up sa kanilang mga kaibigan o kahit nga sa kanilang asawa. So kung hindi talaga nila kayang i-open up sa kanilang mga mahal sa buhay, much better na mag-seek help sila sa professional.
15: Tama naman, partner bars. Yun nga, Sir Mike. Actually, meron kasi akong friend last time, nagpa-check up siya dun sa hospital din natin. Na yun nga, kinuwento niya sa akin, nahirapan daw siya times na huminga. Hindi niya daw alam kung anong dapat niyang gawin. Tapos sabi ko, ano ba yung ginawa mo? Ano mga activities? Or paano kumonsulta ka ba sa specialista ng sa hospital natin. Yun nga, Sir Mike, ang gusto ko malaman ngayon, paano po natin matutulungan ang mga kalalakihan na humingi ng tulong at paano po natin sila matutulungan yung ano yung magandang may papayo natin sa kanila.
16: May papayo, okay. Yun lang, i-monitor lagi natin yung ating mga mental health. Tsaka yung, tapos na kasi yung stigma na pag mental health lang, pag laging titingnan, may problema lang. Yes. Doon lang natin minsan nababansin eh. No? Okay siya, mapakahalaga ng pag-look after sa mental health pag may problems. Pero kasi, parang physical health din, no? Magkaroon ng healthy lifestyle, pangaralan sila. Aside from yung pagkukonsulta, pagkukonsult sa ano sa mga professionals, siyempre tinuturuan din sila, tutulungan din sila na mga strategies para magkaroon ng magagandang klase ng pag-manage sa kanilang ano, mga damdamin kapag nakakaranas ng mabibigat, pagkakaroon ng healthy lifestyle. Kasi ano, based on studies, tsaka siguro na-observe din natin, kami mga kalalakihan, mas prone kami sa mga unhealthy lifestyle eh.
14: Yes.
16: Bisyo, inom. No, dati ano eh, kapag may problema, iinom na lang natin yung pre, pag-usapan natin, gano'n, ano? Well, hindi naman laging masama pag mild or moderate lang. Ang challenge lang, kapag naapektuhan masyado, tapos di natin na-address yung internal issue, tapos madadivert siya sa mga bisyo na unhealthy. Tapos doon, kunyari, inom ka ng inom, tapos minsan dalakas ka sa bisyo, minsan magiging sugal pa siya, escape siya, no? Makaka-aggravate pa siya, dadagdag pa siya sa problema. So, magpapatong-patong eh. So, yun, halimbawa, tinutulungan lahat na, oy, ganun ang impact sa atin kapag hindi tama yung strategy. So, yun ang tulong na binibigay namin. Hindi lang sa pagbigay ng iba-ibang payo, kundi yung long-term ba, yung pag-adapt ng magandang lifestyle para i-address yung kanilang mga mental health.
15: Yes.
14: Ano-ano po ba, Sir Mike, yung mga healthy coping mechanisms na maaring gawin araw-araw?
16: Mm-hmm. Nako, very common ito. Very common sa military. Very common. Physical exercise.
15: Yeah.
16: Physical, oo. Misa nakakatamad para sa iba, pero ang dami nagsasabi sa amin, stress reliever nila, jogging, exercise. Pero scientifically proven eh. Kasi pag gumagawa tayo ng physical activity na kasanayan natin, may mga healthy or may mga hormones sa brains, positive hormones pala, na mas na-enhance. Kaya nagkakaroon tayo ng positive feeling habang nagkakaroon ng mga physical activities. Pag nasa momentum ka, di ba? Ewan ko kung nagja-jogging, of course, military, nagja-jogging naman tayo lahat. Parang pag nasa momentum ka, ang sarap ng feeling eh, no? Meron mga ganun klase pag na-achieve siya. Tapos, I can imagine yung healthy lifestyle na jogging is yung space mo for yourself. Outside ka ng trabaho. Tapos, minsan pag nagjo-jog, parang sa marami nagsashare sa amin na mas nakakaisip ako ng malalim pagka, o yung mga ganun, aalisin mo muna yung isip mo dun sa trabaho. Ganun. So, that's a very good example. Physical activity. Pangalawa, yung support group. Yung mga healthy na pag-reach out, tapos yung mga tamang tao, kung sino yung kakausapin, syempre very good na magandang coping talaga na magkaroon ng ano sa support group. And then yung engage sa mga hobbies na mga magaganda na maayos. Yung iba like planting o kung ano man mga hobbies. Ako, what I do is ano eh, if I may share lang sa lahat, yung I do yung mga models, yung mga ships. No? Dati nag-assemble ako ng ganun eh. Parang yun yung hobby ko eh. So, ibig sabihin yung mga ganun klase yung mga hobbies. Pwede ma-encourage, depende rin sa tao. May mga healthy kasi na diversions o mga coping na pwedeng makatulong talaga habang halimbawa may pinagdadaanan. So, yun yung mga healthy na mga coping. Ayun.
15: Yes. Okay. Tama naman po, Sir Mike. And yung may mga ilang friends kasi ako na medyo, yun nga, talagang ano yung ano nila, yung emotion na hindi, parang hindi patitinag, matigas ba, ganyan. Okay. Ano po bang masasabi nyo sa paniniwala, ang tunay daw na lalaki ay hindi daw umiiyak?
16: Na ano naman yata yung pagkakano. Kasi ano yung, ako lang, ano eh, ito, ma-share ko lang. Ano daw ang movie dati, ano ba yung Marvel dati, yung namatay si Iron Man, yung ano yun, yun. Umiyak ako nun, dun sa movie house, parang ano, bakit ako umiyak dito sa malabas na to, ha? Parang ganun. So parang, meron pa rin sa amin na, ano eh, parang, pag sign of weakness eh, kag-iyak eh. Pero in reality, ang ano talaga, pag mas in touch ka sa emotion mo kapag marunong kang umiyak, no? Hindi yung parang matigas ka lang, pero deep inside, umiiyak ka na pala, lalo pag may mga problems. It's a healthy kasi na pag healthy way of releasing our emotions kapag sa tamang paraan umiiyak. Hindi naman iiyak ka ora mismo ha, sa habang nasa trabaho. Ha. Siyempre, pag binibigyan mo ng sarili mo ng time and opportunity sa tamang space na mag-express, pag nag-grieve ka, pag umiiyak ka, healthy siya. Kaya, well, hindi ako talaga personally naniniwala na sign of weakness or sign of ano kapag umiiyak na hindi ka matigas. Kapag ano, stigma lang talaga siya. Yun yung pinanggalingan dati. Ganun.
14: Yes. Oo. Kasi dati napaka, ang pangit tingnan kapag nagpapakita ka ng ano, ng soft side.
16: Tama. Yes.
14: Part ng mga lalaki. Yes.
15: Kasi ano, pag yung sa mga lalaki, may times na pag nakita nila, oh, ba't umiiyak ka? Bubulihin nila. Uh-oh. So, ayaw nila express.
16: Mas ano pa yan eh. Parang yung term na talk, ewan ko, narinig nyo na yung toxic positivity. Mm. Yung tipong, ito halimbawa, umiyak, wala yan. Parang kang dilalaki. Parang gano'n, ano? Ang toxic eh. Nai-invalidate kasi yung emotions. Pero parang hindi tuloy siya nakaka-express. So, nagiging toxic tuloy. Yung tao naman nagsasabi, default lang yan na parang, nag-encourage lang sana siya. Pero very, hindi siya magandang klase, no? Yung tipong, ayun, yun yung hindi magandang ano pagka nag-express. Kaya dapat mabago siya yung ganung halimbawa.
14: Yes. Let's normalize.
16: Oo, let's normalize. Naman.
14: Magpapakita ka kung sino ka talaga. At okay lang din naman na magpakita ka din ng kahinaan. It's okay, it's normal. Tao lang tayo, di ba?
15: Tama. Yes, yes, kaya sa mga nakikinig at nanonood sa ating live ngayon, lalo na sa ating mga kalalakihan, okay lang maging soft side. At least na-express natin ang mga feelings natin.
16: Yes, yes. Oo.
14: Tsaka normal yan.
15: Yes.
14: Dahil tao tayo.
15: Tama naman. Partner right, bars.
16: Right.
14: Yes, sir. So, Sir Mike, ano po ba yung mensahe ninyo? Mensahe nyo na lang po para po sa lahat ng mga kalalakihang nakikinig ngayon sa ating programa.
16: Okay. So, ito kasi yung panahon modern na tayo. Scientific, ano talaga, yung mga basis natin sa mga studies natin sa psychology. So, let's normalize yung pag-look after sa mental health natin. Mm-hmm. So, ito yung mga ganitong halimbawa, nagkakaroon tayo ng reminder, meron tayong mga unique ways para pangalagaan yung mental health ng mga kalalakihan. Let's try to, ano na, i-change na yung stigma. Kasi pag di tayo nagsisik ng help, tapos sinasarili lang natin, mas prone na hindi siya maana-address. Tapos magre-resort pa tayo sa mga unhealthy lifestyle. So let's normalize. Let's accept na part of being strong is yung seeking ng help. Tapos nun, yung pag-express ng emotions, yung pagiging open. So yun, let's destigmatize yung ano talaga na machismo na pag meron kang ano, hindi ka matigas, ganun. Wala na, hindi na panahon, wala na yung ganun.
14: Yes.
16: So modern na tayo. So yun lang yung mensahe, let's look after our mental health. It's okay na talaga minsan ma-feel natin na naapektado tayo. And it's okay to express our feelings. Baka yun yung proseso, yun yung paraan para ma-address natin siya ng tama. Ayun, yun yung mensahe lang. Let's look after our mental health the proper way. Yun.
15: Ayan na, maraming salamat po Sir Mike.
16: Uh-oh.
15: Sa pagbabahagi ng inyong kalaman tungkol sa men's mental health. Napakalaga ang inyong paliwanag upang mas maunawaan ng ating mga tagapakinig, yes, tagapanood na normal ang humingi ng tulong at pag-usapan ang ating nararamdaman.
16: Mm-hmm.
15: Naway mas marami pang kalalakihan ang mahikayat na pangalagaan ng kanilang mental health.
14: Yes. Okay. At maraming salamat Sir Mike sa oras po at sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi ninyo sa amin ngayong araw. And sigurado po kami nga maraming kalalakihan at maging ang kanilang mga pamilya ang nakakuha ng inspirasyon at bagong pananaw mula sa ating talakayan. At sana po sa muli, sa next naming mga susunod, sa mga susunod pa naming program ay makasama po ulit ka namin dito.
16: Okay, maraming salamat din. It's a good opportunity. Syempre on my part, nakakatuwa din na magbahagi ng mga aking nalalaman para makatulong palalo mapangalagaan ang mental health ng hindi lang sa kalalakihan, pang lahat. Ano?
14: Yes.
16: Okay, maraming salamat din.
15: And then, Sir Mike, baka po may nais kayong batiin muli.
16: Oh, well, gusto ko lang batiin naman lahat na ating mga kalalakihan, lahat tayo, lalo na sa mga kasundaluhan, sa Philippine Navy, sa aming office, sa Manila Naval Hospital. Okay, tapos yun lang naman ang gusto natin batiin. Happy men's health at happy men's mental health sa lahat.
15: Ayan, at dyan po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa men's mental health. Muli, maraming salamat sa ating panauhin ang head psychologist ng Mental Health and Behavioral Science ng Manila Naval Hospital na si Sir Michael De Los Reyes sa pagbabahagi ng inyong kalaman, Sir, sa ating mga tagapakinig. Tandaan po natin, hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Ito'y tanda ng katatagan at pagmamalasakit sa sarili.
14: Yes, at ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugan, partner parts, na kailangang kim-kimin ang lahat ng problema. Kasi ang tunay na lakas ay ang pagkilala kung kailan kailangan ng tulong. Sabi nga, partner parts ng kasabihan, it is okay not to be okay.
15: Ayan.
14: Ang oras natin ay 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik pa ang ating programa makalipas lamang ang ilang paalala.
17: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
17: Hukbong dagat ng Pilipinas.
13: Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
17: Sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko
13: 738.
14: Ang oras natin ay 28 minuto makalipas ang alas 7. At dumako na po tayo sa headlines ng ating mga balita.

0: katawan.
1: Literadong opisyal ng Philippine Navy, nag-iisang hinirang na nag-iisang awardee ng Gawad Among Post for Ivatan Excellence 2026 sa Batanes.
0: Naval Forces Eastern Mindanao naghatid ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng lindol.
1: Barangay Advocacy Team for the West of Philippine Sea inulunsad ng Philippine Army at lokal ng pamahalaan ng Gwinbali, Pangasinan.
0: Limang araw na exercise lumbas isinagawa ng Philippine Navy at Royal Australian Navy.
1: Master Chief Petty Officer ng Philippine Navy ginawaran ng retirement ceremony.
0: 150 officer candidates at 240 candidate sailors ng Philippine Navy sasabak na sa military training.
2: Bung dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 8 sa ilalim ng 4th Marine Brigade ng Live Fire and Maneuvers Exercise bilang bahagi ng Kamandag Exercise 10-2026 sa Crow Valley Gunnery Range sa Colonel Ernesto Ravina Air Base, Capas, Tarlac. Ipinakita sa isinagawang aktibidad ang mahusay na koordinasyon ng mga unit ng Philippine Marines sa pagsagawa ng opensiba sa tulong ng direct at supporting fire assets. Naging danito upang matagumpay na masupil ang mga target ng kalaban at makamit ang mga itinakdang layunin sa ilalim ng makatotohanang sitwasyon ng labanan. Pinatunayan ng matagumpay na pagsasanay ang mataas na antas ng kahandaan sa pakikipaglaban, interoperability at kahusayan sa taktikal na operasyon ng mga kalahok na unit. Kasabay nito, muling pinagtibay ng Philippine Marine Corps ang pangako nitong manatiling isang hukbong laging handa, dalubhasa, at maaasahan sa pagtupad sa tungkulin para sa bansa.
2: Bung dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Higit sa 73.89 bilyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo na sabat ng Western Mindanao Naval Command sa karagatan ng Sulu. May detalye pa si Leste Cubol ng Radyo Pilipinas Sambuanga, Sibugay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 93.89 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyo ang nasabata ng Western Mindanao Naval Command sa pamamagitan ng operating units ng Naval Task Force 61 na isinakay sa dalawang pambot na naglalayag sa karagatang sakop ng Sulu. Ang unang pambot na MV Aslinda ay naharang ng mga tropa ng Philippine Navy sa timog kanluran ng Kabukan Island na sakop ng Haji Panglima Tahil sa Sulu. Umabot sa 305 mastery cases o kahon na mga hindi dokumentadong foreign brand cigarettes ang nasamsam na mga tauhan ng Navy na nakakahalaga ng 47.57 milyon pesos. Naharang naman sa isa pang operasyon ng MV Baby Boy sa timog kanluran ng Marungas Island sa Hulusulu. Sa ginawang visit board search and seizure operation, nasamsama na mga tropa ang 300 kahon ng mga puslit na sigarilyo na nakakahalaga ng higit sa 46.31 milyon pesos. Ang dalawang magkakahiwalay na operasyon ay nagresulta sa pagkakasamsam ng 93,895,598 pesos. Ang mga sasakyang pandagat at tripulante ay dinala sa Zamboanga City at ibinigay sa poder ng Bureau of Customs Port of Zamboanga para sa kaukulang legal na aksyon at disposisyon. Ang operasyon ay bahagi ng walang patid na pagsisikap ng Western Mindanao Naval Command na masugpo ang maritime smuggling at iba pang illegal na aktibidad sa loob ng kanilang jurisdiksyon at suportahan ang pagpapatupad ng customs and maritime laws sa Southern Maritime Borders. Para sa Bagong Pilipinas, Leste Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nagsagawa ang 35th Marine Company kasama ang Barangay Local Government Unit ng Barangay Dumagas Nuevo ng Community

0: outreach program na may temang A Father's Day Love sa Kalamansig Sultan Kudarat. Sa nasabing aktibidad na bahagi ng libro, laruan, libreng gupit, palaro sa mga bata at a feeding program para sa komunidad. Naging matagumpay naman ang programa dahil sa sama-samang pagtutulungan ng mga kalahok na unit, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga kawaninang paaralan at ang mga miyembro ng komunidad. Layunin ng aktibidad na higit pang patatagin ang ugnayan ng militar at ng mga mamamayan sa pamamagitan ng paghahatid ng iba't ibang serbisyong pangkomunidad at pagsasagawa ng mga gawaing nagpapatibay ng pagtutulungan at pagkakaisa.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Western Mindanao Naval Command sumusuporta sa matagumpay na operasyon laban sa illegal na kalakalan ng mga armas sa Zamboanga del Sur. May detalye pa si Leste Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na naisagawa ng Western Mindanao Naval Command, katuwang ang 902nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 9 kasama ang Regional Intelligence Division 9 Team Zamboanga del Sur at ang Labangan Municipal Police Station, ang isang intelligence-driven operasyon laban sa illegal na bintahan ng mga baril sa Barangay New Labangan sa Bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang individual na sangko sa illegal na pagbibinta ng mga matataas na kalibre ng baril. Batay sa balidong ulat ng paniktik, ang pinagsamang operating units ay nagsagawa ng isang koordinadong operasyon sa pagpatupad ng batas sa Burok Lawis sa Barangay New Labangan. Ito ay nagresulta sa pagkakaresto ng mga suspek at pagkakumpiska ng dalawang caliber Remington rifle, mga buhay na bala, Mark Money, Bodol Money na ginamit sa operasyon at isang sasakyan na pinaniniwalaang ginamit sa illegal na aktibidad. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng matibay na pagtutulungan ng Western Mindanao Naval Command, PNP, at iba pang law enforcement agency sa pagpigil sa pagdami ng mga loose firearms at pagsugpo ng ilegal na bintahan ng baril na nagbabanta sa kapayapaan, seguridad at kaligtasan ng publiko. Ang Western Mindanao Naval Command ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa mga operasyon ng interagency law enforcement na naglalayong tugunan ang mga kriminal na gawain at higpitan ang seguridad sa rehiyon. Kaugnay nito, hinihikayat ng command ang publiko na patuloy na magbigay ng napapanahon at maasang impormasyon sa mga otoridad na mahalaga sa pagpigil sa mga ilegal na gawain at pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 11 sa pagsasaayos ng Panitian Elementary School matapos itong salantain ng matinding pagbaha dulot ng habagat at bagyong Francisco nitong Lunes. Sa Barangay Panitian, Sofronio Española, Palawan. Nag-deploy din ang MBLT 11 ng mga tauhan upang magbigay ng karagdagang tulong sa paglilinis ng paaralan. Kabilang sa isinagawang operasyon ang pag-aalis ng putik at mga naipong debris. Gayon din ang pagsasaayos ng mga pasilidad upang mapabilis ang pagbabalik ng normal na operasyon at pagpapatuloy ng mga klase. Ipanakita ng hakbang na ito ang pagpapahalaga ng sektor sa edukasyon bilang mahalagang saligan ng pag-unlad ng pamayanan at ng bansa. Sa pagtulong sa rehabilitasyon ng paaralan at pangangalaga sa mga kagamitang pang-edukasyon na muling pinagtibay ng unit ang pangako nitong matiyak, ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga kabataan sa kabila ng mga hamon at kalamidad. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsuporta sa sektor ng edukasyon, nakatutulong ang MBLT 11 sa paghubog ng isang henerasyong may kaalaman, mabuting pagpapahalaga at kahandaang maging responsabling mamamayan at ang mga susunod na pinuno ng bansa.
3: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan,
1: Mantay ng Karagatan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Retiradong opisyal ng Philippine Navy, hinirang na nag-iisang awardee ng Gawad Mang Pus for Ivatan Excellence 2026 sa Batanes. May detalye pa si Bea Gaza de Guzman na Radyo Pilipinas, Batanes.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Iginawa ng Batanes Provincial Government ang pinakamataas na pagkilala sa lalawigan sa taunang Gawad Mang Pus for Ivatan Excellence na idinaos sa Batanes State College o BSC Amphitheater, Basco, Batanes. Kabahagi ng pagdiriwang ng 243rd Batanes Founding Anniversary, matagumpay na inihandog ng pamahalaang panlalawigan ng naturang parangal sa nag-iisang honore ngayong taon na isang retiradong opisyal ng militar na si Commodore Edward Ike Desagon ng Philippine Navy. Ipinresenta ang parangal ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. at ni Itbayat Mayor Joseph G. Cultura. Kinikilala ng parangal na ito ang taniyag na serbisyo sa militar ni Commodore Desagon, ganun din ang malaking ambag nito sa pagunlad ng Batanes at ang pagtatanggol sa soberanya at teritoryo ng bansa bilang kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas. Samantala, sa naging congratulatory message ni Governor Aguto, binigyang din ito na ang parangal ay hindi lamang isang simpleng pagkilala, kundi ang pinakamalalim na pagpapahayag ng pasasalamat ng buong lalawigan sa mga anak ng Batanes. Ginanap ang aktibidad na dinaluhan ng mga lokal na opisyal, sektor ng komunidad at pamilya ng awardee upang ipagdiwa ang kultura ng pagbabaliktanaw at pagmamahal sa Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Report!
0: Samantala, naghatid ng tulong ang Naval Forces Eastern Mindanao sa mga komunidad na naapektuhan ng nagdaang lindol. Kasabay ng patuloy na operasyon ng mga sasakyang pandagat sa mga isla, nagsagawa rin ang mga disaster response and rescue team ng iba't ibang operasyong pantulong, kabilang ang pamamahagi ng relief goods at iba pang kinakailangang ayuda para sa mga apektadong residente. Sa magkahiwalay na operasyon, tumulong ang DRR Team 3 sa pagkakarga ng mga sako ng bigas sa isang Black Hawk helicopter sa Jose Abad Santos Central Elementary School sa Jose Abad Santos at Davao Occidental noong Miyerkules. Samantala, namahagi naman ng relief goods ang DRR Team 4 sa Barangay Olimpog Gymnasium sa General Santos City para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Personal ding bumisita sa lugar si Deputy Commander ng Naval Forces Eastern Mindanao na si Captain Archibald Dino C. Delphine, Philippine Navy MNSA, upang pangasiwaan ang isinasagawang relief operations at makipagpulong sa mga lokal na opisyal at iba pang katuwang sa operasyon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng Armed Forces of the Philippines, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya, patuloy na ihatid ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Muling pinagtibay ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Forces Eastern Mindanao ang matatag nitong pangako sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster response upang matulungan ang mga komunidad na makabangon mula sa epekto ng kalamidad.
3: Hukbong dagat ng Pilipinas.
1: Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Barangay Advocacy Team for the West Philippine Sea, inilunsad ng Philippine Army at lokal na pamahalaan ng Binmali, Pangasinan. May detalye pa si Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas, Report!
6: Formal nang nailunsad at magiging kabalikat na ng pamahalaan sa pagpapataas ng antas ng kamalayan hinggil sa usapin ng soberanya ng bansa, ang Barangay Advocacy Team for the West Philippine Sea, Binmali Chapter. Ito'y matapos ang matagumpay na ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng 71st Infantry o Kaibigan Batalyon ng Philippine Army at LGU Binmali sa pangunguna ni Mayor Pedro Merera III. Maliban sa nabanggit na lokal na opisyal at kasapi ng Regional Batalyon ng Philippine Army, dumalo rin sa paglulunsad ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga opisyal ng iba't ibang barangay ng bayan ng Binmali. Layunin ng hakbang na ito na mapalakas pa ang kamalayan at kaalaman ng publiko sa legal na karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasabay ng pagsusulong ng pagiging makabayan, pakikilahok ng mamamayan at suporta ng komunidad para sa mga inisyatibang nakatuon sa pambansang seguridad. Samantala, sa pamamagitan naman ng advocacy team, inaasahan na ang mga lokal na opisyal at iba pang stakeholders ay tutulong sa pagpapakalat ng tama at sapat na impormasyon at pagsusulong ng pagkakaroon ng isang well-informed citizenry na tututok sa proteksyon ng mga interes ng bansa at territorial integrity nito. Para sa Bagong Pilipinas, Roaldi Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Samantala, matagumpay na isinagawa ng Philippine Navy at ng Royal Australian Navy ang Exercise Lumbas 2026 sa Naval Base Heraclio Alano, Sangley Point sa Salungsodan ng Cavite. Sa loob ng 5 araw na bilateral na pagsasanay, nagsama-sama ang mga tauhan ng 2 hukbong dagat sa iba't ibang subject matter expert exchanges. Mga praktikal na pagsasanay na naglalayong palawakin ang kaalamang profesional, palakasin ang operational interoperability at higit pang paigtingin ang kooperasyong pandagat ng 2 bansa. Kabilang sa pagsasanay ang series of lectures mula sa mga subject matter experts tungkol sa maritime trade operations, meteorology at oceanography at hydrographic survey. Sinundan ito ng isang rapid environmental assessment of field training exercise na nagbigay ng pagkakataon sa 2 hukbong dagat na may isagawa at mapatunayan sa aktual ang mga kaalamang natutunan mula sa mga talakayan. Nagsagawa rin ng mga palaro at fellowship activities upang higit pang patatagin ang samahan at bumuo ng pangmatagalang ugnayang profesional sa pagitan ng mga kalahok. Ipinapakita din ng pagsasanay ang magkatuwang na paninindigan ng 2 hukbong dagat na paunla rin ang kanilang mga kakayahang pandagat. Isulong ang pagpapalitan ng pinakamahuhusay na pamamaraan at palawakin ang kooperasyon upang suportahan ang isang ligtas, matatag at rules-based maritime environment. Ang Exercise Lumbas ay nagsisilbing mahalagang plataforma sa pagpapalakas ng matagal ng ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Australia at ng Pilipinas. Sa pagtatapos ng Exercise Lumbas 2026, muling pinagtibay ng Philippine Navy at ng Royal Australian Navy ang kanilang pangako na ipagpatuloy ang mga bilateral na gawain na nagpapalakas sa kahandaan, interoperability at pagkakaunawaan ng isa't isa habang sama-samang tinutugunan ang mga karaniwang hamon sa karagatan at nag-aambag sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyong pandagat.
3: Bugbong dagat ng Pilipinas.
1: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: At sa iba pang balita, pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy ang retirement ceremony at change of sa Chief of Office Ceremony bilang pagpupugay kay Master Chief Petty Officer Rosemalo D. Galgao, Philippine Navy, sang lungsod ng Taguig. Binigyang pagkilala si Master Chief Petty Officer Galgao sa kanyang tapat na paglilingkod at mahalagang ambag sa organisasyong sa buong panahon ng kanyang karera sa serbisyong militar. Sa tulumpati ni Vice Admiral Espeleta, pinuri at pinasalamatan niya ang mga naging tagumpay ni Master Chief Petty Officer Galgao bilang Command MACPO. Anya, ang kanyang pamumuno ay nagbigay daan sa paghubog ng isang mas professional, mas handang tumugon at mas pinatatag na hanay ng mga enlisted personnel na patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa maritime domain ang ating bansa. Nagkaroon din ng formal na turnover ng mga tungkulin at pananagutan ng mga Office of the Command, Master Chief Petty Officer sa Change of Chief of Office Ceremony kung saan ipinasa ni Master Chief Petty Officer Galgao ang kanyang tungkulin kay incoming Master Chief Petty Officer Samuel Y. Arnaldo, Philippine Navy. Ang naturang pagpapalit ng pamunuan ay sumisimbolo sa maayos at tuloy-tuloy na paglipat ng pamumuno upang matiyak ang pagpapatuloy ng pagpapatupad ng mga programa at inisyatibang naglalayong itaguyod ang kapakanan, moral at professional na pagpapaunlad ng mga enlisted personnel ng Philippine Navy.
3: Bugbong dagat ng Pilipinas.
1: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: West Mincom pinuri ang mga sundalo sa pagtataguyod ng kapayapaan sa lupa Sugsulu. May detalye pa si Fatima Gino ng Radyo Pilipinas Hulu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bilang pagkilala sa mga tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Lupasog, binigyan din ni Lieutenant General Donald M. Gumiran, Commander ng Western Mindanao Command o West Mincom, ang mahalagang papel ng mga sundalo sa paglikha ng mas ligtas at maunlad na pamayanan. Ayon kay Lieutenant General Gumiran, dahil sa matagumpay na pagsisikap ng mga tropa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, nagbubunga na ang kaunlaran sa lugar. Nagkakaroon ng mga bagong kalsada, nagbubukas ang mga negosyo at malayo nang nakakalakad ang mga mamayan ng Lupasog sa kanilang mga komunidad na walang pangamba. Ipinahayag din niya ang kanyang pagmamalaki sa ipinamalas na profesionalismo, kahusayan sa operasyon at matatag na dedikasyon ng mga sundalo sa pagtupad ng kanilang misyon. Anyang West Mincom ay luwas na humahanga at nagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo at tagumpay. Binigyan din pa ni Gumiran na ang kapayapaan ay hindi isang nakapiling destinasyon, kundi isang tuloy-tuloy na paglalakbay na nangangailangan ng sama-samang pagsisikap at pagbabantay. Bagamat mahalagang simbolo ang paglagda sa mga kasunduan at ang paglalagay ng mga palatandaan bilang pagkilala sa mga tagumpay na nakamit, sinabi niyang hindi rito nagtatapos ang tungkulin ng bawat isa. Hinikayat din ito ang lahat na manatiling nagkakaisa at nakatuon sa layunin ng pagpapanatili ng kapayapaan upang tuluyang umusbong ang pangmatagalang kaunlaran sa buong Sulu o Lupasog. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, nagsagawa ng joint oath-taking at turnover ceremony ang Philippine Navy sa 150 officer candidates ng Naval Officer Candidate Course Class 45 na binubuo ng 120 lalaki at 30 babae. Samantala, 240 candidate na sailors naman na binubuo ng 217 lalaki at 23 babae para sa Sailor Basic Course na Class 74 na ginanap sa Bonifacio Naval Station Grandstand, Taguig City noong 26 ng Hunyo na nagsilbing panauhing pandangal at tagapagsalita si Commodore Jeff Rene S. Nadugo, Philippine Navy Commander Naval Combat Engineering Brigade na nagbigay ng inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga magiging opisyal at mandaragat ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sinabi niya sa kanyang talumpati na ang panunumpa sa paglilingkod ay hindi lamang isang formalidad. Ito ay isang panghabang buhay na pangako sa pananatiling ng mga sumailalim ng dangal at tungkulin at pagmamahal sa bayan. Isang pangakong susunod sa kautusan ng may malinaw na layunin at katapatan sa saligang batas. Higit sa lahat, ito ay pangako magsasakripisyo kung kinakailangan para sa isang layunin higit na dakila kaysa sa kanilang mga sarili. Ang mga NOCC candidates ay sasailalim sa kanilang military training and sa Naval Education Training and Doctrine Command Philippine Navy sa Zambales. Samantala, ang Sailor Basic Course Class 74 ay magsisimula ng kanilang pagsasanay sa Brigade Training and Doctrine Center sa ilalim ng Naval Combat Engineering Brigade sa Taguig City. Ang seremonya ay nagsisilbing hudyat ng pagsisimula ng kanilang paghubog bilang dedikado at may kakayahang miyembro ng Philippine Navy na handang maglingkod sa bansa ng may dangal, integridad at hindi matitinag na katapatan.
3: Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Navy Personnel Management Center ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy. Hinikayat ng Naval Personnel Management Center ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas at tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
2: Kinakailangan ng mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at 2 valid IDs para naman sa mga aplikanteng mababa sa 5 talampakan kinakailangan ng NCIP certification.
0: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabulong karera sa militar.
2: Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang NPMC Annex Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
0: At paalala lamang po sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas. At bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at ang magiting na Flag Officer in Command na si Vice Admiral Jose Ambrosio Q.S. Peleta, Philippine Navy.
2: Huya. Yes, sir. Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa ating pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa. At syempre, sa lahat ng ating haligi ng tahanan, Happy Father's Day po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal, sakripisyo at patuloy na paggabay sa inyong mga pamilya. Kayo ang tunay na sandiga ng tahanan at inspirasyon ng bawat isa.
0: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, si Man First Class Journalist Sheila Barcelona, Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
2: At ako naman po si Seaman Second Journalist May and O Portugalete Philippine Navy. Nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod ng mga programa.
0: Maraming salamat po.
2: Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
3: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaan kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsulo ng perwisyo at pigbulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng sentence ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Anong nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
12: Ako sir, ambulance sila yung bira ko.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Ang nag-bleeding, dahil na sa Malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
16: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
17: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
15: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
17: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
18: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
17: Mas mabilis na ang benta ko.
19: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
20: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
19: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master, dito lang sa Radyo Pilipinas.
3: Hello, great day, mabuhay. Isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyo ng Sabado, mga ka-AI, mga authentic innovators. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the AI Voice Master of the Philippines. At ngayon, araw na ito, ibang klaseng broadcast. Wala ako sa studio, wala ako sa opisina, wala ako sa classroom. Ayan. Pero nasa tren ako dito sa United Kingdom, bumabiyahe mula London hanggang Sunderland. At habang tumatakbo ang tren, alam mo, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumubulong sa isip ko. Paano kaya kung ganito ang transportation system sa Pilipinas? No, sensya na kayo. Medyo bawal kasing yung hyper dito eh. Maraming tao dito sa tren. Bawal mag-ingay. Paano kaya kung ang ordinaryong Pilipino mula Bulacan hanggang Makati, mula Cavite hanggang Quezon City, mula Laguna hanggang Manila, hindi na kailangan makipagsiksikan ng ilang oras sa traffic? Paano kaya kung ang estudyante, guro, empleyado, mga manggagawa, yan, negosyante, mga ordinaryong commuter, ay may tren na mabilis katulad dito, malinis, maayos, ligtas at connected sa modernong technology. At ngayon, dadagdagan pa natin ang tanong. Paano kung ang transportation natin ay hindi lang modern, no? Paano kung ang transportation system natin mula bus, tren, di ba, ay AI-powered? Wow.